0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
3: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
7: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
8: 66 Impormasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
3: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
1: Servisyo Publiko.
9: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
11: Oras sa buong kapuluan, naganap ng 7 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
12: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usaping dapat pagtuunan ng pansin. At tatagutin, mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Uli po, ako ang inyong lingkod, Al Corpus. Sama-sama po tayo hanggang bago mag-alas 9 ng umaga dito po sa ating palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Dito lamang sa Radyo Pilipinas 738, sa ilalim po kami ng Presidential Broadcast Service, ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Kakausap natin ngayong umaga muli, mga kabayan, para sa part 2 nung paghihimay natin dito sa mga nakakalap nating impormasyon kaugnay nga po ng karahasan dyan sa isang paralan sa Tacloban City. Makakausap muli natin ngayong umagang ito Ginoong Brett John Morales, ang atin pong Open Source Intelligence Analyst and Investigator. Sir Brett, magandang umaga po ulit.
13: Hello, good morning po ulit Sir Al, at sa lahat po ng mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas.
11: Opo sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin muli ngayong umagang ito. Muli, balikan natin yung nangyaring karahasan dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kayo po, sa inyo pong palagay, ano po ang mga karagdagan po nating mga nakalap na impormasyon? As kahapon, pinag-uusapan natin yung posibleng link doon sa tinatawag na 764 na organisasyon na maaaring nagtutulak dito sa mga kabataan na ito, no? They are exploiting the our vulnerable students, yung mga minor de edad natin dito sa Pilipinas, para gumawa ng ganitong mga klaseng karahasan.
13: Okay po. So, uunahin po natin, siguro para mas maintindihan, uunahin po natin example, yung nangyari ulit no March 15 to 19. Yung napigilan po na shooting incident. So, nag-conduct ako ng investigation. Yes, we have proven na the seven people, ng mga bata, is influenced by the 764 ideology. At the same time, yung isang suspect na si Nash ata po yun, yung naka-block na lang kasi bata pa, 14 years old. Yung naka-block po na suspect is indeed po, confirm once again, engaged and influenced by the ideology of 764. So, As we go further investigation po, deep dive, nalaman po natin na out of all the POIs and affiliates po na minomonitor natin, especially yung isang groomer, majority of them nag-disable na ng account, especially the account of the suspects. And also, we have uncovered na may mga players din pala, may mga possible players na tulad nila. So, we're going to, right at this moment po, we're going to name the suspect as players po. So, bakit players po sila? Kasi they are more on, ito po yung ginagawa ng 764 kung saan is, ang tawag po nila is LARP and TCCer or TCC. So, member ka ng, meron pong ginawa na parang commandments po na ito yung gagawin mo, ito yung mga dapat mong gawin para magkaroon ka ng million success rate, 90 success rate para tumaas talaga yung chance para maging isang ganap or maging working yung pagiging LARP mo and TCCer mo. So ano po ba yung LARP? Ang ibig sabihin po ng LARP is live action role play and TCC is true crime community. So yan po yung mga nabilong po sila. At yes, nakitaan natin na there are currently active students na the same school kung saan nangyari po yung incident that are players po. So I think they are indeed need help. And also, ang question po dito is gaano nakalawak po yung ideology ng 764 po dito. Kasi hindi lang isa yung nakita natin. Siyempre, may mga iiba din. Marami, nakapokus pa ko sa mga Pilipino so far. So, medyo marami-rami po ang mga nag-i-engage po sa ganitong bagay po na ideology na akala nila is okay lang. Katulad ng Nazi, mga ganun po. So, yun po, sir.
11: Opo. Yun nga, no, Sir Brett, ang ipinagtataka ko dito, anong benefit ang nakukuha nila kung susundin nila itong mga commandments ng mga tinatawag nating players, ano, o itong mga estudyante? Let's say dito, pag-usapan na lang natin, ano, dito muna sa Tacloban, palagay niyo po, ano pong nakukuha nila rito? Ano bang benefit, anong reward na nakukuha nila? Bakit sila sumasali sa ganitong mga klaseng organisasyon at nagpa-participate, ano, sa ganitong klaseng mga krimen at karahasan?
13: Okay po, in my own opinion or personal observation, as kasi pioneering din po ako sa 764 when I was way back 2021 to 2022. So based on my observation po, nagkakaroon po ng rankings sa loob ng grupo na 'yon. Ang rankings is mayroon kang mga points, mayroon kang mga ganung bagay po na mga rewards na makukuha sa kanila. It could be you earn money or you earn their praises, you earn having a good reputation, you will earn to have an access na tinatawag nilang lore book. Mas maraming yung lore book po, doon nilalagay po yung mga evidences na mga live na sinasaktan yung sarili, pinapatay yung mga animals, nagkakaroon ng mga CSAM, no, na mga ganun po. So yun po yung mga makukuha. Pero at the same time, hindi po sila makakapasok doon or makakakuha ng ganun kung hindi dahil niligawan sila. So, paano sila niligawan? Ito na po yung tactics of recruitment po. Doon na po siya pumapasok.
11: Opo.
13: So, sa po.
11: Oh, Sir Brett, sorry ah, maputol lang kita. So, nililigawan itong mga estudyanteng ito, yung mga menor de edad, into committing itong mga krimen na ito. Ano yung means of communication nila? Ano, paano nakakapag-reach out? As we understand na bagamat dito sa Pilipinas, meron din silang ano po, no? May mga kumbaga kung isipin natin, may mga splinter, no, na grupo rin dito sa Pilipinas from the 764. Anong method ang ginagamit nila, mga social media sites para kausapin itong mga batang ito?
13: Mali po, sir. Although, pasensya na, hindi ko ma-share sa inyo, hindi ko mapakita sa live, no? Hindi po social media, bawal po yun. this is out of sight po talaga, out of sight of the parents, na kung titignan nila, naglalaro lang po yung mga bata. So yung pinakaunang na-exploit po nila, base po sa aking personal knowledge, is yung Minecraft. And then pumasok sila sa Roblox. Pero para po maintindihan, yung 764 is international po ito na members, na more likely national threat po na talaga ito sa FBI, okay? So kaya napaka-stricto po talaga nito when it comes to 764, kasi I've seen a lot of gores po talaga, but then again, they are yung tinatawag nating similar sa red door po ng dark web, kung saan live po yung sinasaktan, live po yung pinapagawa yung mga extreme na mga behavior po sa ano. Pero kung babalikan natin paano, una is pumapasok po sila sa una sa online games po muna tayo. Pumapasok sila sa online games na Roblox and Minecraft. Doon naglalaro sila, kinukuha nila yung atensyon ng mga bata, more likely 10 years old to 17 years old. So nilolure nila po, kinukuha nila yung pinepraise nila, nililigawan nila like they are in love with each other at iba pa. And then nilolure sila into the Discord server and the Telegram po. More likely, dahil nga, hindi pa yung Telegram dati. More on WhatsApp server, Discord server, and I forgot. Pero bago ng Telegram, nakalimutan ko yung isa. So, yun po yung mga platforms na ginagamit. So after that po is pumupunta sila sa mga groups, communities, page and groups, sa mga Reddit ganun. Naghahanap sila ng mga, for example, yung mga may mental problems, yung mga bullying problems, yung mga may eating disorder problems, yung mga grupo na mga sa Reddit makikita mo at iba pa na mayroon po mga depression, mga ganun. Pumapasok po sila sa mga group na yan, ini-exploit po nila yung mga weakness na yan. They are trying to convince them, they are praising them, na kahit na mali yun, they are still praising them. So, para makuha lang talaga yung loob, and then once makuha na po yung loob, doon na po, may hinihini na, and then kapag nakakuha na sila ng enough information, then idodox na po nila, gagawin na pong hostage or blackmail. So, kapag nakuha na po yun, for example, love na talaga nila yung isa't isa, nakikipagkita po yan sila sa mga lugar kung saan hindi alam ng parents, and then that's the last time na makikita talaga sila ng parents. And there are use cases or active issue just recently na mga nangyari po international. And just to add po, we have a person of interest po na si Austin John Saint Yatko. Bago pa lang nagkaroon ng 764, meron na pong Grigis cult po, okay? So, si isang Pilipino po to, si Austin Yan, John Yatko, na merong, na more likely ang username niya is more on Alin Calvo, Harry Lips, and Austin Yatko po. So, Pinoy po to siya na hanggang ngayon is believed by the FBI, nagtatago pa rin po dito sa Pilipinas. So, nagkakaroon siya ng engagement exploitation sa CSAM 2019 to 2021 po. So, mas nauna po talaga si Grigis cult kaysa sa kay 764. Pero, yung mga prominent member ng Grigis cult po, yung lima, yung mga leader po, yung limang worst leader po talaga nila, is siya po yung mga, sila din po yung prominent members ng mga ng 764 po. So, kaya hanggang ngayon, pinaghahanap pa rin po to si Yatko.
11: Opo. Sir Brett, so ibig sabihin talagang ang target nila, no, yung mga kabataan, talagang ang target nila yung mga vulnerable, ano, ng mga kabataan, yung may mga siguro problema sa bahay, yung merong mental health conditions, yun talagang target nila?
13: Yes po sir, at napag-aralan ko po yan for the 7 months na nag-observe ako, nag-monitor ako sa group na yan, sa loob ng Discord server nila at sa Telegram po. So, for the past 7 months, I have seen a lot. And yes, doon po talaga. Although dalawang beses lang ako, to be honest, dalawang beses lang ako nakakita ng live na na mayroon silang pinapagawa. But then in my observation, I think nakuha ko na kung paano nila ma-pa-oo yung bata o yung mga bata po. So until the day na lumaki na yung members, tumaas na yung mga lumaki na yung members, no, kasi cult nga sila. Nagkakaroon na po ng bagong rankings at that time before ako nakapasok sa DICT, nag-stop ako doon. So bago ako umalis doon or yun. So nagkaroon po ng parang debatable sa loob mismo na pwedeng labanan mo yung member na yan at iba pa. So ang mangyayari po is kapag meron pong bagong members na pumasok doon sa cult na yan, is meron pong mga senior members or mga old members or yung mga prominent members na parang maipapagawa sa iyo na kapag nilagay or paano mo sa Tagalog to, yung sasaktan yung sarili mo, ilalagay yung pangalan nila. Ibig sabihin, like, siya na yung pagmamayari sa'yo. Parang ganun po siya, sir. So, yun po ang yun po yung mga behavior and mga observation na nakita ko po sa loob.
11: Sir Brett, going back dito sa nangyari naman sa Tacloban, so sa inyo pong sariling investigasyon, sa inyo pong sariling pananaw, ito pong ginawang pamamaril sa paaralan dito sa San Jose National High School sa Tacloban, ito po ay utos ng 764 dito dun sa kay alias Nash, ano, dun sa 14 anyos yung nakasuot nung t-shirt. And that's why yung kahapon nga sinasabi nyo na nakita natin, ano, na it may connection dito sa 764. Hindi po ba coincidence lang yung pagsusuot niya nung t-shirt? Hindi ba coincidence lang, or let's say siguro na inspire siya, no, doon sa mga school shootings sa Amerika? Ano yung pinaka definitive factor bakit natin nasabi na linked sa 764 etong si alias Nash?
13: Hindi po coincidence ang magsuot ng ganun po para gumawa ng karahasan. So gusto ko lang i-clarify, may mga nakita ako kahapon kasi na nagsasabi nililink nila yung KMFDM sa 764, which is hindi po yun totoo. Walang kinalaman yung KMFDM po sa 764, okay? Pero ginagawa kasing ideology or more likely cult na parang ito talaga yung theme song nila. Parang ganun po siya. Kasi gusto ng, yung kung papakinggan mo yung mga or babasahin mo yung mga lyrics ng KMFDM, para kasing nag-o-overlap dun sa ideology nila. Saya, aside from that, so yun po siya, sir, ina-idolize or nire-reference lang po nila yung KMFDF. So, para po sagutin ko yung tanong niyo po, babalikan ko po ito. Ano po yung mga palatandaan? Gaya po ng sinabi ko, meron pong tutorial na how to be LARP as a TCR, TTCR. Paano magkaroon ng success. At isa pa po, meron po silang blank handbook, blank torsion handbook, a comprehensive guide for perpetrators. Kung babasahin niyo po ito, aabot ng 4 hours po siya. Doon po yun, makikita niyo paano sila kukita ng pera, paano mag-blackmail. Meron pang step-by-step instruction po na magkaroon how to create successful blank torsion scheme. Yun po yung gusto ko ipakita sana, pero hindi pwede. Hindi po pwede. So, dark manipulation, andun po siya. How to avoid law enforcement and support. And, yes po, sir, these are working throughout the US po. May mga swatting po na mga ginagawa sila, diba pa? So, and, sa mga kung titignan nyo po, magkaroon kayong in-depth investigation or research, isa sa mga, or lima sa mga prominent members ko, sa mga nauli, is meron silang mga 8,000, yung iba 6,000 sa mga phones nila na record image and videos ng mga victims nila. Yung iba naman is mayroong mga goals in life na aabot ng dapat bago sila mahuli ng mga law enforcement, aabot ng 3,000 yung victims nila. May mga ganun po talaga. So there is a existing handbook and a tutorial na nagsasabi na, for example, basahin ko na lang dito na pretend to be either Russian or German. That is guide number 2. Number 3, only listen to KMFDM, Rammstein, and NIN. N-I-N po. So, sa movies naman, kung nanonood sila ng movies, that this is the number 4, only watch Zero Day and refuse to watch Ditch Elephant. Ditch M or Elephant, so ganun po siya. So, we marami pa po, there are 14, meron 14 po na tutorial, merong lore book, meron po silang mga guide po talaga, na ito yung pinapasa-pasa po sa lahat ng cults.
11: So talagang itong operasyon na ito, itong mga pangyayaring ito, this is guided, this is systematic, ano, na nakikita natin, talagang may mga pamamaraan sila, paano takasan yung law enforcement, may mga goals sila, no, may mga targets sila. Sir Brett, ito tinanong ko rin sa ito kahapon, ano, doon sa ating pag-uusap, how, sa ating investigasyon, how widespread dito sa Pilipinas, sa ating mga paaralan, itong mga nai-inspire or na nababrainwash na itong grupo na ito, gaano po kalawak na ito sa mga paaralan natin sa Pilipinas?
13: When it comes to brainwashing po, siguro if in my own observation po sa mga victims, there are less than 500 people or na mga bata ang into this po. They don't know that this will lead into this, but currently they are active into it po. Active po sila ng mga ano nito. So ang kailangan lang po talaga is, madali lang naman po ito, kailangan ko lang po talaga namin ma-inspect yung cellphone, yung devices, lalong-lalo na po yung makausap ko yung mga 7 na mga bata na before. Kailangan lang natin malaman yung groups and communities, malalaman na natin lahat ng mga members dyan, and yes, we can trace that, we can have an actionable intelligence, hindi man sila mahuli, but at least magkaroon tayo, kasi napakalawak nga, magkaroon man tayo na, for example, counseling, papatawag yan silang lahat with the kasi they're into it. Yung iba, wala silang alam na ito na pala yung ginagawa nila, but they are part of it, they're member of it, and yung ginagawa talaga, yung mga nakikita ko sa post nila, nakikita ko sa post nila, nakikita ko sa mga dummy account nila, same na talaga kung ano yung ginagawa ng mga suspect na to.
11: Opo.
13: And sa mga previous na mga related po sa 764.
11: Sir Brett, wala pa bang nagre-reach out sa atin from the law enforcement agencies or dito sa mga pamilya ng mga biktima, or kahit siguro no doon sa mga pamilya na napapansin nila parang may kakaiba na doon sa anak ko, may iba nang kinikilos, paano ba natin mapipigilan itong mga ganitong klaseng, how do we say this, siguro pang-aabuso doon sa mga kabataan?
13: Actually, if only there is someone who could reach me, makipag-cooperate o partnership po, I would be willing, and Sir Rodel Plasabas po, yung partner ko po, we are more than willing to help them to go through this kind of investigation po, in-depth investigation. We can guarantee na makuha talaga namin yung kinakailangan, especially with my knowledge as a member before, and medyo alam ko kasi paano sila ilolocate, so kaya marami itong tayo nakikita, but once again, nakapokus lang ako sa Pilipinas. And then, aside from that, if they are, if only the our law enforcement nakipag-coordinate sila sa atin, no, partnership, especially the parents, let us check po the devices of your sons and daughters, and then syempre ready naman tayo nakapag-NDA, so we can help them in advance po that what they are doing is wrong. Then we can also craft a training kit na ipapakita natin sa kanila. Yes, since they are into it, this may be not safe for work, pero syempre naka-blur naman. Papakita natin yung mga sample videos, meron po tayo dyan, kung saan actual na kinakausap ng mga threat actors na nahuli ng mga parents, na kahit yung mga parents ay hindi sila takot. Hindi sila takot sa mga parents kahit narinig na ito at iba pa. So meron talaga ang mga ano po, I was planning to have a meeting with you and maybe other ng mga kung sinong gusto magkaroon tayo, papakita ko sa inyo lahat ng gusto nyong makita para mas maintindihan nyo, and then kayo na mag-decide kung ano yung ipapublish sa news at hindi. Kasi may data privacy tayo sa Pilipinas. So, nahihirapan ako magbigay sa iyo ng mga ganyan na mga information or mga image, pictures, and videos. Actual talaga ng mga videos. So, yes, if you're into it, if you want to learn, or you want to know, learn more, and if you want us to help you, more likely, based on, hindi naman sa pinagmamalaki ko or naging mayabang, out of 100 po ng mga request sa akin, 97 po yung actionable intelligence. Ibig sabihin, natutukoy, nagba-background check talaga, nalalaman natin kung sino yung mga nasa likod po niyan. Oh. So, yun po.
11: Sir Brett, ano, mas importante siguro, bukod sa mga magulang, na i-educate natin, pati yung mga teachers, ano, na sila yung nagtuturo, sila yung tumatay yung pangalubang magulang dito sa mga batang ito. But Sir Brett, ano, una sa lahat, maraming salamat uli sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Nakakabahala yung mga ibinahagi mo sa aming impormasyon, ano, at sana from the side of the local enforcement of our law enforcement agencies, whether it be local or national, sana magkaroon ng ugnayan, ano, sa inyo pong grupo para makita natin, ano, ma-highlight natin gaano na bakalalim itong problema na natin na ito sa ating mga kabataan. Sir Brett, maraming salamat po, at I hope, ano, mas marami pa tayong matulungan ng mga pamilya. Marami pa tayong matulungan ng mga kabataan, mailigtas natin, ano, sa ganitong klaseng mga krimen, ano, ganitong klaseng mga brainwashing. Sir Brett, maraming salamat po at magandang umaga sa inyo.
13: Magandang umaga ulit sa lahat, at maraming salamat po.
11: Maraming salamat po si Ginoong Brett Morales, ang atin pong OSINT, o yung Open Source Investigator and Analyst. Mga kababayan, nakakabahala po itong mga binahagi sa atin. Of course, pending the investigation of our local enforcement, of our law enforcement agencies. Antabayanan po natin, ano, yung magiging kabuuan nitong mga investigasyon na gagawin natin. Pero from the side of our private investigators and analysts, patungkol dito sa internet subculture, ano, nakakatakot kasi through the internet, naabot ng mga threat actors o ng mga taong gustong gumawa ng mali, gustong mangwalang hiya dito sa ating mga anak, especially itong mga batang ito, minors, very vulnerable, ano, doon sa pagmamanipulate sa kanila. At mga kababayan, doon sa mga nagsasabi naman na hindi, baka nananakot lang kayo o gumagawa lang kayo ng kwento. Hindi po. Mga kababayan, ang FBI sa Estados Unidos, Federal Bureau of Investigation, mga kababayan, sila na yung nag-raise ng awareness nito. Dahil sobrang laganap na po sa Estados Unidos ng ganitong klaseng mga practice na hanggang dito sa Pilipinas, ano, umaabot na yung ilan sa mga gawain nitong mga ganitong klaseng grupo. Talaga nakakabahala po, mga kababayan. Kaya maraming salamat, ano, doon sa ating mga nakapaniyam, sa ating mga nakausap, kila Ginoong Rodel Plasabas, Sir Brett Morales, para sa pagbibigay linaw, pagbibigay liwanag dito sa ganitong klaseng mga practice. Mga kababayan, muli po, inuulit namin, bantayan po natin yung ating mga anak. Tignan po natin ano yung mga activities nila sa mga paglalaro nila, sa paggamit nila ng internet. Ang oras po natin, 33 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes, at sumunod sa rules. SMS, para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. dahil hashtag panatag ang may alam.
15: Bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738
11: AM. 36 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga AM bands. Manginaantabayanan po natin ang susunod po nating panayam. Narito muna ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. National Bureau of Investigation, iniimbestigahan na rin ang nangyaring pamamaril sa isa mga estudyante sa Tacloban City. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Iniimbestigahan na rin ng National Bureau of Investigation o NBI ang nangyaring pamamaril ng estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon nga kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, na patuloy ang isinasagawang fact-finding team maging ang investigasyon sa nasabing insidente at pinakikilos na nila ang kanilang mga tauhan sa pagkalap ng impormasyon. Muli naman siniguro ng NBI na mas pabibilisin na nila ang investigasyon maging ang resulta nito. Mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Umanay tensyon sa pagitan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at ng mga sundalo. Fake news ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
26: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas. Report.
29: Tinawanan lamang ng Armed Forces of the Philippines ang mga ugong na may namumuong tensyon sa pagitan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at ng mga miyembro ng Sandatang Lakas. Ito'y matapos ihayag ni Attorney Russell Miraflor na may mga retirado at aktibong general umano na nagpaplanong magsampa ng kaso laban sa Kalihim. Ginawa ni Miraflor ang pahayag matapos ireklamo ng ang Kalihim ng kasong perjury at falsification sa Pasay City Prosecutor's Office dahil kaugnay sa umano'y Maltese sa passport nito. Sa punong balitaan sa kapwa Aguinaldo, sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired and reserve Admiral Roy Vincent Trinidad, na isa itong malaking joke o biro na dapat tawanan.
30: Totoong joke yun. No such claim exists. Laugh at it. It's a good joke.
29: Kaugnay nito, sinabi naman ni AFP spokesperson Colonel Francine Margaret Padilla na nasagutan ng Defense Department ang usapin kaya't hindi na ito dapat pansinin. Nanindigan din si Padilla na walang pangangailangan na magsagawa ng loyalty check sa kanilang hanay hinggil dito. Para sa Bagong Pilipinas, si Emel Dagala, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas. Report.
11: Audiovisual presentation ng mga House Prosecutors, sagot ng private donors at hindi po mula sa pondo ng bayan. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
26: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas. Report.
31: Walang anumang pondo ng bayan ang ginastos sa nag-trending na visual presentation at audiovisual presentation o AVP ng House Prosecution Panel. Ito ang nilinaw ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, kaugnay ng cinematic AVP na nagtatampok sa 11 membro ng prosecution team na umiikot ngayon sa iba't ibang social media. Ayon kay Chua, libre at voluntaryong gawa ito ng mga pribadong individual na nag-ambag para mapalawak ang public awareness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Anya, hindi nila mapipigilan ang mga private individuals na mag-ambag at tumulong sa impeachment process sa kanilang sariling paraan. Narito ang pahayag ni Manila Representative Joel Chua.
0: Alam po ninyo, hindi mo naman mapipigilan kung ano yung mga gustong i-contribute ng mga tao eh. In their own little way, gusto nila na makatulong. Siguro gusto rin nila kasi na gawin ito para ma-promote din itong impeachment, magkaroon ng kaalaman ang ating mga kababayan dahil siyempre, hindi naman po lahat nauunawaan kung ano po ito. Kaya may mga tao na gumagawa ng paraan ng mga interesado na sa kanilang tingin, ito yung po pwede nilang i-contribute para sa bayan.
31: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: 41 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po kami mga kababayan matapos ang ilang mga paalala.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
25: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
25: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Apat minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunan ng Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga talapihitan. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, mag-a pa tayo ng mga karagdagan pa mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Focus crimes sa Western Visayas bumaba ng 20.3%. Ang ulat na yan mula kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Al, bumaba ng mahigit 30% ang focus crimes sa Western Visayas. Ito ay batay sa datos ng Police Regional Office 6 mula Mayo 22 hanggang Hunyo 21 ngayong taon. kung saan nakapagtala ang kapulisan ng 102 kaso, mas mababa kung ikumpara sa 128 cases na naitala mula Abril 22 hanggang Mayo 21 ngayong taon. Kabilang sa focus crimes ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping at carnapping motorcycle. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, malinaw na indikasyon ang pagbaba ng focus crimes na nagbubunga ng positibong resulta ang pinaigting na operasyon ng pulisya at matatag na pakikipagtulungan sa komunidad. Dagdag pa ng opisyal, sa loob ng isang buwan ay nakita ang magandang bunga ng sama-samang pagkilos upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Western Visayas at dapat itong ipagpatuloy at higit pang palakasin. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
26: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Pilipinas, Report.
11: Maraming salamat, Paul Tarosa.
26: Bango!

ginawa ng mga minor de edad na ito, si Alias Rod at saka si Alias Nash. Tampo natin, mga kababayan, ito po ay mga minor de edad. Dapat protektahan pa rin yung kanilang pagkakakilanlan, ano? Huwag niyo ipopost yung kita yung mukha ng bata. Huwag niyo idodox kung tawagin. Huwag niyo ilalabas yung kanilang mga sensitibong impormasyon. I understand your frustration, ano po? I understand na gusto nating tulungan yung ating mga kababayan, yung kanilang mga pamilya. Especially nitong mga biktima, no? Isang lalaki, dalawang babae. Gusto natin silang tulungan, ano, to find na the justice that they deserve, that their children, their kin deserves. Po naman ay tinututukan na ng ating pamahalaan sa pangunguna po, ano, ng Department of Education, ng PNP, ng Department of Justice at ng iba pang mga concerned agencies patungkol po dito. Yan na rin po ay sa atas ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakakalungkot, mga kababayan, na isipin na at that age, ano po, 15-14 anyos, capable na, may kakayanan na, na gumawa ng ganitong karahas na krimen. Talagang nakakapanlumo, mga kababayan. Ito bang hinaharap ng ating bansa? Ito bang susunod na henerasyon ng mga Pilipino? Papaisip po kayong ganun eh. Hindi natin maaalis sa ating mga kababayan na mapaisip. Bakit at saan? Saan patungo itong ating mga kabataan? Ano po? But then again, mga kababayan, tayo po, tayo ng mga nakatatanda, tayo po ng mga magulang, tayo po ng mga kuya, tayo po ng mga ate, ang may responsibilidad na i-guide yung ating mga kabataan, responsibilidad po natin na ituro sila sa tamang landas. Sa lahat, mga kababayan, na ilayo dito sa mga tao na masamang isip, mga taong gustong maminsala, sa mga taong gustong mangabuso sa atin pong mga kabataan. That is our job, mga kababayan. That is our responsibility. Lalong-lalo na, mga kababayan. Ano, yung panayam lang natin kanina kay Sir Brett, it puts everything into perspective. Na itong ginagawa ng mga threat actors na ito sa labas ng ating bansa, ito ay systematic. May organisasyon po. May grupo. Meron silang mga standards. Meron silang goal na sinusunod, ano? At ang pinaka nakakatakot dito, yung ideolohiya, mga kababayan. Yung ideology na ang paggawa ng krimen ay cool. Ang paggawa ng krimen ay okay lang. Hindi sila dapat matakot sa batas. Mga kababayan, dapat po nilang katakutan ng batas. Wala pong nakakaangat sa batas kahit gaano ka mang kataas. Nakalungkot isipin, ano po, at talagang nakakabahala. Kaya marapat lang po na yung ating mga government officials, ano, of course, our education secretary Angara, sana mabigyan din ng pansin itong mas malalim pa na dahilan. Yun ngang problema natin doon sa education ng ating mga kabataan. Ang baba ng reading comprehension, bagsak, lagapak dito sa mga subject na kinakailangan nila. Masasamahan pa ng ganitong problema. Masasamahan pa, no, ng mga taong gustong mag-brainwash sa mga kabataan into thinking that committing a crime is cool. Talaga, hindi ko ma-express ng maayos yung aking outreach, pero nakakabahala ito, mga kababayan. Maraming salamat, ano, kanina sa ating nakapanayam kay Sir Brett Morales sa pagbibigay linaw, sa paghihimay na itong usapin na ito. At sana dun sa ating mga law enforcement agencies, sa DOJ, ano po, nagkaroon na ng pahayag ang DOJ kaugnay nito na tinitignan nila yung angulo na mas malalim na dahilan at hindi lamang po ito simpleng bullying. Kung makikita nyo, mga kababayan, yung mga pinopost na conversation
sa pagitan ng dalawang minor de edad.

0: yung makikita nyo talaga, alam nila, pinagplanuhan nila yung kanilang gagawin. Hindi po yun normal, mga kababae, hindi normal yun sa mga kabataan. Ibig sabihin, either may nagtuturo dito sa mga batang ito, gumagabay sa kanila, no? Patungo sa maling daan, patungo sa paggawa ng krimen. Kaganoon, mga kababayan, eh, talagang may maling mali. Mantala, bago po tayo tuloy ang magpaalam, mga kababayan, tanggapin naman natin ang balita na ito mula sa Radyo Pilipinas Tagupan, mas mahigpit na ugnayan ng magulang at paaralan, binigyan diin ng Mangalda National High School laban sa bullying at karahasan. Ang ulat niyan mula kay Verna Beltran Nadaban ng Radyo Pilipinas Tagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Iginiit ni Mangalda National High School Principal Dr. Eduardo Castillo ang maigpit na pagtutulungan ng mga magulang at mga paaralan upang matiyak ang kaligtasan, disiplina at mabuting asal ng mga mag-aaral, lalo na sa gitna ng mga insidente ng karahasan at bullying na kinasasangkutan ng mga kabataan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Dagupan, sinabi ni Castillo na mahalagang magkaroon ng matatag na ugnayan ang tahanan at paaralan upang mabigyan ng sapat na gabay ang mga estudyante at maiwasan ang mga hindi kanais na isa pangyayari. Ang pahayag ay kasunod ng insidente ng pamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City na kinasangkutan ng mga minor de edad na muling nagbukas ng diskusyon hinggil sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa loob ng mga paaralan. Ibinahagi ni Castillo na nananatiling isa sa mga pangunahing hamon sa sektor ng edukasyon ang bullying. Bagamat hindi ito ganap na maiwasan, patuloy niya ang pagpapatupad ng mga programa at intervensyon upang mabawasan ang mga kaso. Kabilang sa mahakbang na ginagawa ng paaralan ang pagbibigay ng mental health programs, psychosocial support at counseling para sa mga mag-aaral na sangkot o naapektuhan ng bullying. Ipinaliwanag din niya na may mga nakatakdang proseso ang paaralan sa paghawak ng mga reklamo ukol sa bullying. Agad itong iniuulat sa maitinalagang opisyal at department heads upang mas mabilis na mabigyan ng aksyon. Kapag kinakailangan, isinasailalim ang mga mag-aaral sa psychosocial at psychological first aid at makipagpulong ang paaralan sa kanilang mga magulang upang mapag-usapan ang mga nararapat na hakbang at intervensyon. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Verna Beltran Adaban, at maraming salamat din po sa ating mga nakapanayam ngayong umagang ito sa pagbabahagi po ng kanilang kaalaman hinggil sa posibleng koneksyon ng nangyaring pamamaril ng mga minor de edad sa Tacloban, ano, kaugnay na itong grupong 764, international threat actor ito, mga kababayan. Maraming salamat kay Ginoong Brett John Morales, ang ating open source intelligence analyst investigator. Maraming salamat din sa ating mga nakatulong dito po sa ating technical side at sa ating production side. Inong Rolly Bumatayo, Boss Rovan Malilin, Madam Jomari Referial. And of course, maraming salamat din sa ating mga naging producers, sa ating mga naging executive producers, Ms. Tess Ramirez, Ms. Glory Fe Bagon, kasama rin natin si Ginoong Christopher Tirambulo. Bayanan po natin ang mga balita. Ihatid po sa atin ang ating PBS News Division. Ihatid yan ni Ms. Zef Bosongan. At matapos yan, Leslie Bocobo Live. Kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Mga kababayan, nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpatnubayan na ba tayo, Ama, ng ating pong Panginoong Diyos, ng ating pong ating Ama sa langit. Ano po? Especially in navigating through this very difficult time, mga kababayan, sa atin pong mga kabataan din, no, let's be safe, ano, iwasan natin yung ganitong mga klase. Kapag tayo nilalapitan, ano, sa ating mga games na nilalaro, eh sumbong agad natin sa ating mga magulang. Ipo, ito ang Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time. 8:56.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na mga balita sa oras na ito. Mga bunga ng diplomatic engagement ng Marcos administration inilahad ng Malacanang. Ito'y sa gitna ng commitment nitong isa prioridad ang mga Pilipino saan man sa mundo. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Inilahad ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang anyay tagumpay ng diplomatic engagement ng Marcos administration na pagpapakita ng malasakit ito sa mga Pilipino na nasa labas ng bansa. Ang paglalahad ay ginawa sa gitna ng patuloy na commitment ang administrasyon sa lahat ng mga Pilipino nasa bansa, pati na ang mga nasa abroad. Nabilang na dito ani Castro ang matagumpay na pagpapauwi sa may 24 na mga kababayan natin na nadetene ng 9 buwan sa Russia dahil sa immigration issue. Nandiyan din, sabi ni Castro, ang naging pagpapauwi sa OFW na si Mary Jane Veloso matapos ang 15 taon ng pagkakakulong sa Indonesia. Bunga din ng ugnayang diplomatiko, dagdag ni Castro, ang naging kaso ng 17 overseas Filipino workers na inaresto sa Qatar matapos na masangkot sa hindi otorisadong rally noong March 2025. Ang naturang pagtitipon ay iniugnay sa pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang maaresto at mailipat sa kustodiya ng ICC. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
6: Para kay Pangulong Marcos Jr., palaging una ang kapakanan ng mga Pilipino sa loob man ng bansa o sa ibayong dagat. Hanggat may Pilipino, may Pangulong Marcos Jr. na aagapay sa inyo.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Commission on Higher Education nag-issue ng show cause order sa Ateneo de Manila University. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Naglabas na ng show cause order ang Commission on Higher Education para pagpaliwanagin ang Ateneo de Manila University kaugnay ng pagkalunod ng 2 student athletes sa isang school sanction team building activity sa Aurora noong June 8. Ayon sa CHED, makailang ulit na hiningi ng CHED NCR ang incident report at certificate of compliance sa ADMO, ngunit hindi ito ibinigay ng universidad dahilan para maglabas na sila ng show cause order. Sa ilalim ng kautusan, pinagsusumite ang Ateneo ng written explanation sa loob ng 10 araw kung bakit hindi ito dapat patawan ng kaukulang parusa kaugnay ng posibleng paglabag sa mga regulasyon sa off-campus activities at student safety. Kasama rin sa tinitingnan ng CHED ang posibleng kawalan ng sapat na supervision sa mga estudyante habang nasa aktibidad. Mula sa CHED para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Department of Energy at Department of Trade and Industry bumuo ng Technical Working Group para sa Liquefied Petroleum Gas Cylinder Swapping Program. Ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas Report.
8: Bumuo ang Department of Energy kasama ang Department of Trade and Industry ng Technical Working Group upang mapadali ang napapanahong paghahanda ng LPG Cylinder Swapping Program. Sa naturang pagpupulong, nakatuon ng 2 ahensya sa pagsisimula ng mga alituntunin para sa pagtatatag at pamamahala at pagpapatakbo ng mga LPG swapping centers. Ang LPG Cylinder Swapping Program ay naglalayo na palakasin ang kaligtasan ng mga mamimili sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga lumang tangke, may mga sira at hindi sertipikadong tangke ng LPG. Layon din itong mabawasan ang mga panganib at isulong ang ligtas sa paggamit ng LPG sa buong bansa. Mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Paratang ng depensa na maagang umaalis sa pre-trial conference ang House Prosecutors. Pinabulaanan ni Prosecutor Terry Ridon. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
9: Mariing pinabulaanan ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang pahayag ng defense team na tuwing umaga lamang sumisipot at nakikibahagi ang mga prosecutors ng Kamara sa pre-trial conference o PTC para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam sa Senado, Mariing nilinaw ni Ridon na simula pa lamang nang unang araw ng PTC ay personal siyang nakatutok at nag-aabang sa Senado hanggang sa matapos ang gabi-gabing proseso. Kasabay nito, binigyan linaw din ng abogadong mambabatas na ang pangamba na posibleng hindi matapos sa takdang araw ang pre-marking na mga ebidensya ay hindi dahil sa kakulangan ng tao o manpower ng prosecution. Paliwanag na doon, ang tunay na hamon ay ang voluminous o ang bulto ng mga dokumentong isinumite na kailangang isa-isang suriin, markahan at pirmahan ng magkapilang panig. Gayunpaman, nananatiling optimistic si Lidon na matatapos sa itinakdang panahon ang pagmamarka sa kabila ng trabahong kinaharap ng legal teams. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
12: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
13: Ano nangyari?
12: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
14: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver? Oh.
14: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
11: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
13: Dahil hindi na umabot.
14: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
11: Mr. President, papakita ko lang po sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
13: Makapal yung semento.
11: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
11: Opo, ito na po yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
1: Leslie Bocopo.
17: Leslie Bocopo.
1: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
17: Leslie Bocopo.
1: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:06 na po ng umaga at ang petsa po ay June 24, 2026. Special po ang araw ngayon kasi po today is the 455th birthday of the City of Manila. So wala pong pasok sa Maynila ngayon. Bumabati tayo sa ating mahal na alkalde ng Manila, si Isko Moreno, at ang kanyang chief of staff, ang ating mabuting kaibigan din, si Dr. Cesar Chavez. Congratulations sa inyo. Keep up the good work in the City of Manila. Kasi po, I trace my roots in Ermita, Manila. Doon po lumaki ang aking tatay at nanay. Doon sila nagkakilala at doon sila ikinasal sa Ermita Church. So, the City of Manila, particularly Ermita, is close to my heart. Also, we'd like to greet a very happy birthday our friend, the former Assistant Secretary of the DILG for Peace and Order and currently the Undersecretary of the ARTA or the Anti-Red Tape Authority. Napaka-importante pong ahensya yan. Walang iba kung hindi ang kanilang Deputy Director General, si Billy Racho. Billy, happy birthday sa iyo. Also to the, ang dami natin ginigreet, mga kaibigan natin, the Assistant Secretary for the Department of Transportation and currently the Chief of the LTO, the Land Transportation Office, walang iba kung hindi si Marcos Lacanila. Maraming salamat, sir, for ang dami mong laging ano, yung show cause order. You're doing your job very well. Pupunta na tayo directly sa ating panauhin ngayong umaga. Para dun sa mga hindi nakakaalam, we briefly worked together, but he came in the latter part. Dun sa taong 2013, isang kaibigan natin na tumakmong bilang Senado at tayo naman napunta dun sa Media Bureau. Pero pumasok po siya at the later part. In fact, I will never forget what our candidate said. Sabi niya, "Les, finally, the smart guys are coming in." And he was pertaining to my guest this morning. Ipapasok ko na siya. Walang iba kung hindi si Professor Edmund Ed Tayaw. Bumati ka, Professor Ed.
18: Magandang umaga po, Sir Leslie. Magandang umaga sa mga tagapakinig. At kinagagala ko po na maimbitahan dito sa programang ito. At happy birthday din, Sir Billy, no?
17: Ayun.
18: Kaibigan pa ka pala ni Sir Leslie, no? Mabuhay ka.
17: Oo. Siguro mag-save ka ng pansit, Yusek Billy. Baka pumunta kami. Anyway, Professor Ed, you are currently the chairman of the Local Government Development Foundation or LGODEF.
18: Opo.
17: And it says here it is the pioneering non-government organization pursuing decentralization and capacitating local governments since 1989. Ano pong ibig sabihin niyan, Professor?
18: Alam po ninyo, bago pa lang yung decentralization, yung pagbibigay ng poder sa mga lokal na pamahalaan, kakaunti pa yung, hindi lang kakaunti yung nakakaintindi, kung hindi kakaunti yung nakakagamit ng mga poder na ibinahagi na sa mga lokal na pamahalaan. At ito yung nangyari siyempre nung na ipatupad yung 1991 Local Government Code, which is 1992. Pero 1989 pa lang, sa pagkakaalam ko, na high school pa ako noon, pero nung nag-take over ako nung 2008 as its executive director, tiningnan ko yung mga gawain ng LGODEF nung panahon na yon, at bago pa na isulat yung Local Government Code, patuloy na yung pagkampanya, no, para mas lalong mabigyan ng otoridad ang mga lokal na pamahalaan. At nung nangyari nga itong 1991 Local Government Code, sunod-sunod yung capacity building, yung pag-educate ng mga local officials Nang sa ganon, hindi lang para malaman nila kung ano-ano yung mga poder na meron sila, kung hindi, pati na rin yung ano yung mga pupwede nilang gawin dahil dito sa mga bagong kapangyarihan na ibinigay sa kanila. And we're proud to say that since then, we've seen, sabi nga ng World Bank, islands of good governance.
19: Mm-hmm.
18: Kaya lang, siguro sabihin ko na rin, Sir Leslie, with my experience in Logudef, ang nakakalungkot dito, parang pendulum yung kwan eh, yung pagtutok ng national, lalo na yung mga national government agencies. I've been doing a lot of work with different agencies. I did work with not only with DILG but also with NEDA, with DTI, no? And honestly, parang kakaunti sa kanila yung nakakaintindi ng local governance, no?
19: Okay.
18: And especially dito sa DTI, yung OTOP na tinatawag, when we did the planning, no, for OTOP, no, alam mo yung OTOP, batas na yan, dati programa lang ng gobyerno yan.
19: Yes.
18: Ngayon meron ng batas para diyan, tila kulang pa ng ang tawag dito, appreciation, no, kung ano ang pupwedeng gawin ng local government. So 1991 nalathala yung batas, 2026 na tayo, so you can just imagine, no, na medyo kulang pa yung ang tawag dito, papalalim ng partnership between the national government and local government. Ganun din yung sa BARM.
19: Yes.
18: No? Bagong-bago yan, at ako'y nagagalak na nakasama tayo dyan. Noon pa lang, sinisimulan pa lang yan, nasa BTC pa lang, napakagaganda na ng mga panukala dyan, hanggang sa pagtiningnan mo yung mga batas, nako, mahihiya ka sa national government, yung kanila lang electoral code.
19: Yes.
18: Ang layo dito sa atin. Alam mo ba yung, ang daldal ko, Sir Leslie.
19: No, go ahead. Sige.
18: Alam mo, yung omnibus election code na lang natin. Ito ay tinuturo ko sa graduate school, no. You can just imagine, this is a 1940s law.
19: Wow.
18: No? Naamyendahan ito noong 1985.
19: Wow, ang tagal.
18: No? Ang tagal. At hindi na ito naamyendahan. So you can just imagine, nagkaroon na tayo ng automated elections, nagkaroon tayo ng bago 'yon, nagkaroon tayo ng party list elections, nagkaroon tayo automated elections. Aba, ni hindi man lang binalikan at inamyendahan itong omnibus election code. Kaya yan din ang rason kung bakit meron tayong mga politiko na alam mo na, napakagugulo, kasi wala silang ideya kung ano yung totoong political party. Pero pag tinignan mo yung sa BARM, yung kanilang electoral code, klarong-klaro kung ano yung political party. Pero kaya ako nabanggit yung BARM kasi yung intergovernmental relations.
19: Yes. Ako,
18: hindi siguro hindi masyadong naiintindihan, kaya hindi na-appreciate. It would have been a critical factor that would have spelled the difference as far as BARM is concerned.
19: Right. Professor Tayao, I read, and let me say this now. You have published and presented books and papers on political reforms, including federalism, here and abroad. You also served as the centralization and federalism expert in Pakistan, Jordan, Myanmar, Vietnam, and Thailand, and the Asia-Pacific program of the European Union. You have also served as consultant to various organizations and you are a recognized political analyst here and abroad. You mentioned kanina decentralization. The first thing that comes to mind, Professor Tayao, is federalism.
18: Mm-hmm.
19: Can you expound on this? Because it seems that the maraming gusto niyan at marami rin ayaw niyan. Ang narinig ko kasi, nako, magfe-federalism tayo, you are empowering the private armies, the yung di ba may ganun na mindset. Yeah, yeah. So paki-explain na, Professor Tayao.
18: Yung ganyang ang tawag dito, criticism, Sir Leslie, kasi ang reference nila kung ano yung meron tayong klase ng local governance at local political families today, no?
19: Yes.
18: Alam mo, sa totoo lang, tingnan mo na lang in terms of size, napakalaking diferensya. ang lagi kong kinukumpara ang Pilipinas sa kapitbahay natin, napakalapit na kapitbahay, no? Indonesia.
19: Correct.
18: Ang Indonesia eh kasing laki ng anim na Pilipinas.
19: Ang laki.
18: So we're only 15.4% of the total land area of Indonesia.
19: Yes.
18: Okay. Indonesia has how many provinces? Actually, nagdadagdag sila na nagdadagdag. Eh, may mga kaibigan tayo doon. Kasi, yes, alam mo, ang mga kapitbahay natin, natutulang naman na decentralization because of us.
19: Sa atin.
18: No? At alam mo, napakagagaling nating mga guro. Ano? Pati nga, sabi nga nila, tinuruan natin silang magtanim ng bigas. Eh, awa ni Batman, bumibili na tayo ng bigas sa kanila.
19: Import tayo ng bigas.
18: That's right.
19: No? Sa tinuruan natin.
18: So, the same thing with decentralization. We were the ones who taught Indonesia, Thailand, no, even to a certain extent, Malaysia, and now Cambodia, Vietnam. No, Vietnam overtook us in 2020 in terms of per capita GDP. November 2020, you can just imagine. No? Sabi, yes, ko nga, darating yung araw, baka magpalit na tayo ng pangalan ng Laos, no? Kasi tayo na yung Laos.
19: Tayo na yung Laos, ha?
18: So, sa madalit sabi, alam mo, ang Indonesia only has, sa pagkakatanda ko, nasa 33 provinces.
19: Yes.
18: Kahit na 6 times the size of the Philippines, ilan ang probinsya natin? Wow. Alam mo, noong 1960s, nasa 70 mahigit lang, 73 provinces, kung hindi ako nagkakamali. Hindi naman tayo nadadagdagan ng lupa, pero ngayon, 82 provinces na. There was even a time, there was a proposal to divide Palawan.
19: Oo, no? Correct. Correct.
18: Nagbiro pa ako noon. No? I was invited in the House of Representatives as one of their resource persons to comment on the proposal. Sabi ko, hindi sila magkasa sa Palawan, so gusto nilang magkaroon ng Pala 2 and Pala 3.
19: No? Palawan, Pala 2, Pala 3. No?
18: Eh sabi ko, that's a joke, mainly because it's not an excuse to say that you're creating additional provinces to bring government closer to the people because you have municipalities and you have barangays. Now, why does size matter, Sir, yes, Leslie? Size matter because planning pa lang, development planning pa lang, hindi mo na magawa if you're a very small entity.
19: Yes.
18: No? So, sa madalit sabi, the only way to do it is to make a bigger jurisdiction, so to speak. We were talking about transportation, no, before your program started.
19: Yes.
18: And you know what, one thing that's difficult for motorists is tatawid ka lang, iba na yung traffic enforcer, no? Nahuli ka sa isang lugar na ito, mahuhuli ka na naman doon.
19: No?
18: So, sa madalit sabi, doon pa lang, no, what's this, issues that cut across political boundaries, no, is hardly, enforceable or hardly manageable precisely because you have very fragmented local governments. Our, okay, provinces is only as big as a municipality in other countries, no?
19: Tama.
18: 200 square average of 250 square kilometers. Municipalities are so small.
19: Yes.
18: They're only as average of about 80 square kilometers. Kasing laki lang ng mga villages in other countries. Now, what does this got to do with federalism? In federalism, you have a way to amalgamate, pagsama-samahin sila. Hindi mawawala yung mga probinsya. Hindi mawawala yung mga munisip. Mahirap mo nang ibalik yan, Sir Leslie, no? Kasi nga, dahil sa politika, na-fragment sila, no?
19: Yes.
18: Nag-gerrymandering tayo, no? Kumbaga, dalawa tayo, pareho tayong pamilya na, ang tawag dito, ma-impluensya sa isang probinsya. Sabihin ko, sa'yo yung norte, sa akin yung south, para hindi na tayo mag-away.
19: Oo.
18: Ganyan ang storya ng paghahati-hati ng ating local government. Hindi mo na magagawa yan, hindi mo na mababalik, hindi mo na mapagsasama. But when federalism is seriously considered, you can make the regions not just an administrative or a planning entity.
19: Yes.
18: You can make it a political entity. No? So yun yung proposal, no, to make 18 regions, which includes Negros Island,
19: yes,
18: region. No?
19: Yes.
18: Kaya namin ginawang region yan. Kasi
19: NIR,
18: doesn't make sense, eh. No? Yung isa 6, yung isa 7.
19: Correct.
18: Isang island sila. No? So when we were doing the planning, we made them one single region. And lastly, alam mo, tuwing may celebration ng Linggo ng Wika, lagi na lang akong nangingiti. Kasi yung tinatawag nating Filipino, mabuti Filipino na siya talaga ngayon because maraming mga salita na nanggaling sa Ilocano, sa Kapampangan, sa Cebuano, and so on. But when the time that we've established it as a quote-unquote national language, we were actually and we're still speaking at least 80 major languages. Hindi yan dialects, Sir Leslie.
19: Hindi, no?
18: E yan ay napatunayan ng mga dalubhasa na ito ay mga lingwahe talaga.
19: Uh-oh.
18: No? As languages talaga. Now,
19: yes.
18: That itself is a was this indication of identity.
19: Uh-oh.
18: It's not necessarily something that says we're a divided people. No. In Uh-oh. Fact, it's a it contributes to the richness of our heritage.
19: Yes.
18: Now, if you make something out of it, then you will not just empower the regions.
19: Tama.
18: You will also make them tawag dito, more familiar, and therefore they're prouder to be who they are, and they will be able to do something better, no? Hindi na sila dependent lang sa Maynila o sa NCR.
19: Correct.
18: Eh, as it is right now, pag tinignan mo pagdating sa budgeting, ang laki-laki ng budget ng NCR eh. Ikaw may probinsya ka mismo.
19: Tama.
18: Meron eh, nakumpara mo na ba, meron bang napoproduce sa Maynila? Wala naman ang napoproduce mo sa Maynila, rally.
19: Yeah.
18: No, kwentong kutsero, no? Ngayon nanggagaling pa sa Senado yung mga kwentong kutserong 'yan. No, eh
19: nabanggit mo paano, Senado.
18: Paano ka magde-develop?
19: Tama.
18: So yun yung problema until such time that we change the system, Sir Leslie Bala.
19: Yeah.
18: Wala tayong aasahang bago.
19: Talking about the system, Professor Tayao, you gave credit to the president for his universal health care and his education programs, no? And we know for a fact that things are getting better, of course, under the Marcos Jr. administration. Although many will agree that it is not the perfect administration, but at least we see the president working day and night. I know this for a fact.
18: Uh-huh.
19: That's why every time a calamity strikes the nation, pag may baha, may lindol, nasaan ang pangulo? Nagagalit ako eh. Nandun siya, kausap niya yung mga taong bayan. Hindi yung isang kandidato niyo na binabatikos ang sarili natin bansa. Let's go, Professor Tayao, to, as you know, nagkaroon tayo ng gulo sa Senado.
18: Mm.
19: Ito yung nag-umpisa nung nagpalit ng liderato.
18: Mm-hmm.
19: Ang sinasabi nga natin, this is not just about one person. This is about saving the entire institution.
18: Definitely.
19: The Senate, no?
18: Yes, yes.
19: Pero mukhang gusto niyang ibagsak ang Senado kasama sa kanya, no?
18: Uh-huh.
19: So ngayon, wala pa rin siyang tigil. Hindi ko nababanggitin sino, kilala niyo sino. What do you expect under a Sherwin Gatchalian presidency, Professor Tayao?
18: Well, you know, at the very least, Sir Leslie, no? The Senate is back at work, no, as a result. It was rather an uphill struggle at that time.
19: Tama.
18: No? They had they really had to think, no, how to approach the impasse, no, at that time, because you can just imagine 12 is not the majority. 12 is just half of the total membership of the Senate.
19: Uh-oh.
18: So in other words, they had to really look into the rules and make sense of how they can use it in order to make the Senate working again. Because as it was at that time, wala talagang paralyze. Eh. You can just imagine, pati Blue Ribbon magmi-meeting sa labas ng Senado.
19: Oo nga.
18: Medyo, at ang nagtatawag pa ng Blue Ribbon, ni hindi man lang halal na, ang tawag dito, na opisyal ng bayan. Ano? So talagang naging katawa-tawa ang nangyari sa Senado. So, doon pa lang makikita mo na merong angking kakayahan, no, ang bagong liderato sa Senado. In fact, hindi lang si Senator Sherwin Gatchalian ang pwede nating sabihin na may kakayahan. Ano? Pag kinumpara mo naman yung dalawang grupo, ang layo eh. Doon sa kabilang grupo, mukhang isa lang yung pwede makipagdebate. Ano?
19: Oh.
18: At kahit nga sarili niya, dinedebate niya. Palagi siyang may online selling. No? Pero itong mayoryang ito, no, kahit pa sila kahit bago pa sila naging 13, no, at para makuha talaga yung Senate presidency, eh wala ka nang itulak kabigin, no, pagdating sa magaling na miyembro ng Senado. Kahit na sino sa kanila, pwedeng makipagbalitaktakan sa iyo, no?
19: Yes,
18: no.
19: Yes.
18: So sa matin, si Lito Lapid na sinasabi ngang tahimik lang Committee on Silence, eh kahit na Committee on Silence yung mama, eh consistent pagdating sa kanyang pagboto.
19: Ang tawag ko sa kanya, go senator.
18: Oh. Oh, pero yun na nga, no? At the very least, hindi siya kasing ingay nitong isa.
19: Correct.
18: Na, Diyos ko, yung isa dito, wala naman talagang kalaman-laman yung utak, eh daldal ng daldal.
19: Kaya nga.
18: Ito namang isa, eh abogadong naturingan, pero sablay din. No? Oh. So, paano mong masasabi na marunong at magagaling itong grupo na ang tawag dito, eh taga-suporta ng pangalawang pangulo, no?
19: Oo.
18: Kumpara dito sa kabilang grupo. Sabi pa nga nila Sir Leslie, no, nung pinilit nilang kunin ang liderato ng Senado, eh wala daw kinalaman 'yon sa impeachment. Okay?
19: Ah.
18: Eh syempre wala naman naniwala sa kanila doon, ano?
19: Oh,
18: pero kung totoo 'yon, bakit pinilit mo pang magpakita ang matagal nang nagtatago? Nobyembre pa lang nagtatago na si Senator Bato, eh, no? At pagkatapos ng butuhan, kaya din pinalabas nila yung barilan daw kuno diyan, eh para lang magkaroon ng excuse at malibang ang tao at makatakas uli ang isang Senator Bato. Okay, dinakuha na nila ngayon yung liderato. Ngayon na hindi nila secure na hawak pa din nila yung liderato hanggang dulo. Eh ngayon sinasabi nila kaya daw nagpalit ng liderato para sa impeachment. Eh baliktad. At di parang inamin din nila na kaya nila pinilit na kunin yung liderato eh para sa impeachment. So ganun lang mga kababayan ang kailangan po nating tingnan dito, no? Kasi ang dali-daling gumawa ng kwento, eh. Ang tanong lang dito, eh totoo ba itong mga kwentong ito?
19: Tama. Professor Tayo, I will cut you. Well, in fact, Bato de la Rosa admitted na tinawag ako ni Alan exactly. Peter Cayetano para bumoto. Anyway, may live report muna tayo galing kay Mary Ann Bastasa mula sa Puso para sa Pamilya Rice Program ni First Lady Liza Araneta Marcos, umarangkada sa Quezon City. Mary Ann?
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Marianne? Okay, babalikan natin si Marianne. No? Looks like we're having some transmission problem. Anyway, nandiyan na siya? Okay na? Hindi pa, sige. So, ayun na, Professor Tayaw, sinasabi ko, si Bato de la Rosa mismo admitted na tinawag ako ni Alan Peter Cayetano dito para bumoto, eh. Tapos nagdrama na sila, no? So, well, nakakalungkot because itinawag pa ni Cayetano na dalawa raw ang Senado sa Pilipinas, Senate of the Philippines and Senate of Malacanang. Siyempre binalikan siya at sinabi, hindi, Senate of the Philippines at Senate of the Duterte faction. Anyway, may live report na si Mary Ann Bastasa. Mary Ann?
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Leslie, nagbabalik dito sa Quezon City si First Lady Liza Araneta Marcos para nga sa pagpapatuloy ng Mula sa Puso para sa Pamilya Rice Distribution Drive. Ito na yung ikatlong araw ng pag-iikot ng programa kung saan kabilang sa mga benepisyaryo ngayong araw, yung mga residente dito naman sa Barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City. Kahit na maulan ngayon ang panahon ay mainit na sinalubong ng mga taga Barangay Bagong Pag-asa ang unang ginang, at sa kanyang mensahe ipinunto ng First Lady na bilang isang ina ay nauunawaan niya yung kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na pagkain sa hapag. Maasa nga raw sila na makatulong sa mga benepisyaryo itong 10 kilong bigas mula sa gobyerno at mabawasan yung kanilang hani pagdating sa pagkain. Dito sa Barangay Bagong Pag-asa, nasa 1,300 benepisyaryo yung nakatanggap ng libreng bigas, kasama dyan yung mga senior citizen, mga solo parent, mga kabilang sa 4Ps at iba pang kabilang sa vulnerable sector. At kanina nagbigay rin ng panahon ang unang ginang na kamustahin yung ilan sa mga benepisyaryo, lalong-lalo na yung mga nanay niya. Siya ay nakipagkamustahan at game na game na nakipag-selfie rin sa mga ito. At ilan nga sa mga usap nating benepisyaryo ay talagang tuwang-tuwa dahil daw hindi na nila aalalahanin pa ang budget sa pambili ng bigas ngayon. Pakinggan natin ang ilan sa kanila.
0: Maraming po salamat, First Lady. Hindi ko po makakalimutan po. Event na to sa buhay.
2: Oo.
0: Tinulungan pa niya akong buhatin.
2: Kaya natouch mo talaga kayo, Nanay.
0: Oo, nakakatouch.
22: Malaking tulong po talaga to kasi magkano po yung bigas na yun, mahal-mahal na. Wala naman kami masyadong kita, nakikiano lang kami. Helper lang ako ng mga ano, security. Malaking bagay na po ito talaga, yung ano ni Pangulo Bongbong Marcos.
2: Ano pa mensaheng yun sa Pangulo tayo?
22: Sana po magpatuloy pa po sana yung parang ano niya sa mga tao, pamimigay ng mga ganito, para po marami siya matulungan.
21: At dito nga sa Quezon City, nasa higit 200,000 ng mga kabilang sa vulnerable sector itong inaasahang makikinabang sa ikalawang tranche ng pamahagi ng libreng bigas mula sa gobyerno. Ito ay sa ilalim pa rin ng Local Government Support Fund kung saan nga pinibigyan ng pondo yung mga lokal na pamahalaan para mabigyan ng tulong yung mga pamilyang nangangailangan. So yun na muna ang sitwasyon dito sa may barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas. Meron basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Magbe-break muna tayo, babalik tayo kasi may gusto kong tanungin kay Professor Tayo. Thank you.
20: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Si Ding Dong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
24: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
26: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
26: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
26: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
27: A public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
20: Leslie Bukobo.
16: Leslie Bukobo.
20: Live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: At tayo nagbabalik, ang oras ngayon ay 9:35 na ng umaga. Bago tayo bumalik kay Professor Ed Tayaw, may live report naman kay J. Mark Dagala. Ateneo President, humarap na sa CIDG kaugnay sa kaso ng pagkasawi ng dalawa nilang student athletes. J. Mark?
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
28: Manong Leslie, pasado alas 8 ng umaga na dumating sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group sa Camp Crame si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap. Pumunta siya para makuna ng pahayag kaugnay sa pagkasawi ng kanilang student athletes na sina Rene Batebonia at Divine Adili. Bukod kay Yap ay pumunta rin sa CIDG itong si dating Ateneo Blue Eagles guard at ngayon PBA player Glenn Mamuyak. Ito naman ay para magbahagi ng kanyang nalalaman kaugnay sa pagsasanay ng basketball na team noong siya ay doon sa pangasiwa ni Coach Tab Baldwin. Matatandaan na nung nakalipat sa linggo ay una ng marap sa team management. Dati at kasalukuyang player ng Ateneo na si Tab Baldwin matapos ipasumpina sa nangyari noong Hunyo 8 sa isinagawang team building sa Dipakulaw, Aurora. Una namang sinabi ng PNP-CIDG na may susumite na ang kanilang kumpletong ulat sa Department of Justice ngayong linggo. At kanina nga ay nagbigay rin ang kanyang pahayag. Ito si DILG Secretary John Vicrimulya kaugnay sa nangyaring pag-harap ng Ateneo President. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
3: Alas tapos na investigation namin. Medyo conclusive na sa Biyernes. Isasabitan namin sa DOJ for filing as of. Ipinyo na lang sa Biyernes ang aming huling pagsuri at makikita natin kung ipapaliwanag namin sa inyo kung anong nakita namin sa investigation.
28: Yan ang tinig ni DILG Secretary John Vicrimulya sa Punong Balitaan sa Campo Crame. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Maraming salamat, J. Mark Degala. Magbalik na tayo sa ating panauhin si Professor Edmund Ed Tayaw. Professor Tayaw, meron akong gustong tanongin sa iyo kasi ngayon ko lang nalaman na you are a faculty member ka ng Graduate School of Law ng San Beda.
18: Opo.
19: Pero hindi ka abogado.
18: Hindi po.
19: Much like si Father Dean Ranjillo Calangan Aquino. Opo. He is the Dean of the Graduate School of Law of San Opo. Beda University. But he is not a lawyer.
18: Opo.
19: Ang tanong ko sa iyo ngayon, Professor Tayaw, kasi meron na naman nagsasabi. Yung kasalukuyang Senate President, si Sherwin Gatchalian, hindi po siya abogado, pero siya ang tatayong presiding officer ng Senate Impeachment Court. We had that in 2012 mm-hmm. when lawyer, senator, Senate President Juan Ponce Enrile was the presiding officer. Ang sinasabi ngayon, dapat abogado ang tumayo o umupo bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court kasi papaikutin siya ng mga abogado. Pero ngayon na you are a faculty member, Dean Rani is a faculty member, but both of you are not lawyers. Anong masasabi? Anong position mo dyan na professor?
18: Iba po kasi yung academic, no? Na kumbaga academic of law,
19: yes.
18: Iba yung practicing lawyer, no? Wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ang daming mga abogado na pagka nagsalita, magdadalawang isip ka kung abogado, no?
19: Merong gusto mo banggitin ko mga pangalan?
18: merong nga dyan siya pang magse-serve ng warrant.
19: Oo
18: no?
19: Nga.
18: Saan ka naman nakakita ng ganong abogado? Kami pong mga academic na tinatawag, no? Kami nananaliksik ng tungkol sa pag-aaral ng batas, tungkol sa batas mismo,
19: tama.
18: Sa pagprepara at pagsusulat ng batas at
19: yes.
18: Kahit ang pagpapatupad ng batas,
19: yes.
18: No? Alam po ninyo kaya medyo kakaiba dito sa atin kasi kapag madalas, no, hindi ko naman nilalahat, madalas kapag naging abogado na, tila nakakalimutan na kung ano yung naging preparasyon nila bago sila maging abogado.
19: Tama.
18: Sa ibang bansa po at tayo po ay naging miyembro din ng mga professional association sa ibang bansa. Sa kanila hindi porke abogado hindi na siya ekonomista, hindi na siya sosyolohista,
19: no?
18: So patuloy pa din ang kanyang pananaliksik at pagsusulat sa mga academic journals na tinatawag dito sa atin kasi hindi.
19: Yes.
18: Kaya ang nangyayari kahit na hindi practicing lawyer at dahil alimbawa katulad ng federalism na sinasabi ninyo,
19: uh-oh.
18: No? Kapag ka ang tinanong mo abogado, ang masasabi niya ay tungkol sa mga batas na meron tayo.
19: Yes.
18: Paano ito pinapatupad at paano ito nililitis sa husgado,
19: yes.
18: No? Pero pagka tinanong mo doon sa mga panukala na maaaring mabago ang sistema ng gobyerno, kailangan mo ng isang academic na ang inaral niya ay patungkol dyan. So, magkaiba yung dalawang larangan na yun. So, iba yung nagtuturo ng batas, iba yung nagpa-practice ng patungkol sa batas. Ngayon, in relation to Senator Sherwin, siguro sa kabilang banda, ang gustong sabihin ng mga abogado, pagdating po kasi sa pagkakaalam ng ang kaalaman sa rules of court, no? Eh siyempre talagang kailangan mo diyan eh abogado.
19: Tama.
18: Pero kung ang pagpapatakbo naman ng impeachment court ang pinag-uusapan, eh hindi naman siguro kulang sa mga adviser at staff si Senator Sherwin. At marami tayong kilalang abogado na magagaling na talagang nakapaligid kay Senator Sherwin. At isa sa mga rason kung bakit sa totoo lang, isa siya sa mga accomplished senators of the Republic. Hindi ko maikukumpara yan doon sa mga maingay lang. No? Ang tagal-tagal ng mga senador, eh, wala pa ako natatandaang na ipapasang batas na talagang makikilala sila bilang nagpanukala at nagsulat ng batas na yan. So, sa madalit sabi, sa tingin ko, kakayanin naman ni Senator Sherwin ang pagpapatakbo ng impeachment court. Subalit, marami ding mga options naman na pwedeng gawin para sigurado na katulad nung sinasabi nila, paiikutin lang siya ng mga abogado. I think he has every resource available with him that will allow him to competently handle the impeachment trial.
19: Correct. Professor Tayo, kasi nga, I don't know if you remember si dating Senate President Alan Peter Cayetano. He was insisting that he will be the presiding officer. And no less than Maureen Rose Mejia Villar made mention in her writings na alam niyo kung bakit? Kasi yung presiding officer pwedeng paikuting yung mga pagdating ng mga ebidensya.
18: Exactly.
19: And the bottom line there is to protect the vice president.
18: Exactly.
19: So lumalabas talaga yung agenda
18: exactly
19: nila Alan Peter Cayetano.
18: Alam mo actually, Sir Leslie, no? Sa totoo lang hindi ko na tinitingnan kung ko-convict o hindi.
19: Yes.
18: No? Actually, kasalanan din nila. Alam mo, yung kine-question nila na nangyari sa House of Representatives na ang tawag dito, preliminary investigation kung tutuusin, no? Eh yan eh alinsunod din sa naging prescription ng Korte Suprema na sila din na nagpetisyon. Kaya naman na isang tabi yung original impeachment complaint.
19: Tama.
18: Kasi nga nireklamo nila na wala daw ang tawag dito due process.
19: Correct.
18: And so the Supreme Court came up with the decision, no, prescribing that the House of Representatives vote on the basis of the veracity of the allegations, no? In other words, the House of Representatives have to weigh the evidences before it can vote to transmit the articles of impeachment. And that's precisely what happened. If you remember, no less than Congressman Puno, no, the leader of NUP,
19: yes,
18: no, made the declaration even before the House Committee on Justice could start its meetings, no?
19: its
18: investigation. Sabi nila ayaw nila ng impeachment and they're not going to do anything with it, no.
19: Correct.
18: If you remember, even including one of the popular supporters of the Vice President, Congressman Richard Gomez, also made a similar declaration.
19: Correct.
18: And several other members of the House of Representatives made a similar declaration. But precisely with what we saw in the process of the House Committee on Justice detailing and exhausting the examination of the complaints and the evidences that were attached to it, aba eh sila mismo nagsabi na ayaw nila na impeachment. Kasama sila doon sa mga bumoto to endorse the impeachment complaint, which means hindi na lang numero yung naging batayan ng pag-endorso, no? Nakalimutan kong banggitin si Congressman Rufus Rodriguez na sinabi din niya na ayaw din niya impeach, but he also voted in favor of the articles of impeachment. No, I may be wrong, no, and I wouldn't mind being corrected, but what I know is that all of those who were expected to vote no in the endorsement,
19: ito yung 257.
18: That's right. No?
19: And then overwhelming.
18: Yes.
19: 257, no? Out of 300 something.
18: Mm.
19: Inakyat sa Senado.
18: That's right.
19: Tapos before that, sabi ni then Senate President Tito Soto, pag ito'y inakyat sa amin, aaksyonan ko kaagad forthwith, yes, sa Tagalog kinabukasan.
18: Ah, agad-agad.
19: Doon sila natakot at that's pinalitan right si Tito Soto.
18: That's right.
19: Inilagay si Alan Peter Cayetano.
18: That's right.
19: At sinabi, coincidence lang po yun.
18: Actually, kaya nga sabi ko, hindi ko na inaasahan na magkakaroon ng conviction. Pero ang importante kasi dito na matuloy yung paglilitis, kasi doon ngayon talaga malalaman ng taong bahay kung ano-ano itong mga allegation na to at ano-ano yung mga nakapaloob. Hindi ito katulad nung kwento nung 18 daw na Marino. No? Hindi ko alam kung baka Marinong

0: inulog. Pinaniniwala ang Milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Publico Serbisyo Bayang News Nationwide.
3: Balitang pambansa.
4: Sa ulo ng ating
3: pinakamalawang pagbabalita.
2: Ang Radyo ng Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
4: Radyo Publico.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan
4: sa sambayanan.
2: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
4: Magkaisa
5: ang tulungan
4: para sa pag-unlad ng ating bansa.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publico.
2: Sa 104.3
4: The Capital.
2: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan ang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko,
2: and The Capital.
4: Ang boses ng Pangulo.
2: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
3: Basta mo na sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko,
2: sa 104.3 The Capital.
6: We know you're always on the go.
7: On the go.
6: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
7: Kaya,
6: Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens.
7: Para sure na wala kang mamimiss.
6: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Philippine Standard Time, 9:53.
9: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Background sa upbringing at sa mismong pamilya ng dalawang menor de edad sa Tacloban shooting kasama sa sisilipin ng Philippine National Police. Mula Malacanang may balita si Alvin Baltazar.
9: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
9: Report.
10: Tuhog ng ikinakasang investigasyon ngayon ng pambansang pulisya ang pagsilip sa profile ng dalawang menor de edad na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Itong pahayag ni PNP spokesman Colonel Alan Rayco sa harap ng umuusad ng pagsisiyasat sa walang kapararakan shooting incident. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni ko na bukod sa profiling na mga involved na minors ay titingnan din ang upbringing o pagpapalaki sa kanila at environment sa kanilang tahanan. Sa tanong kung pati mga magulang ng dalawang menor de edad na gunmen ay may pananagutan sa nangyaring karahasan, sinabi ni Colonel ko na kanila itong ikinokonsidera. Sa parehem sa mga naiwang ama at ina ng ilang mga nasawing biktima ay iginiit ng mga itong dapat ding managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict with the law. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Philippine National Police na nawagan sa publiko na huwag ipakalat ang marahas na video at mga larawan ng shooting incident sa Tacloban City. May live report tungkol naman dyan si J. Mark Dagala.
9: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
9: Report.
11: May babala ang pamunuan ng Philippine National Police sa publiko o sa sino mang nagpapakalat na marahas na video at photo ng mga pangyayari sa Tacloban City noong Hunyo 22. Ito'y kaugnay na rin sa nangyaring insidente sa Tacloban City. Gayun din sa Lalawigan na Cavite kung saan ay naroon ng dalawang magkasunod na insidente ng pananaksaka. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natales Jr., patuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City at magkakaiwalay na insidente ng pananaksak sa Cavite National High School at Bethel Academy of General Tria sa karang linggo. Ayon kay Nartates, ang umapila siya na hindi natakpan, hindi lamang ang mga graphic video, kundi maiging ang mga larawan at post na nabubunyag sa pagkakakilala ng mga batang dawit sa insidente ay huwag nang ipakalat. Binigyan din niya na dapat igalang ang child protection at privacy standards sa buong proseso ng investigasyon. alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang proteksyon ng mga mag-aaral, paigtingin ng seguridad sa mga paaralan at itaguyod ang responsabling pag-uugali sa online at offline na espasyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat sa live update, J. Mark Dagala. Sa iba pang balita, panukala o sa kaugnay na balita, panukala ni Senador Robin Padilla na ibaba sa 10 taon ang age of criminal responsibility, barbaric at hindi makatao ayon sa isang party list solo. Si Melanie Valdos Reyes sa kaniyang ulat.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kinundi na ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang panukala ni Senator Robin Padilla na ibaba ang age of criminal responsibility sa 10 taong gulang mula sa kasalukuyan na 15 taong gulang. Tinawag ni Tinio ang panukala na barbaric, hindi makatao at walang kaluluwa. Ayon kay Tinio, ang hakbang na ito ay isang tahasang pag-atras ng pamahalaan sa kanyang responsibilidad na protektahan ang mga kabataan. Binigyan diin ng Teacher Solon na ang karahasan sa hanay ng kabataan ay bunga ng mas malalim na suliraning panlipunan tulad ng kahirapan at kakulangan sa maayos na serbisyo publiko. Imbis anya na ituring na kriminal ang mga bata, dapat anyang isulong ang mga reforma upang matugunan ang mga kakulangan sa sektor ng edukasyon. Paalala ni Tinio, hindi kailangan magpasa ng bagong batas.
8: Ilang kalsada sa Maynila isasara ngayong araw kasabay ng pagdiriwang ng 455 araw ng Maynila. Yan naman ang balitang hatid ni DK Zarate.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Biso sa mga motorista dahil pansamantalang isasara ang ilang kalsada sa lungsod ng Maynila para sa isasagawang State of the City address at pagdiriwang ng 455 araw ng Maynila. Batay sa abiso ng Manila Public Information Office, kabilang sa isasara ang kalsada sa paligid ng Hero Grandstan mula mamayang alas 12 ng tanghali, partikular na rito sa may bahagi ng South Drive mula sa Ross Boulevard hanggang sa Independence Road at Katikmak Drive mula sa Ross Boulevard hanggang sa Independence Road. Ilang kalsada rin malapit sa Hero Grandstan ang magsisilbing parking area para sa mga dadalo. Pinapayuan ng Manila Public Information Office ang publiko na umiwas muna sa mga nabanggit na lugar at humanap ng alternatibong ruta upang hindi maipit sa mabigat na daloy ng trapiko. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Kalusugan ng mga kabataan sa Itbayat, isinusulong sa libreng pediatric medical screening. May balita tungkol dyan si Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas Batangas.
9: Radyo Pilipinas Report.
13: Nanawagan ng Itbayat Rural Health Unit o RHU sa lahat ng mga magulang at guardian sa bayarang Itbayat na samantalahin ang darating na libreng pediatric community-based screening para sa mga bata. Gaganapin na naturang aktibidad sa darating na Hulyo 28 hanggang Hulyo 29 taong 2026 sa Itbayat RHU. Bukas ang screening para sa mga sanggol at bata na may edad 0 hanggang 8 taong gulang. Ayon sa Itbayat RHU, mahigpit na ipatutupad ang first come first serve basis dahil limitado lamang sa 35 bata ang kabuuang target na kalahok na maaaring mabilang sa programa. Layunin ng proyektong ito na mabigyan ng pagkakataon ng mga pamilya sa Itbayat na maipasuri ng walang anumang bayad ang kalusugan ng kanilang mga anak. Ayon sa mga eksperto, napakahalaga ng ganitong uri ng community screening upang mas maagang matukoy, mabantayan at maagapan ang anumang posibleng karamdaman o issue sa paglaki at kalusugan ng mga bata. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
16: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
15: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
17: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
18: Ano nangyari?
17: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
19: Ako sir, ambulance driver ako.
18: Ambulance driver? Oh.
19: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
16: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
18: Dahil hindi na umabot.
19: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
16: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
18: Makapal yung simento.
16: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
18: These are the reinforcements.
16: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
15: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
18: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ng alas 10 ng umaga.
6: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.

0: Brother! Aba, gandang umaga. Pero mga kababayan, mag-ingat po sa mga nakikinig sa kasalukuyan, lalo yung mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan. Tilan, anong tawag doon, Tata Rory? Ulambon. Oh, Aiza. And Glory Fe. And Engineer Jo Marie, hello! Welcome back, Jo Marie. Smile naman ng konti. Jom, yan. Hello, hello there. Ulambon. Ang ibig sabihin, ulan-ulan tapos may ambon. Nako, delikado sa mga nagmamaneho. O kaya dahil yan, pagka unang bugso, ulan, tapos pagka patikatik na lamang, yung bang kunti-kunti na pa, ano yung talaga ambon na lang. Delikado ho yun sa kalsada dahil yung pong mga pumapatak, naiiwang mga oil, yun na nakaka-apekto doon sa kalsada. At syempre, pagka mabilis ho kayo, pagka puno ng tubig o medyo may tubig yung dadaanan mo, aba, delikado, hindi makakagat ka agad ang brake na yun. Kaya ano lang. Ang tawag dyan, you follow. Kaya ugaliin natin, tingnan mabuti, maging mindful doon sa speed limit. Oo. Yung pag sinabing reduce, huwag niyong dadagdagan ang inyong papaspasan ng pagmamaneho naman. O, di ba? O, yan, mga kababayan. Sa nga pala, kayo po'y nakikinig sa Radyo Publiko Servisyo Program. Mga kabisyo, ito na naman po ang inyong kabisyong Kakiko Flores sa araw na ito ng Aba Miyerkules na 24 ng buwan ng Hunyo. Ngayon ay San Juan de Bautista. Oh yes, ang santo. Naku, na-identify yan sa, siyempre yung baptismal, di ba? Tata Rolly. Oo, ikaw ba'y nabinyagan? Oh, yung binabasa-basa, ganyan. Yung iba naman, bubuhusan ng pare yung buong, hindi naman buong katawan. Yun dito lang sa ulo. Pero dito ngayon sa San Juan City, sa Metro Manila, aba may wata-wata. Diyan naman sa Manila City, diyan po, ay nako, ay ganun din. Wala, holiday. Kaya kayo, mga nandyan, chill lang. At yung mga gustong magpabasa, wala na. Basa na kayo sa ulan kung umuulan dyan ngayon. Ege, enjoy lang. Pero ingat po. At nang isipin nyo rin ang inyong kababayan, mga kapwa-taom nandyan na ayaw magpabasa, nanunood lang sa inyo. Huwag naman, baka pag yan ang pagsimula ng away. Oho, may mga reports noon, nagkakaroon ng away. Sige, reminder po namin sa inyo yan. Yung mga gustong mag-shoutout, pa-shoutout, pa-greetings, alright, birthday or anniversary, pwede po yung 0999-229-1738. Ang galing, ano? Binilisan ko yon. Pero babagalan ko at nang ifa-flash ni Engineer Rome dyan sa kanyang screen. 0999-229-1738. Yes. Alright, here we go sa ating mga balita. Ngayong araw na ito, ang mga headlines, mga kababayan. Nabunga ng diplomatic engagement ng Marcos administration. Inilahad ng Malacanang sa gitnang ng commitment nitong i-prioritize ang mga Pilipino saan man sa mundo. Department of Energy at Department of Trade and Industry bumuo ng technical working group para sa liquefied petroleum gas cylinder swapping program. 20 milyong piso land titling initiative inilunsad ng local government doon sa Baguio City. Samantalang panukala ni Senador Robin Padilla na ibaba sa 10 taon ang age of criminal responsibility, abay, barbaric at hindi makatao ayon sa party list, isang party list congressman. National Food Authority Eastern Pangasinan may mahigit na 700,000 kilo ng bigas na inventory pangunahing anihan pinaghahamdaan talaga ay may nakapag-ani na. Samantala mga kabayan, 9 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Welcome, welcome. Ay traffic? Oh, hindi, makinig tayo sa weather. Tama, weather report, hindi ka nakakasa dito. Ayan, si weather specialist ang ating makakausap, si Grace Castañeda, si Francisco Bagyo, at saka meron pang bagyo isa, di ba? Oo, ayan, alamin natin kay Grace Castañeda, lagay ng panahon ngayong araw na ito. Grace, maganda ka ba sa iyo? Weather!
1: Magandang po, Sir Tifo, at sa ating mga taga-subaybay. Update na dito sa minimonitor natin na si Bagyong Francisco, huli lumataan ng sentro nito sa layang 275 kilometers east of Basco, Batanes. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 155 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbuso na umaabot sa 190 kilometers per hour. Pahilaga po yung pagkilos nito sa bilis na 10 kilometers per hour. Nasa karagatan pa rin po ito, ngunit may din signal number 1 pa rin tayo nakataas sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan, kasama na dyan yung Babuyan Island. So possible pa rin po yung bugso ng mga malalakas na hangin sa mga areas na yan. Samantala, sa mga pagulan naman sa area po ng Batanes at Cagayan, possible pa rin paminsan may mga malakas na pag-ulan po tayong mararanasan na dala ni Bagyong Francisco. And also may nakataas din tayong gale warning pa sa may northern and eastern seaboards ng Northern Luzon. And sa forecast track analysis po natin ni Bagyong Francisco, generally, magiging pahidaga pa rin yung pagkilos niya. Then, magre-recurve patungo dito sa may karagatan timog ng mainland Japan. Lalabas po ito ng ating area of responsibility by tomorrow evening or Friday morning. And bukod po dito sa kay Bagyong Francisco, yung habagat din po nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi naman ng ating bansa. For dito po sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Island Region, may mga pag-ulan po tayong mararanasan dulot ng habagat. Paminsan hanggang sa malalakas po yung mga pag-ulan na ito, lalong-lalo na sa Palawan at Occidental Mindoro. Kaya naman doble ingat po sa mga kababayan natin, lalong-lalo na dun sa mga prone sa flash floods at landslides. And also, meron din tayong bagyo pa na minomonitor sa labas ng ating area of responsibility, si Tropical Storm na may international name na Higos. Huling lokasyon ay 2,360 kilometers east of southeastern Luzon. And nakita po natin na posible ito pumasok sa loob ng par by Thursday evening. Ngunit magiging mabilis lamang po yung paglagi nito, kung saan may Friday morning or afternoon is lalabas na din po ito ng ating area of responsibility. And wala rin po itong, wala rin tayo nakikita magiging epekto nito sa anumang bahagi ng ating Marisa.
0: Grace, Miss Grace, yung bang si Francisco sa nakikita natin ngayon dito sa mapa ninyo ay mukhang hindi nga landfall ang tawag dito, ano? At sinasabi niyo ba ang exit niya ay sa Friday na, the Grace?
1: Yes po, tama po, hindi po siya maglalandfall sa anumang bahagi ng ating landmass and lalabas po siya ng par, possible tomorrow evening or Friday morning.
0: Oo, so, ito... Oh yes, ito namang si Tropical Storm Higos, na ang kanyang international name ay Higos nga. Paano pagkapapasok ito, sabi niyo Huwebes, anong hindi kaya ito maghilahan o kaya silang yung dalawang weather system na yun ay maka-apekto sa ating bansa?
1: Between po kay Francisco saka dito kay Higos. Yung Higos, yung international name na Higos, wala naman po tayo nakikitang interaction kapag po ito ay pumasok na sa loob ng par. Also, in terms of effect, hindi rin po natin nakikita na magkakaroon ng epekto itong si Tropical Storm Higos sa anumang bahagi po na ating bansa.
0: Anong magiging pangalan nga nitong si Higos sa pagpasok ang na-identify na after Francisco, the Grace?
1: Ang susunod po na pangalan natin kapag itong si Bagyong Higos ay pumasok na po sa loob ng par ay Opo. Gardo.
0: Ano ka mo?
1: Gardo po.
0: Gardo. Oh, yeah. Si yes, Francisco Gardo. At Gardo. Ay, dalawang weather system at saka iba pa katulad niya na nakikita ko ngayon. Mukhang ang epekto nito ngayon sa Pilipinas ay yung nasa eastern seaboard. Tama ba? Mukhang wala doon sa... bahagi ng western seaboard. Itong eastern ang mukhang walang masyadong epekto ba, Miss Grace?
1: Sa northern and eastern seaboard po ng Northern Luzon, doon po maalon po yung lagay ng ating karagatan. May gale warning pa rin po tayo doon sa mga areas po na yan.
0: I see. Itong maulap na papawirin ngayon dito sa Quezon City at ibang bahagi ng Metro Manila, ito ay epekto ng habagat lamang ba, Grace?
1: Yes, so tama po, Sir Kiko. Yung mga pag-ulan po dito sa atin, malayo po tayo sa bagyo, no? Pero maulan pa rin po yung panahon for malaking area ng Central and Southern Luzon saka yung Visayas. Ayos, dahil naman po ito sa habagat.
0: Ini-expect natin ito dahil sa habagat ay buong mag-araw hanggang gabi na ito na panahon, Grace.
1: Okay, Okay, maulap yung kalangitan natin and then any time of the day po, nandyan po yung mga panakanakampag-ulan po dahil sa habagat. So, expect po natin maging sa mga susunod na araw, posibleng ganito pa rin po yung panahon natin.
0: Alright, maraming salamat sa mga karagdaging impormasyon na ito, Miss Grace Castañeda. Thank you, thank you.
1: Maraming
0: ingat din po kayo.
1: Po, mag-ingat po tayong lahat.
0: Si Miss Grace Castañeda, isang weather specialist dyan sa DOST Pag-asa. O, narinig na po ninyo buong maghapon ngayon sa Metro Manila at Central Luzon. Ang epekto na ito ay mula sa habagat, yung paulan-ulan, bugso, tapos hihinto. Minsan ulambon, ulan na ambon lamang. Yun namang bahagi sa Northern Luzon, talagang masagwa. Meron pong gale warning sa mga nandyan ngayon sa dagat na nakakapalibot sa Northern Luzon at maging ang Batanes. Mga kababayan, mga mangingisda, palagay ko may nasabihan na kayo. Kung hindi man, late kayo nakaabiso ngayon o naabisohan ng mga LGU ninyo, huwag na po munang lalabas. Yan po palaging aming minumangkahe sapagkat yung gale warning na yan, matataas na alon, ang inyong makakasagupa sa mga dagat na nakapalibot o na dyan sa lugar ng Northern Luzon, maging dito sa Western Seaboard nito ngayon. Makinig po sa babala ng mga local government units at syempre ang inyong kabisyo sa serbisyo, Radyo Publiko Serbisyo sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Kasama din siyempre ang mga nasa telebisyon, PTV, OTV Plus, at saka yung Affordbox TV, at ang inyong mga Facebook at saka YouTube. Yung mga social media na yan, ha? Ayan, yan. Mga kababayan, nagsimula tayo sa weather. Traffic naman ang ating pag-uusapan. Bumabalik si Aisa sa kanyang sistema. Pag-ganon-ganon. Kami nang nagkakaintindihan yun ng pag-ganon-ganon. Sige, bawal po i-announce. Pag-ganon-ganon si Aiza. Papasok niya rito sa akin, tapos papasok niya dyan. Tataroli, di ba? Na-exercise siya. Kami na lang nagkakaintindihan kung ano man yun. Text me kung gusto niyo malaman. Eto na, mga kababayan, mga nagmamaneho ng mga sasakyan. Eto po, makinig kayo. Saan ba matraffic ngayong oras na ito? Dahil alas 10:17 na ang oras. Saan kayo makakaiwas kung matraffic naman? At kung may na-traffic accident, makinig tayo kay Ronjan Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga!
2: Rancho Pilipinas! Traffic!
0: Ronjan, good morning!
3: Hello po, Sir Kiko. Good morning po.
0: Go ahead, go ahead. Kumustang? Oo. Yes, yes, naririnig ko kayo. Naririnig nyo kami. Go ahead. Sige nga, tingnan mo, paki-share ang mga nakikita nyo dyan sa monitor nyo sa MMDA Metro Base. Go ahead, Ronjan.
3: Magandang umaga po, Sir Kiko, at magandang umaga rin po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas po tayo ng moderation simula po dyan sa may Roosevelt Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Bansalangin. Then makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Kamuning Road hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then masusundan ulit po ng moderate traffic simula po dyan sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Cabrera sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Jokno Boulevard. Then ang akin naman po, northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan din po ulit ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagkakit po ng Magallanes flyover hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then makakaranas din po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Madison hanggang dito na rin po yan sa may Julio Vargas. Then pagkalagpas po niyan, makakaranas na uli po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may White Plains hanggang dito na rin po yan sa may Aurora Intersection. Then masusundan uli po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Oliveros hanggang dito rin po yan sa may pag-ilalim po ng NLEX. Then yung going to Monumento area, still light traffic naman po. Then ang atin naman pong southbound po ng C5, moderate to heavy traffic naman po. Simula po dyan sa may pagpasok po ng Commonwealth Luzon hanggang dito na rin po yan sa may Ayala Heights. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dito sa may C5 Revis flyover hanggang dito na rin po yan sa may Green Meadows. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pag-akit po ng C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Calde Road. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA ay ng C5. Moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Tinga Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Kalayaan Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then masusundan po ulit ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Green Meadows hanggang dito na rin po yan sa may Calle Industria. Moderate traffic naman po. Simula po dyan sa may C5 Libis flyover hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonisarano intersection. Then masusundan naman po ulit ang moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Aurora intersection hanggang dito na rin po yan sa may F. De La Rosa intersection. Then pagkalapas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang Commonwealth Avenue naman po natin, Sir Kiko, makakaranas lang po tayo ng moderate from Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Camaro. Then pagkalapas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motris na may mga plaka na 5 and 6 ngayong araw ng Miyerkules. Tayo po'y nakapalob sa tinatawag ng window hour ng MMDA. Pabalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si
0: Ronjan
3: Butok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
0: Thank you, Mr. Ronjan Butok, bala sa MMDA Metro Base. O ha, narinig nyo na, mga kababayan, nakapagbigay na ng advisory sa pamamagitan na nakikita ng mga masipag na katulad ni Ronjan Butok. Hindi lang siya nag-iisa doon sa monitoring center nila dyan sa Metro Base. Kaya kung halimbawa, sa narinig nyo yung impormasyon, kayo na po mag-decide saan kayo dadaan. Alright, 10:22 ang oras. Uy, wag ko kayo maglilipat ng channel dahil pabalik din kayo. Tata Rolly, your turn.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
6: O na bata ka? Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
5: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh. At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan nasa freezer?
7: Nanay naman, eh.
8: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
0: Ayos! 25 minuto na makalipas na ang alas 10 ng umaga. Ano bang inahanda niyong panghap tanghalian? Masarap ngayon, may sabaw, tataroli, ano? Dahil paambun-ambun eh. Sa, dito sa Quezon City, at palagay ko sa ibang bahagi ng Metro Manila, na-imagine ko. At syempre, ayon na rin sa report kanina ng isang eksperto mula sa Pag-asa, DOS sa Pag-asa. Ay, siya! Ano naman ang ano, merienda nyo ngayon? Ano pa din, the, pag ganito, kape lamang? Tsaa? Ano pa? Salabat? Ano pa? Ano? Sopas? Yes, galing ha, Aisa. Approved. Samantala, ay, hello, hello. Yung pong nag-shout out, nag-text sa ating 0999-2291738. Saan po ba makakahingin ang tulong para sa puhunan? Putol naman ang impormasyon mo, kapatid. Ano kaya? Sino kaya ito? Ay, tatarol eh. Baka gusto magpa, ano, hiram ng puhunan. Hindi ko alam kung paano. Puhunan sa negosyo, puhunan sa etc. Puhunan eh, di ba? Pagka naisip yung natatanong puhunan, para sa anong negosyo? Ang alam ko, yung pong DTI, meron po sila, lalong-lalo may may-ari ng mga pampasadang sasakyan. Meron na po sila dyan eh. Na-interview ko na po yung mga taga-DTI, yung sa Small Business Corporation. Tingnan nyo po sa website nila. Patulong po kayo. Samantala, mga kabayan, eto muna!
10: Kuya Kicks, now! Alam na this!
0: Sa ating trivia, opo, Kuya Kicks, alam na this. Ang turbocharger sa mga makabagong kotse, ha, mga attention, may mga nagmamaneho ng kanilang sasakyan ngayon, ha, ay isang environmental at mechanical masterpiece. Ayon sa lumikha nito, hindi ito direktang kumukuha ng lakas sa makina. Ayon sa kanila, sa halip, hinuhuli ng turbocharger ang mainit na exhaust gas o kaya yung usok, yung init na itinatapon na sana papunta roon sa tambucho, tataroli. Oo, yung exhaust pipe, kung tawagin sa English, tambucho yon, upang paikutin ang isang maliit na turbina o yung mekanismo nito. Ang turbina na ito ang humihigop ng mas maraming sariwang hangin at oxygen pabalik sa loob ng makina na nagdudulot ito ng mas malakas na pag yung firepower nito sa makina. Hindi ho talaga pagsabog na boom ganun, hindi. Karagdagan pong horsepower 'yan ng makina, hindi nangangailangan ng mas malaking makina. Ayan po. Ang source niyan sa pamanaliksik ni na Gloria Fe at ni Aiza ay batay sa technical na paliwanag ng Garrett Motion Aviation and Automotive Engineering. I-search nyo sa ano sa website. Nako, sige po. Di ba?
10: Kuya Kicks, now! Alam na this!
0: Oh yes! Kuya Kicks, alam na this! Mga kababayan, kinignood muna kayo. At 10:28 in the morning, ang aking makakausap ay ang President and Founder ng National Parents Teachers Association. Apo, ito pong pag-usapan namin, yung makaugnayan doon sa nangyayaring mass shooting doon sa loob ng eskwelahan sa San Jose National High School dyan sa Tacloban City. Kausapin, at saka may mga iba pang mga insidente na nagkaroon ng mga saksakan at iba pang insidente na ang involved ay mga estudyante rin dyan sa Cavite. Narito at saka ibang lugar. Sa Negros naman din, kamakalawa lamang, saksakan din po. Ay sus, talaga namang nakakapanghilakbot na itong yung mga nangyayaring krimen ano, na involved ang mga bata, mga learners. At yung iba naman ay hindi learners, kundi mga na-involved lang sa mga paaralan. Makakausap natin si Mr. Willie Rodriguez, ang presidente ng Parents. Pakibaba mo naman. Mr. Willie Rodriguez, baka ibang masabi ko, presidente ng Pilipinas. Eh. Founder, president founder ng National Parents Teachers Association. Mr. Willie, gandang umaga sa iyo. Salamat. Thank you. Kahit na ikaw ay busy, abay na pagbigyan mo kami. Ano ba reaction ng ano ng PTA National Organization diyan sa nangyari sa San Jose National High School na namatay 3-4 na bata at saka mga 11 na mga nasugatan pang mga learners. Go ahead.
11: Good morning na Kuya Kicks, no? Salamat po ulit sa muling pag-imbita sa ating tagapakinig, no.
0: Opo.
11: Ang nangyari po dito ngayon, no? Kahapon po ay
0: nawala. Ay, sandali lang, nawala ng audio si ano, Mr. Willie Rodriguez. Willie, baka napin doon, naka-ipaki-unmute nga ulit. Hello? Andali. Oh, pinag-uusapan po namin ang tungkol doon po sa inihingi ko yung reaction ni Mr. Willie Rodriguez at ang pamunuan ng National Parent Teachers Association. Dahil nga, nakakapanghilakbot yung pangyayaring yan. Hanggang ngayon pinag-uusapan pa. Ang mga susunod na pag-usapan dyan kasi ang involved ay mga bata, mga learners. Biruin nyo, 14 years old at 15 years old. Bagay, parang malaking bulas yung mga taong mga nakita nila doon. Pero ang edad talaga ay 14 years old at 15 years old. Ang na-involved, yun ang mga suspect na ito. Yung mga talagang gumawa ng karumadumal na pamamaril, mass shooting, kung tawagin na identified na ng, o categorized na ng Philippine National Police na isang incident ng mass shooting. Dapagkat marami po ang nasaktan, ito po sa mga impormasyon ngayon na amin natatanggap, 11 ang nasaktan, 4 ang namatay. Opo. Yan yun ang ayon sa mga police report dyan po sa San Jose, lalo-lalo sa dyan mo po sa Tacloban City. Alright, naibalik na ba si the Willie Rodriguez? Dahil sila po sa Parents Teachers Association, gusto pong malaman, mapag-usapan namin, anong nagiging role nila? At ano yung dapat na malaman ng ating mga kababayan? Paano masugpo itong mga pangyayaring sunod-sunod na mga insidente ng karahasan sa mga paaralan? Oho, wala naman siguro nagplano nito. Nagsimula sa Cavite, napunta sa Tacloban, tapos meron pa ngayon sa Negros Occidental. Oho, tapos dito sa Metro Manila, sa Parañaque, meron namang insidente ng mayroon namang the kaso na ang teachers naman involved. Oh, sa pagbubuli ng mga estudyante at yung teachers naman ay nagkaroon ng isang eksena doon sa kanilang tinatawag na sexual harassment. Oho. Ay siya. Nako po. Oh, balik. Wala pa si Mr. Willie Rodriguez. Naputol lamang po siya at ina-adjust ang kanyang telepono at yung kanyang sistema dahil kakausapin po namin siya via Zoom. In the meantime, kailangan po natin munang habang inaayos po ang linya na yan, makapag-report muna ang ating mga kasamahan na ngayon ay mga, siyempre, nandiyan na nakaka-deploy na dito sa Metro Manila. Opo, yung po mga reports na inaasahan natin ngayong araw na ito. Yung pinag-uusapan tungkol dito sa ang involved ay mga learners. Oho, lalong-lalong dyan sa Tacloban. Matindi ang lumilitaw ngayon ng mga impormasyon na may kaugnayan pa parang bang na nagiging inspirasyon o naging ehemplo ng yung bata na lumilitaw ay sa pangyayari sa isang mass shooting din sa ibang bansa. Ano po? At yung may kaugnayan dyan din sa pag masyadong nakatuon ang kanyang una, pansin doon sa yung mga video games. Hindi lang yun. Ang usapin din po ay yung bata, mga kababayan, ay aral sa tinatawag na paggamit ng baril. Yung pong marunong siyang magpalit, mag-aim, mag-shoot dahil naturuan ayon sa impormasyon ng kanyang kamag-anak o uncle na o auntie na siya ay o membro ng Philippine National Police at ng military. O yan, mga bagay na yan ngayon pinag-uusapan. Pero ang kailangan dito, mga magulang, kailangan na po isang ehemplo ito na pagtuunan ng pansin na mamonitor mas lalo ang inyong mga anak, inyong mga pamangkin, ang inyong mga apo sa kanilang mga activities sa mga paaralan. Hindi lamang po yung, aral-aral. Kasama na yun, pati yung pakikisalamuha kung yung pinag-uusapan may kaugnayan din sa bullying. Oo, alam po niyo yung bullying na yun. Ako po, ako nakaranas niyan ako nung bata pa ho ako. Kung hindi ako nagkakamali, Tata Rolly, ako yung grade 5 pa lamang na ako dyan. Nakatikim na ako ng yung bullying, panlalait. At ako ay napasabak po ako sa isang talaga, alam niyo naman ang bata, ay pagka nakantiyawan, eksena na talagang ano, ay pukpukan kahit na tinatamaan ka sa mukha, bukol-bukol sa pag-uwi mo ng bahay. Eh pagkatapos niyon, pagka nagkasakitan na, tapos ilang minuto, magkalapos ng ilang oras, mapagsabihan ng teacher, matatawag ka sa principal office. Pagkatapos magyayakapan at magiiyakan, na-experience ni Kakiko po yung ganung bagay na yon. Pero ngayon iba na. Hindi na po talaga yung suntukan na lang tatarolin noon, di ba? Yung pingutan ng tenga, yung pitikan ng kamay. Ay ngayon hindi na po, may kasama ng panaksak, may kasama ng violence actions, di ba? O kaya yung paggamit ng baril. Oo, sige. Mga kaubayan, are we ready? Balik na si Mr. Willie Rodriguez, inaayos pa, pinagaganda pa ang audio niya. In the meantime, narito muna ang mga balita sa oras na ito sa ating mga masisipag na reporters ng Radyo Pilipinas. Security shield sa mga paaralan sinusulong ng Pampanga congressman kasunod ng mga karahasan sa mga kampo. Sino kayong congressman ito? Alamin natin kay Melanie Valdosa Reyes. Lani, ganda mo magising.
2: Radyo Pilipinas. Report.
12: Upang agarang matugunan ang tumitinding insidente ng palanaksak at pamamaril sa mga paaralan, naghain si Pampanga 3rd District Representative Mika Gonzalez ng isang panukala na naglalayong maglatag ng Unified Security Shield sa lahat ng pampublikong eskwelahan sa bansa. Sa pamamagitan ng House Resolution No. 1145, hinimok ni Gonzalez ang Department of Interior and Local Government na mag-deploy ng mga barangay tanod sa lahat ng pampublikong elementarya at sekundaryang paaralan upang punan ang kakulangan sa mga campus security guards. Binigyan din ng mamabatas na ang pagsugpo sa karahasan sa loob na mga campus ay nangangailangan ng mabilis na tugon. Sa ilalim ng resolusyon, iminungkahi niya na isa lang ang mga tanod sa critical na kaalaman sa seguridad at first response training na magkatuwang nagagampanan ng DepEd, Barangay Council at PNP. Ayon kay Gonzalez, bagamat mahalaga ang mga pangmatagalang reforma sa sistema ng edukasyon, mas kailangan ng mga mag-aaral ang mabilis at pisikal na proteksyon sa kasalukuyan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Thank you. Radyo Pilipinas. Report.
0: Melanie Valdos Reyes. Isunod na natin ito, mga kaubayan, the report ni Mary Ann Bastasa. Eto na, ang Quezon City, mga kaubayan. Quezon City, palalakasin ang safety protocol sa mga paaralan. Alamin nga natin yan. Mary Ann Bastasa, iditali mo nga mga balita.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary Ann, good morning.
13: Good morning.
0: Masagwa ang signal niya. Mary Ann, paka-adjust ng konti sa kaliwa.
13: Kakiko, ayan.
0: Yan, okay.
13: Oo, ito nga.
0: Wala. Mahina. And Mary Ann? Hello? Wala pa rin. Sige, balikan natin siya mamaya, ha, Mary Ann. Babalikan ka namin sa ilang saglit. Nangamot na ang ulo nitong dalawang ating production assistant. Adjust lang ng konti. In the meantime, narito na si Mr. Willie Rodriguez sa ating panayam. Willie, Mr. Rodriguez, balik sa iyo nga please. Okay na siguro. Alright, are we good? Ayan, nag-echo na lang ng konti. Pa-adjust na lang ng volume dyan sa monitor mo please. Alright. Hello.
14: Good morning po si Kuya Kicks, no? At maraming pong salamat sa panayam.
0: Nag-echo lang, Willie. Adjust mo lang ng konti yung volume, please, para maintindihan nila yung sasabihin mo. Pasensya na. At nag-a-adjust. Otherwise, kailangan natin malaman. Oo. Ina-adjust pa ng konti. Alright. Sige. Yan lang ang technical dito sa ating panayam. Okay, balik sa iyo. Okay na siya? Hindi pa rin? Sige. Ganun po, mga kaubayan. Mahalaga po itong malaman natin diyan sa association, ang National Parents Teachers Association na kanilang pinamumunuan itong si Mr. Willie Rodriguez. Dahil ano yun eh, sila po ang nakakaintindi, nakakaalam ng mga sitwasyon sa bawat mga paaralan at ang kanilang ang mahalaga po na malaman natin ano ang magiging ambag nila dito sa mga pangyayari. Ibig sabihin, masawata, ma-resolve ang problemang ito at hindi na mangyari pa. Are we ready? Of course, hindi pa rin. Oh, sige. Bigyan nyo pa ako ng isa pang report. Otherwise, punta tayo sa...
10: Kuya Kicks! Now, alam na din.
0: Ay, eto, magugustuhan ito ng ating mga nagmamaneho pa rin ng sasakyan. At saka yung mga may planong bumili ng sasakyan katulad ni Tata Rolly, patang-pata, bumatayo. Anong bago mo? Iba isa, tapos meron pa isa. Yan. Ang paboritong amoy na marami kapag sumasakay sa bagong biling kotse ay hindi pabango. Oh, hindi ho pabango yun. Kundi, ito ay resulta ng isang prosesong chemical na tinatawag na outgassing. English po, technical yun. Outgassing ang tawag yun. Ang amoy na ito ay nagmumula sa volatile organic compounds. Pwedeng volatile, pwedeng volatile. Aha, yung bang VOCs na yan na sumisingaw mula sa mga plastic, pandikit o kaya yung mga leather at vinyl na ginagamit sa loob ng mga sasakyan. Oho. E bagamat mabango para sa ilan, alam nyo po ba na ito ay unti-unting binabawasan ng mga manufacturer dahil, nako, pakinggan po nyo ito. Ang labis, Tata Rolly, Engineer Rome, ang labis na exposure sa ilang volatile organic compounds o VOCs ay maaring magdulot ng sakit sa ulo o kaya ay pagkahilo. Opo, ganun po ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa CNN o kaya C. Charlie and Echo November Chemical and Engineering News, kung tawagin yan, ng American Chemical Society. Oo nga, ano, Tata Rolly, di ba? May problema eh, pagka sobra-sobra ang pagkakasinghot mo, na akala mo'y mabango-mabango, ay nako, yun naman nagdudulot ng masakit, sakit sa ulo, o kaya pagkahilo pag nasobrahan.
10: Kuya Kicks, now, alam na di!
0: Yes! Yan po, si Kuya Kicks, alam na di, yung trivia na yan. Okay, sige. Ha? By this time, ready na at okay na talaga tayo? Sige nga, alamin na natin kay Mr. Willie Rodriguez. Well, Willie, good. Balik ulit sa'yo. Hello, Willie. Aba, talaga naman. Sige, sige, sige. Tata Rolly, mga kababayan, wag ko kayong maglilipat ng channel ha, dahil babalik din po kayo. Antalin natin itong makipag-usap ko kay Mr. Willie Rodriguez. Go, Tata Rolly, ikaw mo.
2: Radyo Publiko Serbisyo.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
18: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
0: Ay naku, alas 10:46 na. Sige, balikan na natin si Willie Rodriguez, ang president and founder ng National Parents Teachers Association. Sige, baya at telepono tayo at mukhang mahirap-hirap doon sa ating isang sistema. Balik sa iyo, Willie. Good morning again. Hi, Willie. Hello, hello.
20: Good morning po, Kuya Chris. No? Salamat muli sa muli palayam.
0: Oo, salamat at napagbigyan mo kami. Nag-adjust lang tayo ng technical. But let's go direct to the point. Ano ang reaction muna ng National Parents Teachers Association sa pangyayaring may kugnayan doon sa Rumaduma?

0: Education reform to 2026, 20 hanggang 2030 na po.
1: Anong ibig sabihin nun kung kasama ba doon yan sa mga pangyayaring katulad yan? Alam natin na hindi po, of course, sa law enforcement at saka yung security matters, hindi po nakakapasok ang mga pulis. But paano sa palagay nyo ay maputol na itong mga pangyayaring ito sa na nangyayari sa mga paaralan ngayon?
0: Actually, no, kailangan talaga sa ngayon ang parent involvement, no,
1: yun,
0: na talaga po yan. Ang ano po dito, so ngayon na maglalabas po kami ng seminar starting this July, na po dito magkakaroon tayong maki-online muna and then national summit and then PTA Caravan, no. Especially, we need to educate the parents, no, the PTA, on the duties and responsibilities, no, as partners ng schools. Kasama din po dyan yung ating duty ng PTA, hindi lang po sa loob ng school, kundi rin po sa loob ng community. At dapat po nilang mamonitor yung pagka nakita po nila yung kanilang mga anak, hindi na kumikibo, hindi na sila nakikipag-usap, meron po mga sinyalis na ganoon po.
1: Opo, nabanggit niyo yung mga hindi na nakakausap. Mahalaga po yun, yung interactions, ano, dahil ang kasabihan nga, yung pangyayaring yan na may mga eksena o mayroong concern sa bullying, mga pagkakataong ganun, iyan ay napag-uusapan nyo dyan sa National Parents Teachers Association. May mga na, meron na ba kayong mga nasabi sa Department of Education, paano ito makakatulong yung mga suggestions nyo para mawala o ma-resolve ang concern na yan?
0: Sa ngayon po, no, makikita po natin, we have a working president at saka deputy secretary na nakatutok po sa edukasyon. Ano? E kahapon po, nagkaroon po kami ng meeting dito sa central office na kasama po natin si Secretary Angara. Meron po silang palalabasin na digital, no? Digital help para sa mga eskwelahan. At ang ano po dito is nagpasa po kami ng panibagong amendment sa ating PTA Omnibus Guidelines, ano po, para mabigay po talaga yung proper duty and responsibility saka IRR ng mga PTA.
1: Ganun.
0: Pati po ng community at ng barangay.
1: Ano, maisi-share nyo ba yan, Mr. Willie, kung ano yung amendment doon sa ia-amend? Sige nga, medyo bigyan mo kami ng kahit na papyaw lamang ng konti. Example,
0: actually,
1: please.
0: No, hindi lang po. Okay, unang-una po yung atin sa eleksyon, tapos PTA Galinda, nagsama dapat ang PTA activities.
1: Okay.
0: Especially na po, yung duties and responsibilities being na maglalagay po tayo ng education reform program for PTA, no, monitoring reporting po yan.
1: Mm-hmm.
0: Na talaga po na, at kasama po dyan yung seminar ng ating mga PTA na dapat po talagang ano. So ngayon, mabibigyan po ng halaga at kakaroon na po ng edukasyon ng ating mga PTA. No? Yung po yung talagang sinabi rin po ng ELCOM, ang partisipasyon po ng magulang ay kailangan.
1: Oh, okay. So, yun pala ay doon sa organization nyo ang amendment. Pero patungkol dito sa seguridad ng mga learners, ano ang naiisip nyo na pwedeng paigtingin sa mga paaralan upang mawala itong mga pangyayari ng karahasan sa mga paaralan? Hindi naman ito sa pang araw-araw na nangyari, pero may mga ibang lugar lang, di ba?
0: Yes po, no, mga isolated cases po, pero ngayon po dati po ay nakatago yan. Buti na lang meron tayong social media at nakikita po natin ang ating mga ng ating working officials, ano po. Siguro do tong this year na to, baka marami pong pagbabago magagawa dahil may empower na po natin ang PTA. Ang PTA po hindi na po paniningil lang, no. Kasama na po diyan yan sa pagtulong sa ating teacher, sa ating mga bullying at monitoring reporting, ano. At ang ano po dito, isa pong napakaganda ngayon is yung paan ng bukas na ngayon po lahat po ng information ng school pwede na pong tingnan ng ating mga komunidad. At ang isa po dito, ang suggestion po namin is hindi lang po, no, for example, dapat po ang mga magulang ibantay.

0: din po ng komunidad.
1: At naintindihan kita, tama po yung binabanggit nyo. Ako agree ako na ang mga magulang ay bantay ng komunidad. Pero dyan sa inyong association, alam ko mayroong role kayong mahigpit na sa ito yung pakipag-ugnayan sa mga paaralan, lalong-lalo yung mga counseling. Meron bang kayong naisulong na pakipag-usap sa mga paaralan na makipagtulungan tungkol doon sa mental wellness ng mga learners ngayon?
0: Actually po, no, mental wellness po dapat po, no. So ngayon po dito dapat po, no, ibig sabihin po natin, nakatutok po dapat sa magulang ang mental wellness ngayon, ano. Ang ano po dito kasi, meron po tayong tinatawag na karamihan. Ang sitwasyon po kasi ng buhay ngayon, karamihan po ng ating mga magulang, walang panahon po sa ating mga anak, especially dito kasi nga po nagtatrabaho. So we have a PTA na laging andyan. So we need to educate the parents, no, about kung ano po yung magiging senyales na mga problema ng mga bata. So andyan po ang PTA, no, to help other parents, no. Kung wala po yung magulang, they serve as the parents ng mga bata natin. Plus, ang ano po dito, no, ang wellness po natin, we must activate also the junior PTA na tinatawag po natin mga SSG, SILG, yung mga ating mga junior officials ng ating mga eskwelahan, dapat po sila makasama po ng PTA para po ma-strengthen po yung kanilang powers, yung kanilang ma-extend yung ano, na meron po silang sumbungan. Kasi nga po, sila po yung nating nakaka-react, no? Makikita problema. We need to activate the student leaders po.
1: Right. Okay, maraming salamat sa iyo, Willie. Alam ko, busy ka dyan. Thank you pa rin sa pagbibigay mo ng iyong opinion at inyong plano dyan sa National Association ng Parents and Teachers. Alright? Salamat sa iyo. Ingat din, Willie. Magkausap ulit tayo sa susunod ng pagkakataon. All right, thank you. All right, si Mr. Willie Rodriguez, ang president and founder ng National Parents Teachers Association. Ang pakikipagsalamuha o kaya ang matindi at mahusay na pagkaisa ng komunidad, mga magulang at komunidad para sa paaralan ang dapat na mangyari ngayon. Lalong-lalo na diyan at yung mga magulang, ayon sa akin, para sa akin, kailangan palagi nilang nakakausap, kinakausap ang kanilang mga anak. Hindi na lang yung katulad ng mga nangyayari, di ba, Tata Rolly? Pag uwi ng bahay, tahimik na lang yung bata, hindi natatanong. Minsan, pagka naangalan ka na ng iyong anak, abay hindi, hihinto ka na manita na yung iyong anak, abay kailangan siguro mag-usap-usap na kayong mapamilya kung paano baka meron ng matinding problema yung inyong anak, ano. At lalong-lalo na yung ngayon, yung nagiging mas concentrated ang mga bata doon sa mga video games. Mga video games na may karahasan. Kaya nga pumapasok na dito yung the CICC, meron ng plano, mga kababayan, na yun na tingnan mabuti itong mga pagpapalabas, mga paggamit ng mga video games ng mga kabataan, lalong na na ito ay hindi na dapat o dapat ito ay namomonitor din ng mga magulang. Samantala, narito muna ang report. Balikan natin sa Mayor Ann Bastasa sa kanyang report kanina. May naudlot na report niya, ang Quezon City Local Government Units palalakasin ang safety protocols sa mga paaralan. Mayor Ann, pakinggan natin.
2: Radyo Pilipinas Report.
1: Arian Bastasa.
3: Local government ng isang maliit protocol para magabayan ang mga guro at estudyante kung anong dapat gawin sakaling magkaroon ng emergency o anumang insidente sa loob ng kanilang classrooms. Tinalaka ito sa isinagwang pulong ng lokal na pamahalaan kabisama ang QCPD at ang Schools Division Office kasunod na nakakaalam ng mga insidente ng karahasan sa ilang eskwelahan. Ayon sa alkalde, mahalagang maging handa ang lahat dahil sa mga nakarang insidente ay may kapansin-pansin daw na ito mga estudyante ay hindi alam yung dapat na tamang gawin dahil sa takot at pagkagulat. Kabilang sa planong hakbang ng LGU ang pagsagawa ng mga drills at simulations para sa iba't ibang sitwasyon para maihanda ang mga mag-aaral at mga guro sa kung paano nga maging ligtas sa anumang sitwasyon. Pakinggan natin ang pahayag ng alkalde.
2: of course, important din na bumuo tayo ng mga protocols. Kasi yung mga bata, napapansin natin kapag may nangyayari insidente, parang hindi nila alam gagawin nila. Yung iba, shock na lang. Yung iba, sumisigaw, tumatakbo. Kailangan meron tayong drills. Meron tayong simulation para alam ng mga bata anong gagawin nila. So, una, kung may bomb threat, kung may saksakan, kung may baringan, kung may riot sa bunutaan, anong dapat ginagawa ng mga kabataan?
3: At kaugnay ito, Kakiko, ay tinutulak din ng alkalde ang pagpapalakas ng values formation sa mga estudyante sa pamamagitan ng mga Boy Scout at Girl Scout kung saan inaasahang magkakaroon ng mga safety officers sa bawat classroom na tutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Alright, thank you, Mary Ann Bastasa. Oh, sayang, gusto ko sanang matanong, ano ang timeline ng Quezon City LGU tungkol sa paggawa ng protocol? Ano? Eh, kailangan agad-agad, ano po, dahil alam nyo naman ang panahon ngayon, mas mabilis sa teknolohiya, mas mabilis sa ngayon sa paggamit mga nangyayari, eh dapat mabilis din ang paggamit ng, o paggawa ng protocols na yan, lalong-lalong para protection ng mga estudyante, mga learners, wika nga. Ay siya, nakatawid tayo, Tata Rolly, no? Batang bata, bumat tayo. Maraming salamat, Engineer Roban Malili, nandiyan ka pala. And Engineer Rome, Jomarie Raferiel, of course. Thank you, Aiza Agurilia, and of course, si Glory Fe Bagon. O siya, mga kababayan, siyempre, eto na naman po. Ang inyong kaibigan sa Himpapawid, ang inyong kabisyo sa serbisyo. Doon sa mga nakikinig, Attorney Art Corpus, hello, hello, ganda umaga. Attorney Marin, good morning. And likewise, Roger Go, ni Hauma. Oh, yes, yes, thank you. Mga pahabol na shout out. Lawrence Atanasio, good morning, mga Sapara. At siya para si Rachel Espiritu. Good morning, good morning. Uy, Police Brigadier General Neil Gotoman mula sa Communication Electronic Service. Ganda umaga sa inyo. Ito po muli ang inyong kaibigan, Kakiko Flores. At nagsasabing, God is good, God is great all the time.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
9: Anong nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver?
10: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
9: Makapal yung simento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magandang araw Pilipinas, narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 15 anyos na estudyante na sangkot sa school shooting incident sa Tacloban, sinampahan na ng kasong kriminal.
4: Headlines.
13: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. handang pag-aralan ang panukalang ibaba ang edad ng criminal liability. Panukalang ibaba ang edad ng criminal liability suportado ng pambansang pulisya.
4: Headlines.
1: Congressional inquiry sa mga insidente ng pamamaril at pananaksak sa mga paaralan sa Tacloban at Cavite inihain sa Kamara.
4: Headlines.
13: Philippine National Police plano magsagawa ng simulation exercises sa mga eskwelahan para sa active shooting. Active shooting drill sa mga paaralan suportado ng Department of Education.
4: Headlines.
1: Mga lokal na pamahalaan makakatanggap ng mas malaking bahagi ng national tax collection sa 2027 ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
13: Autopsy report ng mga nasawing Ateneo athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili hawak na ng National Bureau of Investigation.
4: Headlines.
1: Department of Foreign Affairs kinumpirma na walang Pilipinong nadamay sa pagsabog ng gas facility sa Qatar.
4: Headlines.
13: At Bagyong Francisco patuloy sa paghina habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Panibagong bagyo na tatawaging Gardo, pagpasok ng PAR, matamang minomonitor ngayon ng PAG-ASA.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras po natin, 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Miyerkules, June 24, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
13: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, sinampahan na ng kasong kriminal ang 15 anyos na estudyante na sangkot sa Tacloban school shooting incident. Ayon kay Police Regional Office 8, Public Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Analisa Armeza, bullying ang isa sa mga tinitingnang posibleng dahilan ng pamamaril, pero nasa Prosecutor's Office na aniya ang kaso para sa karagdagang proseso. Aniya, nauna na rin nakausap ng PNP ang babaeng pulis na nagmamayari ng baril na ginamit ng isa sa mga teen shooter. Samantala, ikinokonsidera ng PRO 8 na mapanagot ang mga magulang ng dalawang menor de edad.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibaba ang minimum age of criminal responsibility o edad kung kailan maaring managot sa batas ang isang bata. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kasunod ng school shooting incident sa Tacloban na kinasasangkutan ng dalawang menor de edad. Bagamat hindi tinukoy kung hanggang anong edad maaring ibaba ang minimum age of criminal responsibility, handaan niyang pag-aralan ng Pangulo ang anumang panukala ukol dito.
14: Kung ano man ang maibibigay na version ng Kongreso, at titignan po yan ng Pangulo. Pero sa ating pagkakaalam, yes, open ang Pangulo kung mabababa man ang edad po.
13: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Ipinauubayan na ng Department of Justice o DOJ sa Kongreso ang usapin ng pagpapababa ng minimum age para sa criminal responsibility sa bansa. Sa gitna ito ng panawagan ngayon ng marami na pababain ang edad para maparusahan ang mga kabataang nagkasala sa batas kasunod ng insidente ng school shooting sa Tacloban City kahapon. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hindi maaaring magkomento ang kagawaran tungkol dito bilang bahagi sila ng ehekutibo at hindi ng legislatura.
17: I think that's within the domain of legislation. Sa mga lawmakers na po natin yan. Request for legal opinion. But again, I think this is something that's within the domain primarily, okay, of the lawmakers, legislature. Sa mga mababatas po natin ang mandato na alamin kung may pagkukulang po ba o wala.
16: Ang tinig ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Suportado rin ng pambansang pulisya ang panukalang ibaba ang minimum age ng criminal responsibility sa 12 anyos mula sa 15 anyos. Ang kay acting PNP spokesperson Allen Reyco, dumami na ang bilang ng mga minor de edad na nasasangkot sa krimen, ngunit tinitingnan pa rin ng mga otoridad ang bawat kaso para matukoy kung kumilos ang bata ng may sapat na pangunawa sa kanyang ginawa.
18: Magkakaproblema na po tayo. So matter of fact, we studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve ng mga CICL, yung mga Children in Conflict with the Law. Kaya po sa amin ay titignan rin po naman kung may acted with discernment.
13: Si acting PNP spokesperson Allen Reyco.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Mahigit isang buwang pinagplanuhan ng dalawang estudyante ang pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Batay sa investigasyon, lumalabas sa mga screenshot ng kanilang online chat at mga panayam sa suspect matapos maaresto ng matagal ng plano ang pag-atake simula pa noong Mayo 1. Batid din ang dalawa na mabigat na krimen ang kanilang gagawin. Subalit, hindi sila nag-alala dahil inakala nilang makakalaya rin sila agad sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Una nang sinabi ng pulisya na bigong mahanap ng dalawa ang isang estudyante na umanoy ng bully sa kanila, kaya nagpapatok na lang ang mga ito sa mga bintana.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Bineberipika pa ng pulisya ang kumakalat na screenshots sa social media na sinasabing usapan ng dalawang minor de edad na sangkot sa Tacloban shooting incident. Lumalabas kasi sa usapan ng dalawa na tila pinagplanuhan ang naturang pamamaril. Ayon kay Ko, kabilang ang isa sa mga shooter sa mga online group kung saan pinag-uusapan ng harsh o mararahas na content.
18: Sa initial na investigation natin, lalo na po itong si CICL alias Nash, ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na ano niya, aside from his own post na mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba po pong grupo or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-udyok sa kanya para gawin po ito.
13: Si acting PNP spokesperson Allen Reyco.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Posibleng may kaugnayan sa 764 Network ang pamamaril ng dalawang estudyante sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Open Source Intelligence Analyst Investigator Brett John Morales na nakapasok na sa online games ang 764, isang online network na sangkot sa pagkalat ng mararahas, mapanakit o exploitative content. Karaniwan na niyang hinihikayat ang mga player na gumawa ng marahas na aksyon kapalit ng reward. Batay sa monitoring ni Morales, may 500 bata sa Pilipinas ang posibleng nabe-brainwash na ng ideolohiya ng 764 Network.
19: Naghahanap sila ng mga, for example, yung mga may mental problems, yung mga bullying problems, yung mga may eating disorder problems, mayroon po mga depression. Pumapasok po sila sa mga group na yan, ine-exploit po nila yung mga weakness na yan. They are trying to convince them, they are praising them, na kahit na mali yun, they are still praising them para makuha lang talaga yung loob.
16: Si open source intelligence analyst investigator Brett John Morales.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sinusulong ang paghihigpit sa social media ng mga bata kasunod ng Tacloban school shooting. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Nanawagan si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ng mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng social media ng mga bata at pagrepaso sa Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Zubiri, dapat magsilbing wake-up call ang trahedya para harapin ang lumalaking impluensya ng social media sa kabataan, lalo na ang pagkalantad nila sa marahas sa mga nilalaman, online hate at mapanganib na mga trend. Suportado ng Majority Leader ang pagtalakay sa posibilidad na ipagbawal o higpitan ang paggamit ng social media para sa mga batang edad 16 pababa. May nakabinbinanyang panukala sa Senado ang Social Media Safety for Children Bill na naglalayong pagbawala ng mga minor na edad na wala pang 16 years old na magkaroon o gumamit ng social media accounts. Bukod dito, minumungkahi rin ni Zubiri ang pagrepaso sa Juvenile Justice Act para pag-aralan kung dapat bang litisin bilang mga nasa hustong gulang ang mga minor na edad na 14 years old pataas na sangkot sa mabibigat na krimen gaya ng pagpatay at panggagahasa habang isinasaalang-alang pa rin ang due process at rehabilitasyon. Nanawagan din siya ng mas mahigpit na siguridad sa mga paaralan, kabilang ang masusing inspeksyon sa mga bag at pagtukoy sa mga kakulangan na siguridad na maaaring nagbigay daan sa pagpasok ng baril sa loob ng campus. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Plano ng Philippine National Police o PNP na magsagawa ng simulation exercises sa mga eskwelahan para sa active shooting situations. Ito po ang sinabi ni Acting PNP Spokesperson Allen Rico kasunod ng school shooting incident sa Tacloban City. Ayon kay Ko, bahagi ito ng mas pinaigting na pagtutulungan sa law enforcement ng mga barangay at eskwelahan.
18: We are planning to conduct simulation exercises kagaya po ng earthquake drills natin na kung saan ay matuturuan po ang ating mga estudyante at ating mga guro at lahat po kung paano po mag-react o ano po ang gagawin in crisis situations to include active shooter situations.
16: Si Acting PNP Spokesperson Allen Ray Co.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Sa kabilang dako, suportado rin ng Department of Education o DepEd ang pagkasa ng active shooting drills sa mga paaralan na siyang pangungunahan ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma, magiging malaking tulong ang drill na ito upang mas maging handa ang mga paaralan sakali mang may kaparehong insidente ng karahasan ang magaganap.
21: Tinitingnan namin yung posibilidad din na magkaroon na rin tayo ng institutionalized drills, no? Kung meron tayo earthquake or fire drills,
22: yes,
21: makapag-institutionalize na rin tayo ng ganito, no? Active shooting drills natin. But definitely, we need the help and support of our law enforcement agencies kasi wala kaming kakayanan sa bagay na ito. Wala kaming expertise. So this is something that we will be bringing up and we will be discussing with PNP and other law enforcement agencies.
13: Yan ang pahayag ni Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Mga minor de edad na suspect sa pamamaril sa Tacloban City matagal na umanong nabubuli ayon sa DILG. Ang iba pang detalye hatid ni J. Mark Dagala.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Posibleng matagal na umanong nakararanas ang pambubuli ang dalawang minor de edad na sangkot sa nangyaring shooting spree sa San Jose National High School sa Tacloban City, kamakalawa. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla sa panayam sa kanya dito sa Campo Crame, lumalabas na sa paunang imbestigasyon na bullying gone wrong ang insidente. Lumalabas din ang sa impormasyon na maaaring ma-impluwensya ng video games ang pagkilos ng mga suspek na itinuturing na Children in Conflict with the Law o CICL. Sinisilip na rin ng DILG ang pananagutan ng mga magulang at kaanak matapos makuha ang baril ng mga bata. Isa sa mga armas ang hindi rehistrado at may peking serial number. Samantala, kinukonsulta pa ng DILG sa DSWD kung maaaring litisin ilang adult ang 15 anyos na suspect dahil lumalabas na dalawang araw umano itong pinagplanuhan o dalawang buwan itong pinagplanuhan ang krimen. Kaso nito, suportado naman ni Remulla ang pagrepaso sa juvenile justice law at pagsusuri sa mga polisiya laban sa bullying upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
0: Hindi pa lang nakakuha ang full report, pero ang lumalabas sa initial feedback ay bullying gone wrong. Binubuli daw yung dalawang estudyante yon at dahil doon ay na-influence sila sa video games. Ang titignan namin dito yung culpability ng Chahin at ng magulang dahil nakuha nila ang baril ng nakakatanda sa kanila.
23: Yan ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Samantala, kinumpirma naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na nai-refer na sa Prosecutor's Office ang filing ng criminal complaint laban sa 15 anyos na si alias Rod na isa sa mga estudyanteng namaril sa San Jose National High School. Ayon kay Nartates, tig-tatlong patong ng kasong murder at frustrated murder at multiple counts ng serious physical injuries ang inihain sa prosecutor laban dito. Mananatili naman sa kustodiya ng DSWD Regional Rehabilitation for Youth ang dalawang CICL na nasa likod ng malagim na insidente. Mula rito sa Kapukrami para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: National Capital Region Police Office o NCRPO nagsagawa ng mga dialogo sa mga guro at mga mag-aaral sa Metro Manila para sa kaalaman kontra bullying. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: AJ?
2: Yes, Chad. Upang maiwasan nga ang insidente ng bullying sa bawat paaralan sa Metro Manila, nagsasagawa ng National Capital Region Police Office o NCRP ng dialogue sa bawat mga guro at mag-aaral sa buong Metro Manila upang magbigay ng impormasyon kontra bullying. Ayon nga kay NCRP o spokesperson, Police Major Hazel Asilo, na ongoing na mga dialogue meeting sa mga guro sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila upang mabigyan ng impormasyon ng mga ito kung ano ang dapat isaalang-ala kapag nabully ang isang estudyante upang maiwasan ang mga ito. Magsasagawa rin ng info drive dissemination ng NCRPO sa bawat mag-aaral upang maiwasan naman ang ganito mga insidente. Una nang sinabi ng NCRPO na magpapakalat na sila ng mga police visibility sa bawat paaralan sa Metro Manila upang mas mabilis na rumisponde sa namang insidente sa bawat paaralan sa Kalakhang, Maynila. Wala pa rin dito sa NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Punto.
15: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Ikinoconsider na rin ng Department of Justice o DOJ ang posibilidad na hindi lamang simpleng kaso ng bullying ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay DOJ spokesperson attorney Polo Martinez, inaalam nila kung may kinalaman sa violent extremism ang insidente gaya ng mga nangyayari sa ibang bansa. Lumabas sa paunang investigasyon ng mga otoridad na bullying ang posibleng sanhi ng karumal-dumal na pamamaril na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng maraming biktima. Aniya, madaling ma-impluwensyahan ng mga bata lalo na sa mga nakikita nila online.
3: We also point to a larger trend or pattern of extremism, right? So I think to downplay the discourse to just a simple bullying incident would be to downplay the whole issue entirely. Okay, so these are all possibilities we're looking into. If it's a form of extremism, if it's a form, specifically NVE, nihilistic violent extremism. So those are all the nuances of this issue that the DOJ is looking into.
16: Yan po ang pahayag ni DOJ spokesperson attorney Polo Martinez.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Oras natin Pilipinas, alas 11:21 ng umaga. Magpapatuloy ang ating balitaan dito po lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Ang atin pong oras alas 11:22 ng umaga. Magkakasana ang Senado ng investigasyon tungkol sa nangyaring shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan dalawang minor de edad ang nakapaslang ng tatlong minor de edad at nakasugat pa ng ilan. Inanunsyo ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senadora Risa Ontiveros na bubuksan nila ang investigasyon sa July 1. Ayon kay Ontiveros, layo ng Senate inquiry na alamin kung may papel ang mga online platform sa pagkalat ng mararahas na ideya. Binuntun niyang nagiging pugad na kasi ang ilang online platform ng mga grupong nang be-brainwash sa mga kabataan at nagra-radicalize sa mga bata. Ang gagawing pagdinig ay bilang follow-up sa nauna nang pagdinig ng komite noong April 14 na nagsiwalat sa na may ilang online platform at gaming spaces na nagagamit sa grooming, manipulasyon at pag-radicalize ng mga kabataan sa karahasan. Kahit pa ni Ontiveros, hindi nila hihintaying magkaroon ng sunod pang biktima bago kumilos.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
25: News Nationwide.
13: Congressional inquiry sa Tacloban shooting at Cavite stabbings, inihain ng Manila Solon sa Kamara. Ang detalye mula sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
26: Report. Formal ng inihain ni Committee on Public and Order and Safety Chair at Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang House Resolution Number 1146 upang imbestigahan ang serye ng karahasan sa mga paaralan. Sentro ng imbestigasyon ang naganap na madugong pamamaril sa Tacloban at mga pananaksak sa Cavite. Ayon kay Valeriano, matagal ng issue ang seguridad sa mga campus na nagriresulta sa pagkamatay at pagkasugat ng mga estudyante at guro. Ayon pa kay Valeriano, mahaba na ang listahan ng kapabayaan at kakulangan sa mga pampublikong paaralan na nagiging mitsa ng krimen. Kabilang dito ang sirang bakod at walang gwardya, kakulangan ng mental staff, walang first aid at inappropriate romantic relationship sa pagitan ng mga estudyante at guro. Hindi rin pinalampas ni Valeriano ang pamunuan ng DepEd Tacloban, ang school principal at city school superintendent na anya dapat humarap sa investigasyon. Iginiit din ni Valeriano na makasuhan ang mga may-ari ng baril, kumpirmahin ang totoong edad ng mga batang sangkot sa krimen at papanaguti ng mga magulang at guro dahil sa kapabayaan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
25: News Nationwide.
16: DSWD Secretary Rex Gatchalian, personal na nakiramay sa pamilya ng mga nasawing estudyante sa Tacloban City dahil sa pamamaril. Ang reported sa atin ni Mary Ann Bastasa.
25: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
25: Report.
27: Bumisita ngayong araw si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga pamilya ng mga estudyanteng nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, kasama sa binisita ng kalihimang burol ni Nadjancy Separa at Chris Lawrence Fabian ng mga estudyanteng nasawi sa insidente. Sa kanyang pagbisita, inihatid ng kalihim ang pakikisimpatsya ng pamahalaan at tiniyak ang patuloy na suporta ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng trahedya. Kabilang sa ipinagkaloob na ng ahensya ang tulong pinansyal, psychological first aid at iba pang kinakailang serbisyo para matulungan ng mga pamilya sa pagharap sa matinding pangyayari. Ayon sa DSWD, umaabot na sa 160,000 pesos ang pinansyal na tulong na natanggap ng mga pamilya sa tatlong estudyanteng nasawi sa insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
25: News Nationwide.
13: Sa iba pang balita, tiniyak ng Department of Health na wala nang babayarang gastusin sa ospital ang mga pasyente mula sa Tacloban shooting incident. Ayon sa DOH, sakop na ng zero balance billing program ang Eastern Visayas Medical Center kung saan naka-admit ang nasabing mga pasyente. Samantala, nakaalalay din ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP ng kagawaran para sa pagpapagamot ng mga pasyenteng naka-admit sa mga LGU at mga pribadong ospital. Magbibigay naman ng DOH ang mental health at psychosocial support para sa mga estudyante, kabilang ang mga guro, non-teaching personnel at mga magulang.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
25: News Nationwide.
16: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Education o DepEd sa iba't ibang ahensya para mapataas pa ang antas ng seguridad sa mga paaralan, partikular sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, higit sa pagdaragdag ng security personnel ay dapat matutukan din ang physical aspect ng seguridad tulad ng pagtataas ng bakod ng mga paaralan para hindi ito basta-basta mapasok ng kung sino man. Pinatututukan na rin ng DepEd ang behavioral response ng mga estudyante na dapat ding mabantayan ng mga guro para agad silang matulungan kung may kinakaharap silang problema o sitwasyon.
1: Hindi lang sa peace and order problem, tingin namin. Kailangan i-manage din yung mga bata kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos marami wala rin magulang. Ang sabi sa akin, yung isa sa mga shooters or children in conflict with the law, parang yung father nasa ibang probinsya.
4: Yes, sir.
1: At then parang ito ng trabaho. Sabi ko sa ating, ang mensahe ko dito sa ating mga guro at mga principal na talagang parang magulang na tayo dito at saka pinakamusta natin dapat natin yung mga bata.
16: Ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
25: News Nationwide.
13: Itinuturing ng Department of Education o DepEd bilang isang isolated case ang kaso ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma, sinabi nitong maituturing na isolated case ang shooting incident dahil sa dami ng mga paaralan sa bansa. Kakambal ito, aminado ang DepEd na kailangan na talaga ng mayorya ng mga paaralan na pataasin ang level ng kanilang seguridad, bagay na tinututukan na ng DepEd katuwang ang ibang mga ahensya at maging ang mga lokal na pamahalaan. Inaksyonan na rin ng kagawaran ang pagbibigay ng psychosocial intervention at first aid sa mga nakasaksi sa pamamaril, lalo na ang mga estudyante. Nais na rin tutukan ng DepEd ayon kay Garma ang malalimang investigasyon sa nangyaring pamamaril upang matukoy ang motibo ng mga batang may sala at humantong ito sa malagim na insidente.
21: Importante na malaman natin kung totoong ito ang motibo, the same time ay i-address natin ano ba ang bakit nagkaroon ng ganitong motibo itong mga batang ito. At tignan natin, no? Hindi lang ito sa school na ito but in other schools, meron na bang ganitong mga sinyales na kailangan kaagad maagapan ng ating mga paaralan. So yun yung importante ngayon, no? Na ma-establish ang based on factual investigation at importante rito yung psychosocial first aid talaga.
6: Yes.
21: Because of the trauma ng mga mismong nasugatan at yung naka-witness ng pangyayari.
13: Yan ang pahayag ni Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
25: News Nationwide.
16: Itinutulak ng Council for the Welfare of Children o CWC na mapalakas pa ang mga umiiral ng school-based child protection mechanism, mental health programs, violence prevention initiatives at early intervention system sa mga paaralan. Sa panayam ng programang Boses kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, sinabi niyang dapat mas matutukan ngayon ang mental wellness ng mga kabataan, lalo't exposed ang karamihan ng mga kabataan sa social media at iba pang platforms kung saan talamak ang tema ng karahasan. Kung mapapalakas kasi at ma-i-institutionalize ang mga programa at early intervention systems, sinabi niyang tiyak na maiwasan ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan.
7: Yung bullying and cyberbullying complaints sa eskwelahan ang nare-receive namin na nagbubunsod ng mental health problems. Ano? Pwedeng simpleng mabigat ang load sa eskwelahan, hindi makakope ang bata, o ano kaya problematic ang pamilya na dadala ang problema sa eskwelahan. Lahat ng mga pressure na dinadala ng bata na nagmumula man sa bahay or nagmumula sa eskwelahan, or combination of both, ay nakakadagdag sa mental health wellness niya, so to speak, ano? At pag ang mental health wellness ng bata ay hindi po nabantayan, maaaring niyang mag-lead sa mga ganitong pagyayari, ano? Kunyari yung sa pag-commit ng violent acts po.
16: Ang pahayag ni CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
25: News Nationwide.
13: 31 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mga lokal na pamahalaan makatatanggap ng mas malaking bahagi mula sa National Tax Collection sa 2027. ayon sa Malacanang. Ang detalye mula sa report ni Alvin Baltazar.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nasahang naabot sa 1.19 trillion pesos sa nakalaang natural tax allotment o NTA sa 2027 na ibabahagi sa mga lokal na pamahalaan sa susunod na taon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mas mataas ito ng 129.32 billion pesos kumpara sa kasalukuyang alokasyon. Sinabi ni Recto na ang Pangulo Marcos bilang sa dating local chief executive ay batid ang pangangailangan at karapatan ng mamamayan. Ang pondo ni Recto ay magsisilbing suporta mula sa malalaking lungsod hanggang sa pinakamalalayong barangay sa bansa. Sinasabing one of the biggest ticket items ang nabanggit na halaga na ilalakip sa proposed 2027 national budget. Dagdag ni Recto na inaasahang mababanggit din ang ukol dito sa nakadagdag State of the Nation address sa susunod na buwan ni Pangulo Marcos. Pagtiyak ng Executive Secretary, patas at ibinase sa formula ng itinatakda ng batas ang magiging share ng mga kinaukulang LGU na ibinabati din naman sa population at land area. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Hawak na ng National Bureau of Investigation o NBI ang autopsy report ng nasawing Ateneo student-athletes na sina Rene Batarbonya at Divine Adili. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, agad na ring ibibigay ang autopsy report sa mga pamilya ng dalawang nasawing estudyante. Pagdating naman sa timeline ng investigasyon, umaasa si Matibag na ngayong Linggo ay matatapos na nila ang proseso ng investigasyon, lalo pat hawak na nila ang testimonya ng mahalagang personalidad na may kaugnayan sa insidente ng pangkalunod ng dalawang batang basketbolista.
6: We want to finish the investigation. What we are avoiding here is paging parang personal or political yung thesis. We will base our findings on the evidence and testimonies ng mga ating mga interview. Para matapos namin by this week, depende sa dating ng mga ating investigahan. Pero of course, we also set a time frame para magawa ito. Ang talagang, what I can tell you now, na sigurado, is natapos namin naka-adapt yung autopsy report for both Divine and Rene. So meron na kaming autopsy report yan na ibibigay na namin sa pamilya.
16: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang Pilipinong nasaktan sa pagsabog ng Ras Laffan gas facility sa Qatar. Ayon kay DFA spokesperson Annaline Ratonel, kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Qatar na walang Pilipinong nadamay sa insidente. Nabatid na naganap noong Linggo ang isang operational incident sa Ras Laffan kung sa matatagpuan ng pangunahing liquefied natural gas processing operations ng bansa na nagresulta sa pagsabog at sunog sa Barzan gas plant. Sinabi ng kumpanya na agad ding naapula ang apoy bagamat hindi pa malinaw kung may naging pinsala sa planta na nagsusupply ng gas para sa domestic market. Ayon naman sa Ministry of Interior ng Qatar, may ilang nasugatan sa insidente na inilarawan bilang technical accident. Gitni ng mga otoridad na walang gas leak na nagudulot ng banta sa kaligtasan ng publiko.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Nasa bansa pa rin ang Bagyong Francisco na patuloy na humihina. Sa kabila po niyan, posible pa rin makaranas ng malalakas na pagulan ang Batanes at Cagayan. Inaasahan din ang malakas na hangin sa Visayas at ilang bahagi ng Luzon at Mindanao dulot ng bagyo at habagat. Posibleng lumabas ang bagyo bukas ng gabi o Biyernes ng umaga. Samantala, patuloy na minomonitor ng PAGASA ang panibagong bagyo na tatawaging Gardo pag pumasok na sa Philippine Area of Responsibility.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Tiniyak ng Malacañang na masihigpitan ang mga patakaran at proteksyon laban sa korupsyon sa flood control projects na muling popondohan sa 2027 budget. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, patuloy na nakatuon ang Marcos administration sa pagiging transparent at accountable sa pagpapatupad ng nasabing mga proyekto. Tiniyak din ng Malacañang kung paano maiiwasan ng gobyerno na maulit ang irregularidad sa nasabing mga proyekto sa nakalipas na taon.
9: Yan po ang pangako ni Pangulo Marcos Jr. And of course, nandiyan naman din po si Secretary Vince Dizon. Lahat naman po ay nakamonitor, pati po ang DBM ay hindi naman bibigay agad ng pera kung hindi po tama ang magiging proyekto.
13: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Isa sa tatlong nasira ang pumping station sa Rojas Boulevard sa Maynila na ayos na ng Department of Public Works and Highway. Si DK Zarate para sa detalye.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Report. Sa Padre Paura, pumping station sa Ross Boulevard, kung saan binisita ngayong umaga ito ni DPWH Secretary Vince Dizon. Itong nasabing pumping station ay isang taon nang hindi gumagana o nasira dahil na rin sa mga bumarang basura.
11: Ininform ako na yung tatlong pumping station dito sa Ross Boulevard, sira. Nung pinatignan ko, ito nakita natin. Isang taon yan ganyan, hindi gumagana. Kaya talaga magbabasa ta.
0: Pero ngayon, ito ay naisaayos na at tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na magiging maayos yung pagbimintena dito, lalo na inaasahan na yung mga sunod-sunod na pag-ulan.
11: So itong power, tapos na, naayos na. Yun lang ang remedios sa abad.
0: Itong dalawang pumping station pa na kailangang ayusin ay target matapos sa unang linggo ng July. At inaasahan na magiging epekto na ito ay mababawasan yung pagbaha dyan sa may bahagi ng Pio Pampo, sa may Attack Avenue at iba pang bahagi rito sa may lungsod ng Maynila. Mula rito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DG Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Muling nagtungo sa Quezon City si First Lady Liza Araneta Marcos ngayong araw para ipagpatuloy ang Mula sa Puso para sa Pamilya Rice Distribution Drive ng Pamahalaan. Ikatlong araw na ito ng pag-iikot ng programa kung saan kabilang sa mga benepisaryo ang mga residente ng Barangay Bagong Pag-asa. Sa kabila ng maulang panahon, mainit na sinalubong ng mga residente ang unang ginang na nagbahagi ng mensahe ng suporta at malasakit. Sa kanyang mensahe, sinabi ni First Lady Liza Araneta Marcos na bilang isang ina, naunawaan niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na pagkain sa hapag ng bawat pamilya. Umaasa siyang makatutulong ang natanggap na 10 kilo ng bigas mula sa pamahalaan para mabawasan ang pang-araw-araw na alalahanin ng mga benepisaryo.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Is it going to be a bit lessen the burden, so I know this little thing will, this project will help each burden with the things to come. You know, the Papa Pabla, Papa Pabla is doing that well. But I just want to say, maraming salamat, I'm looking for coming here today. Maraming salamat for letting us be a service to you. And Mula sa Puso para sa Pamilya.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Si First Lady Liza Araneta Marcos.
16: Dapat nang asahan ang mas maraming maritime cooperative activity o MCA ng Pilipinas sa iba pang mga kaalyadong bansa sa hinaharap. Ito po ang tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP kasunod ng matagumpay na pagpapatrolyan ng BRP Diego Silang sa bahagi ng West Philippine Sea, partikular na sa Bajo de Masinloc, ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired and reserved Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Bitbit ng barko ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award na nagigi sa soberanya ng bansa, habang ang China naman ay walang ibang bitbit kundi ang mga naratibo ng pangaangkin sa mga teritoryong para sa Pilipinas.
14: Unilateral patrols and bilateral and multilateral activities close to Bajo de Masinloc in the coming months.
16: Si AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired and reserved Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Posibleng matapos ngayong linggo ang pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang House Prosecutor Shell Jocno, kahit tumagal ang marking sa mga dokumento hanggang weekend o sa susunod na linggo, ay tuloy pa rin ang nakataktang pagdinig sa July 6. Anya, tumatagal lang ang pre-trial dahil sa independent markings ng defense at prosecution teams. Una nang ipinanukala ng prosecution team sa Senate Impeachment Clerk of Court na payagan ng marking of evidence sa Biyernes at Sabado at doble ng teams para mapabilis ang marking sa mga dokumento. Itinakda ang pre-trial conference mula June 18 hanggang June 25.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
25: News Nationwide.
16: Inihayag ng International Criminal Court o ICC ang kanilang pagnanais na personal na padaluhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na status conference ng ICC sa darating na ikapito ng Setyembre. Sinabihan na ni ICC Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Corner ang defense lawyer ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Peter Haynes na inaasahan ng korte na makakuha na ang resulta ng medical assessment ng dating Pangulo. Wala ring nakikitang dahilan ang trial chamber para hindi humarap si Duterte, maliban na lamang kung may sitwasyong medikal na makakapigil sa kanyang pagdalo.
2: Need for anything to be discussed, then we may vacate them. But otherwise, it's 7th of September, 13th of October, and then the 2nd of November. I rather feel the one on the 7th of September, because by then we'll have had the reports, is likely to be an important one. And for that, certainly Mr. Haynes, we would expect Mr. Duterte to be here unless there's some medical issue.
16: Ang pahayag ni ICC Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Corner.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
25: News Nationwide.
13: Angan at sa larangan ng palakasan.
25: Radyo Pilipinas Sports.
13: Batang Pinoy magbabalik sa Bacolod City matapos ang 27 taon tapok ang 30 na o 30 sports. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
3: Formal lang inanunsyo ng Philippine Sports Commission ang hosting ng Bacolod City sa 2026 Batang Pinoy mula December 12 hanggang 18. Nagbabalik ang major grassroots program ng PSC sa City of Smiles matapos ang 27 years o mula nang gawin dito ang inaugural edition ng palaro noong 1999. Tinatayang 18,000 athletes at 1,000 officials mula sa 188 local government units ang lalahok sa kompetisyon na pinalawig ang sporting event sa 30 dahil sa pagkakasali ng golf, skateboarding at bowling. Sinabi ni PSC Chairman Pato Gregorio na nagdesisyon din ang ahensya na limitahan na ang Batang Pinoy para sa mga atletang edad 8 hanggang 15. Ito ay para hayaan naman ng 16 to 17 year old athletes na magpakitang gilas sa palarong pambansa. Sinabi naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa kanyang pagbisita sa Philippine Sports Writers Association Forum sa PSC Media Room kahapon na handa na ang kompetisyon venues sa lungsod. Aniya, 4,000 hotel rooms at government schools din ang kayang tumanggap sa delegasyon. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas.
25: News Nationwide.
16: 17 minuto bago mag alas 12 ng tanghali, karagdagang balita sa ating mga lalawigan. Inyo pong abangan sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikado mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
17: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
18: Ay, aircon ba ako?
17: Ay, Nay! Diba may atas ang kuryente natin, kasama ba pala itong rep natin?
18: FYI lang ha, kapag tulit-ulit mo kung binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
17: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
25: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
19: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Alas 11:45 oras natin Pilipinas, balita dito sa Luzon. BFP at LGU Adams sa Ilocos Norte nananatiling alerto sa banta ng pag-ulan. Malaking puno ng akasya natumba sa National Highway ng Bayan ng Curimao. Si Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag para sa balita.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nananatiling handa ang Bureau of Fire Protection at ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Adams Ilocos Norte sa posibleng epekto pa rin ng hanging habagat sa paghila ng Bagyong Francisco. Matapos ang pagpupulong na isinagawa ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, sinabi ni Acting Municipal Fire Marshal SFO3 Henrik Damo na ihanda na ang mga kinakailangang kagamitan sa pagresponde, mga food packs at patuloy ang paalala sa mga residente na mag-ingat sa posibleng pagguho ng lupa lalo na sa kalsadang papunta sa bayan. Bagaman walang naramdamang malakas na ulan sa magdabag, nananatiling alerto ang mga otoridad. Sa kabilang dago, ayon pa rin sa Bureau of Fire Protection, isang malaking puno ng akasya ang natumba sa gilid ng National Highway sa bayan ng Curimao kagabi ng pasado alas 12. Ngunit dahil sa pagtutulungan ng MDRRMC at DPWH ay agad namang natanggal ang naturang puno. Pagtitiyak ng BFP na walang nasaktan na motorista o residente sa naturang insidente at hindi ito nauugnay sa bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Mula naman sa Bicol, lindol naramdaman sa Naga City sa Camarines Sur ngayong 11:25 ng umaga. Si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga sa balita.
25: Radyo

0: Intensity 3 sa Pili Camarines Sur, habang Intensity 2 naman sa Iriga City sa Camarines Sur, at Intensity 1 naman sa Sagnay at sa Sipoko sa Camarines Sur. Ang naramdamang lindol dito, Ched, ay mahina lang at tumagal lamang ng ilang segundo. At wala pa tayong impormasyon kung masusunod pa ito o kung meron pang aftershocks pa na susunod dito sa lindol na ito. At yan na muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Naga City. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Balik tayo sa Norte. Emergency Transport Services Program ng Baguio City nagpapatuloy. Si Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas Baguio sa detalye.
2: Radyo Pilipinas Report. Ipagpapatuloy ng lokal na pamahalaan ng Baguio ang pagpapatupad ng Emergency Transport Service Program upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng pampublikong transportasyon at matulungan ang mga tsuper sa gitna ng patuloy na pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, mananatiling umiiral ang programa hanggat hindi pa ganap na nagiging matatag at normal ang sitwasyon sa industriya ng petrolyo. Aniya, mahalagang mapanatili ang suporta sa mga tsuper upang hindi maapektuhan ang kanilang kabuhayan at ang serbisyo sa mga commuters. Layunin ng Emergency Transport Service Program na magbigay ng ayuda at insentibo sa mga tsuper, partikular ang bumabiyahe tuwing gabi. Malaki rin ang may tutulong ng programa sa mga pasahero dahil mababawasan ang mahabang oras ng paghihintay sa masasakyang jeep sa mga terminal. Sinabi ng alkalde na patuloy na minomonitor ng pamalang lungsod ang galaw ng presyo ng langis at ang epekto nito sa sektor ng transportasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Windmill project sa Alabat, binisita ng sangguniang panlalawigan ng Quezon. Si May Formara ng Radyo Pilipinas Lucena sa detalye.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Sinuri ng sangguniang panlalawigan ng Quezon ang isinasagawang windmill project sa bayan ng Alabat para alamin ang kasalukuyang kalagayan at progreso ng isa sa mga pangunahing renewable energy projects sa lalawigan. Ayon sa Quezon PIO, tiningnan ng mga lokal na opisyales ang implementation ng proyekto at nakipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya at mga namamahala upang matiyak na maayos at naaayon sa itinakdang plano ang pagpapatupad ng konstruksyon. Ayon pa sa Quezon PIO, layunin ng inspeksyon na makita ang magiging ambag ng proyekto sa pagpapalakas ng renewable energy sector, pagpapabuti ng supply ng kuryente at ang paglikha ng mga oportunidad para sa lokal na ekonomiya at kabuhayan ng mga residente ng Alabat, Quezon at mga karatig lugar. Ang wind energy project ay inaasahang makakatulong sa pagsusulong ng malinis at napapanatiling pinagkukunan ng enerhiya kasabay ng pagpapalawak sa paggamit ng renewable energy bilang pag-iwas sa pagdepende sa fossil fuels bilang pangangalaga sa kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 9 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako tayo sa Visayas. DepEd, PNP at Tacloban LGU nagsanipwersa para sa seguridad ng mga paaralan sa lungsod. Suspect sa pamamaril sa San Jose National High School, kinasuhan na. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Nagsagawa ng emergency briefing ang pamalang lungsod ng Tacloban, Department of Education at Philippine National Police sa San Jose National High School kasunod ng naganap na pamamaril sa paaralan. Personal na dinaluhan ni DepEd Secretary Sunny Angara at Mayor Alfred Romualdez ang pagpupulong kung saan inilatag ng PNP ang kanilang security assessment at investigation report. Nilinaw ng PNP na nanatili sa 3 ang bilang ng nasawi at 20 ang nasugatan. Sa ilalim sa psychological first aid ang mga mag-aaral, guro at magulang. Sasagutin naman ng DOH ang lahat ng gastusing medikal ng mga biktima habang paigtingin ng PNP ang police visibility sa mga paaralan. Maring kinundan na ni Mayor Romualdez ang insidente at nagpaalala sa masamang impluensya ng social media sa kabataan. Habang nakiisa naman si Secretary Angara sa panawagang magtulungan upang mapanatiling ligtas ang mga paaralan sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas.

0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Baling na tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao. Mahigit 1,000 display students sa Marawi City nakatanggap ng 13.6 million pesos na educational assistance mula sa BARM. Si Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas, Iligan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mahigit 1,500 estudyanteng lumikas dahil sa kaguluhan sa Marawi City noong taong 2017 nang nakatanggap ng tulong pinansyal para sa kanilang pag-aaral mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Umaabot sa 13.6 million pesos ang kabuuang educational assistance na ipinamahagi sa 1,528 na mag-aaral mula sa mga pamilyang internally displaced sa ilalim ng Provision of Educational Cash Assistance o PECA program. Pinangunahan ni BARM MRP Program Manager Member of the Parliament Said Shaik ang distribusyon na isinagawa kamay kailan lamang sa Hanis Building sa Pangaw Saduk, Marawi City. Sa kabuuang bilang ng mga benepisyaryo, 1,198 ay mga estudyante sa kolehiyo at universidad na tumanggap ng tig 10,000 pesos, habang 330 naman ng mga mag-aaral sa sekundarya ang nakatanggap ng tig 5,000 pesos. Layunin ng programa na makatulong sa gastusin sa martikula, school supplies, pamasahe, mga proyekto at iba pang pangangailangan akademiko ng mga estudyante. Ayon sa mga opisyal, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng BARM MRP upang mabawasan ang mga suliraning pinansyal ng mga lumikas na pamilya at matiyak ang pagpapatuloy ng edukasyon ng kanilang mga anak. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, Jolo Provincial Police Office nanawagan ng pakikiisa sa publiko para sa pagbuksa sa mga krimen. Magbabalita si Fatma Gino ng Radyo Pilipinas, Jolo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan si Police Lieutenant Benhar Asadi, Officer in Charge ng Jolo Municipal Police Station, sa mga mamamayan na makipagtulungan sa pulisya upang mapigilan ang mga insidente ng pamamaril at iba pang krimen sa bayan. Ang pahayag ay ginawa ni Asadi matapos ang isang insidente ng pamamaril sa Barangay Tulay Jolo noong June 22, 2026. Ayon kay Police Lieutenant Asadi, malaking tulong ang pakikiisa ng publiko, lalo na sa pagbibigay ng impormasyon at paggamit ng mga closed circuit television o CCTV camera na makatutulong sa mabilis na pagtukoy at paghabol sa mga suspek na sangkot sa mga krimen. Ipinaliwanag ng opisyal na limitado ang kanilang puwesa kaya hindi nila kayang mabantayan ang lahat ng bahagi ng Jolo sa lahat ng oras. Anya, dalawang team lamang na mga pulis ang kasalukuyang umiikot at nagpapatrolya sa buong bayan. Sinabi rin niya na nag-request sila sa pamuno ng Sulu Police Provincial Office para sa karagdagang mga tauhan upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Jolo, Sulu.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, June 24, 2026. Ang ating oras, 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
5: Makapal yung simento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: in an orderly and peaceful society.
1: Okay. Asik, marami po nagtatanong kung may pananagutan ba ang mga minor de edad na sangkot sa krimen. From your perspective po, paari niyo po bang ipaliwanag kung paano tinutukoy ang, o tinutukoy ang criminal liability ng isang bata batay sa edad at discernment sa ilalim ng batas?
0: Well, Josh, batay po doon sa Juvenile Justice Welfare Act, ano, nakalagay doon kung 12 years old to 15, not more than 15 yan, exempt yan from criminal liability. Pero hindi nangangahulugan na hihayaan na po natin yung bata even if exempt siya from criminal liability. Meron po yung intervention na gagawin. In fact, dadalhin po sa bahay pag-asa yung pong minor de edad na hindi na lower than 15, no, yung kanyang edad, para mabigyan ng nararapat na intervention so that siya ay maghilom, maturuan, magabayan nang sa gayon ay hindi na nga po maulit yung ganitong pangyayari o insidente. Pero kapag ang bata ay 15 to 18, not more than 18, at ang unang titingnan dyan, Josh, is

0: if he acted with discernment, ibig sabihin, alam ba niya yung ginawa niya? Alam ba niya ang tama at mali? Alam ba niya yung consequences nung ginawa niya? Now, we don't want to preempt the ongoing investigation, Josh, ano? Mm-hmm. But for academic discussion, sabihin na natin, kung halimbawang napatunayan ng korte na the individual acted with discernment, beatay na rin doon sa assessment and recommendation ng social worker who was assigned to mm-hmm. to do the assessment. And sabi ko nga, pag lumabas yan na the individual, the minor, acted with discernment, of course, there will still be criminal responsibility.
1: Okay.
0: But then, hindi po muna, hindi siya dadalhin doon sa facility na merong mga hardened criminals.
1: Mm.
0: Dadalhin po siya sa isang facility, no? Yung tinatawag natin na Rehabilitation Center for Youth. Kasi doon po yung diversion program gagawin. Kasi merong intervention na i-implement. And then, merong court representative who will regularly check on that individual. Titignan kung meron bang pagbabago, meron bang remorse doon sa kanya. Naging effective ba yung diversion program that was implemented? Kasi kung hindi yan naging effective and talagang hindi nagbago yung individual, walang remorse, walang pagsisisi, he will carry on the penalty of the crime that he has committed when he reaches the age na when he reaches the age na he's no longer a minor and will have to carry that penalty.
1: Okay. Now, Asik, given na maging epektibo yung intervention na pagdadala dito sa ating minor de edad sa Rehabilitation for Youth, kung sakasakali man na magkaroon ng remorse at magbago at bumalik sa kanyang komunidad, meron ba tayong follow-through na assistance para matanggap siya ng komunidad dahil most likely ito'y magkakaroon ng discrimination o makakatanggap siya ng ganon?
0: Well, alam mo, Josh, that's part of the interventions that okay. we will be doing. No? Bahagi yung rehabilitation and reintegration for that individual, especially kung nakita naman talaga natin na nagkaroon ng remorse, siya ay nagsisi sa kanyang ginawa, at talagang may pagpapago sa kanyang behavior, and we could definitely ascertain, no, based on the assessment that will be undertaken, na hindi niya nauulitin yung kanya pong mga nagawa. So there will be a separate reintegration process okay. that will be undertaken.
1: Alright. Asik, mula po sa GMA News Desk, maaari niyo po ba i-discuss ang step-by-step process naman na pagdaraanan ng dalawang children in conflict with the law na involved sa Tacloban shooting under the law?
0: Well, sabi ko nga, Josh, no, we don't want to preempt the ongoing investigation on the mm-hmm. case. But, yeah, together with the Juvenile Justice and Welfare Council, ay titignan po natin kung ano yung mga proseso na pagdadaanan nito pong mga children in conflict with the law. Again, nabanggit ko, kung ma-ascertain na below 15 years old yung pong nag-commit ng offense, dadalhin yan sa bahay pag-asa, no? Magkakaroon ng involuntary commitment, dadalhin yan doon sa bahay pag-asa, and doon bibigyan po ng nararapat na intervention. Ngayon, kung above 15 naman po at nakita nga na may the individual acted with discernment, then the process, as I've discussed earlier, will be followed.
1: Alright. Asik, sa ibang usapin naman tayo, sinimula na po ang rollout ng emergency cash transfer para po sa mga pamilya na apektuhan nitong magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Ano na po ang kasalukuyang status ng distribution at ilan na po ang pamilyang inaasahang matutulungan nito? Paano po tinukoy ng DSWD yung mga qualified beneficiaries na makakatanggap ng tulong?
0: Well, that's correct, Joshua. Kahapon nga po, nandito si Secretary Rex Gatchalian, nagtungo tayo sa Balut Island, ganyan din po sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, likewise in Glan Sarangani, and then dito sa General Santos before he flew to Tacloban this morning. Kahapon po, ang beneficiaries natin sa Balut Island for the emergency cash transfer ay nasa mahigit 7,000 na families. Sa Jose Abad Santos naman, nasa mahigit 22,000 na disaster-affected families yung ating pong beneficiaries for the emergency cash transfer. And then dito naman po sa Glan Sarangani, more than 8,000 beneficiaries, and then in General Santos, meron pong more than 5,000 disaster-affected families. So ito po ay tinukoy ng ating pong mga local government units. Tinignan po yung mga households na may totally and partially damaged houses. Yan po ang naging basehan natin sa pagtukoy and ng ating mga matutulungan under the emergency cash transfer, which is an adaptive strategy that bridges the gap between immediate relief and early recovery. Kasi alam naman natin, Josh, na hindi po lahat ng pangangailangan ng isang pamilya ay nilalaman ng isang family food pack. That's the reason why we're providing emergency cash transfers to help them also with their other requirements. Again, kahapon lamang po yung umpisa ng mga payout activities natin. Magpapatuloy po ito hanggang sa maserve na natin lahat nung mga nabanggit ko ng mga beneficiaryo.
1: Okay. Asik, linawin lang po natin, ano po yung kaibahan ng emergency cash transfer sa mga ibang tulong pa po na nauna nang naipabot ng DSWD?
0: Well, Josh, ang mga naunang tulong na naipabot natin ay yung mga food and non-food items. Sa response phase kasi yan talaga yung mga immediate assistance na pinoprovide natin. Kasi 24 hours, 48 hours, 72 hours after an earthquake, or after the earthquake, I mean to say, ang immediate talagang pangangailangan siya, pagkain, mainom na tubig. But as we enter the early recovery phase, kinakailangan na talaga nating magbigay pa ng ibang tulong such as cash transfers. Kasi may mga ibang pangangailangan sila na, again, hindi po nilalaman ng mga food packs. Halimbawa po, mga gamot, gata siguro ng mga bata, diaper, and then for some, kinakailangan nila ng pako para sa pag-repair ng kanila pong mga nasirang mga bubong, and some other requirements to, again, help in the restoration of their normal psychosocial functioning. Pwede kasing shelter needs, pwedeng livelihood needs, no, yung ina-address nitong emergency cash transfer. So, mas flexible itong emergency cash transfer because it could empower yung pong mga disaster-affected populations natin in prioritizing their specific needs. Magkakaiba yan. So, they could decide kung saan po nilang pwedeng gamitin itong cash transfer as opposed to the food packs and non-food items na hindi talagang yun ay gagamitin lang nila para sa kanilang pagkain and then other shelter needs.
1: Okay. Asik, sa ganito pong kalaking disaster response o yung malawakang pagtulong po ninyo, paano po tinitiyak ng DSWD na mabilis at walang maiiwanan sa pagbibigay po ng tulong sa mga nangangailangan?
0: Well, Joshua, under the leadership of Secretary Rex Cancellian, and alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., na tiyakin natin ang agarang tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng iba't ibang kalamidad, DSWD has implemented the Buong Bansa Handa Program, na kung saan nga po we've created two parallel supply chains. First is the government sector driven, second is the private sector driven. Under government sector driven, we have strengthened the production and prepositioning of food and non-food items. Hindi lamang po sa mga warehouses ng DSWD, but gayon din po sa warehouses ng ating mga partner LGUs. We're able to use the warehouses, local government, nakapag-preposition tayo nan. So gone are the days na maghintay tayo ng 2 to 3 days bago po makarating ang tulong mula sa pamahalang nasyonal, sapagkat nandun na po, bago pa man po tumama ang isang kalamidad, nandun na po yung goods ng DSWD. So that enabled the department and the government as a whole to immediately respond to the needs of those who have been affected by this earthquake. And then po, because of the parallel supply chain natin, yung private sector driven, nako-complement whatever na napoproduce ng DSWD sa mga major hub. So, mabilis po kung pagpapahatid natin ng tulong. In fact, Josh, bago pa man po tumama itong 7.8 magnitude earthquake dito po sa Mindanao, more than 1.1 million family food packs have been prepositioned dyan po sa mga dito sa warehouses natin dito sa Mindanao. And 4.2 7 million ang ating pong national stockpile. So, napakabilis po ng pagpapahatid natin ng tulong. And apart from that, our good partnership with Office of the Civil Defense, the Philippine Air Force, and the Philippine Coast Guard enabled us to ferry goods, lalo na doon sa mga island municipalities, yung mga tagang na-isolate nito nga pong malakas na lito.
1: Okay, that's good to hear. Okay, karagdagang mensahe nyo na lang po, ASEC, sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga pamilya na nakaranas ng sakuna at ito pong nangyaring trahedya sa Tacloban at Mindanao.
0: Yes, Joshua, gaya nga nang napakit ko, no, si Secretary Rex Guchalian ay nasa Tacloban City ngayon, nakikiramay, nagbibigay ng suporta sa mga pamilya ng mga naulila, pamilya ng mga nasaktan. Kasi more than the assistance that we are providing, napakahalaga sa amin, Josh, na makiramay kami, makita ng mga pamilya na kami po ay kaisa, kasama po nyo sa pinagdadaanan ninyo. Ito po ang commitment ng DSWD, hindi lamang po sa pagbibigay ng tulong pinansyal, hindi lamang po sa pagbibigay ng mga family food packs, but we are deeply committed in ensuring na kayo po ay mabigyan ng nararapat na assistance, nararapat na tulong, na karamay niyo po kami. Nandito po kami, and this is our commitment. Ito po ang sinumpaan naming tungkulin, na alalayan kayo, gabayan kayo, hanggang sa tuluyan po kayong makarecover mula po sa mga pinagdadaanan niyo. Ganito po kami sa DSWD, sapagkat sa amin po ang bawat buhay ay mahalaga.
1: On that note, maraming salamat po sa paglalaan ng inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Thank you, ASEC. Samantala, pagbaba sa 12 taong gulang ng Age of Criminal Liability ating tatalakayin. Kasama si Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Yusik Tapales, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas niyo.
2: Isang makabatang umaga po sa ating lahat. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po.
1: Yusek, may mga panukala po ngayon na ibaba ang minimum age of criminal liability sa 12 years old. At may mga pahayag na bukas ang palasyo sa usaping ito. Ano po ang pananaw ng CWC tungkol dito?
2: Nakita ko nga po yan sa mga balita. Of course, we defer to the wisdom of the President. Ano? At the end of the day, we trust our President, and the Council for the Welfare of Children is always open to discussions on how to improve child protection. Ano? Perhaps yung pag-revisit din itong minimum age of criminal responsibility, it's a discussion na kailangan nating harapin ngayon, ano? So that the Council for the Welfare of Children can also contribute to the discussion, ano? Providing the pros and cons of lowering the minimum age of criminal responsibility. Sir, ang tingin po kasi namin dito, and of course, our sister agency, the Juvenile Justice Welfare Council, has brought this up, I think, in previous interviews. Ano? Ang nakikita po kasi natin dito, we have to give context dito sa nangyari dito sa Tacloban. Ano? While, of course, we understand the emotions are really running high, pero based on the data of the Juvenile Justice and Welfare Council, po kasi, when we talk about children in conflict with the law, 70% po niyan ay yung mga above 16 po ang nakakommit ng krimen, ano, dun sa datos po natin. And 30% lang naman talaga yung below 15 na nagiging exempt sa mga proseso ng ating batas. Ano. So while I understand the emotions of people, and we, of course, we commiserate with everybody, nakikiramay po kami, ayaw po namin nangyayari to. Pero yun nga, we are open to discussions, and perhaps if there will be discussions on the amendment of the minimum age of criminal responsibility, we will provide the data po, and of course even the UN general comment, ano, which sets the minimum age of criminal responsibility sa 14. Actually, ang Philippines, 15 po. No? Mas mataas pa yung sa atin. Kaya sabi ng UN, maganda yung sa atin. No need naman na ibaba. Pero if there will be discussion so that, naandyan po sa gitna niya ng Council for the Welfare of Children po.
1: Okay. And may ilang grupo po, tulad ng Philippine National Police, organization rather, na sumusuporta sa pagbaba ng age of pagbaba ng age of criminal liability, dahil nakikita nila na may ilang menor de edad na ginagamit sa krimen. Sa tingin po ng CWC, paano po natin dapat tugunan ang paggamit sa mga bata sa illegal na aktibidad?
2: kami po ay tutol sa paggamit sa mga bata sa kriminalidad. Ano? Actually, yung Juvenile Justice Welfare Act, natin, as amended by Republic Act 10630, ay yan po ay pinagbabawal. Ano? And may liability ang mga tao na gagamit ng mga bata dyan sa masasamang gawain na yan. Ano? And we want to dispel that misconception din na hindi ko mo bata po wala pong pananagutan. Ano? In not so many words, sir, ang dinidikta lang ng batas natin is that there will be additional steps or processes because of their minority. Kunyari po, yun sa nangyari po na pamamaril, pag ang isang bata na involved dyan ay above 15, of course, there will be a determination of discernment, ano, kung alam ba niya ang tama at mali. And pag yan ay alam at tama at mali, lalo na to serious crime na yung nagawa niya, eh siya po ay maaaring makasuhan talaga eventually at dumaan doon sa proseso ng batas natin. Ano. Yung below 15 naman, sir, ang nangyayari po dyan, while there is no criminal liability, ang parents po, hindi po kayo exempt dyan. Pag kayo po ay may anak na below 15, nag-cost ng danyo, so even pagkamatay, ang liability po ng civil liability ay nasa parents po. And of course, pati po yung bata, may tagpagdadaan ng proseso po. Nabanggit na rin po yata kanina yung bahay pag-asa. Meron po dyan tinatawag na yung Intensive Juvenile Intervention Support Center. Pag serious ang offense po, dyan po kayo ilalagay para po matulungan kayo para makabalik eventually sa society kung kaya po makabalik po ng bata.
1: Okay. At Yusek, sa ilalim po ng kasalukuyang Juvenile Justice and Welfare Act, may proseso para sa intervention at rehabilitation ng mga batang nasa conflict with the law. Sapat po ba ang kasalukuyang batas? Ano po ang kailangan palakasin ng pamahalaan sa tingin po ninyo upang maiwasang masangkot ang mga bata sa krimen?
2: Sir Joshua, I would say na sufficient ang provision ng batas natin. Ano? Actually, ang sinisikap ng pamahalaan natin dyan, ang requirement kasi ng batas, lahat ng, if I remember correctly, ano, lahat ng highly urbanized cities natin, kailangan may bahay pag-asa, or provinces yata ito. Ano? But I think the difficulty now is really to establish bahay pag-asas in all those areas. Ano? So ang ginagawa po natin dyan, at sa pangungunan na rin ng aming boss, Secretary Rex Gatsalian, dahil hindi pa nga makumplet sa buong Pilipinas, ang ginawa natin dyan, yung tinatayo currently dyan, na yung mga huling itinayo, ay ginawa natin per region po, ano, naka-cluster na lang po doon, para lang po madagdagan natin ang bahay pag-asa, because we believe that really yung rehabilitation and eventual reintegration po nila sa ating society, napaka-importante po. Ano. In fact, Kuya Joshua, based on the data of the Juvenile Justice Welfare Council, maganda ang batting average reach natin sa ano no sa pagtigil ng reoffending. Kunyari po yung nailagak po sa mga bahay pag-asa ay 6% lang po ang nagreoffend at yung successful reintegration po natin ay 94%. So imagine niyo po ano 94% po ng mga nagkasalang bata eventually ay na-reintegrate sa ating society na law-abiding citizens po no. So kaya po kami ay hindi rin sumusuko. But then again ano if there will be discussions on lowering the minimum age of criminal responsibility, naandyan po kami to give the pros and cons po para po talaga inform ang maging decision po ng pamahalaan po natin.
1: Okay. Yusek, pakipaliwanag po, paano po ba sinusukat itong discernment ng isang bata, lalo na sa kaalaman nito ng tama at hindi tamang gawain? At bakit po mahalagang bahagi ito ng juvenile justice system?
2: Opo, para po dun sa above 15 to below 18, meron po talagang determination dyan na alamin ang discernment. Ano? I think one of the most recent Supreme Court decision dyan, yung XXS versus People, 2023 decision ng Supreme Court to, sinabi dito, yung discernment dyan para dun sa mga nakikinig po is the ability to understand the difference between right and wrong or maintindihan mo yung consequences ng iyong actions. Yun po yung discernment. Ano? Preliminary ang nagtatakda po niya na nagdi-determine ay yung social worker po. No? So yan yung mga social worker natin sa mga LGUs. Pero ito, lalo na po ito, kunyari, pinag-uusapan natin yung Tacloban. Since may namatay po at mataas po, serious yung offense, finally yung court po ang magdi-determine yan after dun sa determination ng social worker. Sinasabi rin doon sa kaso, Kuya Joshua, na walang presumption na nag-act ng with discernment yung minor. Ano? Kaya po, very important na ang mga social worker ay ang court at ang court ay i-determine talaga ano by examining kunyari yung attitude ng minor. Ano ba yung appearance niya? Ano ba yung behavior niya? May remorse ba siya? Ano yung weapon na ginamit kunyari? Ano? Tsaka yung dinispose ba niya yung evidence? Tinago niya? Tumakas ba siya? Ano? There are many circumstances that may affect the determination of discernment po. At yan po ay talagang pinag-aaralan po ng social workers at ang mga korte po natin.
1: Okay. Yusek, gaano po kalaki ang papel ng kahirapan sa buhay, kawalan ng gabay o guidance, at maging ng isang trauma sa pagkakasangkot ng isang bata sa illegal activities?
2: Alam niyo, Kuya Joshua, napakalaki po niyan. Ano, batay din sa pag-aaral ng Juvenile Justice Welfare Council, ang mga causes or drivers sa pag-commit ng mga offenses ng mga bata. Tama ka, number one, poverty, pagpapabaya ng magulang, hindi pag-aaral o yung pag-drop out sa eskwelahan dahil hindi na sila nabibigyan ng tamang mga aral at turo, saka yung lack of family support. Ano? Kaya nga, while a lot of people are really angry, emotional, ang sinasabi po natin dito, so before we condemn children, before, of course, the easiest thing to do is talagang sabihin nga, sinasabi nga ng iba, talagang ipapakulong na lang natin silang lahat. But ang tanong po namin kasi, is that the right thing to do? No? Given that there are many drivers po, no, na nagtutulak sa mga bata para gumawa ng mga krimen po. No? At unang-una na dyan po, yung kahirapan na talagang tinututukan po ng ating pamahalaan. Kaya nga sabi ko, let's not quick to judge, let's avoid knee-jerk reaction. To solve this problem, we really have to be asking the right questions. Ano po ba ang nagtutulak sa mga bata na gumawa ng krimen? At pag nalaman po natin yan, how do we solve it and how do we help children? But okay, of course, under the Juvenile Justice Welfare Act po, may pananagutan po yung nakadanyos po na bata, yung nakasakit po na bata.
1: Okay. Well, speaking of resolution, Yusek, ano po ba sa tingin ninyo ang dapat gawin para hindi lang maparusahan yung bata, kundi matugunan din yung ugat ng problema tulad ng issue sa pamilya, exposure sa karahasan, at kakulangan sa suporta?
2: Opo, siguro po ano ang ginagawa, siguro ipaliwanag ko po yung ginagawa ng pamahalaan ngayon, ano, lalong-lalo na narinig ko po si ASEC Irene kanina na una po sa akin. Ang aming parent agency po, ang Department of Social Welfare and Development, ay nakatutok po sa pamilya, ano. It's all about solving poverty, yung hunger, strengthening the family, because at the end of the day, in the middle of that family is the child na kailangan po ng pagmamahal, pag-aaruga, at talagang kailangan maging secure. Okay, so yan po ang tinututukan natin, strengthen the family. Yung child protection ho starts at home, pero yung child protection, hindi lang naman para protektahan ang iyong anak. Kung hindi, turuan din siya na dapat hindi siya manakit ng ibang bata. Ano? And of course, the schools, pumapasok po ang DepEd dyan, we have to make the school safe. At we are working with DepEd po. No? Even the mga bata helpline 1383 is connected to the DepEd hotline po, and marami pong ginagawa ang DepEd to make our school safe. But if we have to revisit the rules and perhaps add some protocols, kami po ay makikipagtulungan kung kakailanganin po ng DepEd ang aming tulong po.
1: Okay. Yusek, sakasakali man po na ibaba ang edad ng criminal liability sa 12 anyos o 12 years old, ano po ang posibleng epekto nito sa mga bata, pamilya at komunidad ayon po sa pananaw ng child welfare experts?
2: Opo, alam niyo po, Kuya Joshua, nung ako po ay law student, sa revised penal code, 12 years old po talaga yung cut-off noon, ano? Pero noong 2000s po, I think early 2000s, yan nga po yung naging 15 years old na, ano? So inabutan po yan, yung 12 years old na yan, and our revised penal code was enacted in 1932. I think it's January 1, 1932 po yan, ano? So ibig sabihin, noong 1932 pa lang, pag ang exempt lang noon, yung below 12 po, ano? Pero yun nga po, since meron tayong current na batas, we will join that conversation, ano, kung ano yung magic age natin at kung kailangan bang ibaba. Pero siguro, obligasyon ng Council for the Welfare of Children na sabihin sa lahat po na meron tayong UN General Comment kasi na nagsasabi na, of course, ang pinakabata dapat na criminal liability ay hindi bababa ng 14 years old. Ano? So kung sa Pilipinas, 15 yan, mas maganda pa yung ginagawa ng ating bansa. Ito ay dahil sa kadahilan na sabi ng United Nations na ang mga bata kasi na below 15, below 14, hindi mabuo yung kanilang kaisipan, yung kanilang emotional quotient, ang cerebral cortex nila dinidevelop pa rin, yung pakikipagkapwa tao nila. No? So, maaaring hindi pa nila nauunawaan ang tama at mali. Ano? So if we condemn them, if we imprison them, if we, you know, penalize them, baka po hindi yan ang solution sa problema po natin. Ano? So, but of course, we respect the opinion of other agencies po, and we will join that conversation because at the end of the day, best interest of the child po ang gusto ng ating pamahalaan.
1: Alright, well on that note, mensahin nyo na lang po, Yusek, sa mga magulang, komunidad, at maging sa policy makers tungkol po sa tamang pagtingin sa mga batang nasasangkot sa krimen.
2: Para po doon sa mga magulang, dahil po doon sa nangyari ng mga pananaksak, na nangyari po doon sa pamamaril na na-witness po natin sa ating mga TV po, ano, ang kailangan po ng ating mga anak ay human connection. Kausapin po natin sila, yakapin po natin sila, let's open lines of communication with our children. At the end of the day, we are at the forefront of what the government is doing to protect our children. Ang mga magulang po, tayo ang punong abala po dyan. Of course, the schools help, the communities help, and the government helps. But at the end of the day, child protection starts at home. Huwag po natin pabayaan ang mga bata dahil sa bagong Pilipinas po, bawat bata ay mahalaga.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Salamat, Yusek.
2: Makabatang tanghali po. Thank you.
1: Samantalang tiniyak ng Department of Health na walang iisiping gastusin sa ospital ang pamilya ng 22 biktima matapos ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Ayon sa DOH, wala nang babayaran ang mga pasyenteng na-admit sa DOH Eastern Visayas Medical Center dahil sakop ito ng Zero Balance Billing Program ng pamahalaan. Suportado naman ang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program ang mga pasyenteng naka-admit sa LGU at mga pribadong ospital. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., magbibigay din ng DOH ng mental health and psychosocial support sa mga estudyante, guro, non-teaching personnel at mga magulang. Bayan, huwag kayong bibitiw, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Disaster Watch. Paghanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod. Fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhing matibay ang bahay at ipaayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-imbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhin ng sunog. Siguraduhin ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan at ilagay kung saan ito madaling makita at makuha sa oras ng sakuna. Makipag-ugnayan sa mga leader para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras na kailangan lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
4: Susunod sa Schoolmates.
5: We're serving youthful vibes at Batangas State University. Sabayan mo pa ng hot topic tulad ng aktivismo. And you have a recipe for another fun balitaktakan.
6: We're defending here the undeniable truth that activism itself promotes the love for one's country kasi may pakika sa ano nangyayari.
7: Ang aktivismo ay hindi automatikong naglalayong magmahal sa bayan.
5: Kabataan, boses mo ay mahalaga. Schoolmates, Webes ng gabi. Dito lang sa PTV.
8: Iba't ibang kulay. Pantay-pantay. Dahil ang prinsipyo ng paggalang at karapatan ay walang pinipiling kasarian. Patuloy nating ipaglaban ang isang mas inklusibong mundo para sa lahat. Happy Pride Month! Isang mensahe mula sa inyo, People's Television.

0: Pagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, pagbubukas ng one-time tax amnesty para sa micro-taxpayers at ang pagsama ng BIR sa National Single Window Integrated Trade Facilitation Platform ating tatalakayin. Kasama si Bureau of Internal Revenue Spokesperson at BIR Strategic Reforms Group Deputy Commissioner Marisa Cabreros. Ma'am Marisa, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po sa inyong lahat. So sa tagapakinig po ng ating ang inyong programang Bagong Pilipinas ngayon.
0: Okay. Salamat po sa pagpapaunlak. Ma'am, una po sa lahat, ano po ang pangunahing layunin ng inilunsad na one-time tax abatement program? At sino-sino po ang maaaring makinabang dito?
1: Okay. Una po, salamat sa pag-imbita ng

0: Okay. Commissioner?
1: Po, yes po.
0: Yes. Medyo napuputol po ang inyong linya. Pakiulit po yung nabanggit nyo kanina. Tungkol doon sa mga maliliit na negosyante.
1: Okay. Ang makikinabang po nito is yung ating tinatawag na mga micro taxpayers. Ito po yung mga individual or mga negosyo po na ang taunang gross sales ay hindi po lalagpas ng 3 milyon. So kung yan po ang kapasidad ng negosyo ay hindi naman po lalagpas ng gross sales ng 3 milyon, ang tawag po sa kanila ay mga micro taxpayers po sila. Sila po ang makikinabang dito po sa bagong programa ng BIR na one-time tax abatement program.
0: Okay. Kung ang programa po, Commissioner, ay para po sa mga micro taxpayers, paano naman po malalaman ng isang taxpayer kung siya ay kwalipikado para makapag-avail ng abatement? Nabanggit nyo nga po na kung hindi lalampas yung kanilang annual gross sales ng 3 million pesos, maliban po doon may mga ibang paraan pa po ba para malaman nila na pwede silang mag-avail nito?
1: Opo. So ganito po, para malaman po ng publiko. Kung kayo po ay micro taxpayer, yung kaninang binanggit ko na gross sales na hindi lalagpas ng 3 milyon, eh meron po ba na delinquent account or assessment sa BIR na hindi pa po nababayaran? At dapat po yung total ng mga hindi nabayaran na yan sa isang taon, referring po sa basic tax, hindi lalagpas ng 80,000 pesos. Mm-hmm. Tapos itong mga liability po na ito or mga assessments na hindi nababayaran, dapat po existing. Cut off po natin as of December 31st, 2025. So kung itong tatlong kondisyon na ito pasok, qualified po sila. So ulitin ko po, sila po yung micro taxpayer, yung mga utang nila sa gobyerno in terms of taxes, delinquency, or mga penalties. Basta po hindi lalagpas ng 80,000 sa kada taxable year and existing po yung mga delinquent accounts na yan or assessment or stock filer issues as of December 31st, 2025, pwede po silang mag-avail ng abatement program, one-time abatement program.
0: Okay. Commissioner, pakipaliwanag din po, nabanggit niyo po na yung dapat yung mga hindi pa nawabayaran taxes ay hindi lalampas ng 80,000 pesos. So, paano po nila babayaran ito? Would this be installment o isang bagsakan lang po? Or meron din po ba itong kaakibat ng interest?
1: Ganito po. Kung sa regular pong pagsisingil ng BIR, mawa kayo po, example lang po ha, may assessment po kayo na hindi nabayaran sa BIR. So, yung assessment po ninyo niyan is may basic tax, may pataw din ng mga penalties, surcharge at saka interest na tinatawag. So, lumalaki yan. So, bawat tax type, iba-iba, maaaring pong income tax, value-added tax, percentage tax, doc stamp, kung anong mga iba't ibang mga tax type yan. Sa bawat taon, itututal po natin, isusuma po natin yung basic tax lang po, hindi kasama yung incremental penalty. Except na lang po, kung ang only assessment sa inyo is penalty lang, ay di yung penalty po na amount. So, ito total po yan. Lalagpas ba ng 80,000? Kung hindi po lalagpas ng 80,000, pwede pong i-apply yan for one-time abatement, tapos hindi naman po sila i-require na bayaran lahat yan. Kung hindi, magbabayad lang po sila ng flat rate, 5,000 pesos po bawat taxable year, para po maisara na po yung kanilang open liability sa BIR.
0: Okay. Commissioner, meron din po mga nagsasabi na natatakot ang ilang micro-entrepreneurs na lumapit sa BIR dahil po sa posibleng penalties o komplikadong proseso po. Ano po ang ginawa ng BIR para po mas gawing simple, kumbinyente at accessible ang pag-avail ng one-time tax abatement na ito?
1: Okay, naunawaan po namin, marami pong natatakot pupunta ng BIR, pero wag naman po sana kasi kami po itutulong po sa inyo. Kung meron po kayo na open liabilities po sa BIR na pasok po dun sa criteria, maganda pong pumisita po kayo sa aming district office para magabayan kayo kasi simple na po ang proseso. All you have to do po is mag-file ng application na kayo po'y may open liability at titingnan po yan ng BIR na, okay, ang total lahat sa bawat taxable year, hindi naman po'y lalagpas ng 80,000.

0: buksan, eh, malalamat, maggagabayan kayo na kwalifikado kayo. So, ang babayaran lang po ninyo is one-time abatement na 5,000 pesos. Pagkabayad po, is ibabalik lang po ninyo yung proof of payment nung 5,000 pesos at makakatanggap po kayo ng tinatawag naming certificate of availment. Mm-hmm. So, nag-qualify kayo. Tapos, yung base po sa certificate of availment, sa aming sistema po is i-adjust po namin na i-close po yung mga covered liability po ninyo, mga assessments or subfiler penalties or delinquent accounts. Basta po, ang total sa bawat taon ng i-avail ninyo is hindi lalagpas ng 80,000. So, 5,000 pesos lang po ang babayaran. Huwag naman po, huwag na po kayo silang magkatubiling lumapit po sa BIR kasi kapag hindi po nila sinettle yan, lumalaki po habang tumatagal ang panahon, gawa ng interest po na napapataw pag hindi po nababayaran yan.
1: Okay. Okay, Deputy Commissioner, ito po, speaking of certificate of availment, hanggang kailan po ito maaaring ma-avail? Ito pong programang ito.
0: Okay. Ang programa po is hanggang December 31st, 2026. Itong taon lang po. And then, yung guidelines po niyan, downloadable po sa aming website, www.bir.gov.ph. Sa Revenue Regulation 4-2026. Nakalagay po doon, nung pong inaprubahan po yan ng ating Secretary of Finance, is may nakalagay 15 days from publication ang effectivity date po ng programa. So, bale, magsisimula po ang programa itong July 7, 2026. Tatakbo siya hanggang December 31st, 2026 po.
1: Okay. Sa ibang usapin naman po tayo, Deputy Commissioner, isa po ang BIR sa mga unang ahensya ng gobyerno na naisama sa National Single Window Integrated Trade Facilitation Platform. Ano po ang kahalagahan nito at paano po nito mababago ang proseso para sa mga importer at negosyante?
0: Okay. Yung pong tinatawag nating NSWITPF po, yung National Single Window through Integrated Trade Facilitation Platform, eh actually po, eh programa po ito ay DOF-led modernization po at ang primary ahensya po is actually ang ating Bureau of Customs. Indirectly po, makikinabang po ang BIR at ang napili po ang BIR at ang National Tobacco Authority or Administrative Authority na yung unang ahensyang ipapasok po sa platformang ito. Kasi po, matutulungan po yung ating importer at negosyante kasi po ang proseso mo ipapasok po sa platform na ito is yung ATRIG. Ang ATRIG po is yung dokumentong pinoproseso ng BIR na ipinapasa po natin sa Bureau of Customs. Ang ATRIG po, ang tawag po niyan is, ang ibig sabihin po niyan is Authority to Release Imported Goods. So yung ating mga importer po, mga negosyante, mapapabilis po ang layunin is mapabilis ang pagproseso ng pagbayad ng buwis, pag-clear ng tamang classification po ng in-import na goods, at kapag ko'y na-submit through the system yan sa Bureau of Customs, mapapabilis po ang pag-release ng kanilang in-import na mga items.
1: Okay. Sa digital transformation naman po ng BIR, paano po ninyo sinisiguro ang seguridad ng datos at proteksyon laban sa cyber threats, lalo na't sensitibong impormasyon po ng negosyo ang pinoproseso online?
0: Okay. Pagdating po sa data protection, is siniseryoso po ng BIR yan. Napaka-importante po ang data protection because kasama po sa provision ng tax code, pati na po ng data privacy, na confidential po ang mga datos na napupunta sa BIR. So, kailangan po, masisiguro natin na limited po ang tao na may authority na makita ang data at ang layunin is authorized at valid. With the digitalization po ng proseso, kasi mapapasama po ang BIR at ang NTA sa plataforma ng single window platform ng importers transaction, is kasama na po na hindi dagdag kundi talagang kaakibat dapat po ng sistema na meron siyang data protection and security feature. Kasi importante pong pangahalaga natin ang datos po ng mga transaksyon ng ating importers at saka mga negosyante.
1: Alright. Deputy Commissioner, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan at sa ating mga taxpayers.
0: Okay. Maraming salamat again po sa PCB4. Isang pagkakataon po ito na ma-share namin ang mga bago po na nangyayari sa BIR. Isang maganda pong beneficyo po is para sa ating mga micro taxpayers. Magsisimula po ang one-time abatement program itong July 7 at tatakbo po siya hanggang December 31, 2026 po. Kahit po hindi pa epektibo, pwede po kayong pumasyal sa aming mga BIR office para po malaman ano bang mga open liability. Makita kung pasok po dun sa criteria ng 80,000 kasi imbis na i-require kayo magbayad ng 80 or more, kung qualified po kayo, one-time payment po na 5,000 po per taxable year, mabibigyan na po kayo ng certificate of availment at mawa-wipe out po yung mga old liabilities nyo sa datos po ng BIR. So, kumbaga, matutulungan po silang move forward, clean slate at panibagong magandang record po ang inyong pangalan sa datos po ng BIR.
1: Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Bureau of Internal Revenue Spokesperson at BIR Strategic Reforms Group Deputy Commissioner Marisa Cabreros.
0: Salamat po.
1: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Bayan, sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, 1:04.
0: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Isang magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
11: Isang malusog na araw, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin, midweek na tayo, araw ng Miyerkules, June 24, 2026. Maraming kapistahan ngayong araw na ito, 'di ba? St. John the Baptist, ano? Patron ano, ng mga nagpipista ngayong araw na ito sa Maynila at sa San Juan, kung daw nagkakamali. Chediliva po, dito naman sa programa Natatalakay sa ating kalusugan. Doc, bukas, June 25 naman ay observance ng World Vitiligo Day at kasabay niyan yung 17th death anniversary ng King of Pop na si Michael Jackson, na sikat na tao na merong ganitong kondisyon. Kailan pinalabas yung kanyang biopic at pinakita rito yung paglabas ng kanyang vitiligo. Kaya sa episode natin ngayong hapon, pag-uusapan natin ang tungkol sa nasabing problema sa balat na marami pa rin maling paniniwala at stigma na nakapalibot dito. Mahalagang mas malinawan tayo para mas maunawa natin kung ano nga ba ang vitiligo at kung paano ito nakakaapekto sa kalusugan at damdamin ng isang tao.
10: Tama ka dyan, Ched. And yung tinatawag nating social stigma that goes with having vitiligo, even up to now, nandiyan pa rin. Ano? And para maliwanagan yung ating mga kababayan, mas maganda siguro na manatili silang nakatutok dito sa ating himpilan.
11: Mm-hmm. Sige, Dok, umpisa na natin yung ating talakayan. Ano ba klaseng kondisyon itong vitiligo?
10: Yes, ang vitiligo ay isang kondisyon ito, no, kung saan nawawala yung kulay ng ilang bahagi ng balat natin, ano? Dahil nasisira o nawawala ang mga melanocytes, ano? Ito yung mga cells na gumagawa ng melanin o yung pigment ng balat. Ano? So, kaya tayo nagkakaroon ng kulay sa balat natin. It's because of the melanin pigment. And dun sa karamdaman ng vitiligo, ito yung nawawala.
11: Ayun. Dok, meron palang dalawang klase itong vitiligo, yung segmental at non-segmental. Ano yung pagkakaiba nilang dalawa at alin dito yung mas common?
10: Yes, ang segmental vitiligo, ano, ay karaniwang nasa isang bahagi lamang. Kaya nga tinawag nilang segment, ano, by segment ang ano nila. Isang bahagi lamang ng katawan ang involved at mas maagang nagsisimula, ano. Yung non-segmental vitiligo naman ay ang kadalasang magkabilang bahagi ng katawan ang meron, ano. Ito yung mga epektado at ito ang mas karaniwang uri.
11: Mm-hmm. Dok, paano malalaman kung itong kondisyon mo ay vitiligo nga at hindi ibang klaseng kondisyon sa balat?
10: Well, yung karaniwang malinaw ang hangganan ng puting patches sa vitiligo, ano, at wala itong kaliskis o yung pangangati, ano. Mahalaga pa rin ang pagsusuri ng dermatologist upang matiyak na hindi ito fungal infection o ibang sakit sa balat.
11: Mm-hmm. Kasi 'di ba, pwede rin siyang pagkamala na ano psoriasis, 'di ba, Doc?
10: Yes.
11: Akala ko nalilito ako diyan hanggang ngayon Pero yung psoriasis, nagkakaliskis.
10: Yes, may scaling, ano. Mm-hmm. And syempre, mayroon ding mga symptoms kagaya ng pangangati, ano, pamumula.
11: Mm-hmm. Sa vitiligo naman, puting patches,
10: yes,
11: yung
10: puting
11: ano niya,
10: patches lang
11: yung
10: siya.
11: Makikita. Doc, nakakahawa ba ito?
10: Ito yung isa sa mga magandang sagutin na tanong, ano, para mas maliwanagan sila. Hindi po ito nakakahawa, no? So ang vitiligo ay hindi nakakahawa at hindi naipapasa sa pamamagitan ng paghawak o pakikisalamuha sa taong meron, ano, o paggamit ng parehong gamit ng merong vitiligo, no? So hindi po ito infectious or communicable.
11: Mm-hmm. Kung ganun, Doc, ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ito? Pwede bang mamana itong ano, itong ganitong klase ng karamdaman?
10: Oo, pwede itong mamana, ano, maaring may genetic o namamanang bahagi ang vitiligo. Ngunit hindi lahat ng mga may kamag-anak na may vitiligo ay magkakaroon talaga nito.
11: Mm-hmm.
10: So ang mga nakikita nilang dahilan o ng pagkakaroon nito, ano, pinaniniwalaan na may kinalaman ang autoimmune reaction, pwedeng-pwede ito. Pwedeng-pwede rin yung genetic factors, yung matinding stress, ano, at ilang mga environmental triggers.
11: Mm-hmm. Ayan. So yun pala, no, yung mga tinuturong dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong skin condition. Ngayon, Doc, sa ang parte ng katawan karaniwan na makikita ang vitiligo? Meron kasi akong isang kakilala, nakita ko nagsisimula doon sa kanyang kamay yung puti.
10: Yes, no, madalas itong makita sa mukha, no, sa kamay, sa daliri, doon sa siko natin, ano, sa tuhod, sa paa, paligid ng bibig, no, marami tayong makikita ng ganyan. Sometimes even sa mata natin, ano, at saka dun sa ating mga private parts, no, pwedeng-pwede itong makita.
11: Mm-hmm. Pero Doc, yung start ng puting patches, san parte ng katawan talaga siya mas common na magsimula? Sa kamay, sa mukha, o sa private part?
10: Madalas dun sa mukha at saka kamay. So ito yung mga usual na nakikita natin.
11: Mm-hmm. Doc, meron bang edad kung kailan kadalasang nagsisimula ito? Kumbaga, parang wala kasi ako nakikitang bata na merong vitiligo. Ewan ko lang kung wala pa ako talaga nakikita o meron naman, di ko lang nakita.
10: Well, maaari itong magsimula mula sa anumang edad, no? So kahit na bata ka pa, may edad ka na, no? Pwedeng mag-start pa rin ito, ano. Ngunit mas madalas itong lumalabas bago mag 30 years old, ano. So 'yan ang mga kadalasang nakikita natin.
11: Mm-hmm. Ayun. Ah, Doc, bukod dun sa pagkawala ng kulay sa balat o yung pagkakaroon nga ng puting patches, ano-ano pa yung mga senyales ng vitiligo?
10: Karaniwan, usually mga puting patches lamang ang nakikita, ano. Ngunit maaari ring magkaroon ng pagkawala ng kulay sa labi at sa loob ng bibig, ano. And itong mga ito usually flat sila, hindi walang kaliskes. Hindi rin naman sila namumula at walang ibang sintomas kagaya ng pangangate. So, plainly, parang white patches lang talaga sila.
11: Mm-hmm. Pero hindi kaya mapaggamalan din itong ano, minsan, Doc, na an-an? Diba? Kasi diba yung an-an puti rin yun eh?
10: Yes, pero meron talaga silang pagkakaiba. No? Ang kapag an-an, syempre, alam natin, may kasamang symptoms ito, no? Kagaya ng pangangate. So, sometimes, yung iba nagkakaroon ng scaling. Kasi nga, these are fungal infections, ano? And pag sinabi nating fungal infection, usually progressive talaga yung mga ito at yung mga symptoms very pronounced talaga sila habang nagpo-progress.
11: Mm-hmm. Ayun. Doc, lahat ba ng vitiligo ay tuluyang puputi? Kundi man na buong katawan ay halos buong katawan ay matatakpan na ng puti yung kanilang balat?
10: Yeah, hindi naman. Ano? Magkakaiba ang paglala ng mga vitiligo. So in other words, yung variation, no, it really varies from one patient to another. Ano? So marami ang may ilang patches lamang at hindi umaabot sa buong katawan. But there are still others na halos buong katawan na meron. So magkakaiba bawat pasyente.
11: Mm-hmm. Ayun. So, ang mga dermatologists nga, ang mga espesyalista na tumitingin sa ganitong klase ng kondisyon, kailan na dapat magpatingin, Doc, ang isang pasyente kung tingin niya parang may kakaiba na doon sa kanyang ano?
10: Yes, ang mga usual na tumitingin sa mga ganito, ano, yung mga tinatawag nating mga dermatologists or espesyalista sa balat. Ano? At kapag may napansin na tayong mga puting patches, lalong-lalo na lumalaki ito, dumarami siya, o nakaka-apekto na sa kumpiyansa mo at sa yung kalidad mo sa buhay, ano? Kasi nga madalas nating sabihin, meron pa ring social stigma ito, ano? So magpatingin na po kayo dun sa ating mga pinagkakatiwalaang mga doktor. Kasi po yung mga social stigma, kagaya nung pinandidirian ka kasi feeling nila nakakahawa ka, feeling nila meron kang keto, ano, yung leprosy, ano, yung mga ganyan. Akala naman ng iba sinumpa ka, no? O kaya akala nila na parang kinulam ka, no? Bakit meron kang mga ganyan sa spot sa katawan mo? So itong mga social stigma na ito hindi nagiging maganda yung effect, ano? So much so that yung tinatawag nating mental health ay na-affect. Nagkakaroon din ng epekto, ano. Kaya yung mga ganito, once na may napansin na kayo, ano, magpa-check up na po kayo kagad.
11: Ayun, oo nga. May mga ganong paniniwala, no, na baka nakulam o kaya sinumpa ka. Pero sa totoong buhay, talagang meron kang ano, ibang karamdaman. Ayun. So, Doc, mapunta na tayo sa ano, sa diagnosis. Paano ba na-diagnose ang vitiligo at ano-anong mga test ang pinapagawa ng isang derma?
10: Yes, syempre hindi nawawala ito, ano, yung good history and physical examination. Kadalasan makakakuha na tayo ng ating diagnosis. At kapag meron kang ganito, punta ka sa isang dermatologist, kadalasan sa skin examination pa lamang ay natutukoy na talaga ito. Ano? So, maaari rin gumamit ng mga tinatawag nilang Wood's lamp, ano? At mag-request ng ilang laboratory test kung kinakailangan. Lalo na kung gusto nating ma-differentiate siya from other skin conditions, magkaroon tayo ng differential diagnosis, malaman natin na hindi ito fungal infection, hindi ito bacterial infection, and plain and simple vitiligo lang.
11: Mm-hmm. Pagdating naman, Doc, sa gamutan, ano-anong mga available na gamot o medication para dito?
10: Yes, pagdating dun sa gamutan, after thorough investigation, confirm na natin na vitiligo siya, maaari na tayong magbigay, yung mga dermatologists lalo na, na pwede na silang magbigay ng mga topical corticosteroids, ano, yung mga calcineurin inhibitors, kung tawagin nila, ano, at iba pang mga gamot, depende sa kaso. Nakakatulong ang mga ito upang mapabagal yung pagkalat at minsan ay maibalik ang kulay ng balat.
11: Mm-hmm. So, Doc, pwede siyang makatulong para hindi na kumalat pa yung
10: yes,
11: puti.
10: Yes, itong mga gamot na ito, talagang napatunayan naman na, talaga nila na sometimes it has the ability na hindi na ito maging widespread, mabawasan at least yung pag-spread nito. And sometimes, no, kung depende na rin sa pasyente at saka dun sa reaction niya with the medication, sometimes na ibabalik yung talagang kulay niya.
11: Mm-hmm. Dok, anong active component ng mga ganong klase ng gamot?
10: Well, very special itong mga ginagawa nila, no, kagaya ng calcineurin inhibitors, yung corticosteroids, mga anti-inflammatory ito. And their objective is mabawasan yung inflammation dun sa area, magkaroon ng maibalik yung health ng melanin producing ng mga cells, hindi sila magkaroon ng destruction, no? So kahit papaano, nakakatulong ito na makapag-produce ulit ng tinatawag nating melanin pigments.
11: Mm-hmm. Pero Doc, may duration ba ang pag-inom nito o habang buhay na ito na iniinom ng pasyente?
10: Well, sometimes naman pwede mo naman talaga silang itigil. Ano? It will all depend dun sa reaction ng pasyente.
11: Mm-hmm.
10: Kung nagiging maganda yung ano nito, no? Yung kanyang reaction sa gamot, no? Mas magiging mabilis yung pag-withdraw natin dun sa mga gamot. And remember, mga corticosteroids to, mga steroids sila, they are not devoid of side effects. So as much as possible, we have to give them in a short span of time lang. However, para dun sa mga progressive at nagkakaroon ng mga iba't ibang mga sintomas, it's ideal talaga na they will have to undergo siguro yung mga iba't ibang mga forms of treatment.
11: Mm-hmm. Ayan. Nasabi niyo na, Doc, yung iba't ibang forms of treatment. Sa pagbabalik natin, alamin natin ito naman tungkol sa phototherapy. Ayan. O light treatment para sa vitiligo at iba pang mga bagay. Narito muna ilang mga paalala.
12: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Ang oras, 1:19 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
11: At ako naman po si Ched Oliva. At bago natin ituloy yung ating health case ngayong hapon, magpapasok muna tayo ng ilang mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Dako tayo sa palasyo ng Malacanang, naroon si Raquel Bayan. Malacanang, bukas sa rekomendasyon na higpitan ang access ng mga kabataan sa social media.
12: Radyo Pilipinas. Report.
14: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mungkahing higpitan ang access ng mga kabataan sa social media. Payag ito ni Communications Undersecretary Clear Castro kasunod ng mga naitalang karahasan na kinasasagutan ng mga menor de edad bilang mga suspect. Pinakahuli ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban at ang pananaksak sa loob ng silid-aralan sa General Trias. Sabi ni Castro na pag-usapan na sa pamahalaan ang tungkol sa paghihigpit sa social media access para sa mga kabataan, kabilang anya sa may kinikonsidera ang pagbabawal sa mobile applications na nakaka-impluensya sa paggawa ng karahasan. Umaasahan niya ang palasyo para sa isang panukala na tutugon sa mga issue sa paggamit ng mga kabataan sa social media.
15: Usapan po yan na na-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na ma-ban sa Pilipinas. So, maganda pong mungkah yan at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukala.
14: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, report.
10: Kaugnay pa rin sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, Quezon City Local Government Unit na nawagan sa mga magulang na bigyang pansin ang pinagdadaanan ng mga anak. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
16: Radyo Pilipinas, report.
17: Kiniling ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang pakikipagtulungan ng mga magulang para mapanatiling ligtas ang kanilang mga anak. Sa panayam sa media, sinabi ng alkalde na mahalagang maging aware ang mga magulang sa kalagayan ng kanilang mga anak, lalo na kung may pinagdadaanan ang mga ito. Anya, mahalagang matukoy agad ang mga red flags o mga senyales na maaaring may pinagdaraan ang problema ng isang bata. Hinikayat niya ang mga magulang na maglaan ng oras para sa pamilya at magkaroon ng regular na pag-uusap kasama ang kanilang mga anak. Sa panig naman ng pamahalang lungsod, tiniyak nitong nakatutok na sila para matiyak ang kaligtasan ng mga kabataan sa loob ng mga eskwelahan. Patuloy rin anya ang pagkapatupad ng QC Anti-Bullying Program para maiwasan ang pangapi at mapalakas ang proteksyon sa mga mag-aaral. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, report.
11: Sa iba namang balita, prepaid load forever act inihain sa Kamara. Pag-expire ng load at data, ipinababasura ni Representative Leila De Lima. Ayan, sana all by forever, hindi ba? Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
16: Radyo Pilipinas, report.
18: Chair, daghain ng panukalang batas si House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na nagdalayong ipagbawal sa lahat ng telecommunication companies ang pagpataw ng expiration date sa mga prepaid load at data credits. Sa pamamagitan ng House Bill Number 9903 o ang Prepaid Load Forever Act na hango sa Senate Bill Number 1095 ni Senate President Sherwin Gatchalian, idedeklarang illegal ang pag-expire ng load, pagbawi sa mga hindi nagamit ang credits ng mga aktibong account at ang hindi pagbabalik ng perang nakaltas ng walang wastong rason. Ayon kay De Lima, malinaw na hindi ito makatarungan sa mga consumers. Question din ni De Lima kung bakit may expiration ang paggamit ng load na binili na dahil lugi ang mga consumers sa sistemang ito. Sa ilalim ng kasalukuyang patakaran, ang nanang National Telecommunication Commission, may isang taong validity period ang lahat ng prepaid load, anuman ang halaga nito. Ayon kay De Lima, nagre-resulta ito sa taon ng pagkawala ng bilyong-bilyong piso ang ialian ng mga ordinaryong mamamayan na napupunta lang sa mga telcos. Bukod sa load expiration, isinusulong din ang mambabatas mula sa Bicol. Ang House Bill 9859, layunin itong gawing institutional ang pagkakaloob ng 20% discount sa mobile load, text call at internet services para sa mga estudyanteng Pilipino mula elementarya, sekundarya, tech, folk hanggang kolehiyo maliban sa mga postgraduate programs. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, report.
11: Maraming salamat RP Metro Reporters. At balik na tayo sa ating pinag-uusapan ngayong hapon na ito, ang tungkol sa vitiligo, kaugnay nga sa pagdiriwang bukas ng World Vitiligo Day at sa third anniversary ng King of Pop na si Michael Jackson, na isang sikat na tao na may ganitong kondisyon. At kanina nga napag-usapan na natin ano bang klaseng skin condition ito, ano ba yung dalawang klase, merong segmental at non-segmental, bakit nagkakaroon nito, ano-ano yung iba bang mga senyales bukod dun sa mga puti-puting mga patsi-patsi, ang diagnosis at ang mga gamot para dito. Sa iba pang paraan ng gamutan, Doc, ano naman itong tinatawag na phototherapy o light treatment para sa vitiligo at paano ang procedure na ito ginagawa?
10: Yes, yung phototherapy or light treatment, ginagamit ito na gumagamit ito ng isang special na ultraviolet light upang hikayatin ang pagbabalik ng pigment sa balat. So kung titignan mo, 'di ba? Pag tayo ay nagpa-araw, nag-swimming ka, So iitim ka, 'di ba? So ginagamit itong phototherapy na ito para kahit papaano ma-stimulate yung mga cells na mag-produce ng melanin pigment. Karaniwan itong ginagawa sa clinic, sa mga klinika ng ilang beses bawat linggo.
11: Mm-hmm. So ilang session ang ano ang pagdaraanan ng pasyente para ma-achieve ano yung desired result?
10: Yes, hindi mukhang ano ito ano hindi ito yung makukuha sa isang upuan lang ano kasi hindi mo pwedeng expose ng matagalan. Alam naman natin na even in ano lang ano yung mga sunburn lang talagang hindi rin nagiging maganda. Kaya nag-iingat din sila so parang hindi masyadong ganun kabilis. And when it comes to gaano katagal yung mga days or doses na ginagawa nila, no? It will all depend dun sa pasyente, yung reaction niya dun sa phototherapy.
11: Mm, kasi may radiation din itong ano na ito, yes, itong paraan ng gamutan na ito. Doc, kailan naman kinakailangan yung surgery o yung tinatawag na skin grafting para sa vitiligo at paano rin ito ginagawa?
10: Well, ginagawa lamang ito sa mga piling pasyente lang, no? Mm-hmm. Na matagal nang stable yung vitiligo nila, mm-hmm, at hindi tumutugon sa ibang paggamot, ano? Halimbawa, hindi na nag-i-improve, no, doon sa mga ginagawa na intervention, yan, pwedeng-pwede nilang gawin yung skin grafting naman para sa vitiligo. Mm-hmm. And through this is always through surgical procedure.
11: Mm-hmm. Dok, ano ba to, major surgery o minor surgery lang itong skin grafting?
10: Minor lang ito, no? Wala ka namang bubuksan na tiyan dito, no? So it's sa mga balat-balat lang ito, no? So skin grafting, hihiwa ka talaga dun sa ano, you're going to get a good portion, mm-hmm, na maganda yung blood supply and then itatransplant dun sa area.
11: Mm-hmm. Di ba, Doc, kung tama yung pagkaalala ko, minsan kinukuha dun sa may ano, puwetan, yung balat.
10: Yes.
11: Tapos inilipat.
10: Ang usual naman dyan, kung yung the nearest consistency or yung nearest na itsura ng balat, yan ang itatapal nila doon. Ano?
11: Mm-hmm. Ayun. Pero siguro, Doc, may kamahalan to, no? Kasi nga, medyo madugurin ang ganitong ano ang ganitong procedure.
10: Well, it's the expertise kasi ano and syempre usually mga plastic surgeons ang gumagawa nito.
11: Ayun. Hindi na derma pala no, hindi na dermatologist ang gumagawa nito,
10: yes,
11: mga surgeon na. Doc, pwede bang bumalik yung natural na kulay ng balat pagkatapos nitong ano, nitong gamutan, nitong surgery? Kumbaga, pagka nag-surgery ka na, hindi na talaga lalabas yung mga puting patches.
10: Well, posibleng-posible naman ano. Ngunit iba-iba yung result sa bawat tao. Gaya ng nabanggit ko no, yung mga reactions, it varies from one patient to another. Ano? At maaaring abutin ng ilang buwan hanggang higit isang taon, no, bago makita yung malaking pagbabago. Ano? So, hindi ito nakukuha overnight. Ano? And yung speed of the progression or yung speed ng improvement, magdidepende talaga dun sa pasyente.
11: Mm-hmm. Kasi nagre-regenerate din nga yung ating mga balat at hindi naman din ganun kadali ano para ma-achieve pala yung ano yung target. Ayan. Dok, ito, gano'n naman katotoo na yung pagkakasugat, pagkakakuskos o yung pagkakapaso ng balat ay maaring magdulot ng panibagong patches ng vitiligo.
10: Ah, yes, ito ano, tinatawag itong ano no, yung Kebner phenomenon, ano, mm-hmm, kung saan maaring magkaroon ng bagong vitiligo patches sa mga bahagi ng balat na nasugatan o yung mga balat na nairita, ano, kaya medyo mag-ingat-ingat tayo lalong-lalo na kung meron tayong vitiligo.
11: Ah, okay. Mm-hmm. Dok, ano naman yung kahalagahan ng ano ng pag-apply ng sunscreen para sa mga may vitiligo?
10: Yes, napakahalaga ng sunscreen ano dahil mas madaling masunog sa araw ang mga bahagi ng balat na walang pigment. Kasi alam naman natin, nawala na nga yung pigment. So, yun yung pigment na ito. Ito yung protection natin eh, di ba? So, between a white na individual compared dun sa medyo dark tone na mga tao, no? Mas mabilis na magkaroon ng sunburn yung puti. Ano? Kasi nga, kukonti yung melanin pigments nila. And yung mga dark skinned na mga individuals kahit papaano may protection na sila ano kaya napakahalaga na mag-apply pa rin ng sunscreen ano lalong-lalo na kung may vitiligo.
11: Mm-hmm. Ayun. So Dok, hindi nakakabuti para sa kanila yung mabilad talaga sa araw. Yes. Kasi nga, manipis na yung ano nila,
10: manipis
11: no?
10: Manipis na. Oh, wala na yung protection na nagko-cover.
11: Dok, pang matagalan ba na gagawin ito na may mga vitiligo, yung pag-apply ng sunscreen? Talagang dapat ba reapply ng reapply kada ano sa loob ng isang araw, tapos pang matagalan na nila gagawin? Habang may ano pa, may ganito
10: depende
11: pang ano.
10: Depende yan kung ano yung lifestyle nila. Ano? So, kung yung iba naman kasi, early morning, pumapasok na sila. Ano? Nasa loob sila ng opisina the whole day. So, maaaring hindi nila kakailanganin. Only those who work under the heat of the sun, maaaring sila. Ano? Pero, I do not think na makakatagal talaga sila kung lalong-lalo na yung mga construction worker. I do not think na makakatrabaho ng gano'n ng isang may vitiligo.
11: Mm-hmm. Talagang baka humapdi na no, yung kanilang mga balat. Ito naman, Doc, ligtas bang gumamit ng mga cosmetic products o makeup para matakpan yung mga puting patches?
10: Yes, maraming cosmetic products naman at camouflage makeup, tawag nila, no, na ligtas naman gamitin upang pantayin ang kulay ng balat at makatulong sa kumpiyansa niya sa sarili niya.
11: Mm-hmm. So may mga ano naman, may mga nabibili talagang mga ano rito, mga kumbaga cosmetics para matakpan yung mga puting patches. Doc, meron bang ano, meron namang bang dapat na iwasan na pagkain ang mga meron nito?
10: Wala namang particular na pagkain na napatunayang sanhi ng vitiligo. Ano? So, walang dapat iwasan when it comes to the food. Ano? Mas mahalaga yung balancing pagkain, sapat na pahinga, at pag-iwas sa matinding pinsala sa balat. Gaya nga nung nabanggit ko, magkakaroon ka ng Kebner phenomenon. Pag nairita yan, magkakaroon ka ng panibagong vitiligo patches.
11: Mm-hmm. Dok, pwede bang magpatato naman ano, yung may mga vitiligo? Siguro, baka sa kagustuhan din nilang takpan yung kanilang vitiligo para hindi na nga naman sila mag-apply ng mga cream, di ba? O pangtakip. So, okay lang ba na magpatato sila?
10: Pwedeng-pwede naman, posible naman. Ano? Although, may risk. At although ang tawag ng mga cosmetics diyan ano, yung mga dermatologists pang ano yan eh, it's like an artwork ano. Kung halimbawa, meron kang isang malaking patch dito na puti, pwede silang magtato ng artwork dito para lang matakpan itong mga ganito. Pero they are not devoid of risk and side effects. Alam naman natin ano, any procedure palaging inherent ang mga side effects dito.
11: Mm-hmm. Dok, ano pang ibang mga gawain bukod sa yun nga, hangga't maaari iwasan na 'yung magpatato ano at saka 'yung sobrang pagbibilad sa araw. Ano pa 'yung mga gawain naman na hindi maganda o hindi makakatulong sa may mga vitiligo?
10: May mga pag-aaral na nagpapakita na 'yung matinding stress ay maaaring maging trigger o magpalala ng kondisyon sa mga ilang tao. Pero hindi naman ito para sa lahat. So, iwas tayo sa mga stress.
11: Although yung stress kasi talagang bahagi na Doc, 'di ba? Ng ating ano eh, ng ating everyday life. Siguro hangga't maaari gawan natin ng parang paano na lang ma-manage ito, 'di ba? Lalo't alam naman natin na meron tayong karamdaman. Ngayon Doc, nagkakaroon ba ng komplikasyon ang vitiligo?
10: Well, hindi direktang nakakasama sa mga internal organs, ngunit maaari itong magdulot ng sunburn. Yan, gaya nung nabanggit natin kanina, no? Kasi walang protection, di ba? And yung mga emotional distress at saka yung tinatawag nilang mababang self-esteem dulot nga nung social stigma. Pero may ilang pasyente rin na may kasabay na autoimmune diseases. Kaya yung mga complications na ito talagang nangyayari sila. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay nakikita natin yung mga complications nito.
11: Ayun. So wala naman talaga siyang mabigat na komplikasyon na malalagay sa balag ng alanganin yung buhay ng mga ano.
10: Yes, wala namang ganun.
11: Yun nga lang, matindi nga lang yung ano, yung stigma.
10: Social stigma. Oo. Kasi sabi nila, no, wala kang mas matinding komplikasyon. Pero dahil naging emotional siya, nalungkot siya, na-depress siya dahil hindi siya natanggap sa trabaho because of yung vitiligo, no? Yan, pwede talagang panggalingan ng mga hindi magandang resulta or mental health nung isang individual.
11: Mm-hmm. Doc, napag-usapan na rin natin yan, ano? Doon sa mga meron nitong vitiligo, paano kaya sila matutulungan yung kanilang emotional at mental health? Lalo na nga kung nakakaramdam sila ng hiya, mababang self-confidence, o nag-aalala dahil nga nagbabago na yung kanilang balat.
10: Yes, mahalaga yung suporta ng pamilya, ano, yung mga kaibigan at mga healthcare providers, ano, dapat tandaan na ang vitiligo ay hindi nakakahawa at hindi sukatan ng kagandahan o kakayahan ng isang tao. So kung kinakailangan na makatutulong din ang counseling o support groups, ano, mas maganda, ano, at yung mga social stigma na ito kailangan mabura na natin sa isang taong merong vitiligo at makakatulong tayo dito sa pamamagitan ng paglalahad dun sa kung ano ang punot dulo ng tinatawag nating vitiligo at ang mga taong merong ganito, hindi dapat natin sila kamuhian. Dapat nga suportahan natin sila dahil kaparehas lang naman natin sila, no? The only problem is nagkaroon lang ng konting tweak dun sa melanin producing pigment cells, ano, kaya nagkakaroon lang sila ng ganito.
11: Mm-hmm. Ayun. Okay. Okay, so yan na po, no? Sana mas nalinawan na kayo tungkol dun sa ating health case ngayong hapon, ang vitiligo. Sa ating namang pagbabalik, tanggap ba tayo ng mga pagbabalita mula naman sa ating mga kasamahan sa labas ng o sa labas ng Metro Manila sa ating mga balitang pangkalusugan. Magpapaalala ulit tayo.
12: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
20: Pagod.

0: Nanda? Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, tapos bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Health is wealth.
6: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
7: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
8: Doctors, doctors on board.
9: Doctors on board.
10: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Ang oras, 1:38 ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo at sa puntong ito, narito na ang ating
12: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
11: Makati City, nagpapasalamat sa Lab for All program na inisyatibo ni Pangulo, ni First Lady Liza Marcos. Si Luisa Erispe para sa detalye.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
15: Buong pusungang nagpapasalamat si Mayor Nancy Binay sa Love for All program na isinusulong ni First Lady Liza Araneta Marcos na nagbibigay ng libreng laboratorio, konsulta at gamot sa mga residente ng Makati City. Kahapon, personal na pumunta ang unang ginang sa Makati Coliseum para sa pagsasagawa ng programa sa lungsod. Dito, maraming residente ng Makati ang nabigyan ng libreng urinalysis, random at fasting blood sugar test, BMI assessment, hemoglobin testing, cholesterol at uric acid screening, chest x-ray fetal doppler, ultrasound para sa mga buntis, libreng konsultasyon at libreng gamot para sa 15 araw. Ayon naman kay Mayor Binay, sumasalamin ang programa sa layunin ng pamahalaan na palakasin ang healthcare system sa Pilipinas. Alinsunod sa Republic Act No. 11223 o Universal Healthcare Law. Anya ang mga ganitong inisyatibo, malaking tulong para mapangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipino. Bukod naman kahapon, nagkaroon na rin ng pre-event medical mission sa Makati City para sa programa. Noong June 19 ay nagkaroon ng medical mission sa Barangay Valenzuela. Noong June 20 sa Barangay Carmona at noong June 21 sa Barangay Guadalupe Viejo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
16: Punta na tayo sa mga kasamahan natin sa lalawigan. Mga bagong patient transport vehicle ipinamahagi ng PCSO sa bawat probinsya sa Western Visayas. Si Janelle Baclay ng Radyo Pilipinas Iloilo ang may dala ng balitang yan.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
17: Personal na tinanggap ng mga gobernador mula sa iba't ibang probinsya sa Panay ang mga bagong patient transport vehicle na ipinamahagi ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ginanap ang turnover ngayong araw sa Casa Real de Iloilo kung saan pinangunahan ni PCSO General Manager Mel Robles ang distribusyon ng 8 bagong ambulansya kasama ang mga benepisyaryong lalawigan. Pinasalamatan naman ng mga gobernador ang natanggap na PTV na malaking tulong upang mapaunlad pa ang medical transport services. Kabilang sa dumalo sa seremonya, sina Iloilo Governor Attorney Fincher Jr., Antique Governor Paulo Javier, Guimaras Governor Lucille Nava, Capiz Governor Fred Neil Castro at Executive Assistant Jay Trenas na kumatawan naman kay Iloilo City Mayor Raisa Trenas. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
11: Sa norte naman tayo. Komunidad hinikayat na makibahagi sa Men's Mental Health Month at alamin ang kahalagaan ng kalusugang pangkaisipan, lalo sa mga kalalakihan. Si Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas Baguio sa detalye.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
18: Hinihikayat ng pamalang lungsod ng Baguio sa pamagitan ng City Health Services Office Mental Health and Wellness Unit ang publiko na makiisa sa Men's Mental Health Month at bigyang halaga ang kalusugang pangkaisipan ng mga kalalakihan. Ayon kay MHWU Program Coordinator Ricky Ducas Jr., mahalagang pagtuunan pansin ang mental health ng mga kalalakihan dahil mas mataas ang bilang ng mga lalaking nasasawi dahil sa pagpapatiwakal kumpara sa mga kababaihan. Batay sa mga pag-aaral sa ibang bansa, 2-4 times na mas maraming lalaki ang namamatay dahil sa suicide. Ipinaliwanag ni Dukas na maraming bagay ang maaaring magdulot ng suliraning pangkaisipan sa mga kalalakihan, kabilang ang mga problemang pampamilya, matinding pressure sa buhay at higit sa lahat ang atubiling paghingi ng tulong. Maraming kalalakihan ang mas pinipiling kimkimin ang kanilang nararamdaman dahil sa umiiral na stigma laban sa pagpapakita ng emosyon at paghingi ng suporta. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Sa Mindanao naman, bilang ng kaso ng dengue sa Caraga Region, bumaba ngayong taon kumpara sa taong 2025. Sa ulat mula kay May Jess ng Radyo Pilipinas Butuan.
5: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas. Report.
9: Bumaba ang bilang ng kaso ng dengue sa Caraga Region. Ito ang ulat ng DOH Caraga Center for Health Development sa isinagawang media forum sa Butuan City. Batay sa datos as of June 13, mayroon na lamang 1,081 dengue cases ngayong taon sa buong Caraga Region. Mas mababa ito ng 74% kumpara noong 2025 na mayroong 4,127 cases. Ang Surigao del Sur ang may pinakamaraming kaso na may 209. Sinunda ng Agusan del Sur na may 206, Surigao del Norte na may 178, Province of Dinagat Islands na may 61, at Agusan del Norte na may 48 cases. Samantala sa mga lungsod, ang Butuan ang may pinakamataas na kaso na may 92 cases. Sinunda ng Tandag na may 88, Surigao City 72, Bayugan 54, Kabadbaran 44, at Bislig na may 29 na kaso lamang. Ayon kay Neil Netoda, entomologist 3 ng DOH Caraga, bukod sa pinaigting na pagpapatupad ng 4S gaya ng search and destroy, naging epektibo rin ang 4Ts o taob, taktak, tuyo at takip. Inirekomenda rin ng DOH Caraga ang 137 Intensified Vector Control Strategy. Ito ay ang pag-spray sa paligid ng tirahan ng pasyente sa unang araw, ulitin sa ikatlong araw hanggang sa 100 meter radius at ulitin sa ikapitong araw ang pag-spray laban sa dengue. Para sa Bagong Pilipinas, Medias, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
5: Report.
11: Site visit isinagawa para sa serbisyo Kalandrakas ng 2026 sa Sitio Suba, Tandag City, Surigao del Sur. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa detalye.
5: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
5: Report.
19: Nagsagawa ng site visit at koordinasyon ng City Government of Tandag bilang paghahanda sa serbisyo Kalandrakas 2026 Special Edition for School Children na gaganapin sa Pag-asa Tribal Community Integrated School sa Sitio Suba ngayong araw. Bago ang pagpunta sa Sitio Suba, nagpagpulong na ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan sa mga opisyal ng Barangay Mabuhay sa pangunguna ni Punong Barangay Joy D. Isyang upang ipabatid ang nakatakdang aktibidad at talakayin ang mga kinakailangang paghahanda para sa maayos na pagpapatupad nito. Pinangunahan naman ng City Relation Office ang isinagawang site visit at coordination meeting kasama ang mga opisyal ng pamahalaan at paaralan mga kinatawan ng komunidad. Nanguna sa aktibidad sina City Nutrition Action Officer Mary Joy G. Ungayo at Principal Adonis Don G. Oplo. Bahagi ang programa sa pagdiriwang ng Charter Day ng Tandag City sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Roxanne Pimentel at layunin itong ilapit ang mahalagang serbisyo ng pamahalaan sa mga mag-aaral at pamilya sa komunidad ng mga katutubo kabilang ang mga serbisyong pangkalusugan at nutrisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
5: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
5: Report.
16: Wala naman sa Bicol capacity building para mapalakas ang maternal at newborn care na isagawa ng Rural Health Unit San Fernando, Camarines Sur. Si Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga sa balita.
5: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
5: Report.
20: Matagumpay na naisagawa ng Rural Health Unit ng San Fernando, Camarines Sur ang tokometer training na dinaluhan ng mga staff nito. Ang aktibidad ay bahagi ng ginagawang hakbang ng RHU upang mapataas ang kaalaman at kasanayan ng kanilang healthcare workers sa pagbibigay ng dekalidad na maternal health services sa mga kababaihan. Nagpasalamat nagpasalamat naman ang RHU San Fernando sa Bicol Medical Center, partikular na kay Dr. April Magtarayo sa naibahagi nitong expertise sa nasabing training. Sa pamamagitan din ng nasabing pagsasanay, tiniyak ng RHU San Fernando ang kanilang commitment sa paghahatid ng ligtas, dekalidad at compassionate healthcare services para sa mga ina at bata sa kanilang bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
0: Report.
22: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
23: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
24: Doctors, doctors on board.
25: Doctors on board.
26: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
27: This is a public service announcement.
28: Discipline is the key.
29: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
30: Kilatisin ang sarili.
29: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
30: Importante rin na ating laging isipin.
29: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
30: Isang mahalagang paalala
29: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
31: This is a public service announcement.
32: Public service announcement
33: from PBS,
31: Presidential Broadcast Service
33: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: and his wife Queen Juana, nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Health is wealth.
6: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
7: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
8: Doctors, doctors on board.
9: Doctors on board.
8: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Abilis ng oras, 10 minuto na lang bago mag alas 2 ng hapon at nasa huling bahagi na tayo ng ating palatuntunan. Ayan. At ang ating pinag-usapan na ngayong hapon na ito ay ang vitiligo, kaugnay nga sa World Vitiligo Day Celebration bukas sa June 25. At bago tayo pansamantalang magpaalam, Doc, ano na lang yung mensahe na may iwan ninyo para sa observation o observance ngayong taon?
11: Sa pagdiriwang po ng World Vitiligo Day, no, ating palawakin ang kaalaman tungkol sa vitiligo at alisin natin ang mga maling paniniwala tungkol dito. Ang vitiligo ay hindi nakakahawa at hindi dapat maging dahilan sa diskriminasyon. Higit sa kulay ng balat, mahalaga ang kalusugan, pagtanggap sa sarili at paggalang sa bawat isa. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
10: Ngayong araw nga po eh, natutunan natin na ang vitiligo ay isang kondisyon sa balat na hindi nakakahawa at hindi dapat katakutan. Pero mahalagang maunawaan na ang mga tao meron nito ay nangangailangan ng suporta, tamang impormasyon at paggalang, hindi yung paghuhusga o diskriminasyon. Sa pagunita nga natin ng World Vitiligo Day bukas, eh, naway maging daan ito para mas mapalawak ang kaalaman ng mundo at maalis ang mga maling paniniwala patungkol sa kondisyon na ito. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa kabuuan ng programa. At syempre sa lahat ng bumubuo ng ating technical at production team, andyan yung ating malusog team. Si Master Rolly Bumatayo, Jomari Rifarial, Marvin Toledana at sa ating executive producer, Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, 5 minutong pagbabalita mula sa PBS News Division at pagkatapos niyan ay ang Juan Trabajo. Hanggang sa susunod na edisyon ng Doctor on Board, abangan po ninyo kung ano na naman ang ating paksang pag-uusapan. Ako po si Chad Oliva, nag-iwan na isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
13: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service
21: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no.

0: Oh no, yeah. Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Dagdag na pondo, handang paglaanan ng palasyo para matiyak ang seguridad sa mga pampublikong paaralan. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas, report.
2: Tras ang palasyo na maglaan ng karagdagang pondo para matiyak ang seguridad ng mga pampublikong paaralan. Ito ay para masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga naninilbihan sa mga paaralan at matiyak na hindi na maulit pa ang insidente ng pamamaril sa isang pampublikong paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pag-aaralan ang dagdag na budget para sa pagkuha ng mas maraming well-trained security guards at iba pang hakbang na magtitiyak sa kaligtasan ng mga estudyante. Nauna nang sinabi ng Philippine National Police na iniutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagre-repaso sa umiiral ng mga polisiya sa seguridad sa mga eskwelahan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Yung pinakailangan po talaga ay ilan po ang tiktik ng budget. Pagka ito po amin musa. Para po sa seguridad ng ating mga kabataan at mga mga.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: DILG Secretary June Vic Remulla, suportadong panawagang ibaba ang edad para sa criminal responsibility. Detalye sa ulat ni Dayan Leal.
0: Radyo Pilipinas, report.
4: Suportado ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang panawagang ibaba ang edad para sa criminal responsibility dahil sa umunoy paggamit sa mga menor de edad bilang drug couriers. Sa ambush interview sa Camp Crabe, sinabi ni Remulla na isa sa mga nakikitang buta sa Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act ay ang pagsamantala sa mga kabataan sa operasyon ng ilegal na droga dahil hindi sila maaring sampahan ng kaso kapag nahuli. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla.
5: Yeah, with Juvenile Justice Law kasi, ang nakita namin defend sa pag-aaral. Ginagamit ngayon yung mga juveniles as drug couriers. Para kung mahuli sila, hindi sila pwedeng charge. So, we're going to review with Congress kung pwedeng i-review yung gano'n.
4: Ginawa ng kalihim ang pahayag matapos ang insidente ng pamamaril ng dalawang menor de edad sa isang paaralan sa Tacloban City. Gayunman, nilinaw ng kalihim na wala pang napagkakasundo ang partikular na edad para sa criminal responsibility. Anya, magkipag-usap ang DILG sa Kongreso kaugnay ng nasabing usapin. Nabatid na sa ilalim ng naturang batas ang mga batang 15 taong gulang pababa ay exempted sa criminal liability at sa halip, sila ay sasailalim sa intervention programs. Nakasaad din sa batas na ang mga batang higit 15 taong gulang ngunit wala pang 18 taong gulang ay maari lamang managot sa krimen kung mapatutunayang nauunawaan nila ang kanilang ginawa at ang magiging epekto nito. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senate President Sherwin Gatchaloyan magsusulong ng Senate inquiry kaugnay sa mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Mula Senado may ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, report.
6: Tinawag ni Senate President Sherwin Gatchaloyan na isa ng krisis ang pagpapatuloy ng karahasan sa mga paaralan. Ito'y matapos mapaulat ang isa na namang insidente ng karahasan kung saan sinaksak ang isang mag-aaral ng grade 9 mula sa Julio Ledesma National High School sa lungsod ng San Carlos, Negros Occidental. Ayon kay Gatchaloyan, hindi pa tapos magluksa ang bansa sa trahedyang naganap sa Tacloban ay panibago na naman namang insidente ang nangyari. Binigyang diin ng Senate President na hindi dapat payagang maging normal ang ganitong uri ng mga insidente. Dahil dito, maghahain si Gatchalian ng isang resolusyon para masuri ang bigat ng suliranin at matukoy ang mga solusyon para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating panghuling balita, pakikipagtulungan sa supply ng carbon, tiniyak o tinalakay ng Department of Energy at Russian Federation Embassy. May live report si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, Omar, nakipagpulong nga ang Department of Energy sa mga kinatawan ng Russian Federation Embassy sa panguna ni Russian Ambassador to the Philippines si Marat Pavlov upang i-explore ang mga posibleng pakikipagtulungan sa supply ng karbon bilang bahaging patuloy ng pagsisikap na palakasin ang seguridad ng enerhiya. Arin sunod sa mandato nito, patuloy na inuuna ng DOE ang pag-iba-iba ng mga mapagkukunan ng enerhiya upang matiyak ang isang matatag, maaasahan at ligtas na supply para sa bansa. Kabilang nga dito ang pananatiling bukas sa pakikipag-partnership sa iba't ibang mga supplier na maaaring suportahan ng mga pangangailangan ng enerhiya ng Pilipinas. Tinalakay din sa pagpupulong mga pangunahing pagsasang-alang-alang tulad ng technical na detalye ng mga produkto ng carbon, potential supply arrangements at pricing mechanisms bilang bahagi ng initial exchanges upang mas maunawa ng mga posibleng bahagi ng pakikipagtulungan. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Pinalakas, pinalawak,
8: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
0: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
9: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
9: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
12: B-Pop
9: pinakapahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Impormasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: Sports Radio 918.
9: Radyo Magazine 1278.
11: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
11: Sports Radio.
9: Radyo Magazine.
11: Serbisyo Publiko.
9: The AM and FM Collab.
11: Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
15: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
14: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
16: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
17: Ano nangyari?
16: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
18: Ako sir, ambulance driver ako.
17: Ambulance driver? Oh.
18: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
15: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
17: Dahil hindi na umabot.
18: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
15: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
17: Makapal yung semento.
15: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
17: These are the reinforcements.
15: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
14: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
17: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
19: 7 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
9: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: Happy Pride! Siyempre, hahabol tayo dyan. May makapa-entry tayo. Ito po si Jamie Quinto. Ito po ang Juan Trabaho at kapag ka-Miyerkules, ang pinakamasayang programa, ang pinakamasayang araw daw, ayan, kapag ka-Juan Trabaho, ang araw ng Miyerkules, syempre wala tayong gagawin kung hindi makinig sa mga tips, mga payo, at syempre maaliw din, ayan. Dahil kapag ka-Miyerkules, lagi nating kasama ang ating katwining, katwining talaga, ang life coach ng bayan, multi-awarded global master coach, at RP2 Rainbow Radio program host ng Radio Magazine. Si Barbie. Hindi, si... ah, nag-iisa, si Coach Mike Celis. Hi, partner!
20: Naalala ko na na may reference mo. I'm sure hindi nila gets yung movie na yon. I am so sure. Hindi nila alam yun.
19: Diba?
20: Oh, happy Pride. Never too late. Lalo na ano, Pride March na sa Sabado.
19: Ayan.
20: Love Laban, diba? Sa QC at Manila.
19: Oo. Kaya naman, ipakita nga natin yung ating ano.
20: Magkano ba TF dito? Ayan. At least actual a model, diba?
19: Oo. Realistic. Ay, dun sa mga gustong ano, bumili. Bumili na kayo ng shirt kay
20: Correct.
19: Aline. Ayan.
20: Maraming salamat po. Maganda yung print, pero biro.
19: Oo. Si Aline sa dyan, sa may ano, PIA canteen. Oo.
20: Alam na. Very iconic. Diba?
19: Oo. At marami pang mga choices yan. Maganda. Anyway, sa lahat, ito yung talagang nakakatch ng attention ko.
20: Ah.
19: Tsaka may isa pa. Ayan.
20: Oh, may nag-comment na ang cute daw. Oh, ayan diba? Ha. Paka-post ko pa lang. Paano ba yan? Baka may pa isa pang t-shirt.
19: Anyway, kami po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa lahat po ng aming social media platform, paki-like, follow and share na po. Dahil lalong-lalo na yung ating ano, Facebook page partner.
20: Yes.
19: Ang Radyo Pilipinas Facebook page na mayroong 1.8 million subscribers!
20: Yay!
19: I-like, i-follow, at i-share. At syempre pa, ang atin pong One Trabaho ay napapanood din sa pamagitan po ng free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. Okay, simulan na natin ang ating bakbakan.
20: Kala ko bakla. Oh, sige,
19: pwede
20: go.
19: Pwede rin, oo. Coach, ang ating pag-uusapan, may kaugnayan sa soft retirement.
20: Yes.
19: Diba? Oo. At syempre, dahil ikaw ay talagang in demand and growing. Well, in demand and growing. Kaya naman, meron tayong bagong sub-segment.
20: Sub-segment, diba?
19: Tuwing Miyerkules. Ito na, direct, paki-focus na.
20: Ayan.
19: Meron tayong...
20: Parang naputol.
19: Ayan, meron tayong one tanong.
20: Oo.
19: Para naman, syempre, sasagutin niya ni Coach Mamaya.
20: Yes.
19: Parang pang Miss Universe lang.
20: Correct. I-ready ko lang sarili ko.
19: Ay, ano, palagay ko kailangan daw yung mag-i-introduce nitong bowl na to. Nasaan ba si Mai? Dapat yung sumasayaw, diba? or si Ma'am Tess dapat. Oo. 'Di ba? Ayan, dapat may sumasayaw na ano, sagot na coach. Tanong-tanong ganun.
20: Hindi ko naman yung ganun yung show na 'yon, 'di ba?
19: Anyway, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa soft retirement.
20: Mm.
19: Kaya naman, marami din mga nagtatanong, Coach. Kapag ka ba halimbawang sinabing retirement, meron ba tinatawag na fallout or fall retirement? Parang ganyan.
20: Parang hindi ako familiar doon sa fall retirement.
19: Early retirement.
20: Meron.
19: Oo, merong early retirement. Pero kasi may nagtanong sa akin kanina parang sabi niya parang nandoon na siya sa punto na yon. Pero marami din daw parang Ah, failed ata.
20: Okay. Ah, okay.
19: Kasi
20: failed retire, meaning gusto mo na mag-retire pero hindi ka pinayagan or hindi pa pwede doon sa
19: hindi eh. Parang ang, sa, ano ang binabanggit niya ay ano, kumbaga parang marami daw sa mga nag-retire na kuminsa na parang wala nang gagawin sila sa buhay nila kasi yun na.
20: Ah, parang dead end sa ano. I don't know if that's the term na ano lang. But
19: parang sige, fall yung
20: I get yung ano. The retirement was not properly planned and executed accordingly dun sa vision nila initially nung nag-retire sila.
19: Ayun. Okay. So, dahil ang ating pinag-uusapan, ay ang pag-uusapan natin ay tungkol sa soft retirement.
20: Yes.
19: Ayan. Ano ba ang difference nito sa early retirement?
20: Okay. Early retirement, totally, aalis ka na nung kumpanya na paaga lang. Kung halimbawa...
19: Ayan yung ginawa ko dati.
20: Diba? Kung gusto mong makakuha ng malaking...
19: True!
20: Diba?
19: Oo.
20: Pero pag halimbawa, nagre-return sila, mag-volunteer ka. Kung kaya naman, diba? So, yun yung early retirement. Meaning, kung ang cap na isang kumpanya, normally nasa 60, diba? Or 65 years old. So, kung feeling mo hindi ka naabot doon, eh, alam mo yung marami ka pang gustong gawin sa buhay mo, then avail of the early retirement, meaning you will be totally out of the company. Soft retirement is adjusting your work hours, yung pagpasok mo. Diba? Kumbaga, technically, nando ka pa sa kumpanya, but your presence and the work hours would be limited na. Unlike that of a full-time employee.
19: Ah, okay. So, more of a... Parang kuha na lang ako ng consultation
20: job, mga consultancy ka lang, o kaya mentoring ka lang, o kaya parang yung task mo na ikaw yung dating gumagawa talaga, parang hinahati na ngayon to lessen your load.
19: Oh, okay. But at least ako nakaranas naman pala ako ng early retirement. I think parang mga nasa 30s ata ako noon.
20: Oo.
19: Ganyan.
20: Depende diba? Kasi situation partner eh.
19: Parang mga 5 years ago, char.
20: Ito naman, di nga tayo nagpe-fake news eh, di ba?
19: Ay, di ba? Joke lang.
20: Oo. Di ba? But kidding aside partner, again, ang early retirement para sa mga listeners and viewers natin, huwag yung katakutan. Kasi minsan, it can open new doors for you.
19: True.
20: Di ba?
19: So, totoo yun, naman. Ako feeling ko kung nag-stick ako doon, I mean, I love yung company na yun. Yung dati pa, na talagang tumagal ako ng 8 years. Love ko talaga yun. Kaya lang dumating ako sa point na parang you're facing a blank wall na.
20: Correct.
19: Kasi parang, alam ko na to or ano, mga ganyan. So, nag-try ako ng iba talaga na...
20: Oo.
19: Pero masaya, okay. Oo. Naman.
20: Saka...
19: Nagpunta ako sa TV. Kasi sabi ko, kung hindi siguro dahil doon na ano, hindi ko ma-explore yung iba pa.
20: Tama naman. So, huwag niyong katakutan yan. Pag binigyan kayong option, kung kaya naman ng finances niyo, diba? At nakikita niyong meron kayong ibang opportunities, go lang. Diba?
19: Tsaka pa-compute kayo.
20: Wala
19: mo lahat yan, no? Yung mga...
20: lahat. Or,
19: number of years of service. Uh-oh. Tapos yung ano pa, partner. Yung mga leave credits mo.
20: Tsaka pwede ka mag-negotiate doon na gawan ka ng recommendation, ha?
19: Ay, totoo.
20: Diba? Malaking bagay na yun ngayon.
19: Oh, okay. So, speaking of, ito, soft retirement. Para kanino ito? Ayan. Para ba to sa mga early 20s, late 30s?
20: Agad-agad. Kakapasok lang nag-retire na. Para ito normally sa mga taong who have been in the company for quite some time now, ideally, di ba? So, kumbaga, biglang, halimbawa, manager ka, pero kailangan mo mag-aral.
19: Aha.
20: Pwede yung ganun, di ba? Halimbawa, law school, hindi naman madaling mag-law school partner, di ba? Or mag-graduate studies ka, whatever it may be. And then, kailangan mo more time to study or do your research, di ba? Ahem. Ganun na.
19: So, parang, ikaw to. Naka-soft retirement ka.
20: Kumbaga, magbabawas ka ng load mo sa trabaho, di ba? That's one thing. Pwede rin naman, feeling mo may gusto kang explore na passion. Project, okay. 'Di ba? Or ibang career para matry mo 'yon, magbabawas ka uli ng load sa trabaho or family time, 'di ba? Kailangan may alagaan, may sakit.
19: Mm-hmm.
20: O kaya parang feeling mo kulang na ang time mo dun sa spouse mo or whatsoever. So, pwede rin yung mga ganon. Kung matagal ka sa kumpanya or meron substantial time that you've been with the company.
19: Ay, talaga. Mm-hmm. Eh, ang tanong dun, lalo na sa mga, ano, no, sa mga, tawag dito, yung private company. Mm. Parang, kuminsan, ano eh, aminin natin ito ha, sa mga private company, di ba kung minsan, meron talagang mga boss na, anbawa, eh, alam mo na nga, kulang pa tayo sa tao, tapos magaganyang-ganyang ka pa.
20: Oo.
19: Yung mga, oy, magpa-semi-seminar ka pa. Diba? Kung minsan may mga ganun, mga ano.
20: Sa ko ba na ano yan? Nakita yan, na bawal daw pigilan ang resignation or mga retirement.
19: Oh.
20: Lumayo pa ba naman ako?
19: Oo, diba?
20: Diba? Oh. Kung bawal naman yun, again, at the end of the day, you cannot stop your employees from resigning or retiring. Diba? Mm-hmm. Right nila yun. And, if you retain them na against their will, magbabackfire lang po, di ba? Hindi yan magiging inspired sa pagtrabaho, mas mahihirapan ka lang, and then you'd end up getting frustrated and not getting kung ano man yung intentions mo for stopping them.
19: Or if you like, no, ito suggestion lang naman, naisip ko, pwede rin naman siguro na, alimbawa, mag-soft retirement siya no, or magbabawas siya ng load sa company.
20: Mm-mm.
19: At po pwedeng nakikita ninyo, po pwede na uy, po pwedeng magamit yung pag-aaralan niyang skills, di ba? Sa future ng company. Di ba? Po pwede niyo siguro, I don't know ha, kung legal to, pero po pwede siguro na papirmahin mo, o sige, bibigyan ka namin, ilelessen namin yung workload mo. But for halimbawa for a year kailangan magstay ka dito at kung ano yung knowledge mo, di ba? Hindi mo pwedeng
20: i-divulge. May ganyan akong narinig sa UP for faculty, di ba? Yung faculty na matagal na sa nagtuturo, they are allowed 1 year sabbatical paid to do whatever they want to do, whether to write a book, mag-research, tumravel, mag-soul search. Pero you have to stay down. They were made to sign parang an agreement. Parang I don't know kung if I remember it correctly, na kwento lang ng prof ko, kung 1 or 2 years more. Parang
19: diba?
20: Ganon, may ganon.
19: So, pwede siguro din yun, ano?
20: Saka kung ako, yung company owner, at kaya naman, at nakikita ko yung value ng pinag-aaralan, tapos may ganong clause, sponsoran ko.
19: Ay, totoo.
20: Sponsoran ko.
19: Oo.
20: Investment po yung mga tao, ha? Pinapaalala lang natin yan.
19: True.
20: If you could spend for their, alam mo yung upskilling, they would greatly appreciate it. And makakatulong sa ano nyo yun.
19: Basta siguro, in return naman, syempre, dun sa mga empleyado, halimbawa kung i-sponsoran kayo or pag-aarali naman kayo ng inyong kumpanya, diba? Kung ano man yung mga knowledge na makuha ninyo o kaya naman
20: i-transfer nyo, diba?
19: I-cascade nyo. Sa mga empleyado.
20: Huwag kayo magbigla mag-retire.
19: Maya biglang umalis ng kumpanya. Lumipat
20: huwag naman ganon, diba?
19: Lumipat sa mas malaki na kumpanya. Yun. Okay. Anyway, at dahil dyan, ayan.
20: Ready na.
19: Diba? Inaalog na po natin. Hindi tambiolo to eh.
20: Sabi kong alagyan ng premyo, dapat may pa-Gcash din dyan. Diba? Pag nabunod namin.
19: Parang umiinit ata dito.
20: Tagyan natin ng sponsor yan.
19: Oo. O, diba? Wala ba talaga magsasayaw dito? Si Ice or si ano? Ma'am Tess, ano? Ato, ano tong... Ato, babasahin na natin. Ang tanong, paano raw uumpisahan ang soft retirement kung ang sahod ngayon ay sapat lang sa araw-araw? They're living parang paycheck to paycheck.
20: Okay. Before I answer that, gusto ko lang linawin sa mga...
19: Pag-universe at tao, diba?
20: Gusto ko lang linawin para mas ma-appreciate nila. Hindi ko po alam yung mga tanong dyan, ha? Alam yung mga tanong. So, anything and everything goes. Okay. Ang tanong ko naman sa'yo, bakit ka naman magsusoprotarangay kung hindi pa kaya? Baka naman, before you think about that or freelancing, dapat may buffer ka rin or merong kang eksaktong plans. Example, if you feel that there's a need for you to do a soft retirement, meaning mag-freelance ka lang doon sa work mo or consultant lang ang papel mo doon, dapat may nakaabang ka ng iba. Okay. 'Di ba? Na pag-aaksayahan mo ng panahon mo, nakikita ka rin. Kasi hindi advisable na kung paycheck to paycheck lang yung sahod mo, babawasan mo pa yung hours mo, babawasan mo pa yung pay mo, it doesn't make sense unless you have a buffer. So, ang tanong ko sa iyo, ano ang binabuffer mo? Yun.
19: Oh, yun nga. Eh, at saka, ito, so, walang ano to, walang, ang soft retirement, you're saying is that, parang wala siyang particular age.
20: For as long as, you use the term kasi for people who have been in the company for quite some time.
19: Okay.
20: Diba? At feeling mo, darating din yan partner, halimbawa, feeling mo na-exhaust mo na lahat, na-ituro mo na lahat, hindi ka nagaanong kailangan and you want to pursue other passions. Pwede rin yung ganun. Pwede rin naman na talaga homegrown ka at 35 years ka na sa kumpanya, nandong ka. Pwede yung ganun. So, I don't wanna limit it with regards to age. I want to focus on the amount of time you've been with the company and the amount of expertise you have already given. So, yun.
19: Okay. Hello po kay Mami Clarina Celis. Ayan.
20: Oh, okay. Mami pa-t-shirt. Diba? Salamat, partner. Diba? Oh, yan.
19: Oh. Okay. Ito. Kaya natin to.
20: Oo.
19: Bato. Oh, yan. Ito. Kapag po ba ginusto mo na mag-enter into soft retirement, ano raw yung mga dapat mong i-consider?
20: Pera.
19: Oo nga naman.
20: I mean, prangkahan tayo.
19: Mag-retire ka ng dry.
20: Ako ano, fallback options on how you're going to augment your earnings. Kasi at the end of the day, kaya ka lang din naman nagsusoft retirement is because you want to do something else, diba? But make sure that you are able to sustain yourself. Diba? Number two, dapat meron ka ring skills inventory. Diba? Isipin mo yan. Ano ba yung pagkakakitaan mo outside of what you're doing that makes you confident enough to pursue other passions without the safety net of a regular job? Diba? So, pag-isipin mo. And then, number three, isipin mo na, sino ang pwede mong kalabitin? Diba? At makakilala mo na makakatulong sa'yo to survive outside of that full-time job and thrive in the space that you've chosen, whatever it may be.
19: Oo. Alam mo, kasi, diba, sinasabi nila na masarap may negosyo, etc., etc. Oo naman, diba, sino bang may ayaw na walang negosyo?
20: Correct.
19: Ang tanong nga doon, kaya mo bang i-sustain? Lalo na kung halimbawang ikaw ay breadwinner.
20: Praktikalan lang din yan, partner, diba? Kasi minsan, ito, naalala ko lang bigla, naisip mo mag-soft retire kasi nababurn out ka lang doon sa trabaho mo.
19: Oh, yeah.
20: Diba? Or kaya napapagod ka doon sa mga katrabaho mo. Let's be honest about it. Pero wala talaga sa isip mo yon. So it's best to assess what is causing me to feel this way before we decide.
19: Oo. And if I may add, no, kuminsan partner, kumbaga parang yung decision natin sa buhay natin, we really have to consider yung ano yung katatayuan natin. Like ako, sabi ko nga, dati, kaya ako kinagat yung early retirement naman. It's because wala naman akong anak. Wala akong, di ba, kumbaga parang hindi man ako... ang sagot pa ng daddy ko, kaya kitang buhayin.
20: Diba?
19: Kumbaga parang ang sinabi ko, hindi na ako masaya eh. Yung ganung ano lang, na hindi na ako masaya, tas may backup ng daddy ko na, kaya kitang buhayin. Sige na, go na, pa-compute na tayo.
20: Ano pala doon partner ha, para lang sa mga listeners and viewers natin. Ang soft retirement, minsan retractable. Meaning, pwede ka rin kunin bigla. Diba? Halimbawa, if the situation improves and feeling nila kailangan ka full-time and you're still willing, okay lang yun. Pero minsan, hindi na rin. Kahit gusto mong bumalik, halimbawa, nag-try ka sa outside, hindi ka nag-succeed, gusto mong bumalik, minsan hindi na talaga pwede, ha? So, yun lang din yung consider mo.
19: So, talagang kailangan mong pag-isipang
20: mabuti.
19: And also, ha, doon sa mga, ito naman, siguro makaka-relate din ako dyan. Kasi baka mamaya, may i-offer. Halimbawa, sige, mag-soft retirement ka. Sige, may package. Ganyan. Parang early retirement package. Ito ho, based sa aking karanasan. Kapag ka ho ganoon na meron malaking halaga ng pera na ano sa inyo, nako, payong ano.
20: Payong galing dyan.
19: Oo. Maraming mga kaibigan na ano. Anyway, ang masasabi ko lang ay kailangang talagang you have to keep your money talaga na parang ituring mo na ano na kumbaga parang ito na to last ano ko na to ganyan kasi siguro isa yun sa mga ano sa mga pagkakamali. Hindi pero somehow may mga ganun ako minsan na naiisip although nakapag-invest naman ako sa property. But then again, parang kung binalikan ko yun na parang mas marami pa pala ako dapat na pera. Parang ganun. Oo. So yun, ingat-ingat po kayo kasi kapag ka, bawa nakakuha ka ng ganong kalaking halaga.
20: Correct.
19: Mga ganyan. Parang alam mo yun yung parang galit ka sa pera. Left and right ang spending. Tapos may mga kaibigan na mga...
20: Siguro hindi mga naman ganyan. Yung sa totally pipigilan mo yung sarili mo. But just the right amount. And be responsible for it. Walang masama doon, partner, ha? Actually, i-advise natin na halimbawa nakakuha ka malaking amount, mag-alat ka ng a certain percentage. Huwag namang 50, di ba? Halimbawa, let's say 10%. 10% of whatever you've gotten to just enjoy and invest in yourself guilt-free. The rest, yun na yung papasok yung sa savings mo, sa daily expenditures mo.
19: Pero buti na lang talaga, partner. Isa yun sa mga good decision somehow. Kasi nakapag-invest talaga ng property. Okay, so eto, ang susunod na katanungan. Ayan, babalikan natin to, pero babasahin muna natin. Ayan,
20: may kasi cliffhanger tayo.
19: Oo, ano kaya ito?
20: Ang ganda pala na may pa-t-shirt. Sana may mag-sponsor po sa amin every week. Ayan.
19: Diba?
20: Oo, maganda naman ang pa-feedback. Oo.
19: Okay, eto, coach.
20: Hmm.
19: Kailan ba dapat mag-soft retirement? Kapag pagod na ang isip? O kapag puno na ang bank account? Parang ano lang, parang pagmamahal lang, ha? Okay.
20: Sige, o babalikan. Sige,
19: babalikan natin yan. Sandali-sandali lamang. Ang oras natin, 2:30 ng hapon.
3: Naraw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules. Para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS. Para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
21: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating boss! Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Radyo Pilipinas is on Viber.
23: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Juan Trabajo. Trabajo. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabajo. Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: Oras natin 2:33 ng hapon. At kasama pa rin po natin sa ating programa, syempre pa ang ating life coach ng bayan, ang nag-iisa, ang multi-awarded global master coach at Rainbow Radio program host ng Radyo Magazine, ang ating katwining, ayan, ang laging maganda, laging fresh, ano man ang suot, oh, ang nag-iisa. Si Coach Mike Celis. Yes. Coach, ayan. Sagot natin dito sa huling tanong dito. Ayan. Kailan daw ba dapat mag-soft retirement? Kapag pagod na ang isip o kapag puno na ang bank account? Parang hirap nun, no? Parang mapupuno yung bank account? Ano, hanggang...
20: I don't think it's about choosing between the two kasi parehong valid.
19: Okay.
20: Diba? Diba, pagod ka na, you want to pursue other careers, mm-hmm, then you can opt for soft retirement. Diba? Because it would be healthier for you.
19: Okay.
20: However, kung puno na ang bank account mo and you don't feel the need to stay dun sa workplace dahil nga, again, may gusto ka na namang gawin or gusto mo lang magpahinga, pwede ka rin naman mag-soft retirement na provided that you would still lend your expertise, diba? Lagi ko sinasabi dyan, partner, for either cases, dapat kahit na soft retired ka na, diba, or semi-retired ka na dun sa work mo, parang ang performance mo, bayad na bayad ka ng 100% pa rin. Because it shouldn't change in terms of your fulfillment doon sa ginagawa mo. Ideally lang naman yon. Pero meron din kasi mga taong Demetro. Ang ibig sabihin, kung ano lang sinusweldo ko, ito lang din ang ipa-perform ko.
19: Parang ang lungkot ng buhay pagka gano'n.
20: Diba? Parang Demetro. I'm not talking about the work hours, ha. I'm talking about the output per se.
19: Yeah. Yeah.
20: So, yun. Magkaiba po yun. Pagdating naman sa work hours, of course, kung 3 hours lang naman ang mandatory sa'yo, di ba? Okay lang yan. If you would extend at hindi naman nila aabusuhin dahil kailangan lang at life-changing, hindi naman malaking kabawasan yon to do that for a company you've worked with for quite or a long time na.
19: And of course, diba? If you love what you're doing, hindi ka magbibilang ng, nagawa ko na to, ha?
20: Uwi na ako, uwi na ako.
19: O di kaya, nagawa ko na to, ha?
20: Oo.
19: O, bawal na ako utusan.
20: Pero sa mga kumpanya naman, be considerate naman na, di ba, naka-semi-retired na yung tao, wag naman nating pilitin.
19: Uh-oh.
20: Most of the time na, oh, kailangan, nandito ka, kaya nga ako soft retirement, di ba?
19: Oo, ayan. Okay, eto pa. Ay, ano ba itong mga nababunot natin?
20: Mm.
19: Ano raw ang sign na panahon nang magbago ng career path?
20: Ako basic, pag hindi ka na masaya.
19: Aww,
20: diba?
19: Nasabi ko yan.
20: Okay. Oo, diba? Pag hindi ka na masaya, if you don't feel fulfilled, mahalaga ang fulfillment, ha, sa career mo. And if you feel that you're not making any difference in your life or anyone else's, yun. Mag-isip-isip ka na kung gusto mo mag-bake. O kaya mag-aral uli. Or alam mo yun, do whatever it is that you've always wanted. Balikan mo yung childhood mo. Ano ba yung childhood dream mo na left unfulfilled?
19: Naku, parang... Parang napaisip ako dun, partner. Parang hindi na uubra.
20: Malay mo naman, di ba? Diba? With modifications, syempre, di ba?
19: Pangarap ko nung araw maging Miss Universe. Char.
20: Why not? Diba? Baka aya niya yung closest na ano. Tagabunod pala ng tanong.
19: Okay, ito. Last na siguro para meron pa.
20: Padagdagan niya na pag naubos yung mga tao dito.
19: Dali, ito. Ay, nako. Paano po i-open ang conversation sa manager tungkol or patungkol sa kagustuhan na mag-soft retirement na hindi naman ino-offer agad ng voluntary retirement.
20: Then open it, alam mo yon, just for the sake of, meaning, klaro sa yung intentions mo. Tapos nun, ikaw yung magbigay nung ano, nung, what do you call this, nung konsepto sa kanila. Hindi in-offer eh. Bigay mo yung konsepto, but don't just give the concept na, oh, gusto ko na po mag-soft retirement, tatlong beses sa isang linggo lalang papasok, ito lang yung oras. Hindi ganon. Bigay mo yung benefits. Bakit nga ba mahalaga at this point in time para sa'yo and para sa kumpanya yon? Then, moving forward, isabihin mo rin sa kanila, kasi ang concern ng mga tao normally pag ganyan is parang, paano yung output, di ba? Paano yung productivity? Then, you have to come up with a proposal. Paano hindi maapektuhan ang productivity or deliverables based dun sa soft retirement structure.
19: Palagay ko dapat yun yung in-offer na lang nung senador na nagtago. Ano? Di ba? Pwede mo mag-soft retirement na lang ako?
20: Iba yung nasa isip ko, pero alam mo yun, I'd rather not kasi happy pride.
19: Ay, oo pala. Okay, sige na nga. Ito, baka kung ano pa masabi natin.
20: Uh-oh.
19: Ito pa, meron pang isa pa. Ano to? Paano po ba sasabi na soft retirement at hindi katamaran? Meron po kasi na ang ibinibigay na effort sa work ay lakas baka soft retirement. pero wala naman daw ganun sa kumpanya. So, paano po i-handle bilang manager?
20: Siguro, i-ano lang natin. I'll be candid about it. Kung hindi talaga nakalista na, alam mo yun, nasa soft retirement siya, or hindi talaga flexible ang working, alam mo yon, working hours or yung workload niya, then katamaran yun. Diba?
19: So, or, ba pwedeng kausapin, sabihin, uy, alam mo yung ginagawa mo, prelude yan.
20: Oh, di ba? Kasi may formality ang ano ha, ang soft retirement. Hindi lang to para soft retired ako, semi-retired ako today. hindi pwede yung gano'n na.
19: At saka hindi pwedeng ikaw lang ata yung mag-decision.
20: Hindi nakakaalam. Oo. Kailangan alam yun kasi maapektuhan nga ang productivity at financials ng kumpanya kapag mayroon mga ganito. And it would work for them or against them depending on your output.
19: Ayun. Okay. Si Ma'am Sheila Brinosa Portillo, watching from Manila. Great afternoon to you both. Ayan. Maraming salamat po. At si Tita Sanggalang, watching now. Ayan. Palagay ko, dapat talagang mai-offer itong soft retirement sa ating mga mga mambabatas na ayaw pumasok. Diba?
20: Ako, hindi na soft. Tuloy mo
19: na. Early retirement na. Pwede.
20: Na. Kailangan ba retirement or resignation?
19: Ay, akala ko forever. Forever resignation. Huwag na kung kayong kumandidato. Diba?
20: Ako lang, assess lang natin yung sarili natin. For everyone, di ba? I mean, I'm speaking not only in behalf of our lawmakers, but everyone. Now, are you giving your 100% all sa trabaho niyo with the cleanest of all intentions?
19: Paano nga kung feeling nga nila ganun? Yung isa nga nagpapatawag pa ng special session pero nanood naman daw ng
20: kanya-kanyang sapak lang kasi.
19: Di ba? Tapos nanood daw ng ng special screening. Parang mahilig sa special.
20: Pero parang, alam mo yon again, at the end of the day, di ba, it's how you assess yourself and present yourself not only to your office mates but to the public kasi liable ka doon.
19: Oo. At yung pinasusweldo naman, like dito, di ba? Ang pinasusweldo dito sa atin ay pera ng taong bayan. Oo. Kaya kailangan, kapag ka pera ng taong bayan, lalo na galing sa buwis na pinaghirapan, dapat din maghirap din naman yung mas malaki ang kinikita. Di ba?
20: Totoo naman. Saan mang galing yan?
19: Okay, eto. Paano raw po ang paano daw lalabanan ang takot na baka mapag-iwanan sa career kapag nag-slow down na sa trabaho, lalo na sa mga may edad?
20: Una, ma-feel mo lang yan kapag you're comparing yourself. If you're happy with what you're doing and the space that you're in and with your decision, should never feel na napag-iiwanan ka. Number two, kapag nagre-retire ka na or you're starting again, it's all about upskilling. If you have the right skills, the right mindset, and the right support system, you would never feel that you are left behind because feeling that it's just a state of mind if you can actually prove that otherwise with your output and with your commitment to yourself and your growth.
19: And I think kung halimbawa may dumating ka na sa punto na talagang may edad ka na, I'm sure naman, hindi naman matatawaran yung experience mo. Kaya huwag ka na makipag-compete. I mean, you have to make yourself talagang competitive. Pero sa sarili mo, every day you have to do your best.
20: Baka ano, the goal is no longer to be the best among the rest, but just be your best. Okay na yon.
19: Every time.
20: Yeah.
19: Ayan. Okay. And also, happy listening din kay Ma'am Christy De Tiques, watching from Mandili, Candaba. Ayan. O partner. Dahil wala na din tayo masyadong time, pero maraming pang mga katanungan dito. So next Wednesday ulit. Ayan.
20: Padala nyo lang dito para mas masaya. Diba? Basta work-related, ha?
19: Or mga may tanong kayo sa inyong career.
20: Career, work-related. Ayan. Na hindi naman pang quiz bee.
19: Tama naman. Ayan. At walang mga kaugnayan dun sa iba. Yung minsan, natatandaan mo dati, di ba may nagtatanong pa sa'yo, paano po yung ano ng SSS?
20: O ano pong alam ko dyan? May iba po mga expert pagdating dyan sa mga ganyan. Magkano po ba yung hinuhulugan?
19: Diba? Anyway, partner, so anong mga bagong abangan sa'yo?
20: Hindi ko kaya ang SSS. Naalala ko na diba, naman. Totoo naman, Rise and Shine Pilipinas, Friday, ayan, then Saturday, Rainbow Radio, pag-usapan natin ang youth leadership ng mga LGBTQIA+ officials, diba? Mga bagets. Pride March sa Love Laban, UP Diliman, and sa Manila. And then, I think first week ng July yata yung pasabog ko. Na-finalize na nila.
19: At may i-announce ka, you would like to say something dun sa shooting na nangyari?
20: Ayan pala, para dun sa ano, mga nasa Leyte, Tacloban na naapektuhan ng shooting ng mga bagets.
19: Yung mga victim.
20: Gusto ko po sana mag-volunteer talaga ng services ko dahil nakita ko nag-call po kayo sa mga mental health professionals and psychologists. Pero ang gusto po nung nasa form, yung naglagay po nun ay on-site. Ako lang naman po to bilang isang mental health practitioner also na baka hindi po kasi kaya ng mga estudyante or mga teachers na na-traumatize na pumunta or bumalik agad dun sa site na pinangyarihan. Sure. And with utmost confidentiality, baka pwede pong virtual sessions. I'm willing and my coaches are also willing to help out in any way possible. Nanawagan po. Ayan. Libre lang po yan.
19: Oo, di ba? Yan ang mga ano, kailangan ina-advocate natin.
20: Yes,
19: At sana talaga yun sa mga kabataan. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot. Na parang ano, dumadami talaga yung mga ganyang merong nagiging sobrang violente.
20: Saka sana wag sila maglabas ganyan ng false news about kung reason kung bakit nangyari yon. Medyo nakaka-stress.
19: tama.
20: So yun, yung totoo lang po.
19: Tama. Yeah, anyway, commercial break ba tayo or tuloy-tuloy na? Thank you so much, Coach
20: Mike. Thank you,
19: Mike.
20: Partner.
19: Ayan.
20: Salamat.
19: At talaga bagay sa atin.
20: Oo. Baka naman pwede mag-sponsor na weekly, di ba? Paging. See you later.
19: See you later. Ayan. Okay. Thank you kay Coach Mike Celis po. Ang nag-iisa, ang number one. At talaga namang walang katulad. Ayan. Ang atin pong life coach ng bayan at Rainbow Radio host ng RP3 multi-awarded global master coach Mike Celis.
23: Buwang trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: At dito na po tayo sa ating mga balitaan. Pagkakabit daw po ng CCTV cameras sa lahat ng pampublikong paaralan sa QZ. Itinutulak si Marian Bastasa sa detalye.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan ngayon si Quezon City Councilor Alfred Vargas sa DepEd Schools Division Office ng Quezon City na kabitan ng CCTV cameras ang lahat ng pampublikong paaralan sa lungsod para mapalakas ang seguridad ng mga mag-aaral. Ito kasunod na rin ang naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang nasawi at 11 ang nasugatan. Ayon kay Vargas, magsusulong siya ng pondo mula sa DepEd Schools Division Office at Quezon City para sa installation ng CCTV cameras bilang unang hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga bata sa loob at labas ng eskwelahan. Anya, kailangan ng mas malawak na hakbang para maprotektahan ng mga estudyante laban sa bullying, harassment at iba pang uri ng karahasan. Iminungkahi rin ng konsehal ang pagbuo ng isang komprehensibong plano kasamang LGU, DepEd, PNP, DSWD, mga magulang, guro at iba pang sektor para palakasin ang school safety measures. Bilang isang magulang, sinabi ni Vargas na nakakabahala ang mga ganitong insidente at mahalaga ang papel ng mga magulang sa paggabay ng kanilang mga anak kabila ang pagtuturo ng respeto sa dignidad at kapwa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Mahigit sa 15,000 na transport workers na bigyan daw po ng tulong pinansyal ng pamahalaan ayon po sa Department of Labor and Employment. Si DK Zarate sa detalye.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Mahigit 15,000

0: ng pamahalaan na matulungan ng mas maraming transport workers na naapektuhan ng epekto ng pandigdigang kaganapan sa ekonomiya, habang sinusuportahan din ang mahalagang serbisyo sa transportasyon para sa publiko. Mula sa lusod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Maraming salamat sa iyo, DK Zarate. Samantala, NFA nagpalabas ng karagdagang supply ng bigas para po sa maapektado ng lindol sa Davao Occidental. Si Ray Ferrer sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Nagpadala ng karagdagang 300 sako na bigas ang National Food Authority Davao del Sur bilang ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol noong Hunyo 8. Ipinagkaloob ng NFA ang supply ng bigas sa Office of Civil Defense sa Region 11 para sa relief at emergency food assistance. Bahagi ito ng kabuang 1,356 na sako ng bigas na inaprubahang ilabas para sa mga apektadong komunidad. Makakatanggap ng ayuda ang mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Davao Occidental upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain habang nagpapatuloy ang kanilang pagbangon. Ayon sa NFA, nakahanda ang sapat at dekalidad na supply ng bigas sa kanilang mga bodega upang masuportahan ang pangangailangan ng bansa sa panahon ng kalamidad at iba pang emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho kasama si Jamie Quinto.
2: Maraming salamat sa iyo, Ray Ferrer. Samantala, House Leader, inihayag po ang karahasan sa internet. Ang naging ugat daw po sa Tacloban shooting, Digital Safety of Minors Act, dapat na ayon kay Deputy Speaker JJ Suarez. Si Melanie Valdez Reyes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Kasunod ng malagim na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, nanawagan si Deputy Speaker David J.J. Suarez ng agarang pagpasa ng batas na magpoprotekta sa mga kabataan laban sa papamitsalang online content. Ayon kay Suarez, upang hindi maulit ang trahedya, iginiit ng mambabatas ang mabilisang pagpasa ng kanyang akdang panukala, ang House Bill Number 9825, o ang Digital Safety of Minors Act. Layunin ng batas na maglatag ng age-appropriate mechanism, obligahin ang pagkakaroon ng parental consent at privacy safeguards, at ipatupad ang default safety settings, at ipagbawal ang mga targeted advertising sa mga menor de edad nang walang pahintulot. Hinimok din ni Deputy Speaker ang mga kasamahan sa Kamara na i-fast track o bilisan ang deliberasyon ng naturang bill, kasabay ng panawagan sa mga ahensya ng gobyerno na higpitan ang seguridad sa mga paaralan at alalayan ang mga natromang pamilya sa Tacloban. Ipinunto ni Suarez na ayon sa datos ng UNICEF at World Health Organization, mahigit 1/3 ng kabataan ang nakakaranas ng cyberbullying, at ang labis na paggamit ng social media ay may direktang ugnayan sa depresyon, anxiety at exposure sa mga mapanganib na content. Dahil dito, mahigit 40 na mga bansa na sa buong mundo ang nagpapatupad ng mahigpit na regulasyon, gaya ng Under 16 Social Media Ban sa Australia at Online Safety Act naman sa United Kingdom. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Samantala, kasong kriminal laban sa 15 years old na isa sa mga suspect sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na isumiti na po sa piskalya ayon sa Philippine National Police. Si Dean Lear sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Kinumpirma ni PNP Chief Police General Jose Melenchon Artatas Jr. na naisumite na sa pisikalya ang mga kasong kriminal laban sa 15 taong gulang na suspect na si alias Rod, na isa sa mga menor de edad na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa PNP, naharap si alias Rod sa 3 bilang ng murder at 3 bilang ng frustrated murder, gayon din ang multiple counts ng serious physical injuries. Sinabi ni Artatas na nagpapatuloy pa ang investigasyon, kabilang sa mga sinusuri ang mga testimonya ng mga saksi at kaibigan ng mga suspect, gayon din ang kanilang mga social media accounts at mga cellular phone na sasailalim sa forensic examination. Samantala, nananatili sa kustudiya ng DSWD Regional Rehabilitation

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big...
1: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time. Mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
1: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
1: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ang oras 10 minuto 30 segundos makalipas ang alas 4.
1: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan. Mark in. Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman. Mark out. Mark in. Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: wata-wata. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ngayon ang Wednesday, 24 po sa buwan ng Hunyo taong 2026. Happy Fiesta po muna sa mga taga San Juan at syempre sa mga taga Quiapo sa Maynila. Maynila Day po ngayon eh. Manila Day. Oo, walang pasok sa Manila. Ah, Manila lang. Ha? Kaya usong-uso na naman ang mga basaan pero hindi na kailangan ng basaan eh. Ay bumuhos ang malakas sa ulan magmula pa ho kaninang umaga. At paandap-andap po ito hanggang sa buong maghapon ha. Kaya naman talagang basang-basa. Hindi lang po ang San Juan. Hindi lang ang Maynila. Kundi buong Metro Manila. Basa na sa ulan. Ayan. Eh, maganda ho ngayong araw na ito sapagkat kahit paano medyo nahimasmasan noon lamig, ano? Ah, sabi nga eh, yung maalinsangan na panahon na naramdaman nito mga nakalipas na araw, medyo sabi nga eh, mabahagyan na ebsan, di ho ba? Ito, ay, binabati pala natin si Mayor Francis Zamora ng San Juan City. Eh, kanina ho, umarakada yung Wata Wata Festival dyan sa lungsod ng San Juan. At yung kanilang basaan, sa bahagi po ng pinaglalabanan drive, eh, hanggang alas dos po ng hapon. O ngayon, eh, ah, sige na, Arya! Eh, pati yung liquor ban, hanggang alas dos ng hapon, eh. Ibig sabihin, na ngayon, pwede na. Oo. Kaya, yun sa mga San Juanenyo dyan, ha. Sabi nga eh, drink moderately. Mga pagkain nyo dyan, mga litsyon-litsyon nyo dyan, ha? Hinay-hinay lang sa pagkain, ha? At sigurado, bukas sigurado, ang ulam ninyo ay walang diliba, kundi litsyong paksiw. Oh, yeah. Ay, mga tira-tira nyo dyan, ipag-sharon nyo na at bukas, yan ang babaunin nyo, ha? Yan ang babaunin ninyo sa inyong mga... Oo. Yan ang babaunin ninyo sa inyong mga trabaho, sa inyong mga eskwelahan. Pero dapat matulog na maaga mga chikiting gubat, ha? Dahil kinabukasan ay may pasok pa rin naman. Ngayon lang kayo walang pasok. Sa San Juan, sa mga sa Maynila, pati sa Taytay. Diyan o sa Rizal, mga taga-Taytay. Kaya... Oh, ngayon magpakasaya na kayo hanggat piyesta pa. Bukas eh araw na naman ng pasok, ha. Kahit samahan niyo po ako, ang inyong fact checker J. Mark Tagala. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Siksik po ang ating pag-uusapan sapagkat meron pa rin nung ano eh, meron pa rin nung sabi nga ilang mga paksa na dapat nating talakayin, no, na sabi nga bumabalo to sa pambansang interes, eh. Samahan niyo po ako. Hanggang alas 5 tayo ng hapon. Ito po yung Lingkod J. Martigala. Sa Balatong Tunang.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Martigala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Atin pa rin po tinututukan, mga kababayan. Ito po nangyaring pamamaril dyan po sa Tacloban City, sa San Jose National High School, Kamakalawa. At doon po sa naging panayam kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang sabi niya, posibleng matagal na raw ho nabubuli. Bullying gone wrong daw po ito. Ha? Ang timano, ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., na i-refer na po sa prosecutor office yung kaso laban ho dun sa 15 anyos. Siya ho yung may hawak ng kalibre 38 baril na isang beses lang naman napaputok. Pero lumalabas kasi sa initial investigation na yung 14 anyos na sabi ngay pamangkin daw ho ng isang pulis ang siyang may bit-bit ng Glock pistol 9mm at siya ho yung maraming na baril at nakapatay nga ho doon sa tatlong individual mga pawang mga kapwa nito estudyante at nakasugat sa iba pa. Kaya naman ho sabi nga ang tanong po dito, batay ho kasi sa Juvenile Justice and Welfare Law ang mga batang nasa edad 15 anyos pataas. Bagamat hindi pa pwedeng ikulong sa regular na selda, ay maaring makasuhan, maaring litisin sa korte, at kapag nahatulan, hihintayin na sila'y tumungtong sa edad na 18 anyos para pagsilbihan ang kanilang sentensya. Ang tanong, batay ho dun sa batas, may mga nagsasabi raw ho na batay daw ho dun sa batas, eh yung 15 anyos pa baba, ibig sabihin yung 14 anyos, ay wala raw hong pananagutan sa batas dahil siya ay minor de edad. Makakasama po natin ngayon ang commissioner at ang tagapagsalita ng Commission on Human Rights. Aalamin natin ano ba ang sinasabi ng batas pagdating sa edad ng criminal liability. Makasama po natin Attorney Beda Epres ng CHR. Attorney Epres, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ay, good afternoon, J. Mark, at sa mga taga-subaybay, magandang hapon din po.
0: Opo. Attorney, dito sa kasong ito, marami ho kasi nagtatanong dahil ano po ba talaga ang sinasabi ng batas, ng Juvenile Justice and Welfare Act? Sa edad ng isang pwedeng ng mga kabataan na pwedeng mapanagot sa batas, particular na ho kung ang nasasangkot dito ay pawang mga menor de edad.
2: Opo. So, under po sa Juvenile Justice Welfare Act, no, ang tinitingnan po dito yung edad po nito nung bata na nakakommit ng offense o yung tinatawag nating children in conflict with the law. Ang sabi po doon sa batas na kapag ka ang bata ay 15 pababa, wala po silang criminal liability. Ibig po sabihin, meron po silang mag-undergo po sila ng intervention o proseso pa rin. Malalagay po sila sa mga youth facilities at doon po sila kumbaga i-rehabilitate para i-ensure na hindi na mangyari ulit yung krimen na nagawa nila. Kumbaga ay mapagbibigyan pa rin po sila ng pagkakataon pa na magbago dahil nga po ang ano natin pananahon ng batas dito ay nalihis lang ito ng landas, so may chance pa po siyang mag-reform. Pero kung yung bata po ay 15 and above, ibig sabihin 15 plus 1 day or 1 month, pataas, but below 18, ang tinitingnan po dito ng batas ay tinatanong ay meron po bang discernment? Ibig sabihin, nung kinumit niya po yung krimen, kung kinumit niya po yung act na yon, ay alam niya ba yung alam niya na mali yung ginagawa niya, alam niya yung posibilidad na ito ay nagko-constitute ng isang criminal offense. Pag yun po ay mapatunayan, pwede po siyang masampahan ng kaso tulad po ng pagsampa ng kaso sa mga of age o yung mga nasa age of majority na.
0: Ito yung nasa edad, so yun po yung, ito yung nasa edad 15 pataas sa attorney. Ito yung nasa edad 15 pataas, tama po. Attorney? Hello, attorney? Balikan natin si attorney, no? Establish natin yung ating signal kay attorney Epres. Kailangan natin malinawan kasi napaliwanag niya rito kanina na sabi nga yung pananagutan dapat 15 pataas. Yung 15 pababa, walang pananagutan.
2: Yes, opo, opo.
0: Ayan, tama po.
2: Tama po. Tama po yun.
0: Oho, eto. Hello? Hello, attorney. Opo.
2: Nasa line pa rin po. Yes po, sir. Tama po.
0: Mukhang may delay lang tayo.
2: Yes po.
0: Paki-establish lang natin. Re-establish lang natin. May delay lang tayo sa saglit. Attorney, ayusin namin yung linya. Medyo nagkakaroon lang tayo ng delay dahil sa bandwidth ng internet. So, siguro baka pwede natin siyang tawagan via phone kung meron man. Oho. Kasi i-establish natin yung signal dahil Kapag medyo nasa labas, nagkakaroon ng delay eh. Oo. Balikan natin si Attorney Epres ng CHR. Oh, kasi ang kailangan nating malaman dito, no, yung dun kasi sa initial investigation ng pulisya, mga kababayan, eh, yung 15 anyos na may dala ng kalibre 38, ang sabi nga eh, kung lumalabas dun sa ano ah, dun sa initial information na isang beses lang siya nagpaputok. Ang nakapuro doon sa mga namatay, sa mga nasugatan, ay yung 14 anyos na sinasabing pamangkin daw ng pulis at siyang naka-access nung black pistol nung kanyang tsahin. At meron pang sinasabi na itong batang ito ay posible daw na na-impluensyahan ng isang online game na meron pong violent content. Balikan natin si Attorney Beda Epres. Attorney, sir, pasensya na, in-establish lang natin yung ating signal, ano ho, kasi nagkakaroon tayo ng
3: dito kanina.
0: Opo. Dito, sir, nabanggit nyo, ang 15 anyos pataas, may pananagutan na sila. Pwede na silang litisin, bagamat hindi sila pwedeng ikulong sa regular na selda at ihintayin yung tamang edad bago nila pagbunuan iyon. Pero kung ang tanong, kung halimbawa ho, sabi nyo nga, walang pananagutan yung 15 taon pababa, kahit na ho ba ang naging partisipasyon nito o ginawa nitong krimen ay sabi nga, karumal-dumal na nakapatay nang hindi bababa sa 3 at nakapagsugat sa marami at talagang lumalabas din sa initial kasing investigasyon na matagal doon pinagplanuhan ito pong pangyayari na to, bagamat may mga angulo na sinasabi na ang plano talaga daw nitong dalawang to na para manakot, pero parang naging nakakawalang toro na nung mangyari na yung insidente, attorney.
3: Opo. Yes, sir. Sir, linawin ko lang po yung unang statement, ano, na pagka 15 and above, yung criminal liability nila ay mag-a-attach lang po kung mapatunayan na they acted with discernment.
0: Yun.
3: Balik kung makita po na, kumbaga, walang, hindi nila alam yung magiging resulta, hindi nila alam, in short, hindi po nila alam na yung kanilang ginagawa, hindi nila napagplanuhan yung ganun, wala pa rin pong mag-a-attach na criminal liability. Ngayon yung tanong, yung doon po sa pangalawang instance kung saan nabanggit yung nga po na parang napagplanuhan, 1 month na nitong ginagawa, and sila po ay 14 years old lang. Wala pong criminal liability na mag-a-attach pa rin. Subalit, yun nga po, yung nabanggit ko kanina, mag-a-undergo po sila ng may intervention pong gagawin ng state. Dadalhin po sila sa mga bahay pag-asa o yung mga youth facilities para ma-rehabilitate po sila. Ganun po yung sinasaad po sa ating batas.
0: Yun. Kahit na sabi nga yung term na may discernment yung bata dahil sa kanyang edad, technically wala siyang pananagutan doon, attorney, tama po?
3: Opo. Kung yung pong usapin ng discernment ay hindi po mag-a-apply pagka below 15 yung bata, pero yun nga po, kaya nga po may mga nagbibigay po ng panukala na i-review yung batas na ito. May mga ipinapasa po silang bill sa Congress na i-amend yung age of minimum age of criminal liability. At ito po ay medyo mainit na usapin pagdating po doon sa mga, especially po siyempre yung mga, tindahan po natin yung pamilya ng mga naging biktima nitong mga kabataan na ito.
0: Mm-mm. Pero sa panig ng CHR, attorney, anong tindig ninyo dito na sa mga panukalang revisahin, repasuhin itong Juvenile Justice and Welfare Law? at ibaba yung age of criminal liability sa mga kabataan, lalo't pabata ng pabata yung, sabi nga, nai-involved, nasasangkot po rito sa mga ganitong klase ng krimen?
3: Kami po sa Commission on Human Rights, ang stand po namin dito ay tama lamang po na 15 yung age, na minimum age of criminal liability. Dahil naniniwala po kami na kumbaga, nalihis lang itong mga bata na ito at magkakaroon pa sila ng posibleng may posibilidad na mag-reform pa po sila. Pagka binaba po kasi natin yung age ng criminal liability or responsibility, baka mas lalo pong maging problema pa ng society itong bata na to kung sila ay makukulong na. Naintindihan po namin, medyo karumal-dumal po yung ito, particularly itong insidente na ito. Kaya nga po kami ay nagkakandak ng investigation dito para ang gusto namin malaman ay yung dahilan, bakit nila nagawa yun to think na napakamura pa ng kanilang mga halilan.
0: Opo, opo. And hindi man ho sa gumagawa ng spekulasyon, ano ho, in the event lamang ho, attorney, na dito sa kaso, sa halimbawa in relation dito sa kasong ito, halimbawa kung ang isang menor de edad na 15 taong gulang pababa ay nakakommit ng isang heinous crime, sabi nyo nga walang pananagutan sa batas, meron po mga nagmumungkahi, mga nananawagan na papanagutin yung kanilang magulang o guardian dahil sila yung nag dahil sa upbringing dito sa mga batang ito, at sila ang mga may pananagutan dahil sila raw ho ang humuhubog sa mga kabataang nabanggit, attorney. Ano pong stand dito ng CHR?
3: Doon po sa batas, meron po talagang nakalagay doon na merong liability ang mga magulang. Liable po sila magbayad ng damages sa mga naging biktima ng kanilang mga anak.
0: So, hanggang pagbabayad ng damages, hindi sila pwedeng ikulong. Tama po?
3: Opo. Opo. Yeah. Kasi opo. Po, ang ano doon is, ang isang krimen ay personal. Kumbaga, kung sino po yung nag-commit noon, sa kanya po naka-attach yung criminal liability. Mm-mm. Kaya po yun yung ano ng batas na merong pananagutan na magbayad ng damages po ang mga magulang nitong mga children in conflict with the law.
0: Pero dito, paano tinitimbang po ng CHR yung mga ganitong klaseng kaso na kung saan minor de edad ang sangkot sa isang heinous crime, at sabi nga hindi lang isa, dalawa, kundi marami ho ang nabiktima, may tatlong namatay, meron po maraming nasugatan. Alam naman natin na ipinagtatanggol po ng CHR ang karapatan ng bawat isa, mapa-akusado na hindi pa naman napatutunayan may sala, at yung isang yung biktima, ano po, paano po natin tinitimbang to, sir?
3: Actually, napakahirap pong balansin itong insidente na ito dahil unang-una nga po ang involved ay parehong minors. Po, may mga biktima po na minor, may mga biktima na namatay na minors. Tapos yung nag-commit po nitong offense ay mga minor de edad din. Kaya nga po ang
4: very active community, mm-mm, now that we

0: lady mountain biker natin, eh, andun ka, I'm sure, sa listahan. So, isa na rin yun talaga sa goal mo, no? Nasalihan. Yes. And probably the biggest event kasi this is multi-sports yes. competition. Buong Team Philippines kasama doon, Shane?
1: Yes po. Yes po, ma'am. And yeah, the goal po for this Asian Games, sana malagpasan ko po or mahigitan ko po yung naging result ko po nung last Asian Games po.
0: Okay, last Asian Games sa China, anong finish?
1: Yes po, 7th place po.
0: 7th? Oh, sayang. Yes, within po. That range na yan, no? Anyway, darating din yung time mo, Shane. So, yes, speaking of Asian Games, you had that test event. Yun na ba talaga ang venue na gagamitin come the Asian Games this September, October? Saan bang lugar mismo sa Japan yan?
1: Yes po, ma'am. Doon na po mismo yung ano po, yung venue po ng mountain bike sa Aichi Nagoya po yung mountain bike po.
0: So how was it? The course? Yun na din ba kaya? O babaguhin ba nila ang course come the Games?
1: Based po dun sa napag-usapan after po nung test event po, which is lahat po dun kasi ng country nag-ask po if kung same lang po yung route, kung may babaguhin ba sila. And sabi po nung from the Japanese committee po na may babaguhin lang sila, a bit changes lang po. Pero hindi na po siya as in like mababago kasi park lang po yung venue po. So wala rin po masyadong mababago po sa ruta. Siguro po madadagdagan lang ng mga obstacle, mga ganun po.
0: So that's nice. More or less talagang alam yun na, you can visualize, di ba, the route, yes, the course. So anong mga description mo doon sa course?
1: Fast route po yung course. Sobrang, kasi ano lang po siya eh, park lang po siya and mostly obstacles lang po talaga yung nilagay po doon sa park. And hindi rin po siya ganun ka-technical and hindi rin po siya ganun ka madaming climbs na yung usual na yung route po namin na madaming climbs, technicals. So fast route po talaga siya. So it's everyone's game po talaga yung Asian Games kasi iba yung strength po na magagamit dun sa course po na yun. Kasi more on ano po siya eh, kagaya po nga po ng fast route po siya. So, more on like, diskarte po sa ruta yung kailangan po dun. And yeah, yun po. So, madami po pong kailangang trabahuin po when it comes to like, sa ganung klaseng ruta po, fast route.
0: So, ibig mong sabihin, parang ano, definitely a different the course as compared to dito sa mga ACS o kaya Asian Mountain Bike Series, di ba? Na
1: yes po.
0: Kadalasan ay na-experience nyo, di ba?
1: Yes po. Different po talaga siya.
0: So what do you need to do? Anong klaseng training kaya ang kailangan mong gawin para to suit up to the challenges na haharapin come the Asian Games?
1: Gaya po nung sinabi ko po after po nung test event po, sabi ko po kay coach na coach, hindi po siya ganun nga ka-technical, hindi rin po siya ganun ka madaming climb, sobrang so kailangan po talaga na ma-develop ko pa po yung power ko, which is kasi fast route siya, more on power po talaga, more on parang bombahan po dun sa route po na yon, and diskarte po sa pagsingit po sa ruta, kasi dahil malawak po siya, malawak po ng ruta, so ang dami pong pwedeng, pwede kang overtake ng rider anytime po sa route po na yon. And which is yun din po yung kulang din po talaga sa akin, yung diskarte po sa ruta and yung ano po, yung power, which is yun po talaga yung gusto ko pong i-develop po, especially yung power po talaga kasi mostly like the Chinese rider po, yun po yung strength nila, yung power po talaga sila.
0: How was your performance during the test event? Ilan kayong sumali? Ano yung placing mo?
1: Placing ko po nung test event, pang 10 po ako. Pero sobrang dami po namin nun kasi dun sa test event, wala na pong, walang numbers of entry po na yung pwede lang pong i-entry po dun. So, like the Chinese riders po, 6 po agad yung riders nila. And the Japanese riders, sobrang

0: Sobrang dami. So, sobrang dami po namin ng test event. Parang nasa 30 plus po kami sa women. So, okay na din po ako dun sa result ko na nag-top 10 po ako. Pero, I'm really aiming po na makapasok po ako ng top 5 or win top 5 po sa Asian Games.
1: Definitely.
0: Is,
1: Oo.
0: alam kong napakahirap po, pero, yeah.
1: Yeah. Oo. Pero nga sabi
0: Yun
1: mo,
0: po.
1: good ka na dun sa top 10. Kasi I am imagining, ang daming Chinese, ang daming Japanese, syempre magkakatulong na rin sila, di ba? Hirap mo kayang
0: Yes.
1: lagpasan yun, pwede kang gwa dyan ng mga
0: Yes
1: magkaka-team, di
0: po.
1: ba, na Japanese o Chinese. But how many lang na Pinoy ang nandoon? Ilan ba kayo na Team Philippines para kang
0: Solo lang
1: makagawa?
0: po.
1: Ayun, si solo lang si Shane. Grabe, ano? So, at least, definitely, we have an idea what
0: Yes po.
1: challenges ahead of us come the
0: Yes po.
1: Asian Games. Yan din ba yung rason kaya ka very active these days? Meron kang trails, meron kang gravel. I don't know kung nagka-criterium ka dun sa mga ibang mga karera, Shane?
0: Yes po, ma'am, nagco-cross training po talaga ako, especially. Yun nga po, nagco-cross training po ako sa road, sa gravel, everything po na pwedeng ma-enhance pa po talaga yung power ko po. And gusto ko pong sumabay po talaga sa mas faster riders pa po para mahatak po ako.
1: Okay.
2: Shane Yao Yao, ang national champion ng Pilipinas in mountain bike cycling sa naging panayam ng Sports Radio 918. 2 minutes before mag-6 p.m. this Wednesday. At dyan po magtatapos ang ating post-game ngayong araw. Tomorrow, syempre, post-game pa rin. Makakasama niyo muna si Matthew. Hindi pala, si ano pala bukas? Si Jess Laid. And then on Friday, it's going to be Matthew Pacheco dahil nandoon tayo sa Asia-Oceania Sambo Championship. Nagagarapin tomorrow until Sunday sa Ninoy Aquino Stadium sa lungsod po ng Maynila. Up next, Sports 918 kasama si Ria Arevalo.
3: Ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Hirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin
8: yes,
7: kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
9: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
10: Ano nangyari?
9: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
11: Ako sir, ambulance driver ako.
10: Ambulance driver? Oh.
11: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulance.
10: Dahil hindi na umabot.
11: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya na patay na pala.
7: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
10: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time. Mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
10: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
10: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
9: Oo.
10: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag umaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
8: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. 15 taong gulang na sospek sa pamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sinampahan na ng patong-patong na kaso. Isa pang 14-year-old na sospek nasa kustodiya na ng City Social Welfare and Development Office. Mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan patuloy sa pagbibigay ng financial assistance at iba't ibang tulong sa mga biktima at pamilya na naapektuhan ng insidente ng pamaril sa Tacloban. Malacañang tiniyak ang mahigpit na pagbabantay sa pondo ng bayan kasunod ng nakatakdang paglalaan ng mas malaking pondo sa susunod na taon. Mahigit 1,000 pamilya sa barangay Bagong Pag-asa, Quezon City, nabigyan ng 10 kilong bigas sa panguna muli ni First Lady Liza Araneta Marcos. Bagyong Francisco at Habagat patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Isa pang bagyong posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility, binabantayan ng PAGASA. Ano nga ba ang ibig sabihin at layunin ng Charmaine Bill na isinusulong ngayon sa kamara? Silipin ang masayang pagdiriwang ng Wata Wata Festival sa San Juan City ngayong araw. Magandang gabi, Pilipinas! Naglaho ng parang bula ang mga buhay at pangarap ng mga nasawi sa pamaril sa Tacloban City. Ang kanilang mga pamilya hindi napigilang maging emosyonal dahil sa sinapit ng mga biktima.
2: Nasampahan na ng patong-patong na kasong isa sa 2 suspect sa krimen, habang ang isa pa ay masasampahan ng kaso dahil sa juvenile justice law. Yan ang ulat ni Ryan Lasigues.
3: Inaarula po naman ng justisya na maupay. Ang dapat po. Diri kay i-interview na tapos ipapariabla.
4: Masayahing bata at punong-puno ng pangarap. Ganyan inilarawan ng kanyang kapatid ang isa sa mga biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte na si Yancy. Pangatlo siya sa 4 na magkakapatid at sa murang edad na 15 taong gulang, alam na daw nito ang nais niya sa buhay. Ito ay ang maging guro balang araw. Pero ang pangarap na ito, naglaho na. Matapos siyang mapatay noong Lunes sa loob ng silid-aralan kung saan niya binubuo ang kanyang pangarap sa buhay.
3: Magpulo sa pati ang may iigong guys. Nayoko na kasi kunuya. Nayoko. Nagbabala mo ng... Namumusil ko. Nagbabala mo ng... Tumukdo ko na nakabukto. Tapos... Tapos tumiling na nakabukto. Tumukdo. Sakto mo na namabala. Namumusil. Imposible yun.
4: Ang pamilya ni Yancy hirap tanggapin ang sinapit ng dalagita.
3: What the heck is...
4: Nasampahan na ng patong-patong na kaso ang isa sa 2 suspect sa krimen. Kabilang sa kasong isinampa sa 15 taong gulang na suspect ay ang 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder at multiple counts of serious physical injuries. Ang mga reklamong kriminal ay sumasailalim pa sa assessment at evaluation ng prosecutor's office upang matukoy kung may sapat na basihan sa korte.
5: 2 araw pinagplanuhan eh. So, it looks like murder. But again, 15 years old, so ikukonsulta namin si DSWD kung within his time frame of, kung pwede na siyang itry as an adult.
4: Hindi naman kasamang nasampahan ng kaso ang isa pang suspect na 14 na taong gulang pa lamang. Wala daw kasi itong criminal liability alinsunod sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Kasalukuyan itong nasa kustudiya na ng City Social Welfare and Development Office at sasailalim sa naaangkop na intervention program.
6: We are doing our best such that walang mangyaring ganyan ang incident. Of course, we implement and we continuously investigate, and the purpose of investigation is not to find fault, but we need to improve our security operations.
4: Samantala, batay sa resulta ng paraffin test, nagpositibo sa gunpowder nitrates ang kanang kamay ng dalawang minor de edad. Sumasailalim na sa summary dismissal proceedings ang pulis na may-ari ng baril na ginamit ng 14 na taong gulang na suspect. Nang mangyari ang malagim na trahedya na putol hindi lang ang buhay ng mga biktima, kundi maging ang kanilang mga pangarap, at habang patuloy ang pagtangis ng mga naulila, patuloy din ang paghahanap nila ng hustisya. Isang hustisyang mahirap unawain dahil pawang mga minor de edad ang itinuturong sangkot sa krimen. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
2: Sa July 1, pangungunahan ni Senador Risa Hontiveros ang investigasyon ng Senado kung sapat ba ang regulasyon ng online platforms para mapigilan ang pagkonsumo ng mga minor de edad ng mga hindi angkop na content. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
7: Muling bubuksan ng Senado sa July 1 ang investigasyon sa kaligtasan ng mga bata sa digital space kasunod ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, sisiyasatin ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kung sapat ba ang mahakbang ng online platforms at gaming spaces para mapigilan ang pagkalat ng mararahas na content at ang pagmamanipula o pag-recruit sa mga minor de edad. Kasunod ito ng pagdinig ng komite noong April 14 kung saan tinalakay ng mga mababatas ang mga alegasyong ginagamit ang ilang online platforms at gaming spaces para impluensyahan, manipulahin at gawing marahas ang ilang kabataan. Natalakay din sa naturang pagdinig ang mausapin kaugnay ng online sexual abuse, exploitation, grooming at extortion ng mga minor de edad. Ayon kay Hontiveros, layunin ng investigasyon na matukoy kung sapat ang umiiral na safeguards at maprotektahan ng mga bata sa online at matiyak na maagap na makakakilos ang mga otoridad bago pa maulit ang ganitong insidente. Samantala, isinusulong ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mas aktibong pakikilahok ng mga magulang at local government units sa pamamagitan ng Parent Effectiveness Service o PES program para makatulong sa pagtugon sa karasan sa mga eskwelahan. Itinatag ang PES program sa ilalim ng Republic Act No. 11908 o Parent Effectiveness Service Program Act, pangunahing inakda ni Gatchalian. Sa ilalim ng batas, palalakasin ng programa ang kalaman at kakayahan ng mga magulang at parent substitute sa wasong paggabay sa mga bata, kabilang pangangalaga sa kanilang karapatan at kapakanan. Inaatasan din ng batas ang pagpapatupad ng PES program sa lahat ng lungsod at munisipalidad sa bansa, habang inaatasan naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na bumuo ng mga module na may kaugnayan sa child protection, pag-iwas sa pang-aabuso at paghubog ng mabuting asal sa mga kabataan. Nanawagan naman sa Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo na higpitan at palakasin ang pagpapatupad ng Anti-Bullying Act para mas epektibong maprotektahan ang mga mag-aaral laban sa pang-api at karasan. Sinusuporta ni Senate Majority Leader Juan Miguel Migsubiri ang panukalang pagbawal o mahigpit na limitahan ang paggamit ng social media ng mga batang nasa murang edad. Ayon kay Zubiri, kinakailangan mas mahigpit na mabantayan ang mga kabataan sa online space dahil madali silang maimpluwensyahan ng mga nakikita, nababasa o napapanood sa social media. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
8: Tinututulan ng ilang mga kongresista ang pagpapababa ng edad para sa criminal liability. Anila, mas dapat tingnan ang lipunang humubog sa mga batang gumagawa ng karahasan. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
9: Tumungo sa Kamara si Kabataan Portilist Representative Rene Co para ilatag ang resolusyong mag-iimbestiga sa nangyaring insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Ang sangkot sa karahasan, mga minor de edad na ayon kay Co, nangangailangan ng gabay at maayos na implementasyon ng Juvenile Justice and Welfare Act sa Pilipinas.
10: Ang gusto nating mangyari, no, makita kung bakit nagkaroon ng ganitong pagkapasok sa karahasan ang isip ng kabataan at ano pong mga aksyon ang kailangan natin gawin para hindi ito maulit-ulit.
9: Sa Section 20 ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, nakasaad na kung 15 taong gulang pababa ang isang batang nasangkot sa paglabag sa batas, dapat siyang ilabas agad sa kustudiya ng mga otoridad at i-turnover sa magulang, guardian o social welfare authorities. Pero sasailalim ang bata sa intervention program sa halip na ordinaryong paglilitis sa isang krimen. Samantala, sa naging amendment naman ng nasabing batas para palakasin ito, nakasaad na ang bata ay sasailalim sa community-based intervention program sa ilalim ng social worker, habang sa ilang sitwasyon ay pwede itong i-refer sa youth care facility o bahay pag-asa depende sa kung anong makabubuti para sa interes ng bata. Ang pambansang pulisya, pabor sa pagpapababa ng edad ng maaaring mahatulan ng pagkakabilanggo. Sa halip na 18 ang edad ng pwedeng makulong, ang nais nila ibaba ito sa 12 anyos dahil tumataas nila ang bilang ng mga nasasangkot na kabataan sa paglabag sa batas ayon sa nakalap nilang datos. Pero ang ilang mga kongresista tutol sa pagpapababa ng age for criminal liability. Paninindigan ni Manila 3rd District Representative at miyembro ng House Committee on Justice na si Joel Chua, hindi pagpapababa ng minimum age of criminal liability ang solusyon sa nangyaring karasan sa eskwelahan, kundi ang pagbabalik ng tamang pag-uugali, mapagmahal na gabay mula sa guro at magulang, accessible na tulong sa mental health at pagkakaroon ng leader at mga nakatatanda na magsisilbing huwaran para sa mga kabataan. Kapareho rin niya ang naging sentimiento ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party Representative Sara Elago. Pananaw niya, hindi lamang age of discernment ang dapat questionin, kundi kung anong klaseng lipunan ang nagtuturo sa mga bata na katanggap-tanggap ang karahasan kung saan normal ang bullying, pananakit at kawalan ng pananagutan. Naniniwala rin si Elago na sinusundan ng kabataan kung ano ang nakikita nila sa lipunan, kung saan normal umano ang karahasan at impunity. Katulad na lamang noong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang habas ang pagmumura sa telebisyon at social media na may direktang access ang publiko. Kasali na rin dito ang karahasan noong War on Drugs.
10: Profound kapag ang Pangulo ay nagmumura at nagsasabi na babaril, papatay sa pag-iisip ng kabataan. Ayaw natin na makita to ng kabataan bilang ehemplo or mga examples of behavior. So, kaya po tuloy-tuloy yung processes of accountability natin.
9: Buo ang pakikipag-ugnayan ng mga mambabata sa Senado at sa iba pang ahensya ng pamahalaan hinggil sa magiging resulta ng imbestigasyon sa nangyaring shooting incident sa eskwelahan. Samantala, sinabi naman ni Ko na sa panahong umiikot ang mundo, hindi lang ng kabataan kundi pati ng publiko sa social media ay primaryang responsibilidad ng social media platforms na tiyaking ang kanilang content algorithms ay nararapat depende sa edad. Sheila Natividad, para sa Bayan.
8: Ipinahayag ng isang eksperto ang posibleng dahilan kung bakit nagiging bayolente ang isang menor de edad at nagagawa ang krimen na tulad ng nangyari sa Tacloban. Ang detalye sa ulat ni Carlo Candelaria.
11: Aakalain mong eksena sa pelikula ang dapat sana ay payapang pagsasagawa ng klase sa San Jose National High School sa Tacloban noong Lunes ng umaga. Sinasabing may posibilidad din na planado ito at matagal nang pinag-uusapan ng dalawang Child in Conflict with the Law o CICL na makikita sa kanilang chat logs mula pa noong Abril. Revelasyon pa ng mga otoridad, hayagang pinag-usapan ng mga suspect na edad 14 at 15 kung paano sila makaiiwas sa kulungan gamit ang Juvenile Justice Law dahil sila ay menor de edad. Ang tanong, paano nga ba nagagawa ng isang menor de edad ang ganitong klaseng krimen? Sabi ni Professor Madonna Ang Sundiam, isang psychiatric social worker, kung titignan, lumabas sa mga paunang investigasyon na may kinahuhumalingang bayolenteng online game ang bata na posibleng naka-impluensya sa kanila.
12: Na sabi nga ni Albert Bandura, may tinatawag kasi tayo na social learning theory. What does the children see? They try to imitate through role modeling. Ano kung ano yung nakikita ng mga estudyante sa paligid nila or ng mga kabataan sa paligid nila, there's this great tendency na gagayahin nila.
11: Pero paano nga ba ito humantong sa puntong nakapananakit at nakapatay sila ng kanilang mga kapwa-estudyante? Sabi ni Prof. Madonna, posibleng dulot ito ng mga pressure mula sa pamilya, eskwelahan o sa komunidad na maaaring magdulot ng pagbabago sa kanilang mga behavior. Sa kasong ito, sinasabing triggering factor ang anggulong pambubuli.
12: Dahil nalagay sa pressure yung dalawang nambaril, pwedeng ang naging response nila ay rebellion. Rebellion na inilagay nila yung hustisya sa kamay nila.
11: Dagdag pa ni Prof. Madonna, may mga red flags o mga kapansin-pansing pagbabago sa pag-uugali ng mga bata para masabi na may posibilidad silang maging bayolente.
12: Yung paraan na kung paano sila magsalita ay hindi na angkop doon sa edad na meron sila. Tingnan natin sa kasi kung paano ba sila kumilos. Bigla-bigla na lang ba silang nagagalit? Bigla-bigla na lang ba silang nakakaramdam na gusto nilang manakit? Bigla-bigla na lang bang sumisigaw? Ayaw na nilang bumarkada sa mga dati nilang kaibigan? Nagkukulong na lang ba sila? O ayaw na nila kayong kausap? Kapag nandun na tayo sa punto na nakita natin yung mga anak natin na ganun, ibig sabihin, nandun na sila sa paraan gusto nilang magkaroon ng kapangyarihan para ilagay sa kamay nila no, yung mga injustices na nararamdaman nila.
11: Sa ngayon, habang nasa kustodiya ng mga otoridad ang mga suspect, may hamon pang kinakaharap ang mga biktimang sugatan at iba pang mga estudyante, guro at mga personel ng eskwelahan na kaugnay ng trauma dahil sa nasaksihang malagim na insidente. Sabi ni Prof. Madonna, mahalagang maalalayan sila sa pamamagitan ng counseling at debriefing.
12: I would always suggest that psychosocial intervention should be given to them. They should be linked to different services na kung saan mapapangalagaan yung mental health.
11: Para sa mga nangangailangan ng counseling o emosyonal na suporta, nakabukas ang National Center for Mental Health Crisis Hotlines. Carlo Luis Candelaria, para sa Bayan.
2: Nagpatupad ng mahigit na protocols ang ilang eskwelahan matapos ang shooting incident na naganap sa Tacloban. Samantala, simulation exercise kaugnay sa tamang pagtugon sa mga emergency kabilang ang insidente ng active shooting, ikinasari ng Philippine National Police. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
13: Sa gate pa lang, isa-isa at masusi ng iniinspeksyon ng mga security guard ng Batasan National High School ang mga bag ng estudyante. Mahigpit nilang tinitingnan gamit ang metal detector kung may mga bawal na gamit para mapigilan ang pagpasok nito sa loob ng mga silid-aralan. Kaya sa dami ng estudyante, tukod na ang pila hanggang sa labas ng gate. Sabi ng pamunuan ng eskwelahan, mabuti na raw ang sigurado para sa kaligtasan ng mga estudyante. Bahagi kasi ito ng kanilang mas pinaigting na seguridad, kasunod na rin ang nangyaring insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City.
14: Lahat po, lahat. Sinasubject po talaga nila lahat. So, yun lang ang medyo naging ano namin kasi sa dami namin, so medyo nagkakaroon ng cause of delay. So, yun naman yung pinag-aaralan namin paano siya mapapabilis. So, sana ano rin namin kagad para at least yung bata hindi rin malate pagdating sa first period nila.
13: Sinisiguro na rin ang eskwelahan na iba ang pasukan ng mga papasok pa lang ng mga estudyante at exit ng mga tapos na ang klase para mamonitor ang paglabas-masok ng mga mag-aaral. Plano na rin ang eskwelahan na palagi ang gawin ng mga nakalatag na protocol tuwing may insidente ng pamamaril.
14: Pagka ganun yung senaryo, mag-i-stay lang talaga sa room tapos lalagyan ng barricade yung pinto. Pero hindi siya kasi ginawa na regular na drill, hindi kagaya ng earthquake na lagi nating ginagawa. From time to time ginagawa natin. So, 'yun, sasama na rin namin 'yun sa drill ng mga bata.
13: Habang ang pulisya, mas pinalakas pa ang pagbabantay sa mga eskwelahan. Dagdag pa ang tulong ng mga force multiplier gaya ng LGU at ng barangay upang mapanatili ang seguridad sa mga paaralan.
15: Mga tao na hindi naka-uniform o kaya hindi naman kabilang sa barangay o kaya PNP personnel, mga force multipliers, kung hindi sila kabilang doon, maaari natin silang sipahin. Kaya malabasin natin sila dito sa area ng malapit sa school para maiwasan natin yung mga hindi inaasahang pangyayari.
13: Una nang sinabi ng PNP na mahalaga ang tulong ng komunidad sa pagsiguro na ligtas ang mga paaralan.
16: What we are doing is strategic deployment po. Yung when and where we are most needed. Ito po ay lalong pinaigting natin yung pagbabantay po ng ating mga ano. Kaya nga po kasama dito ay humihingi kami ng tulong at ng suporta ng local community po, the LGU, lalong-lalo na po ng barangay.
13: Ikinakasa na sa ngayon ng PNP ang pagsasagawa ng simulation exercise kaugnay sa tamang pagtugon sa mga emergency kabilang na ang mga insidente ng active shooting. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: Patuloy ang pagbibigay ng psychosocial at financial na tulong ng DSWD sa mga pamilyang apektado ng insidente sa Tacloban City. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumblao, nagsagawa na ang kagawaran ng psychological first aid at incident stress debriefing para matulungan ang mga biktima, kanilang mga pamilya at mga nakasaksi sa pagproseso ng nangyaring insidente. Binigyan diin ng DSWD ang kahalagahan ng bahay, pag-asa at iba pang intervention programs bilang bahagi ng pagsusulong ng restorative justice para sa mga child in conflict with the law. Samantala, pinatupad naman ng kagawaran ang emergency cash transfer para sa mga pamilyang apektado ng lindol sa Mindanao. Anila, mahalaga ang cash transfer dahil mas flexible ito at nabibigyan ang mga benepisyaryo ng kalayaang magpasya kung ano ang pinakakailangan nilang bilhin sa ngayon.
17: More than the assistance that we are providing, napakahalaga sa amin, Josh, na makiramay kami, makita ng mga pamilya na kami po ay kaisa, kasama po nyo sa pinagdadaanan ninyo. Ito po ang commitment ng DSWD, hindi lamang po sa pagbibigay ng tulong pinansyal, hindi lamang po sa pagbibigay ng mga family food banks, but we are deeply committed in ensuring na kayo po ay mabigyan ng nararapat na assistance, nararapat na tulong.
8: Samantala, natuloy ngayong araw ang graduation ng halos 200 trainees ng CAFGU Active Auxiliary sa ilalim ng Philippine Army 2nd Infantry Division sa Camp Kapimping, Tanay, Rizal. Hindi naman nakasama sa mga ito ang 12 trainee na umano'y biktima ng pambubugbog ng isang instructor na nangyari sa isang fellowship noong Lunes. Naka-isolate na ang naturang instructor na may ranggong sarhento bilang bahagi ng investigasyon kung saan base sa ulat ay lasing nang mangyari ang insidente. Sakaling mapatunayan, maaring maharap sa demotion o pagkasibak sa serbisyo ang instructor. Tiniyak ng 2nd Infantry Division ang patas na investigasyon at kabilang sa CCS atin ang medical examination sa mga umano'y biktima.
18: The command would like a swift, thorough, and balanced and fair investigation so that justice will be served for everybody. We want it fast, the resolution to be fast without sacrificing the human rights aspect of everybody.
2: Samantala, pinalaki pa ng pamahalaan ang national tax allotment na pondo para sa mga lokal na pamahalaan sa susunod na taon. Pagtitiyak naman ng Malacanang, mahigpit na babantayan ang pondo ng bayan kabilang na ang ilalaan para sa flood control projects. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
19: Mas malaking pondo ang nakatakdang ilaan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bawat bayan sa bansa sa susunod na taon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mula kasi sa 1,100 bilyong piso ngayong 2026, lulubo sa 1,320 bilyong pisong National Tax Allotment o NTA ang target ibigay ni Pangulong Marcos sa mga lokal na pamahalaan pagsapit ng 2027. Bahagi ng nakokolekt ng buwis ng gobyerno ang NTA na ibinibigay sa mga LGU upang pondohan ang mga pinakakinakailangang serbisyo sa mga komunidad. Layon ng pinalaking NTA na palakasin ang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan na makapagpatayo ng mga health center, paaralan, paigtingin ang pamamahagi ng ayuda at iba pang tulong. Isang buwan naman bago ang nakatakdang State of the Nation Address, tiniyak ng Malacanang na pag-aaralang mabuti ang panukalang pondo na isusumite sa Kongreso bago ang sona ng Pangulo. Kabilang dyan ang paglalagak ng pondo sa mga flood control project.
20: Yan po ang pangako ni Pangulo Marcos Jr. And of course, nandiyan naman din po si Secretary Vince Dizon. Lahat naman po ay nakamonitor, pati po ang DBM ay hindi naman bibigay agad ng pera kung hindi po tama ang magiging proyekto.
19: Pagsisiguro ng Malacanang, hindi na maulit ang katiwalian sa pondo ng bayan. Yan ay kahit posibleng paglaanan ng pondo ang mga nadiskubreng questionableng proyekto kontrabahan noon.
20: Depende po, kasi kung yan po ay talagang project at nahinto lamang dahil sa hindi ginawa, naging ghost projects, pero kinakailangan gawin, kailangan po pondohan.
19: Matatandang ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang pag-aalis ng 250 billion pesos na pondo sa Department of Public Works and Highways matapos personal na matuklasan ng presidente sa mga ginawang inspeksyon, ang mga guni-guni at binalahurang proyekto kontrabaha na karaang taon. Isa ang pugante at dating ako Bicol Representative Zaldi Co sa mga sinasabing utak ng flood control scam. Hindi pa man nahuli si Co, pagsisiguro ng Malacanang, patuloy na hinahabol ang mga nasa likod ng anomalya.
20: Hindi po umiikot ang flood control mess or investigation kay Zaldi Co lamang. Marami pang maaaring involved sa anomalya, maaari pang maraming korupsyon na naganap. Ang managot ay dapat na managot, of course, nandiyan pa rin po, absolutely. Yan ang nais ng Pangulo, managot ang dapat na managot.
19: Clayzel Pardilia, para sa bayan.
8: Tiniyak ng Department of Public Works and Highways na gumagana na ang Padre Faura Pumping Station sa Maynila na makatutulong sa paghupa ng baha. Nakatakda namang matapos ang pagsasaayos ng dalawa pang pumping station sa Hulyo. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
0: Halos isang taong natenga at sira ang Padre Faura Pumping Station sa kahabaan ng Roas Boulevard sa Maynila dahil sa sandamakmak na basura at putik na nakabara dito.
21: Ito nakita natin. Isang taon yan ganyan. Hindi gumagana. Kaya talaga magbabaha sa TAF tsaka sa all the way hanggang Pio Campo. Magbabaha dito sa Paura, magbabaha sa Kalaw, magbabaha sa lahat yan, Magate. Kasi hindi gumagana eh.
0: Napag-alaman pa ni Secretary Vince Dizon na ang Remedios at Abad Pumping Station sa Maynila ay hindi rin gumagana. Ayon pa sa Kalihim, hindi konektado sa Meralco ang mga pumping station na ito at tanging generator lamang ang nagpapatakbo dito.
21: Ang generator, para ganyan dapat backup eh. Kaya nga generator eh, backup lang yan eh. Pero ang problema pa nga, hindi man lang nakonekta ito sa Meralco.
0: Kit pa ni Dizon, sa oras na kinakailangan ng pagbomba ng tubig, hindi ito gagana kung mataong maubos ang krudong nagpapatakbo sa makina nito. Kaya naman gumawa ng paraan ang DPWH katuwang ang Manila LGU upang siguraduhin na magtutuloy-tuloy ang operasyon lalo na sa oras ng pangangailangan.
21: So yun ang ginawa namin. Nakipag-usap kami sa Meralco, nakipag-usap kami sa LGU kay Yorme, nagturong-turong lahat. Ngayon, by end of June, konektado na lahat itong mga pumping station dito sa Roas Boulevard.
0: Piniyak naman ang Kalihim na gumagana na ang Padre Faura Pumping Station ngayong araw, habang ang Abad at Remedios Pumping Station ay inaasahang matatapos sa first week ng July. Sisiguraduhin naman ang ahensya na magtutuloy-tuloy din ang pagpapanatili sa kalinisan ng mga pumping station.
21: Ang gagawin na lang, pag naayos, makikipag-usap tayo sa MMDH at sa LGU. Kung sino ang willing na mag-take on, mag-operate, mag-maintain, ipapasa na natin, finally.
0: Samantala, inihahanda na rin ang pagpapalawak ng ilang drainage sa lugar para makatulong din sa mas mabilis na paghupa ng baha. Iniutos din ng Kalihim sa mga district engineer na maging handa sa anumang oras ang baha strike team na siyang mangunguna sa paglilinis ng drainage inlet sa mga flood-prone areas.
22: Ang Padre Faura Pumping Station na ito ay malaking tulong para mas mabilis na humupa ang pagbaha sa ilang bahagi ng Maynila. Ang tubig na nakukuha sa ilang parte ng Maynila ay direktang napupunta sa Manila Bay. Kaya naman paalala ng DPWH na ang basurang itinatapon ng bawat mamamayan ay malaking hadlang para magkaroon ng maayos at ligtas na lugar. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Patuloy ang paghina ng Typhoon Francisco habang papalayo ng extreme northern zone. Gayunpaman, dala nito ang malalakas na alon sa coastal waters ng northern at eastern seaboard ng Hilagang Luzon. Ang malalakas na alon ay posibleng umabot sa 4.5 meters. Hindi pa rin po ligtas pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, Ang isa pang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay patuloy pa rin binabantayan. Tinatayang hindi ito tatawid sa anumang bahagi ng bansa at walang direktang epekto sa ating bansa. Ayon sa forecast ito, sandaling papasok lang ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi at lalabas din kinabukasan ng umaga ng Biyernes. Tatawagan itong Bagyong Gardo. Sa ngayon, ang Bagyong Francisco na dating super typhoon ay huling namataan sa layang 320 kilometers sa silangang hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. May taglay ng hangin umaabot po ito sa 130 kilometers per hour at pabugso maabot sa 160 kilometers per hour malapit sa gitna. Mabagal pa rin ang galaw nito sa 15 kilometers per hour pahilaga. Kaya naman, nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa extreme northern Luzon, kabilang ang Batanes, hilagang silangan ng Cagayan at ng Babuyan Islands. Samantala, patuloy pa rin pinalalakas ng Typhoon Francisco ang hanging habagat. Makararanas ng malakas na hangin at pag-ulan sa Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, Antique at sa Palawan. Bukas naman ng hapon, concentrated na lamang ang pag-ulan sa Bataan, Zambales at Occidental, Mindoro. Direkta pang nagpapaulan ang outer cloud bands ng bagyo sa Cagayan at Extreme Northern Luzon. Posibleng umabot sa 100 mm ang buhos ng ulan simula ngayon hanggang bukas ng hapon. Maging alerta po sa pagbaha at pagguho ng lupa. Ngayon, silipin naman natin ang pinakuling forecast track ng bagyo. Tinatayang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng gabi habang tuluyang hihina bilang tropical storm ang kategorya nito. Gayunpaman, asahan ang mga pag-ulan dala ng habagat sa mga susunod pa na dalawang araw o hanggang sa Biyernes sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ngayon, silipin na natin ang lagay ng panahon sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Safe at stay dry, laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapano lang yan. Abangan, First Lady Liza Araneta Marcos, pinangunahan muli ang pamahagi ng libreng bigas sa Quezon City.
8: Philippine, ang masayang pagdiriwang ng Wata Wata Festival sa San Juan City ngayong araw. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
1: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Nabiyayaan ng tig sa 10 kilong bigas ang mahigit 1,000 pamilya mula sa barangay Bagong Pag-asa, Quezon City, sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos at ng lokal na pamahalaan ng lungsod. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Isa ang lola na si Karina sa maagang nag-abang para sa libreng 10 kilong bigas na ipinamahagi ngayong araw. Aniya, malaking tulong ito sa gaya niyang kapos at may apong pinag-aaral.
3: Malaking bagay na po kasi may apo ako nag-aaral. Siya po ay scholar ng pari namin. So nagbabaon siya araw-araw na kanin ulam. Plus yung pang mga snack niya. So ito, hindi ko nagbibilin.
2: Para naman kay Josefina at sa kanyang mister, mahigit 10 araw na ang maitatawid ng natanggap nilang libreng sako ng bigas.
4: Siyempre malaking tulong to dahil makakalibre na ako sa pagbili ng bigas. thank you, salamat.
2: Ngayong araw kasi, nabiyayaan ng tig 10 kilong bigas ang higit 1,000 pamilya mula sa barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Pinangunahan ito ni First Lady Liza Araneta Marcos at Quezon City Mayor Joy Belmonte, katuwang ang iba pang lokal na opisyal ng lungsod. Ito ay sa ilalim ng programang Mula sa Puso para sa Pamilya, na kung saan layo nitong maghatid ng tulong sa mga higit na nangangailangang sektor, gaya ng senior citizens, persons with disability, indigents, at single parent. Ayon sa unang ginang, bilang isang ina ay hangad din niya na magdulot ng maganda ang mamunting tulong na handog ng pamahalaan.
5: Bilang isang ina, mahalaga sa atin yung magdulot ng pagkain sa loob ng sa lupa namin. Even if we cannot eradicate poverty 100%, at least we can do our bit to lessen the burden, right? So I hope this little gesture will help ease your burden for the days to come.
2: Ang pondong ginagamit sa pamamahagi ng libreng bigas ay mula sa pamahalaang nasyonal na ibinaba sa LGU, kung saan direktang binili ang mga ito sa mga lokal na magsasaka bilang tulong sa kanilang kabuhayan. Sa ngayon, higit 200,000 mamamayan na ang natulungan ng programa at tinatayang nasa 25% ito ng pamilya sa lungsod. Nag-deploy rin ang mga kawaniing task force disiplina at mga kapulisan para umasiste at tulungan ang mga benepisyaryong kinakailangan ng gabay. Nakatakda namang bisitahin ng presidential wife ang barangay 377 sa Santa Cruz, Manila bukas para roon naman maghatid ng libreng sako ng bigas.
6: Sa bawat sako ng bigas na hatid ngayong araw, bit-bit ang pag-asa para sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Sa ngayon, daan-daan libong pamilya na ang natulungan at daan-daang magsasaka na rin ang naiangat ang kabuhayan. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Pinasinungalingan ni House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co ang paratang ng defense team ni Vice President Sara Duterte na nag-a-attendance lang umano ang prosecution panel at umuwi kaagad kahit hindi pa tapos ang markings of exhibits sa pre-trial conference. Ayon kay Co, wala itong katotohanan dahil buo ang pakikisa sa paglilitis ng public at private prosecutors. Dagdag pa ng kongresista, ang vice-presidente ang remarkably absent kahit na sinabi niya noon na handa siyang humarap sa proper court para harapin ang anumang aligasyon inuugnay sa kanya. Matatandaan na una ang itinanggi ni Prosecution Member Representative Terry Ridon ang pasarin ng kabilang kampo sa kanila. Samantala, sinabi ni Co na naghihintay ang prosecution panel at ang taong bayan na ipakita ni VP Duterte ang kanyang kahandaang humarap sa patong-patong na reklamo laban sa kanya.
7: Ang remarkably absent po ay si VP Sara Duterte. Now, we've mentioned this before, but she said that she is ready and willing to appear at the proper court to face these charges. Up until now, we're waiting. So, sa atin, no, ahead of the July 6 trial, sana po maipakita ni VP Sara Duterte yung kanyang readiness and willingness na harapin yung mga charges na ito.
1: Isasama na ng NDI si dating Quezon City Congressman Mike Defensor sa karagdagang kasong human trafficking sa operasyon ng Chicago KTV at Blue Hotel sa Pasig City. Ayon sa ahensya, may mga dokumentong nagpapakita na may kinalaman si Defensor sa disenyo at pagbabago sa estruktura ng gusali. Yan ang ulat ni RR Tubise.
8: Dalawang buwan matapos ang entrapment and rescue operation sa Chicago KTV at Blue Hotel sa Pasig City, isasama na ng NBI si dating Quezon City Congressman Mike Defensor sa karagdagang reklamong iahain ng ahensya. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, mas malinaw na umano ngayon ang partisipasyon ni Defensor matapos pag-aralan ng NBI ang mga dokumento kabilang ang building plans ng Cliff Point Square.
9: Mas malinaw na ngayon yung kaso na pumasok sa atin dito. After nating pag-aralan yung kaso together with the STG, NCR, NBI, NCR, and STG, lumalabas na talagang si Mike Defensor kasama rito and will be filing this case.
8: Ipinakita ng NBI sa media ang original na building plan ng Cliff Point Square kung saan umano nakatala ang Mike's office sa bahagi ng gusali na kalaunan ay ginawang KTV.
10: Na yan, Mike's office. Mike's office nakalagay. Yan na yung ginawa ng KTV yan. So hindi may tatanggi ni Mike Defensor na hindi na alam. Wala siya kinalaman.
8: Sinabi ng NBI na hindi lamang corporate ownership ang tinitingnan laban kay Defensor. Ayon sa ahensya, may mga pagbabago umano sa orihinal na disenyo ng building tulad ng peking hagdan, mga tinakpang lagusan at mga silid na dapat opisina pero ginawang hotel rooms. Sa tingin ng NBI, sadyang idinisenyo ang KTV at hotel para maging magkadugtong at magamit sa umano human trafficking operation.
9: Alam lahat ni Mike Defensor yung nangyari, being the chairman of the company ng Cliff Point. And lahat ng nangyari na pagbabago roon will lead to doing that human trafficking, yung paglagay ng false doors, ng false stairs, yung paglalagay ng rooms na dapat offices, ginawang hotel rooms.
8: Git pa ni Matibag, hindi ordinaryong landlord lamang si Defensor dahil may personal umano siyang kaalaman sa mga pagbabago sa disenyo ng gusali.
9: He has knowledge. He has personal knowledge. Hindi ordinary na nagpaparenta lang siya. Alam niya lahat yung pangyayari. And he was the one who consented to the changes of the design in order to cater doon sa kanilang plano na human trafficking.
8: Target ng NBI na ihain sa Biyernes sa Pasig City Prosecutor's Office ang karagdagang reklamo laban kay Defensor at iba pang opisyal na umano'y may partisipasyon sa operasyon. Kabilang sa tinitingnan ng kaso ng ahensya ang qualified human trafficking. Para sa NBI, ang mga building plan, video at aktwal na pagbabago sa estruktura ang nagpapalakas sa posisyon nila na may kaalaman at partisipasyon si Defensor sa umano'y human trafficking operation. RR Tubise para sa Bayan.
11: Patuloy na isinasagawa ng defense at prosecution team ang pagmamarka ng iba pang mga ebidensya na nasa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na sa ika-apat na araw ng pre-trial conference. Dinadagdagan na rin ang marking stations para mapabilis ang proseso. Yan ang ulat ni Bernard Ferreira.
12: Sa ika-apat na araw ng pre-trial conference, desididong defense panel, prosecution panel at private prosecution na matapos ang marking of evidence para sa nalalabing articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Partikular ang Article 1, misuse of confidential funds, at Article 2 o unexplained wealth. Para mapabilis ang proseso, dinagdagan ang bilang ng marking stations. Mula sa isang station, ginawang dalawa ang nakatalaga para sa Article 2, habang apat naman ang tinalagang stations para sa Article 1. Pinahaba na rin ang oras ng marking stations mula sa dating alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, magiging alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi na ito.
13: At least for today, for Article 1, they were able to process and mark about 1,300 documents. But the pace today compared to the previous days was a bit faster.
12: Bukas, June 25, planong tapusin ang marking of evidence. Sa susunod na linggo, planong ilabas ang pre-trial order para makapagkomento sa loob ng tatlong araw ang magkabilang panig. Walang magiging epekto ang ilang proseso sa pre-trial level sa impeachment trial na nakatakdang gawin sa July 6.
13: July 6 is still the date of the start of the trial proper of the impeachment case. While it may be difficult on the part of the court, on the part of the staff, at this point, July 6 as the start of the trial proper is not yet an impossibility.
12: Naghahain naman ng prosecution panel ang apat na manifestation. Kabilang dito ang paggamit ng Filipino at English sa presentation of witnesses, gayon din sa direct at cross-examination. Paglahok ng public at private prosecutors sa pagtatanong at pagpresenta ng mga testigo, pagpapatupad ng reciprocal 3-day disclosure ng mga testigo, at pagbubukas ng sealed DIR box.
14: Although I'm sure na yung manifestation na yan that will still be referred or the defense will still have the right to respond or to comment. on the manifestation.
12: Sinagot din ng prosecution panel ang pahayag ng defense panel na hindi umano sila buong araw na nakikilahok sa marking of evidence.
14: We're here. We made sure naman na from day one ay may natitira na house prosecutor. And then ngayon, na fourth day, at least one prosecutor. Ako nga ang naka-assign this morning. And another prosecutor, si Representative Chel Jokno.
12: Sa panig ng defense panel, tiniyak nila na formal lang sasagutin ang inihaing manifestation ng prosecution panel.
15: Manifestation, at tama naman po yun. At kami, we will have to submit our comment or our response to that manifestation.
12: Sa usapin ng sealed BIR box, hindi pa rin ito may tuturing na ebidensya hanggat walang inilalabas sa desisyon ang impeachment court. Mananatili naman si Senate President Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng impeachment court. Bernard Ferrer para sa Bayan.
11: Sa ibang balita, halos patapos na ang investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa pagkasawi ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nasa huling dalawang araw na lang ang investigasyon. Dahil dito, inaasahan na sa Biyernes ay makakapagsumite na ang pulisya ng rekomendasyon sa Department of Justice para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Pasado alas 8 kanina nang dumating si Father Roberto Yap, ang presidente ng Ateneo de Manila University, para magbigay ng kanyang salaysay. Kahapon, nagsagawa ng crime scene reconstruction ang mga otoridad sa lugar kung saan nangyari ang insidente.
16: Ngayon po ay si Father Nemi at bukas po ay ipapatawag si Manny Pangilinan at si Father Bobby Yap, yung president ng Ateneo. Halos tapos na ang investigasyon namin. Medyo conclusive na. Sa Biyernes, isasabitan namin sa DOJ for filing ang kaso. Hintayin nyo na lang sa Biyernes ang aming huling pagsuri at makikita natin kung maipapaliwanag namin sa inyo kung anong nakita namin sa investigasyon na to.
1: Target din ng National Bureau of Investigation na matapos ngayong Biyernes, June 26, ang report nito kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang estudyante ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, pinoproseso na ang mga testimonya at isusumite ang report sa Department of Justice para sa kaukulang aksyon. Muling kinumpirma ni Matibag na nagtungo na sa NBI si dating Ateneo men's basketball coach at Tab Baldwin para magbigay ng pahayag, hindi pa muna nagbigay ng karagdagang komento ang NBI habang hinihintay na makumpleto ang report.
11: Naihatid na sa huling hantungan ang yumaong student-athlete na si Rene Baterbonya. Sa ngayon, inaabangan din ang susunod na hakbang ng kanyang pamilya kaugnay ng investigasyon sa kanyang pagkamatay. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
17: Inilibing na ang namayapang Ateneo de Manila University basketball player na si Rene Clert Bobet Baterbonya pasado alas 11 kaninang umaga. Bago nito ay isang misa ang isinagawa sa gym kung saan nakaburol si Bobet. Napuno ang gym ng mga taga-suporta, kaanak at pamilya ni Rene na karamihan ay nakasuot ng puting damit na may mukha nito at may katagang Just a Kid with a Big Dream na naging tanyag na linya ni Rene sa isang interview ng PTV Agusan. Dumalo sa funeral mass ang mga teammate ni Rene at buong team ng Ateneo de Davao University. Dumalo rin si Senator Robin Padilla kasama ang kapatid niyang si Bibi Gandanghari at ang tumatayong legal counsel ng pamilya na si Attorney Israelito Torion. Nang matapos ang misa, nagbigay ng maikling mensahe ang ina ni Rene na si Ruvelin kung saan nagpasalamat siya sa lahat ng mga tumulong at nakiramay sa kanila. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga hindi niya naharap at nakausap ng personal sa burol ni Rene. Nang isinagawa na ang blessing ay hindi na napigilan ni Ginang Ruvelin ang kanyang emosyon na napayakap pa sa ataol ng kanyang anak. Matapos ang picture taking ay inilabas na ang labi ni Rene at isinakay sa karo at umusad na ang convoy papuntang Talacogon Memorial Park. Habang bumibiyahe ang convoy, isang lalaki naman ang nakasunod sa karo na may dalang watawat ng Pilipinas. Sa gilid ng kalsada ay nakaabang din ang maraming residente upang makita ang pagdaan ng convoy. Sumama hanggang sa sementeryo ang mga tao mula sa gym na dumagdag sa mga nauna pang nag-aabang para masaksihan ang libing. At tila halos di matapos-tapos ang mga pagkilala kay Rene dahil sa mismong seremonya ng libing ay inihabol pa ng DepEd ang isang sertipikong kumikilala sa kagalingan nito sa nakaraang palarong pambansa at nagbigay rin ng sertipiko ng pagkilala ang Agusan del Sur Governor's Cup kung saan dating naglaro si Rene. at sa huling pagkakataon na masilayan ng anak. Dito na bumuhos ang matinding emosyon ng naulilang pamilya, lalong-lalo na si Ginang Ruvelin na hinimatay na rin. Matapos na maihimlay si Rene ay unti-unting nagsiuwian na ang mga tao pero nagpaiwan pa ang kanyang mga pamilya at kaanak at mga malalapit sa kanya. At ngayong nailibing na si Rene, inaabangan natin ang magiging hakbang ng pamilya laban sa pamunuan ng Ateneo de Manila University. Mula sa ulat ni Alexis Cabardo ng PTV Agusan del Sur, Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
1: Samantala, mas palalakasin pa mga programang pangkabuhayan at kasanayan para sa mga Pilipinong nais magtrabaho at magnegosyo. Ito ay sa pamamagitan ng nilagdaang kautusan ng Department of Labor and Employment katuwang ang TESDA. Kung ano yan, silipin sa ulat ni Gab Villegas.
18: Nilagdaan ngayong araw ni na Labor Secretary Francis Tolentino at TESDA Director General Secretary Kiko Benitez ang isang joint memorandum circular na magpapalakas sa mga programang pangkabuhayan at kasanayan sa trabaho ng mga Pilipino. Sa pamamagitan nito, titiyakin ito na maayos ang transition ng mga TechVoc graduates na magkaroon ng negosyo. Ayon kay Secretary Benitez, skills na ngayon ang hinahanap ng mga employer lalo na kung ito ay sertipikado ng industriya.
19: Sa pagitan ng papel at kasanayan ng mga kamay, ilang beses na nating napatunayan na ang kasanayan ay mas mabigat ang timbang tungo sa kakayahan, the competence, capability, or capacity to deliver in the workplace.
18: Kabilang sa mga tampok na bahagi ng kautusan ang pagbuo ng isang structured referral pathway o graduation system kung saan ang mga benepisyaryo ng tupad ng DOLE ay maaaring mag-transition sa mga scholarship ng TESDA o kaya naman ay mag-advance ang mga TESDA STEP graduates patungo sa DOLE Integrated Livelihood Program. Ipatutupad din ang isang anti-double dipping policy

0: this partnership. We hope to have this memorandum of understanding or agreement that we will sign a little bit later as a catch-all Filipinos magnet net that will include those belonging to the non-formal, informal economy sector as well as the formal. Sana po maging matagumpay ito, hindi lamang sa mga darating na linggo at buwan. Sana po ito ay isang maging pangmatagalang programa ng ating pamahalaan.
1: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
2: Naipamalas ang galing at talento ng mga Pilipino sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Philippine Embassy sa Thailand. Tampok din dito ang iba't ibang obra ng mga Pilipinong aktor. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
3: Sining, kultura at diplomasya. Ito ang naging tema ng pagdiriwang ng Philippine Embassy sa Thailand para sa 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa pamumuno ni Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes. Sa nakalipas na 4 na taon, patuloy na itinatampok ng embassy ang sining at kulturang Pilipino bilang mahalagang bahagi ng selebrasyon. Sabi ni Ambassador Paredes, isa ito sa mga pinakamabisang plataporma para maipakita sa mas maraming tao ang angking galing at talento ng mga Pilipino.
4: Sa mga pagkakataong ito na nagsisilayan ng mga bisita natin, kung ano talaga ang kahalagahan at kahusayan ng kulturang Pilipino. So that's why I always invite Filipino artists from the Philippines na pumunta dito sa Bangkok para i-display nila ang kanilang mga obra.
3: Tampok sa pagdiriwang ng isang art exhibition na nagpamalas ng mga obra ng mga Filipino artists sa pangunguna ni Frederick Apistola na nasaksihan ng mga diplomat, Thai officials at mga miyembro ng Filipino communities sa Thailand. Sa aming panayam kay Frederick, ibinahagi rin niya ang mga obrang itinampok ay maingat na pinili sa pamamagitan ng isang open call sa ilalim ng Arts Without Borders program kasama ang embahada sa proseso ng pagpili ng mga likhang sining.
5: Po ng ating mga ibang ambassadors o yung mga foreign ambassadors, yung mga obra maestra ng ating mga kababayan. Wow. Isa pong indicator ito na successful po yung ating pagpapakita. Almost 70% po ng artworks ay nakolect galing po doon sa exhibition na yun.
3: Naging highlight ng gabi ang pagdalo ni Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul bilang guest of honor at nagtapos naman ang pagdiriwang sa isang choral performance ng Song Weavers.
4: Lahat itong mga itong mga taong ito at mga artistang ito at mga part of the Filipino culture na tumutulong sa amin para maipamalas dito sa Thailand kung ano nga ba ang kulturang Pilipino, kasuotang Pilipino, lasang Pilipino, tunog Pilipino, at sayaw ng Pilipino para maintindihan nila kung ano ang puso ng Pilipino. At yan ay pinagmamalaki namin taon-taon.
3: Ang matagumpay na selebrasyon ay nagsilbing simbolo ng mas pinaiigting na relasyon at pagkakaibigan ng Pilipinas at Thailand sa pamamagitan ng kulturang Pilipino. Jana Madrid, para sa Bayan.
6: Isinusulong ngayon sa Kamara ang panukalang kikilala sa live name ng mga membro ng LGBTQIA+ community. Hango ito sa nausong TikTok skit na si Charmaine kung bakit alamin sa ulat ni Elijah Canlas.
7: Bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, hindi na bago para kay Owa Jane ang ma-misgender at tawagin sa kanyang legal name kahit na mayroon siyang itinuturing na live name.
8: Nowadays, no, kakagraduate ko lang. And of course, nag-aayos tayo ng mga documents natin, nag-a-apply sa mga bangko. Ang pinapakita kasi natin, identification is yung government name ko, yung picture ko nung hindi pa ako nagka-transition, nag-discriminate ako na parang sino si gantong pangalan. Sa libo, hi, I am Owa Jane Bautista. Titingnan pa nila na ilang beses yung ID ko.
7: Kaya para sa kanya, mahalaga ang isang batas na magpoprotekta sa kinikilala nilang identidad. Kaya naman isinusulong ngayon sa Kongreso ang House Bill 9929 o the Lived Identities and Recognition Act o mas kilala bilang Charmaine Bill na hango sa isang sikat na TikTok video. Ito ang naging inspirasyon ng isa sa mga may akda ng panukalang batas.

0: si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Ayon sa kongresista, kung madali lang para sa mga Pilipino na kilalanin ang isang prutas sa ninanais nitong pagkakakilanlan, ay bakit hindi ganito rin ang maging kaisipan para sa mga miyembro ng komunidad? Ayon sa panukalang batas, mabibigyan ng pagkakataon ang mga transgender at intersex na baguhin ang kanilang pangalan at gender marker sa kanilang mga legal na dokumento nang hindi humaharap sa mahabang proseso. Bukod dito, saklaw rin ng Sharmin Bill ang mga survivor ng gender-based violence at child abuse na nais magpalit ng pangalan para sa kanilang kaligtasan at proteksyon. Kinikilala at sinusuportahan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panawagan ng komunidad kasabay ng pagdiriwang ng Pride Month ngayong buwan ng Hunyo. Aniya, ang bawat Pilipino ay may karapatan sa pantay na proteksyon, pagkakataon at respeto sa ilalim ng batas. Ayon pa sa kanya, ang tunay na pagkakapantay-pantay ay dapat makita sa mga polisiya ng pamahalaan at sa gawin ng bawat mamamayan. Suportado rin ng mga LGBTQIA+ groups gaya ng Pantay at Babaylanes ang pagkakapasa ng panukalang batas. Sa oras na pumasa ang Sharmin Bill, ito ay magiging isang malaking hakbang tungo sa isang komunidad na kumikilala at nagbibigay kapangyarihan sa lahat ng kasarian. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Samantala, hindi napigilan ng maulang panahon ang mga residente ng San Juan City para ipagdiwang ang masaya at taunang Wata Wata Festival. Silipin yan sa ulat ni Gab Villegas.
2: Masayang ipinagdiriwang ngayong araw ng mga taga San Juan City ang taon ng Wata Wata Festival bilang kapistahan ng kanilang patron na si San Juan Bautista. Pinangunahan ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang mismong basaan sa kahabaan ng pinaglabanan street na siyang itinalagang basaan zone. Tampok sa pagdiriwang ang mga nagagandahang float kung saan ipinapakita nito ang naging buhay ni San Juan Bautista na siyang nagbinyag kay Jesucristo sa ilog ng Jordan. Nadatnan kanina ng news team si Dayan kasama ang kanyang mga katrabaho para makisaya sa taon ng basaan. Anya, first time niya na makipagbasaan.
3: Masaya siya, nakaka-enjoy kayo sa agak bumising kasi from here, kapapos.
2: Tiniyak naman ng alkalde sa mga pupunta na San Juan na tanging sa mga basaan zone lamang pwede magbasa ang mga residente.
4: Ang lahat ng ating selebrasyon, lahat ng basaan ay within na basaan zone lamang at yan po ay sa kabaan ng pinaglabanan street sa pagitan po ng El Domingo at Pigibara Street. So ang binanggit kong kanyang ito, ang pinaglabanan street ay sarado ngayon pagdating sa vehicular traffic. So ito po ay ang ating designated basaan zone at kung gusto nyo makisa sa ating selebrasyon, gusto nyo makipagbasaan, gusto nyo mag-enjoy, pumasok po kayo ng basaan zone.
2: Ngayong araw, pinahihintulutan ang basaan sa mga itinalagang basaan zone mula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ngayong hapon. Mahigpit ring ipinagbabawal ang pambagbasa sa labas ng basaan zone kung saan ang mga lalabag ay may parusa na 5,000 pisong multa o di kaya ay may kasamang 10 araw na pagkakabilanggo. Mahigpit rin na ipinagbabawal ang pambabato ng maruming tubig at mga nakasasakit na water throwing materials tulad ng water bomb, plastic bag, bote, yelo at mga kahalintulad na bagay. Ipinagbabawal rin ang persahan na pagbubukas sa mga sasakyan, pag-akyat o pagyugyog sa mga dumadaang sasakyan, pagpasok sa mga sasakyan para mambato ng tubig, paggamit ng mga unauthorized na fire truck at paggamit ng mga high pressure na water sprayer. Nagpaalala rin ang LGU sa mga magulang at guardian na mga minor de edad na mahuhuling lalabag sa ordinansa na dadalhin ang kanilang mga anak sa City Social Welfare and Development Office para isailalim sa nararapat na intervention programs ng kanilang tanggapan.
5: Sa pamamagitan ng mga itinalagang basaan zones, nababalanse nito ang matagal ng tradisyon at syempre ang disiplina ng mga taga-San Juan. Patunay lamang na ang pagdiriwang ay hindi nasusukat sa bawat patak ng tubig kundi sa disiplina at kaayusan nito. Mula rito sa lungsod ng San Juan, Gabriel Milde Villegas para sa Bayan.
6: Makikita na ang wax figure ng aktres na si Catherine Bernardo sa July 9 sa Makati City. Samantalang miyembro ng Nations Girl Group na Bini na si Micah, opisyal ng firma matapos mag-adopt ng isang puppy. Narito ang ulat.
7: Hindi mapigilan ni Vinnie Micah ang kanyang pagkahilig sa mga animals, kaya naman this time nakapag-adopt ito ng isang puppy. Umani ito ng puri mula sa mga fans at ilang mga animal welfare advocates. Ibinahagi ang heartwarming story ng Potion Project Foundation kung saan sinabi nila na si Vinnie Micah ay nakauwi na ng puppy sa kanyang tahanan. Matapos ang adoption process, si Sheena Anila ang unang nag-approach sa organisasyon para sa inisyatibo ni Vinnie Micah. Sa kanyang pagbisita, nagkaroon ng instant connection si Micah sa isang rescue dog na may pangalang Muffin. Nang maiuwi niya ang kanyang bagong fur baby, binigyan niya ito ng pangalang Po. Anila, perfect fit din sa mga aso niyang may mga nicknames na si Shifu at Man. Welcome home, Po. Inihayag ng Madame Tussauds Hong Kong na ang wax figure ni Catherine Bernardo ay ipapakita na sa July 9 sa Makati City. Magkakaroon ng pagkakataon ng mga fans na maging close at personal kay Catherine sa gaganapin na event sa isang mall sa Palm Drive sa Makati City noong October 2025 nang ipahayag ng Madame Tussauds Hong Kong na magkakaroon ng sariling wax figure ang aktres. Si Catherine ang pinakabagang Filipino star na nakakuha ng wax figure, kasama si Lupia Wurzbach, Manny Pacquiao, Catriona Gray, Lea Salonga at Anne Curtis. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
6: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube at PTVPH.
1: At yan po ang may init na balita ngayong Miyerkules. Sa ngalan ni Audrey Goriseta, ako po si Patrick De Jesus para sa Bayan.
6: At hanggang bukas, ako si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa
1: Bagong Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
17: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
16: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
18: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
14: Ano nangyari?
18: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
19: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver?
19: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
20: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
14: Dahil hindi na umabot.
19: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
20: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
14: Makapal yung semento.
20: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
20: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
16: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
8: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people. Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino. Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Salam, salam! It is now 7:09 in the evening. Oy, napakalakas na pag-ulan.
24: Oo.
23: Kumusta ang ating mga kababayan? Oy, nako, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan despite the masamang panahon. Ito
24: ang
23: po
24: lakas ang mula sa labas.
23: Yes, ang lakas. No? Actually, bigla na lang siyang nahulog. Mga siguro mga 6 PM. Ayan, bigla na lang umulan. Anyway, sabi nga natin, no, don't let the bad weather goes to our emotions. Anyway, 7:10 in the evening, ano yung mga lingkod?
24: Lords Maguindanao.
23: Siyempre, Princess Habiba Sarip Paudak sa ating programang Salam Radio, sa ating mas pinalakas na Radyo Pilipinas, mm-hmm. Radyo Publiko. And Norse, because it is Wednesday, syempre alam naman natin when it's Wednesday also, kasama natin ang ating mga partners,
24: yes,
23: from the bar, ang BTA bar with our mga kapatid.
24: Oo.
23: Literal talaga ng mga
24: actually,
23: kapatid.
24: Actually, may mga bisita ako coming from bar, eh.
23: Oh!
24: So, andyan sila sa UP. So, akala ko, hindi ka, sabi ko, teka, naku, baka na-traffic si Princess.
23: Na-late tayo ng hindi tayo nagkitaan ng mensahe. Oh. Ayan, so.
24: Kaya tumakbo ako dito at,
23: buti na lang the flash.
24: Talagang napasugod ako. Sabi ko baka mamaya na anyway,
23: yes,
24: ingat tayo sa ating pagbiyahe. Talagang alam mo yun, ang dami na namang challenges.
23: Uy, ano ngayon na sabi nga nila, probably wala pang idiniklara na bagyo or
24: wala pa
23: ano
24: naman.
23: Ha, pero grabe yung pag-ulan this past few days, napakalakas talaga, no? So
24: lalo na sa Mindanao, ang daming areas in Mindanao and so in Visayas na kung saan ayun. Siyempre, pag may cases ng pagbabaha or baha, mm-hmm, 'di ba? Pagbaha, eh lumalabas na naman ang issue ng flood control.
23: Ayan.
24: Oh, talaga naman.
23: Ayan, medyo good music dahil kapag naalala natin 'yan, nako, mas lalong sumasama, yes, yung loob natin. But anyway, of course, no, this past few days din, North, talaga mabigat, no, yung mga issues din na kinaharap, no, ng ating government. But despite that, tuloy-tuloy pa rin tayo, ika nga, sa ating buhay. Just over the weekend, Nords, ay nandun tayo mismo sa Salam 2026. Oh, yun. Congrats to the Department of Tourism. And
24: oo,
23: of course, the Salam
24: yun.
23: 2026 was headed by Myra Abubakar of the Department of Tourism, mm-hmm. wherein they were doing this for 3 years already. Mm-hmm. So, alam mo, nakakatuwa yun. It's actually my first time going personally to the Salam. Kasi yung past 2 years, alam mo yung, di ba, parang dapat magkikita tayo tapos may gagawin. Biglang wala, may iwan sa studio. Ako na lang yung nagpapastudio. Or, parang ang daming challenges that time But anyway, this time, talagang we made it, no? And then, nakakatuwa lang, Nords, na makita natin na mga kakaibang exhibitors din yung mga nandoon.
24: As far as Mindanao pala yung iba.
23: Yes!
24: As far as Basilan and the Sultan island Kudarat, provinces. I think, if I'm not mistaken, on the third day, dumating si Governor
23: Mangudadato.
24: Pinakyaw niya kaya yung mga products ng Sultan Kudarat sa Pilipinas. Products yung Sultan Kudarat.
23: Siya mismo ang namigay ng mga products Sultan Kudarat.
24: So binili niya, pinamigay niya.
23: Yes. Of course, I'm sure, no? That's what he did. Kasi, syempre, suportahan ang ating sariling produkto. So, namigay sila doon, Nor, sa mga lucky audience. Syempre, yung mga guests, binigyan din to lahat. Mm-hmm. ng ating butihing gobernador ng Sultan Kudarat, wherein everyone was so happy also. So yun nga, Nors, mabalikin lang natin, sinabi nga natin na I was so happy also to see na iba't iba rin mga exhibitors yung na-meet natin. Kasi if you could remember, meron din tayong what do you call that? Yung World Trade Center.
24: Yes.
23: Yung Philippine Halal Expo. Yeah, Halal Expo.
24: Halal
23: also.
24: Expo Philippines naman yan.
23: Iba rin yun. Iba rin yun. Ng mga exhibitor. Mm-hmm. So this time naman, sabi ko, uy, may kakaiba rin to. Iba rin.
24: I mean, for at least a year, there are many numbers of expo that, at saka hindi lang dito sa Metro Manila, there is also in Davao.
23: Yes. I think this, diba, parang last year or last month ba, na nagkaroon din sila ng Halal Expo.
24: Yun naman, yung dun sa Davao, Philippine Halal Expo.
23: Yes. Nako, talagang inabang.
24: Or rather, Philippine Halal yun, no? Exhibition.
23: Parang ito lang June yun, kung hindi ako nagkakamali.
24: Sa Davao naman yun.
23: Yes, sa Davao.
24: Tapos, ito naman, I think the organizers there are private.
23: Yes.
24: Oo, private naman yon. Tapos, meron namang Halal Expo wherein the largest na halal certifying body, sila naman yung nag-o-organize, yung World Halal Forum.
23: Yes.
24: Oo, tapos, meron naman yung, yun nga, yung sa Halal Expo Philippines.
23: Mga private, mostly private din yung mga nandoon.
24: Tapos sa government naman, nandun naman yung Salam.
23: Yes. So anyway, it is now 7:15 in the evening. Norns, ano nga ba ang dapat nating malaman apart from makakasama natin mamaya ang kapatid Language Connect?
24: Yes.
23: Nako, eto po ang mga balitang pakabangan dito lang sa Salam Radio.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Paghahanda para sa BARM elections, isinagawa ng COMELEC at OPAPRU katuwang ang sektor ng seguridad sa Western Mindanao Command.
24: DILG Chief kumpiyansang makakabuo ng kaso ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes.
23: Ayun, nako, talagang usap-usapan yan. Talagang up to now, yan pa rin yung pinakamalaking pinag-uusapan into different universities and media mainstream. Anyway, sa iba pang balita, Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, kumikilos na rin para sa kaligtasan at seguridad ng mga paaralan matapos ang nangyayaring pamamaril naman sa San Jose High School dyan sa may Tacloban City.
24: Pangasinan Provincial Police Office, pinaigting ang seguridad sa mga paaralan sa buong lalawigan.
23: Halos 400 government internship program, aral tutors at tutor aides ay dineploy naman sa Region 1 ng DOLE sa paikipagtulungan ng DepEd.
24: 24 na returning Filipinos from Sabah binigyan ng agar ang tulong ng Ministry of Social Services and Development ng BARM Zamboanga City Satellite Office. Uy, nawala ata ang ating
23: All right, nako.
24: Nawala ata, no? May nawala ba? Hindi ko marinig ang aking sarili.
23: All right. Nawala. Okay, ayun, akala na parang nawala dito sa audio. Anyway, okay. Sa iba pang balita, eto, OWA, ipinaliwanag ang 6-hour policy, ipinatupad sa mga OFW lounge.
24: Samantala, member agencies ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, Northern Mindanao, binigyan ng papuri sa ginanap na conference.
23: Pilipinas at Egypt nagbukas ng mga malawak na kalakalan sa fertilizer at tuna.
24: Konstruksyon ng multipurpose building sa South Korea.
23: Sorry.
24: Konstruksyon ng multipurpose building sa South Mapang. Oh, South Mapang pala. South Mapang. Rizal, Zamboanga del Norte, natapos na ng DPWH Region 9.
23: Alright, yan ang ating mga pakaabangan na balita. Siyempre, dito lang sa Salam Radio sa mas pinalakas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Alright, Nords, naku ah, talaga namang nakakalungkot na makita natin. Mamaya ibabalita natin, magbigay tayo ng ilang detalye regarding doon sa balitang pamamaril sa isang high school.
24: Oo.
23: Nakakalungkot lang po kasi, nakakabalik lang po natin sa eskwela, may mga ganito ng mga instances. Mm. Yung isa, ang sinasabi, ang parang pinagtawanan daw yung kanyang gupit.
24: Pambubuli.
23: Oo, ba? So parang, yung bata, siguro na touch yung ego niya, pero subhanallah, grabe naman na reaction yon, baril agad, no? Pero ang mas nakaka-shock doon, Nords, no, yung mga ipinalabas din na mga parang collective evidences na prior to that, na ginawa, pinag-uusapan ng dalawang bata kung ano yung gagawin nila. At saka alam nila na ilang years lang sila, alam nila minor sila, ganito ganyan. So, ibig sabihin, they are really fully aware of what they're doing and that, you know, they're okay with it, no? Kasi parang, naku, hindi rin tayo papahirapan basta mag-ayos lang tayo. Mag-ayos lang tayo, tapos baka ma-pardon, parang ganon. So, grabe, parang sobrang shocking. Ako, naniniwala ako, and I'll also go if the country will also follow the, I think it's Canada or Australia, and then UAE, that bans 15 years old below in using the social media. I'll go for it dahil grabe yung effect niya. Nanonood lang sila eh. Nakakakuha na sila ng idea what to do. Kasi ngayon, lahat, pwede mong i-search Nords. Simple nga lang eh. Paano mo nga ba linisin or ayusin ang sirang lababo? Ano pa kaya kung baril? No, how to operate a gun? How to, grabe. Sobrang nakaka-shocking, no? Yung mga ganong
24: instances. Alam mo kung ano yung nakakagulat? Well, aside from classes just opened, no? Classes just opened. Eh, yung incident ng pambubuli and so as yung mga ganun na pangyayari, it doesn't happen only in Tacloban because there's 3 incidences ng pananakit na nangyari within the span of a month.
23: No, of the opening of classes.
24: Dun sa Cavite, yun. Grabe. Yung grabe naman yun. I mean, nakakagulat, no?
23: Oo,
24: so talagang, I mean, the ending would be sa parent pa rin talaga. Sa parent. Kaya nga dapat talaga yung constant connection and so as yung pag-uusap. No, na nai-establish within the parent and the son. Kasi hindi mo na alam kung ano nangyayari sa kanya or sa children. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa kanya, anong pinagdadaanan din niya, sa school nila. Yun yung advice nila.
23: We hope, no, na whatever ngayon ang ginagawa ng ating mga leader, especially the House of Senate and the Congress also, I'm sure kasi meron na silang ginagawa rin ng mga panukala ngayon, mas binibilisan. Sana ay masilip natin, no, kung ano talaga yung punot dulo nito para talaga mawala na. Imagine, sabi nga ni partner, no, dito pa lang sa first month, tatlong incidents, pero ilang bata, ilang buhay ang sacrifice. Anyway, 7:21, mga balita tayo.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, kumikilos na rin para sa kaligtasan at seguridad ng mga paaralan matapos na nangyaring pamamaril sa San Jose High School, Tacloban City. Alamin natin ang balitang niya mula sa ating kasamang si Miss Dandy Macarambon Puun sa Iligan. Miss Dandy!
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Yes, Miss Dandy. Alright, nako, sinusubukan lang po natin na makuha ang ating kasamahan, si Miss Dandy. Alright, babalikan lang po natin si Miss Dandy.
24: Samantala, sa Tayug naman sa Pangasinan, Pangasinan Provincial Police Office, pinaigting ang seguridad sa mga paaralan sa buong lalawigan. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
24: Mildred.
4: Pinaigting ng Pangasinan Police Provincial Office ang pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan sa buong lalawigan upang matiyak ang kaligtasan at kapanatagan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani kasunod na insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban. Kabilang sa mga hakbang ang mas pinaigting na police visibility, regular na pagpapatrolya at mas malapit na pakikipag-ugnayan sa mga paaralan at LGU. Layunin ng Pangasinan PPO na mapanatili ang isang ligtas at maayos sa kapaligiran para sa pag-aaral sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Ayon kay Police Colonel Dennis De Leon na OIC ng Pangasinan PPO, patuloy nilang pinalalakas ang mga hakbang na seguridad upang matiyak na ligtas ang bawat mag-aaral at magkaroon ng kapayapaan ng isip habang nasa paaralan. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang koordinasyon ng pulisya sa mga paaralan at lokal na pamahalaan bilang bahagi ng kanilang patuloy na magpapatibay ng seguridad. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas. Sa Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
24: Yeah, maraming salamat, Mildred Coquia.
23: Samantala, sa iba pang balita, di ILG Chief, kumpiyansang makakabuo ang kaso ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes. Alamin natin yan mula kay Ray Ferrer. Ray!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inihayag ng Department of the Interior ang local government na malapit nang matapos ng TNP-CIDG ang imbestigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes sa Aurora Province. Ayon kay DILG Secretary John Bicrimolia, nasa huling yugto na ang dalawang linggong imbestigasyon matapos makapanayam ang halos 100 katao. Mahigit 1,200 pahina ng testimonya ang nakalap ng mga imbestigador upang mabuo ang kaso. Sinabi ni Rimolia na kumpiyansa ang CIDG sa kanilang case build-up at halos kompleto na ang mga ebidensyang nakalap. Ilang personalidad na lamang kabilang ang dating mga manlalaro at kinatawan ng Ateneo Management ang nakatakdang kapanayamin. Target ng CIDG na isumite sa Department of Justice sa Biyernes ang resulta ng imbestigasyon kaugnay ng pagkamatay nina Rene Batera Bonia at Divine Adili kabilang ang posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Maraming salamat, Ray Ferrer.
24: Samantala, paghahanda para sa BARM elections isinagawa ng COMELEC at OPAPRU katuwang ang sektor ng seguridad sa Western Mindanao Command. Mula sa Buanga, alamin natin kay Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinamunuan ng Commission on Elections o COMELEC at ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang sinagwang Bangsamoro Parliamentary Elections Forum sa Western Mindanao Command sa lungsod ng Zamboanga kahapon. Nakilhok sa aktibidad ang mga miyembro ng sektor ng seguridad gaya ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at iba pang stakeholders. Layunin ng forum na itaas ang kamalayan at pag-unawa ng mga kalahok hinggil sa proseso ng eleksyon sa BARM sa darating na Setyembre 14 nitong taon. Ayon pa kay COMELEC Chairman Attorney George Irwin Garcia, tuloy na ang BARM parliamentary elections matapos itong maantala ng 4 itong mga nakaraang taon. Inaasahan niya na maging maayos ang nasabing halalan dahil kung may indikasyon man, patunay rito ang ginalap na filing ng Certificates of Candidacy noong Mayo kung saan walang naitalang untoward incidents. Inilatag din ng COMELEC ang mga aktibidad na isasagawa nila sa darating ng mga linggo at buwan gaya ng simulation exercise, pre-election logic and accuracy test, voters education roadshow at marami pang iba upang matiyak ang maayos at mapayapang halalan sa BARM. Para sa Bang Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
24: Yeah, maraming salamat, Justin Bulanon.
23: Samantala, 726, OWA ipinaliwanag naman ang 6-hour policy na ipinatutupad sa mga OFW lounge. Na kung saan yan, alamin natin kay Luisa Erispe. Luisa!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nilinaw ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na ang 6-hour policy na ipinatutupad sa mga OFW lounge ay upang mas marami ang mabigyan ng pagkakataon na gumamit nito. Sa isang pahayag, ayon kay OWA Administrator Patricia Yvonne Cunanan, nasa 4,000 hanggang 6,000 OFWs ang umaalis sa bansa. Pero ang kapasidad lang ng lounge ay 216 sa NAIA Terminal 3 at 140 sa Terminal 1. Dahil dito, madalas napupuno ang lounge at hindi na nakakagamit ang ibang OFW. May ilang pang OFW na nagpupunta dito kahit umano ilang araw o 12 hours pa bago ang flight. Kaya ang patakaran ay upang maging patas at lahat ay makagamit ng lounge. Handa pa rin naman Anya na umalalay at magbigay tulong ang OWAS sa mga OFW kung may mga kinakailangan ng agarang pag-aalalay o serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Maraming salamat, Luisa.
24: Samantala, balikan natin ang balita ni Ms. Dandy Macrambon kung saan Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, kumikilos na rin para sa kaligtasan at seguridad ng mga paaralan matapos ang nangyaring pamamaril sa San Jose High School, Tacloban City. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macrambon.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Dandy.
10: Kumikilos na rin ang kapulisan ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR sa ilalim ng liderato ni Regional Director Police Brigadier General Christopher Abesha matapos ang nangyaring kalunos-lunos sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban, Leyte, umaga ng Hunyo 22, kung saan sangkot ang dalawang menor de edad sa pamamaril, kumitil ng mga inosenteng buhay ng mga mag-aaral. Sinisiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, guro at buong komunidad ng mga paaralan. Ipinag-utos ng pamunuan ng PROBAR ang pinaigting ng mga inisyatibang pangkaligtasan at itaguyod ang payapang kapaligiran ng mga paaralan. Pinaigting na police visibility, regular na koordinasyon sa mga school authorities at pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder. Itinataguyod ang kultura ng kaayusan at kaligtasan sa loob at kapaligiran ng mga paaralan. Ayon sa PROBAR, mahalaga ang pinag-iba yung pakikipag-ugnayan sa iba pang law enforcement agencies at ang support at kooperasyon ng pamayanan para sa kaligtasan ng mga kabataan at mapanatili ang kapayapaan at seguridad tungo sa matatag na Bangsamoro. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macrambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Ayan, maraming salamat, Ms. Dandy Macrambon.
23: Alright, sa iba pa nating balita, lipat naman po tayo sa Tayog. Halos 400 government internship programs, aral tutors and tutor aides ay dineploy ngayon sa Region 1 ng DOLE sa paikipagtulungan ng Department of Education. Alamin natin ang magandang balitang yan mula kay Grace Sacuar. Grace!
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nag-deploy ang DOLE at DepEd ng 350 benepisaryo ng Government Internship Program bilang tutors at tutor aides sa ilalim ng Academic Recovery and Accessible Learning Program sa Region 1. Isinagawa ang programa noong Marso at magtatapos hanggang Oktubre 2026 sa My Schools Division Office na Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Layo nitong matugunan ang learning gaps ng mga mag-aaral sa reading, mathematics at science habang nagbibigay ng pansamantalang hanap buhay sa mga walang trabaho at kulang ang trabaho na managtapos ng kursong pang-edukasyon. Bilang mga aral tutors at tutor aides, tumutulong ang mga benepisaryo sa pagsasagawa ng tutorial sessions, paghahanda ng makagamitang pampatuto, pagsusubaybay sa pag-unlad ng mga mag-aaral at pagsuporta sa mga guro sa pagpapatupad ng mga programang pang-learning recovery sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay DOLE Regional Director Honorina Dian Baga, ipinapakita ng programa ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mabigyan ng oportunidad sa trabaho ang mga kabataang profesional habang pinapalakas ang kalidad ng edukasyon. Sa pamagitan ng JIP Aral Program, hindi lamang tayo nagbibigyan niya ng oportunidad sa trabaho para sa mga bagong nagtapos, kundi tumutulong din tayo sa mga mag-aaral na mapabuti ang kanilang akademikong pagganap. Sa kabuang bilang ng mga naiitalagang interns, 79 na napunta sa Ilocos Norte, 58 sa Ilocos Sur, 56 sa La Union, 66 sa Kanlurang Pangasinan, 41 sa Silangang Pangasinan at 50 sa Gitnang Pangasinan. Sa pamagitan ng pagsasanib ng employment generation at educational support, patuloy na lumilikha ng makabuluhang oportunidad para sa kabataan ng DOLE at DepEd habang pinalalakas ang mga programa sa pagbangon ng pagkatuto sa mga pampublikong paaralan sa buong Rehiyon 1. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Sacuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug.
23: Maraming salamat. salamat, Grace.
24: Samantala, 24 na returning Filipinos from Saba binigyan ng agarang tulong ng Ministry of Social Services and Development ng Barm Zamboanga City Satellite Office. Alamin natin ang detalye mula kay Lesti Cubol.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lesti.
13: Nakatanggap na tulong mula sa Ministry of Social Services and Development o MSSD ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao BARM sa pamagitan ng Zamboanga Satellite Office nito ang 24 na returning Filipinos from Sabah o REFS pagdating ng mga ito sa Zamboanga City. Ang naturang returning Filipinos ay kabilang sa 105 REFS na una nang dumating sa Bungao Tawi-Tawi noong Hunyo 19 nitong taon. Tumanggap ang mga REFS ng food assistance at pansamantalang dinala sa Processing Center for Displaced Persons o PCDP, natagpuan sa DSWD and Residential Care Facilities Compound sa Lugoy Dutay sa Barangay Talumpang Zamboanga City habang isinasagawa ang mga kinakailangang proseso para sa kanilang ligtas at maayos na pagbabalik sa kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
24: Maraming salamat, Leslie Cubol.
23: It's now 7:33 in the evening at yan po ang kabuuan ng ating mga balitang nakalap ng ating mga reporters nationwide. At sa ating pagbabalik, iba pang mga balita at syempre ang ating kapatid Connect, makakasama na natin maya-maya lamang. Magbabalik ang ating Salam Radio makalipas ang ilang paalala.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. May alam.
12: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim-Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
23: 7:35 in the evening at nagbabalik po ang inyong lingkod, Princess Habiba Saripaudac, sa ating programang Salam Radio. Salam-salam sa lahat ng ating mga kababayan na katutok sa atin live na live. At sa mga oras na ito, 7:35, alamin na natin ang hatid naman sa atin ng ating mga kasamahan from the Translation and Interpretation Division or the TID LAIS ng BTA BARM. Narito ang ating mga kasama sa ating Language Connect or ang kapatid Language Connect. Narito po, tunghayan natin.
18: Assalamualaikum, Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas. Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat at muli pong nagbabalik ang ating programang Kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at impormasyon. At ito po ang inyong lingkod, ang maginda ng translator po ng ating tanggapan, Noreen Lambitan. Mga kapatid, malugod po namin kayong inaanyayahan sa isa na naman pong makabuluhang episode ng ating programa. Ngayong gabi ay nasa 86th episode na po tayo, ano? At live po tayo ngayon sa Salam Radio. Ito po ang programang patuloy na naglilingkod para sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon tungkol sa mga pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At dito po sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig tayo po ay sabay-sabay na naglalakbay sa mundo ng ating sariling wika, kultura at pagkakakilanlan. Ayan mga kapatid, kaya naman po samahan niyo po kami ngayong gabi at sama-sama po nating tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil sa bawat salita, may kasaysayan, sa bawat wika, may pagkakakilanlan, at sa bawat pagkatuto, may pagkakaisa. At ito ang kapatid, Language Connect, ang programang hindi-hindi mag-aalinlangan o mag-aatubiling magbigay impormasyon at kaalaman para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. At ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa segment ng ating programa at ito po ang Word of the Week. Tayo po ay magbibigay ng isang salita na isinasalin po sa iba't ibang katutubong wika meron po dito sa Bangsamoro Autonomous Region. Narito po mga kapatid, tunghayan po natin.
14: Ang Word of the Day ay hatid sa inyo ng Translation and Interpretation Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service.
16: Word of the Day, Security. The state of being protected against or safe from danger or threat. Sa Pilipino ay seguridad.
19: Ang seguridad ng impormasyon ay nagpoprotekta sa datos laban sa hindi autorisadong pag-access.
20: Sa Maguindanao na, kambantay.
21: Sabab sa kambantay ka ng mga katigan at awabityala, nakatyakapan sa mga data kung ka ng mga didate ang makalagsablon.
25: Sa Maranao na, lindig.
26: Sulinding po mga tukatukaw, makilibas yan sa mga tagutao, uba kasulgi sa da abaon kapaat.
27: Mahaba sa sul, jaga, pangatas.
28: In pag-atasin mga panghati, makatawang hampanan, makapalimasin mga taulang kalsara, ihahati.
29: Mangsiyakan, jaga. Magjajaga akakahin, nahalian data, amban me dumain jari mga lukayeh.
30: Sa iranon na, kapanaguntaman.
31: So kapanaguntaman, kubityara, napakaalad ko data, kun ko diday pamakalulog cruz.
32: Masinama, pagjaga.
33: Pagjaga mahabar kahinang kaming ng unauthorized access.
34: Sangkagan kay, kagabantay.
35: Yaga sirabunan, yang yagabantay ng yagapasampay na datos sikon sa wakibuta na pagtama.
36: Binigas sa baratagawa, ibantayam.
37: Formasyon bakabantayan na evident data, tidaw na bakane patut kagadot.
38: Bilarabi, al-aman.
39: Amanul ma'lumati يحمل بيانات من الوصول غير المصرح به.
18: At ayun na po mga kapatid ang ating Word of the Week. Ayan, yan po ang salin nito sa iba't ibang katutubong wika na meron po tayo dito sa ating rehiyon. Ano? At ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating trivia. At ang trivia na ito ay parte po ng published na Bangsamoro Autonomy Act at for this episode ay tuloy-tuloy po tayo sa Bangsamoro Autonomy Act number 13 or the Administrative Code of the Bangsamoro under the Chapter 8 Section 25 at ito po ay tumutukoy sa other programs and services.
40: Bangsamoro Autonomy Act number 13 Chapter 8 Other Programs and Services. Section 25, Medical, Surgical, Dental Outreach Program. The Bangsamoro Government through the Ministry of Health shall institutionalize medical, surgical, and dental outreach programs for the people in the remote and depressed areas and those areas affected by natural and human-made calamities.
41: الفصل الثامن البرامج والخدمات الأخرى القسم 25 برنامج القوافل الطبية والجراحية وطب الأسنان تعمل حكومة بنسامورو من خلال وزارة الصحة على إضفاء الطابع المؤسسي على برامج القوافل الطبية والجراحية وطب الأسنان لخدمة السكان في المناطق النائية والمحرومة وكذلك في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن الأنشطة البشرية.
18: باقة 13 Admin Code Chapter 8 Pud ang mga programa ng mga serbisyo. Section 25 Ipapagsampay ang programa sa kapanggamot at tawakapangupir at tawapantag sa ngipan. Sugubilno na Bangsamoro na makapaukit din sa Ministry of Health, ikanggulalan o kambagalan sa mga serbisyo sa kapanggamot, kapangupir at tawapantag sa ngipan ang makanggulalan sa kapasampay para kanumang magingad lu sa kanumalagan bagangayan ando nga pasangan adalpa ando susilan nanto ang nasugat ang mga bataluan o nangadan ando tao ikigalabaklon.
0: mga programa o mga serbisyo. Sa ginta sa ikadupulo agulima. Mga empleo a programa makapantag ko medical o di na surgical o di na dental. So gobyerno a Bangsamoro bulalan ko Ministry of Health na paliwat a makaadin sa mga empleo a programa makapantag ko medical, go surgical, go dental para ko mga tao a mababaling sa mawatan a ingat, gumargeng kasumuan a darpa, gususiran o to a miyasugat a dambuba, gupimbuba a mga balawla.
1: Sa Iranun na Chapter 8, Pudpun ang mga pakaragyan ang gumanga serbisyo. Section 25, Sukapamulong, Kapangupir, Dental Outreach Program. So, Gobyerno o Bangsamoro makapantag sa Ministry of Health dahit na ingulalan sa mga serbisyo pantag ko Kapamulong, Kapangupir, Agu Dental Outreach Programs para siya kung mga tao amawatan ipagkarabanan ang gukangapasangan adarpa. Aguso mga darpa anya nga sugat abatalwan aso mga taubon ikigalbakron.
2: Chapter 8 mabahasa sinama kaptangan ni programa maka services. Labas sa mga section 25 medical surgical dental outreach program. Mabanan pa rin ta Bangsamoro lamod na sampay Ministry of Health tap-tap magpaniya sa ga programa ni pagtambal, pag-opera maka programa ni paglurot empon. Kaya toongan tabang na ito mabanan manusia maglahat makapupuan, makapaatag makabudburan, punit e maglintas pi ito piili, makadamikian ni lahat toa kajahatan, bay katakahan e sagabala.
3: Baa 13 admin code, rantan walaw idumo sa Fagayunon, Brodrigonan. Taga 25, programang medical, surgical and dental outreach, ibang Samoro government e, panagaw the ministry he. If you wake glowohon, at tutro tumuman programa ko wa. Brad the grand tiffan para di betaw diyo do tuduk brabrayo gonon. Brabono nagwoy di andang merigo di dunya ini. Brabrani goto.
4: Chapter 8, mga lain na programa o serbisyo. Section 25, programa ng medical, surgical, dental outreach. Yang gobyerno ng Bangsamoro sa pamagitan ng ministry ng Madyaw na Lawas kay dahit mag-institutionalize ng programa ng medical, surgical o dental outreach supaya sa mga utaw sa tago o mawat ng mga lugar o sa mga lugar na apektado ng natural o mga bala na iigo ng utaw.
5: Si Bahas sa Yakan, tabasan si Kawalu, kasinduehan may programs duk services. Bahagian si Kaduwen Puklime, medical, surgical, dental outreach program. Pamarinta Bangsamorohin sa Ilabayan Ministry of Health suway ngudduk medical, surgical, and dental outreach programs para si me mahadana lumintaway duk siya-siya me palugalan din. Duk iya me lugar lamud si me parakala kasigpitan tartantu sinabab amban kakahinang me manusia mismo.
18: Ayan mga kapatid, at yun na po yung ating trivia. At again, maraming salamat sa ating mga tagasalin na sila po ay talaga namang pinagsusumikapang maisalin ito sa kani-kanilang katutubong wika. At ngayon naman mga kapatid, dumako po tayo sa ating quotable quote. At ang quotable quote na ito ay nagmumula po sa mga butihing BTA Parliament members. At para po sa episode na ito ay magmumula po kay Honorable MP Basit Abbas. At bago po namin ibahagi sa inyo ang kanyang quotable quote, kilalanin po muna natin siya sa pamamagitan po ng kanyang bio sketch. Narito po mga kapatid, panoorin po natin.
6: Member of the Parliament Basit S. Abbas, also known as Front Commander Jannati Mimbantas, is one of the prominent mujahid in the Bangsamoro region. He's serving both as member of the Bangsamoro Parliament and Front Commander of Northeastern Mindanao Front of MILF. He is a younger brother of the great leader of the Mujahideen, late Alim Abdulaziz Mimbantas. Known for his active involvement in various committees and organizations, he is also currently serving as member of the Bangsamoro Parliament, where he plays a crucial role in shaping policies and decisions for the betterment of the region. One of Abbas' notable roles is his involvement in the independent decommissioning body, where he works tirelessly towards the normalization track of the peace process, such as decommissioning of former MILF combatants, contributing to the overall peace and stability in the area. Additionally, he is also a part of the Joint Task Force of Camp Transformation, focusing on transforming former conflict areas into peaceful and productive communities. In addition to his parliamentary duties, Abbas is the founder of BASRAC, or Bangsamoro Assistance and Relief Action Center, an organization dedicated to promoting relief assistance to individuals and communities affected by calamities in the Bangsamoro area. Through his philanthropic efforts, Abbas continues to extend support and aid to those in need. Overall, MP Basit Abbas is a dedicated and influential individual committed to promoting peace, stability, and development in the Bangsamoro region.
18: Ayan, at yun na po yung kanyang bio sketch. Again, si Honorable MP Basit Abbas. At narito po ang kanyang quotable quote from the source language or the English. Ayon po sa ating butihing MP, "This is very significant because we feel that both MNLF and MILF are united. We disregard our faction, we put aside our differences, and work together for the interest of all Mujahideen and Mujahidat." Ayun po yung kanyang quotable quote. At sabay-sabay po tayong matuto. Pakinggan po natin kung paano po ito isinalin sa iba't ibang katutubong wika. Panoorin po natin, mga kapatid.
7: Sa Maguindanao na,
6: nasisita gini niya kaginayaning sabak nagkagaramtan no imagidsa ni MNLF ndo MILF na nagayon. Linipatanan tanu sa kinadsanggaya. Dekena tanu ya bagilain sumanga kambibidayan kami tatabanga tanu ng galbag para sa kanukahanda no langon mujahidin ndo mujahidat.
7: Samranaw na.
0: Ya namala ka importante niyan sabab kumagagdam tanu aso MNLF gu MILF na maisa-isa. Datano tagwa sa ginawa so kapaguparak. Pia kalipatan tano so kang bida-bidaan tano na minggo lebok tano sa maisa-isa para ko kamapian o langwan ang mujahidin gu mujahidat.
7: Bang siyakan,
5: suway inin pinantun manamalan sabab tananam tewe magdarambua du isab MNLF du MILFin. Dapasagad tewi pagtumpuk-tumpukanin, paliras tewi iye pagbida-bida tenbi, duk magtawang kitewi ngahinang mamagmumpaat simek mujahidin duk mujahidat tenbi.
7: Sa iranun na.
1: Gyan na barapantag sabab sa kagadam tanu imagitsan anya magayon so MNLF agu MILF. Yakandayan tanu surakitanu alumpukan, linipatanan tanu surakitanu akam bibidaya agumid tatabanga tanu unggalabak para sa kagkapyan ulangun o mujahidin agu mujahidat.
7: Sinama.
2: Ito na ya parkala takka takisa kami subay kapag di kayo pikilan doya MNLF maka MILF. Mahana paruli kami ya tumpukan kami, misan kami mbabe magdalawa-dalawa, maka subay kami magtabang-tabang hasupaya mba na niya kasusahan, lasig balik ya kamemon mujahidin maka mujahidat.
7: Sangkagan kay.
1: Baling ka barapantag sidi, sabab gudam namin nagunawa na yung kasambok yung MNLF o MILF. Bukon nami pegapansin yung kanami pangkatan. Pegabaliwala nami yung kanami mga pagkatuna-tuna o yung tinabangay supaya sang interes ng ubos ng mujahidin o mujahidat.
7: Doon tiduraye?
3: Ni tooweg irayfiyo. Igitadama kaya sa gilob MNLF, brab MILF, ikasabanin. Datulan kay idik. Kagay paksyon. Tanagay saliw na bakatome kasagyo, brab kasatobong, para nabay katayay kluhanay de mujahidin, brab mujahidat.
7: Bilarabi?
41: Inalihada al-hadafi ahamiyatan balikatan liannahu yuakidu anna wahdata as-safi bayna jabhat tahrir muro al-islamiyati wa jabhat tahrir muro al-wataniyati asbahat akwa min ay khilaf. Fakad atharna tajawza al-intiamaat al-fasailiyati wa wadahna kullu ma yufarikuna khalfa zuhurina. Pinatakatafa saffan wahidan likhidmat maslahat jami'i almujahidin walmujahidat.
18: Muli, maraming salamat sa ating mga masisipag tagasalin ano, sa kanilang pagsalin nito sa abot ng kanilang makakaya. Ano. At dahil dyan mga kapatid, dyan na po nagtatapos ang isa na naman po makabuluhang talakayan dito po sa ating programa na nasa 86th episode na po. No, ng Kapatid Language Connect. At maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsusubaybay dito sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas at ang inyong pakikiisa at ay nagbibigay buhay sa aming adhikain na itaguyod at pagyamanin ang pangunahing wika ng Bangsamoro. Naway may napulot po kayong bagong kaalaman ngayong gabi sa mga salitang hindi lamang natin binibigkas kundi inuunawa at pinapahalagahan. Patuloy po nating alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon. Ito po ay pinagmulan ng kultura, kasaysayan at ating pagkakakilanlan bilang mga Bangsamoro at bilang mga Pilipino. Kaya huwag po kayong mawawala sa mga susunod pang episode ng ating programa. Mas marami pa po tayong matututunan. At muli, ito po ang inyong lingkod, Norin Lambitan. Maraming maraming salamat po. Wassalamu alaikum Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas.
8: At yan po ang Kapatid Language Connect, isang programang para sa lahat ng Bangsamoro. Nasa loob man ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o nasa labas ng core territories,

0: Mashallah, alhamdulillah. It's now 7:56 in the evening. At sa mga oras na ito, balik-balita muna tayo.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Senador Chiz Escudero, maring itinanggi naman ang akusasyong isa siya sa mga nahatiran ng mali-maletang kickback ng mga dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico. Alamin natin ang balita niya mula kay Nympha Asuncion. Nympha?
2: Radyo Pilipinas. Report. Inubunaan ni Senador Chiz Escudero ang aligasyon ng 18 ex-bodyguards si dating Congressman Zaldico na nakatanggap umuli siya ng mali-maletang kickback. Matatandaang sa isang press conference noong nakaraang linggo, dalawa sa sinasabing dating bagmen ni Co ang nag-akusa na naghatid sila ng 4 na maleta na naglalaman ng pera sa bahay ni Escudero sa New Manila, Quezon City. Pero sa kanyang podcast, giniit ni Escudero na mali ang address na nakuha ng 18 ex-bodyguards. Giniit rin ni Escudero na matagal na silang hindi okay ni Co at maraming tao ang nakakaalam nito kaya imposible niya ang akusasyon. Kwenestyon rin ng senador ang timing ng paglalabas ng aligasyon na anya'y nangyari matapos siyang sumama sa Senate Majority Block. Anya, kung may sapat na ebidensya ang mga nag-aakusa, ay mas mabuting magsampa sila ng affidavit o formal na reklamo sa halip na magdaos ng press con. Narito ang bahagi ng pahayag ni Escudero.
3: Hindi na ako nagulat, pero tahasang kong sasabihin, hindi totoo yan dahil magkagalit kami ni Congressman ko sa mahabang panahon at maraming nakakalam yan. At imposibleng mangyari yan. Maliban doon, mali din yung address nila eh. Hindi ko nagkakorek address para sabihin tama yung address ko, pero mali din yung address nila.
4: Sumempo din kasi nung pag-kaka-appear ko nung June 3 para nga makapagpatuloy na ng trabaho ng Senado. Pero kahit sa press con, kung talagang may rason, edi maghain ng affidavit, maghain.

0: ng reklamo para masagot, para mapawalang bisa o masabing walang katotohanan yan.
1: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Ms. Nympha. Pilipinas at bansang Egypt naman nagbubukas na ng mas malawak na kalakalan sa fertilizer at tuna. Alamin natin yan mula sa ating kasamang nagbabalik, Ray Ferrer. Ray!
3: Radyo Pilipinas. Report.
4: Mas pinalalakas na Pilipinas at Egypt ang ugnayan sa agrikultura na nakikitang magbubukas ng bagong supply ng fertilizer at mas malaking merkado para sa mga produkto ng bansa. Bukas si Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. sa mas malalim na partnership na magpapalakas sa seguridad sa pagkain at kita ng mga magsasaka. Isa sa pangunahing tatalakayin ang posibleng long-term supply ng fertilizer mula sa Egypt, isa sa malalaking producer nito sa buong mundo. Pinag-aralan ng Department of Agriculture ang mga oportunidad at posibleng kasunduan sa mga fertilizer manufacturers para sa importasyon. Sa larangan ng export, interesado ang Egypt na mag-angkap ng Philippine tuna, isa sa pangunahing agricultural exports ng bansa. Isinusulong din na Pilipinas ang mas malawak na access para sa saging, mangga, diog at iba pang prutas sa Egyptian market. Patuloy ang kooperasyon ng dalawang bansa para sa halal development at iba pang agricultural initiatives na magpapalakas sa ugnayang pang-ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Ray. Samantala, sa iba pang balita, eto, dako naman tayo sa Zamboanga, Cebu, Gay. Konstruksyon ng multi-purpose building sa South Mapang Rizal, Zamboanga del Norte, natapos na ng DPWH Region 9. Alamin natin ang balita niyan, live na live, mula sa ating kasamang si Lesti Cubol. Lesti!
3: Radyo Pilipinas! Report!
5: Natapos na ng Department of Public Works and Highways Region 9 o DPWH 9 ang konstruksyon ng isang multi-purpose building sa barangay South Mapang sa bayan ng Rizal, Zamboanga del Norte. Ang implementasyon ng proyekto ay pinangasiwan ng DPWH Zamboanga del Norte, 1st District Engineering Office. Ipinatupad ang naturang proyekto upang tugunan ang pangailangang natukoy na mga opisyal ng barangay para sa isang moderno at maayos na opisina na nagtataguyod ng kahusayan, pagiging epektibo at mabuting paghahatid ng pampublikong serbisyo. Sa pagkakompleto ng proyekto, ang opisyal ng barangay at residente sa South Mapang ay nakikinabang na ngayon sa isang moderno at mahusay na pasilidad na nagpapaganda sa paghahatid ng serbisyo ng gobyerno at sumuporta sa iba't ibang aktibidad at programa ng komunidad. Alinsunod sa pananaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang serbisyo publiko at pakikilahok ng komunidad, patuloy na binibigyang prioridad ng DPWH 9 ang pagtatayo at pagpapahusay ng mga multi-purpose building upang suportahan ang mga lokal na komunidad at isulong ang inklusibong pag-unlad sa buong Zamboanga del Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Destiny Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Cebu, Gay.
2: Maraming salamat mula sa ating kasamang si Lesti Cubol. At syempre, dyan nagtatapos ang hanay ng ating mga balita at ang ating episode for the Kapatid on a Wednesday dito sa ating Salam Radio. Maraming salamat! Siyempre, sa ating mga engineers, Matet Segovia and Sir Marvin Tulidana, at sa ating mga executive producers, nariyan ang ating mga kasamang sina Ais Adan Isabel Silang, at siyempre, Ma'am Jamie Quinto, thank you so much. Inshallah, another episode na naman po ang pakabangan bukas. Ayan, kaya tutok na po dito sa ating Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong lingkod, in behalf of my partner Norz Maging Danaw, na kailangan umexit dahil may emergency, ang inyong lingkod, Princess Habiba Sarip Paudak, it's now 8:02 in the evening.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work,
8: paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
9: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
11: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
12: Ano nangyari?
11: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
13: Ako sir, ambulance driver ako.
12: Ambulance driver? Oh.
13: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
10: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
12: Dahil hindi na umabot.
13: Nag-bleeding dahil na nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
10: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
12: Makapal yung semento.
10: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
12: These are the reinforcements.
10: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
9: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
12: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
16: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
17: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
16: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
18: Ayan. Kita na ba tayo?
19: Hello?
18: Hello, magandang gabi, Pilipinas. Nandito na naman po tayo, Miyerkules ng gabi, dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Kasama niyo pa rin po ako, si Rod Musa. At tayo po ay napapakinggan sa 738 kHz AM band at 104.3 The Capital sa FM band naman. At live na live po tayo ngayon sa FB page at YouTube ng Radyo Pilipinas. So, yan, abangan niyo rin po kami. Napapanood din tayo sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49. At ngayong gabi po, napaka-special ng gabi natin. Mayroon tayong special guest ulit. At tayo ay mag-uusap ng konti sa mga current events na nangyari dito sa Pilipinas. At magbibigay tayo ng panibagong kaalaban kasama ang ating very, very special guest. Na mga 6'2 po yung height ng ating special guest. So, abangan nyo po. Pag-usapan muna natin, no, yung patuloy na pag-recover ng Mindanao, Jensen at Sarangani sa ating mga kababayan na nasalanta ng lindol 7.8 at nakakalungkot nga po, nasa 30 plus daw po yung namatay at tayo po ay nakikiramay sa mga naulila nitong mga kababayan natin at tayo po ay nagdadasal sa mabilis na paghilom ng ating mga kababayan dyan. At isa pang balita, syempre narinig naman po natin yung nangyari nung Lunes, isang aming dalawang kabataan ang namaril. At ito'y dulot ng karahasan. Sabi nga, bullying daw, maraming nasasabi na karahasan dahil sa paglalaro ng online games. At dapat po managot yung mga nagkasala at yan po, pati yung mga napagkuhaan nila ng baril. So yan, pinapanalangin din natin yung ustisya dyan sa ano na yan, sa balitang yan. At yan, dumako na tayo sa ating special guest, no. Papakilala ko lang po, si Coach Ronan Borja, isang financial literacy advocate at isang trading educator at entrepreneur. So Coach Ronan Borja, welcome to the program.
20: Hello, good evening sa mga nakikinig sa atin ngayon. No, I really appreciate for inviting me dito sa ating programa dito sa radyo.
18: Ayan, salamat. And baka may gusto kang batiin yung mga kasama mo dito sa studio.
20: Ayan, mga kasama ko ngayon dito sa studio, tatlo sila. Mayroong Miss Universe Philippines noong 2022, meron tayong videographer at meron tayong former professor ngayon sa sales na siya. Ayan. Sa internet service provider.
18: Ayan, sobrang ano, may parang... Baka maraming na-curious kung sino yung Miss Universe, ha? Pero anyways, dumako tayo sa unang topic natin kasi napaka-importante nito lalo na sa mga kababayan natin na nahihirapan sa buhay or dun sa mga interesado na matuto itong topic natin ngayon, which is financial literacy. So, Coach, ano ba yung financial literacy in your own understanding and how do you explain it to our kababayan?
20: Ito yung pagkaalam ng paghawak ng pera, paggugol ng pera, paggastos, pag-iipon, at sa pagmamanage mismo ng ating kinikita. Mahalaga na meron tayong financial literacy dahil sa panahon natin ngayon, dahil sa krisis na nangyayari, lalo na sa ating bansa, kailangan may alam tayo na hindi tayo nagre-rely in just one source of income. Meron tayong ibang sources of income pa. Kaya mahalaga na may financial literacy tayo, lalo na hindi ito tinuturo sa mga eskwelahan, kahit sa ang panig ng bansa, walang financial literacy na subject doon.
18: Oo nga, parang hindi yan masyadong tinuturo sa school. At balita ko lang, may mga ginagawa na namang hakbang yung BSP at saka national government sa paglalagay nitong financial literacy sa mga junior at senior high school. So, abangan natin yung mga progress sa ganyan. And ano ba yung pinakamalaking financial mistake ang nakikita mo dito sa mga Pinoy sa mga Pilipino at saka yung mga ano naman natin sa community natin ng mga Pinoy traders? Yung mga pumupunta agad sa automated trading without understanding the basics at kung paano gumagalaw talaga yung market. Ano yung nakikita mong mga mistake na ginagawa nila?
20: Ngayon, dumako muna tayo sa mga tao talaga na hindi naman marunong sa trading, yung basic lang at mistake na kalimitang ginagawa nila. Kapag sila ay kumikita, kalimitan ay ginagastos agad nila. Kaya wala agad sila natitira sa kinikita nila. Hindi sila marunong mag-save, hindi sila marunong mag-invest. Kaya nga may kasabihan, di ba? Millionaire now, pulubo later. Ayan, yan yung pinaka-mistake na kalimitang ginagawa ng mga Pilipino na sa paghawak ng pera. Yung impulsive buying, yan pa, yung isa. Kapag may nakitang magandang bagay, bibilin agad, hindi mo na pinag-iisipan kung kailangan ba to o baka namang gusto ko lang tong bagay na to. Minsan, dahil lang sa wants natin, kaya natin binibili yung bagay. Lalo na pag nakita natin 11-11 or sale, bibilin agad natin. Hindi katulad ng kapag kailangan talaga natin, ayan, tsaka natin bilin. Pero yung luho lang talaga, pag-isipan muna. Kaya nga naalala ko yung sinabi sa akin, dahil kasi nag-guest sa podcast ko, yung international best-selling author. Nung nagkaroon dito ng National Achievers Congress, si Ken Honda, yung author ng Happy Money na libro. Kung may mga nakikinig sa atin ngayon na alam yun at kilala si Ken Honda, ang sabi niya sa akin, nung in-interview ko siya, kapag kami nakita kang magandang bagay, ay pag-isipan mo muna, balikan mo kinabukasan. Baka naman kasi talagang na-impulsive buyer ka lang na decision mo dahil lang sa emotion mo, lalo na pag nakita mo na iisang slot na lang at wala na daw, natitira pa. Limited edition lang, pwedeng maubos. Na ginagamitan talaga ng scarcity at ng urgency ng mga salesperson, strategy yan para mapabili talaga tayo. At sabi sa akin, balikan mo kinabukasan. At pagbalik mo kinabukasan, pag-isipan mo mabuti, kung bibilin mo ba talaga, kailangan mo ba talaga, balikan mo next week. Tignan mo ngayon kung kailangan mo o baka naman nagkaroon ka lang ng emotion para bilhin yung bagay na yun.
18: Gets ko yun. Parang napanood ko na yun na mga persuasion technique, scarcity and
20: urgency,
18: sense of urgency na marketing strategy. Eh tayo, madali tayong mga Pilipino, hindi natin masyadong alam yan, talagang madali tayong mapabili, especially dun sa mga pinagkakatiwalaan na natin. So, yan. Magandang advice yan, Coach, regarding sa impulsive buying.
20: Uh-oh.
18: So, na reason din kung bakit nauubos yung pera ng mga tao at dahilan kung bakit sila nahihirapan. So, alam ko, ano ka rin, technology and automation expert.
20: Ayan, yan yung pag-usapan natin.
18: Ano yung pinaka-importanting criteria ang dapat hanapin ng isang trader sa automated system bago siya mag-invest ng pera or magtiwala dito? Kasi meron ka maraming scam, no, sa trading space ngayon.
20: Yes.
18: At lalong yun yung nagpapasama sa industry na kinabibilangan natin.
20: Ayan. No. Sa mga hindi pala nakakaalam na forex trading din kasi ang ino-offer natin ay coaching din program natin yan. No? Bukod sa financial literacy ang pinag-uusapan natin. Pagdating sa forex trading, since ang forex trading ay isa sa maraming ways para kumita ng pera, maraming gumagamit sa forex trading as a scam para makuha yung pera ng mga tao at hindi ibalik. At kung pag-uusapan natin kung paano natin mapapatunayan na yung forex trading ba talaga ay scam o hindi, ay kung tama at legit yung broker na papasukin mo at ikaw mismo yung may hawak ng fund mo at hindi mo ipapatrade sa iba. Ikaw lang ang pwedeng mag-withdraw, ikaw lang ang may hawak ng pera. Doon natin masasabi na legit ang trading, depende mismo kung legit ba yung forex trading broker. Kasi hindi ka pwedeng mag-trade kapag walang broker. Same din sa real estate. You cannot buy a real estate if there is no real estate broker. Sa same din sa forex trading. You cannot trade without a forex broker. Eh kung uusapan, iskam ba talaga yung mismo forex? Of course not, because forex stands for foreign exchange, 'di ba? Yan yung palitan ng dollar, 'di ba, ng euro, ng mga pera sa iba't ibang bansa. Hindi talaga iskam 'yan kasi kikita lang naman talaga tayo diyan kapag tama yung analysis natin, kaya mahalaga na marunong tayo ng technical analysis at fundamental analysis para alam natin kung tataas ba or bababa, pwede tayong kumita doon. Doon tayo kumikita sa forex trading.
18: Mm-hmm. And ang forex trading, no, coach, it's $1 trillion a day industry. So marami, yes, nagpapalitan ng pera kahit banko, insurance. So dapat talaga aralin lang kung bago pumasok. Sabi nga ni Chinggitan, do your due diligence, 'di ba?
20: Tama.
18: And coach, since nabanggit mo naman ikaw ay isang trading educator, paano mo i-educate yung mga students mo na mag-balance ng emotional decision making sa manual trading or data-driven approach sa mga automated system na tinuturo mo? Which do you personally teach ba? Diba, morely automated ba or manual?
20: Since I'm an advocate of automation at ginagamit natin ang automated trading system para ma-automate at ma-lessen ang effort natin at time natin, but at the same time, same din ang maging profit natin sa pagdating sa trading. Yung tinuturo ko sa mga nag-e-enroll sa program at sa mga nagpapa-automate ng trading ay dapat aralin din mabuti yung manual trading. Hindi kasi pwedeng basta ka nalang papasok sa isang bagay na kahit automated pa yan, kahit na legit pa yan, kung wala kang alam, matatalo at matatalo ka pa rin at magiging sugal pa rin yan. At kung sa manual trading naman, sabihin natin, pagpasok mo sa manual trading, magiging sugal pa rin yan kung basta ka nalang papasok at hindi mo rin alam kung paano talaga mag-trade. Kaya nagiging sugal ang pagte-trade sa forex. Kaya maraming nasusunog, majority ng mga nagte-trade sa forex, nasusunugan ng kapital. At ngayon, isisisi nila dahil sa natalo sila, hindi para sa akin tong trading. Or baka scam tong trading. Kasi lagi ako natatalo, lagi ako nasusunugan. Baka may manipulation dito na nakikita, nababasa yung galaw ko. But in reality, para magkaroon ka ng emotional discipline, magkaroon ka ng emotional resilience, because in forex trading, it's about 80-20, 80% psychology, 20% execution. Dapat marunong ka mag-analyze muna, technical and fundamental. That's 20% for the execution. But when it comes sa psychology, sa 80%, dapat meron kang tinatawag na trading plan. May checklist ka muna kung mag-i-enter ka ba dito or hindi ka mag-i-enter. Hindi basta-basta enter ka kaagad. Kundi, sugal yan. Hindi mo sinunod, hindi mo finalo yung trading plan mo. Kaya mahalaga, meron kang checklist, meron kang journal, meron kang step-by-step process, confluences, confirmation, bago ka mag-enter at bago ka mag-exit.
18: Ayan, thank you, coach. Sobrang halatang halata yung, alam mo, yung knowledge mo and expertise mo dito sa topic natin ngayon. Hindi madalas na ano sa ating programa itong mga ganitong pag-uusap. Kasi nga, yung mga Pilipino, ang alam lang kasi is school, pagkatapos ng school, magtatrabaho, and trabaho lang, di ba? Hindi na i-explore yung ibang opportunity na nakikita natin. Galing pa nga sa Amerika itong ano, yung mga companies sa iba't ibang bansa, mga first world country. So, hindi siya madalas na pag-uusapan dito. Kaya good thing, di ba, marami ng mga lumalabas na educator na tulad natin na nagtuturo about this kind of industry. And we're looking forward na magkaroon na rin talaga ng regulatory body na rin dito sa Pilipinas. Kasi yun na lang yung kulang eh, no? Dumadami ang community, dumadami ang tao sa trading industry, pero yung regulations na lang, no? Para mas ma-take advantage pa nung mga trader yung ano nila, yung mga ginagamit nilang broker, at mas maintindihan nila, mas marami pang mag-educate sa mga Pilipino. And coach, di ba, entrepreneur ka rin sa trading. So, nakita mo yung evolution ng manual, tapos ngayon automation. Ready na ba yung mga Filipino traders mentally and financially para i-embrace tong automated trading, or malayo pa tayo?
20: Dalawang sagot dyan. Ready at hindi pa. Depende kasi. Kung wala kang alam sa trading, hindi ka magiging ready para ma-automate. Wala kang knowledge dyan eh. Kaya nga ang lagi natin tinuturo, alamin mo muna yung forex trading bago mo ma-automate. At kung beginner ka pa lang, habang nag-aaral ka mag-trade, maganda rin na may automated trading ka na, yun ay mag-aral ka at aralin mo mabuti ang forex trading. Dahil hindi naman magkalaban ang automated at forex trade, di ba? At manual forex trading. It's just that kailangan alam mo kung hanggang saan yung limitation ng automation para maging supplemental talaga sa pagte-trade natin. Maging maganda ang combination ng manual at automated. Kasi pag tayo ay gising, pwede tayo mag-manual. Tayo yung nag-a-analyze ng market eh. Ang kagandahan naman ng automated, may automation ka na i-implement, is kapag ka natutulog ka or kapag ka busy ka. Dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon gising tayo, or hindi sa lahat ng pagkakataon meron tayong time para mag-analyze ng market. Kaya mahalaga din na alam mo rin kung paano ma-automate ang pagte-trade mo. So ang sagot ko, ready tayo in a sense kapag alam natin ang forex trading, at hindi tayo ready kung wala talaga tayong alam, basta na lang tayo mag-automate. Basta ang para sa akin ang definition ng automation is anything that is manually repetitively, it's time to automate.
18: So dapat talaga alamin yung forex basics at saka mag-aral din ng manual bago pasukin yung automation, kasi hindi rin 100% ang strategy ng mga mga automation na yan at tinatawag nga natin, di ba, mga bots.
20: Yes, so, exactly.
18: Pwedeng nagbabago ang market, nagbabago ang galaw ng bawat currency. At naka-base naman yan sa pag-ano rin ng mga iba't ibang bansa. So, sa mga interest rate nila, sa mga nangyayari sa bansa nila, doon tumataas o bumababa yung currency.
20: Yes, correct.
18: So, marami pang kailangan aralin ng mga Pilipino. Pero marami, good thing nandito kayo, coach. Tsaka yung mga ano natin, Miss Universe na BDM.
20: Yan, oo. Mahalaga yan eh. Yan yung ating yung mga, visual, di ba?
18: Oo. Parang kumukuha talaga sila ng mga Miss Universe sa mga broker para mas ma-promote pa itong industry natin.
20: Yes, it's another strategy because it's much more converting if you're going to hire a someone who has a pleasing personality, di ba? Compared to someone na wala lang. Mas malaki impact nun, factor. Di ba? Kaya yan ang ginagawa nila ng kalamitan. Hindi lang naman sa forex, diba? Kahit saan siguro, diba? Baka real estate, diba? Agency, insurance.
18: Lamang
20: talaga. Oo.
18: Lamang may pleasing personality pala.
20: Yes, exactly.
18: So, last question, coach, no? Since financial literacy, expertise mo, tsaka technology, automation, education, kung ikaw ang tatanungin, anong advice yung bibigay mo sa isang Pinoy na gustong magsimula ng trading ngayon? Mag-manual ba muna o mag-automate agad? And what's the reason? Kung ano sagot mo dun, coach?
20: Yes. Anyone, lahat tayo nag-start sa alphabet, ABC, same din sa forex trading. Mag-start tayo sa basics, fundamental and technical. And pagdating sa technical, once you already know the basics and understand the basics, you must learn a specific strategy and master it. Be so good at it. At the same time, pagka master mo yan, pwede mo na rin ma-automate yan. Kailangan mo lang talaga matuto din na mag-code or mag-program, or kaya kung meron naman na EA na same din sa mismong strategy na ini-implement mo. Pero again, wala namang 100% na profitable na strategy rin. Kaya lahat ng trader, kahit na profitable sa trading, natatalo pa rin at natatalo. Ang pinaka-important dyan, yung risk management, kahit na may mga talo tayo, ang pinakamahalaga, yung panalo pa rin natin. Kung mas malaki ang panalo compared sa talo. Kaya ang pinaka-advice ko, aralin mabuti ang trading, maging magaling sa trading, huwag matakot magkamali. At yes, i-expect mo na matatalo ka sa umpisa dahil sa bago ka pa lang sa trading. At talaga naman, kahit naman expert ka na sa trading, natatalo pa rin. So how much more kung baguhan ka pa lang? Basta make sure lang na makabuo ka ng trading plan at yung trading strategy mo, just focus on it para masundan mo yun kahit na may talo ka, hindi ka magsisisi. May risk management ka eh. Meron kang take profit, meron kang stop loss. So, yan yung mga advice ko pagdating sa forex trading. So, forex trading is just, for me, it's a bare minimum, it's non-negotiable that anyone should learn and should understand. Para sa akin, dapat kahit sino marunong sa forex trading. Kasi it's a life skill. It's a skill that, it's a high income skill na dapat alam din natin. Because in trading, we can become more disciplined emotionally and physically. Dahil ang trading kasi more on emotions talaga and more on psychology yan. Kaya, diyan din mahahasa yung resilience natin pagdating sa emotions natin. Na hindi ka pwedeng basta ka na lang ma-depress, hindi ka pwedeng basta-basta na lang magpapanik or may stress. Dapat regulated ang emotions mo. Dapat may patience ka dahil ang trading is about patience. Hindi ka basta lang bara-bara magiging sugal yan. May patience ka, may discipline ka. In that way, may implement mo rin yan, hindi lang sa trading, kundi sa kahit anong aspect, kahit anong factor sa buhay mo. Kapag ka mataas ang emotional quotient mo at di-discipline ka, may patience ka. Yan yung isa sa mga takeaway ko nung nagsisimula pa ako sa trading, yung naging journey ko eh. Na ito palang bagay na to, emotions mo talaga yung kalaban mo. Kaya dapat emotionally discipline ka.
18: So bago tayo mag-break, coach, i-share ko lang, no? Ronan Borja ba yung isi-search ng mga taong interested matuto nung tinuturo mo as a trading educator? And ayan, pakita ba natin yung ano? Kasi wala tayong poster ata, coach, eh.
20: Ayos, wala tayong poster.
18: Pa-search, i-plug mo na lang, coach, yung community mo tsaka yung Facebook profile mo.
20: Okay, to anyone who wants to discover how to automate forex trading using automated trading system and become profitable even while you're away or even while you're sleeping, kahit na conservative yan, slowly but surely, supplemental sa manual trading mo, I would like to invite you to join my live webinar, no? Ronan Borja, just follow me on Facebook. Yan yung aking pangalan, Ronan Borja, and I'm also a content creator, by the way, so makikita niyo yung mga post ko dyan, no? Hashtag Ronan Borja. Yan yung ating profile dyan. So, basically, our purpose is to help Filipino people to automate their trades with lesser time and effort, but by producing maximum results, but with minimum effort.
18: Ayan, salamat, coach. So, yan po, Ronan Borja po yung hanapin sa Facebook. And may website ka ba, coach?
20: Yes, I have a website, ronantrader.com/webinar. Yan yung ating landing page. And then, ngayon, autoforexsystems.com. Para ma-secure nila yung slot nila if magjo-join sila sa ating live webinar. So we're going to be live ng Friday, no? Magla-live tayo ng Friday. So ayan, sa lahat ng mga gustong ma-automate yung pagte-trade nila, no? Just follow me. And if you also want to learn more about financial education, no? Yan yung mga content natin para ang mga Pilipino hindi lang matuto sa trading, kundi magkaroon din ng kaalaman sa pag-handle ng pera, dahil yun yung pinaka-importante. At dapat meron tayong high income skills. In that way, we can generate more, we can earn more once we grow ourselves, once we grow our knowledge and skills. Because, ito yung last but not the least na pinaka-tumatak din sa akin. Knowledge is not power. Knowledge is only a potential power. And it only becomes power once you apply it, once you master it, once you implement it.
18: Ganda lang, coach. So, ayan, sana po marami po kayo natutunan sa unang kalahati ng ating programa. At tayo po ay mag-break lamang po ng konting minuto. At abangan niyo po uli kami dito lang sa... Huwag po kayong alis. Magbabalik po ang Vloggers ng Bagong Pilipinas.
15: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag Panatag ang may alam.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. breaking the norm, learning the Mamba Batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
23: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
22: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
23: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
22: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas.
24: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
18: Ayan, time check, 8:37 na po ng gabi at kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas at ako pa rin po ang inyong lingkod, Rod Musa. At uli, napapanood po tayo sa Facebook at YouTube Live ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At tayo po ay napapakinggan sa 738 kHz AM band at 104.3 The Capital FM band at Channel 3 sa TV Plus at the For the Box Channel 45 to 49. At kasama po rin po natin si Coach Ronan Borja.
6: Hello!
18: Ang ating, aside from coach, ay isang financial literacy advocate. So, sulitin po natin siya, no? Tatanungin na lang po natin siya para makapagbigay pa ng value sa ating mga manonood at tagapakinig ngayong gabi. So, as a financial literacy advocate, Coach, ano ba yung nakikita mong mga problema or mga limiting beliefs ng mga Pilipino pagdating sa pera or kaperahan?
6: It all starts with the mindset of when it comes to money, di ba? Kung mali ang mindset natin, ang iniisip natin, money doesn't grow on trees, or money is the root of all evil, money is bad, or money is hard to earn, that will be our reality. Because what we believe will be our truth and it will be a reality. Because the formula of the result is thoughts lead to actions, ba? Feelings, actions, actions to results. So if our mindset towards money is entirely different or against money, money will run away from us. Let's treat money as a human being. Money, the more we chase, for example, diba, kung lalaki tayo, the more na hinahabol mo yung babae, sa tingin mo, lalapit sa'yo o lalayo sa'yo?
18: Lalayo.
6: Lalayo sa'yo. Tatakbuhan ka. Hinahabol mo eh. Same din with money. The more you chase money, the more it will run away from you. So instead of chasing money, just like how people or males chasing girls, why not attract money? Become a magnet. May kasabihan nga, don't chase butterflies, build a garden. So, money will come to you. It's not you who will come to money. Yan ang principle pagdating sa pera. And there are two emotions pagdating sa money. Merong tinatawag na happy money and unhappy money. We should be grateful and happy not just when we are earning or receiving money. But also, we should be thankful even while we're spending money. Yun pala. Because the more we are grateful for the money that we have, the more money will come to our life. It's about law of cause and effect eh. The more we are grateful, the more we are thanking the money, because money came to us, meron tayong pangbayad ng bills, meron tayong panggasto sa araw-araw. Instead na pagka gumagastos tayo, ang emotions natin malungkot, depressing, or may takot, matatakot tayo. Baka wala na tayong kitain, kaya may iba-ibang personality sa pera, pagdating sa pera. Dapat maging grateful tayo. Because it's about energy. Money is an energy. Money is a form of energy. So the more we emit positive energy, the more we will attract money. And the more, money will become good to us. Because that's how we treat money. We are not treating money as evil. We are not treating money as hard to earn. But we are treating money as a tool so that we can use our money, number one, to grow ourselves, to grow our skills, to become a better version of ourselves, and to grow more money. So we can also leverage money to make more money for us. So we shouldn't rely on just one source of income, but to earn more and use our money, leverage our money, so that we can have a system that will grow more money for us. Kaya yung iba, from employee, I don't know if you're familiar with cash flow quadrant, kung meron dito mga nakakapakinig sa atin, na familiar sa libro na Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki, meron tinatawag na cash flow quadrant. Na lahat tayo nag-i-start sa employee, di ba? Na we are working for money. We are converting our time for money. Because our time is our currency. Yan yung unang-unang currency na meron tayo eh. Time.
20: And once we convert our time for money, in that way, once we have money, we can leverage our money to make more money so that we can have more time for us to make more money. Just that is the cycle. Kaya from employee, you become self-employed because nagkaroon ka ng small business. But it doesn't mean that you're a business owner once you already have a self, once you are self-employed or you have a small business. Because once you are still working for your business, you're not a business owner. You're an employee for your business. So from employee to self-employed or small business owner, and then papunta na ngayon sa business owner. When, only when, na hindi na ikaw yung mismong nag-work at nag-grind, meron kang na-leverage pa. Maybe that's just money, but also someone. You hire people to do the work for you. So in that way, you can have more time with yourself. And once you have more time with yourself, pwede ka pa ngayon makapag-develop pa at ma-improve pa yung business mo. Kasi kung wala kang time, kulang yung oras natin. Kaya nga, ikaw ba, tatanungin kita, naniniwala ka ba na time is the most valuable asset na meron tayo?
18: Yes naman, Coach. Yeah. Tsaka, doon sa mga sinabi mo, Coach, ang daming reference ako nakuha doon, kasi parang narinig ko na siya sa mga libro na nabasa ko na rin sa paggamit ng pera bilang leverage, di ba? Sa Richest Man in Babylon, sinabi yan, kailangan mag-work sa iyong pera. And daming reference na parang narinig din natin sa ano, sa parang naririnig lang natin sa mga paid seminars talaga eh, no? Yung mga tinuturo mo ngayon, Coach. So, napakaganda. Sana maraming nakikinig. Tsaka, isa sa mga dahilan kasi na hindi pinag-uusapan yung pera dito sa Pilipinas is yung akala nila yung verse na money is the root of all evil is yun talaga yung nakasulat sa verse, pero hindi naman yun eh. The love of money is the root of all evil. So yung love, pag medyo greedy ka na, ginagamit mo na sa masama yung pera. And money is neutral, diba? So yes. Nabanggit mo, Coach, yung personality. Ano-ano ba yung mga money personality na meron, na alam mo or pwede mong i-share?
20: Ang alam ko lang na money personality kasi ang dami.
18: Oo. Okay.
20: Number one, saver, kasi I was a saver before. Na may takot kasi ako na baka mawala yung pera sa akin. At number two, yung spender, yun yung mahilig gumastos ng pera. Maybe nagkaroon niya ng trauma before sa pera or mula sa pagkabata. Kasi lahat naman yan ng ginagawa natin at personality natin, laging may cause yan. At merong pinaggagalingan, may pinagmumulan. Spender naman is ubos talaga kapag kumikita. Wala na natitira. So meron naman tinatawag din, nung naalala ko, nabanggit din sa akin Miss Universe kanina, di ba? Yung builder daw. Iba daw ang builder sa saver. Kapag ka builder ka, ginagamit mo yung pera para mag-grow pa ng maraming pera. Yan yung pinakamagandang personality na dapat meron tayo at tinataglay natin. Na ang pera kasi, it's only a tool. It's only a tool. Lahat tayo kasi, may time. Kanya-kanya tayo, 24 hours. Parehas lang naman, may 24 hours ang tao. At meron din tayong kinikitang pera. Bakit yung iba malaki kinikita? Bakit yung iba maliit ang kinikita? It's about how we use our time and it's about how we use our money. Doon nagkakaroon ng difference. And then, another thing din na misconception, no? Na meron kasi karamihan, alam nila yan, na yung mga kakilala nila, experience yan eh, ng karamihang mga tao eh. Uy, nagbago na yung kaibigan ko. Kumo yung mama na, hindi na ako kilala. Nagbago na siya. Nabago na siya ng pera. But in reality, hindi yung pera ang nakapagpabago dun sa tao. Because money is only an amplifier of who you really are. So kung bigla siya naging mayabang, hindi dahil sa nagbago siya, kundi baka yun talaga yung totoong ugali niya. Lalo lang lumabas. Nakapagyabang lang dahil may napagyayabang na. Wala lang mapagyabang noon kaya hindi mayabang. Pero ngayon may pera na siya, ayan, flex-flex na. Ang yabang, huyo ka na ngayon, hindi na kita kilala. Dahil yan pala talaga yung totoong ugali niya. Pero kung sa kaibang dako naman, yung mabuti ang puso, matulungin sa kapwa, bakit nung pinayaman siya, lalo siya naging mabuti sa kapwa niya. Yan yung proof eh, na money is only an amplifier. Yun talaga yung nagpapalabas ng totoong ugali natin at kung sino talaga tayo. Kaya yan yung misconception, hindi nakakapagpabago pera. It's either lalo kang magiging mabuti, lalong magiging productive yung magagawa mo. Kasi tool kasi ang pera eh. Mas marami kang resources, mas capable ka of doing a lot of things. Or, baka gamitin mo sa masama. Katulad yung nabanggit mo kanina. Baka ipagyabang mo lang, ipang-flex mo lang. So, it's only an amplifier. I-emphasize lang niya, i-highlight lang niya kung sino ka talaga.
18: Tama, tama. So, ayun coach, parang malapit na rin tayo matapos. Meron ka pang gustong i-share about sa financial literacy?
20: Ayun. Ang last na mai-share ko lang, kasi lahat tayo may kanya-kanyang kita, magkano kinikita natin, yung iba mataas ang sweldo, yung iba mababa sweldo, pero yung iba, karamihan, feeling hindi pa rin nila enough. Regardless kung magkano kinikita mo, basta magtabi ka lang ng magtabi kahit 10% or 20% yan per month. Na, huwag mo isipin kung magkano yan. Because it's about how we treat our money. Kung para sa atin, enough na ba ito or hindi pa, it's about how happy we are then kapag ka nakakatanggap tayo ng pera. Yung iba, very satisfied na, very happy na sila kahit na magkano lang, napagkakasya nila dahil mababa lang din expenses nila eh. Pero yung iba, bakit mas malaki nga sweldo nito, bakit para mas mahirap pa rin to, is because siguro, mas malaki yung expenses niya. Habang tumataas ang sweldo, tumataas din ang expenses. So yun yung advice ko. Kapag ka tumataas ang sweldo, huwag mo naman pataasin yung expenses mo.
18: Focus lifestyle inflation eh. No?
20: Lifestyle inflation, yes.
18: Sumasabay sa kita. So yan yung mga karamihan ng problema ng mga first time workers siguro, tsaka mga bago pa lang, bagong promote, diba?
20: Yes.
18: So yan, salamat coach, ah. Grabe, ang dami nating natutunan ngayon. At meron ka bang gustong batiin pa sa ating mga nanonood tsaka mga nakikinig?
20: Ayun, binabati ko Jason Bunda, Ruth Ann Paredes, Jess Dolorzo, ayan, Jello Ramos, yung mga pinsan natin, mga mahal natin, 'di ba? Ang aking mga magulang, no, kung nakikinig kayo, ayan. Ayan yung mga binabati ko. Elijah Villanueva, ayan, mga pinsan ko, mga kamag-anak ko, gusto ko lang batiin, no. Sina-shoutout ko lang sila. Ayan. Thank you, thank you. Thank you for the opportunity.
18: Ayan, thank you coach. So, ayan, sobrang salamat sa pagpapaunlak na sa atin, coach. Ronan Borja ng Automated Trading System, no? And bago tayo magtapos po, ipa-plug ko lang rin yung ating mga projects dito sa JCI. Pakita lang po natin sa screen. Yan, unahin na po natin ang ating Peace Run 2026 sa July 11 na po yan. Sa mga gustong mag-sponsors, nakikita po sa screen yung ating mga tiers. Meron tayong bronze, meron tayong silver at gold. At murang-mura lang po. In partnership po yan with Seymour Philippine Army. At yan po ay ang beneficiary natin dyan ay ang Army Cares na tumutulong sa mga nasusugatang sundalo at iba pang mga programa, community service. So yan, napakaganda po. Pinopromote lang po natin. Meron pa pong isang slide. Yan po. Sa mga gusto naman pong tumakbo kasama ng mga sundalo at kasama namin sa July 11, yan po yung mga price ng bawat kilometers. Merong 3-kilometer run, 5-kilometer run, at 10-kilometer run. At yan po yung mga matatanggap. At meron po dyang QR code kung gusto nyo pong tumakbo kasama ang ating mga kasama sa JCI Fort Bonifacio at Seymour Philippine Army. And lastly lang po, bago tayo magtapos, itong Biyernes na, we will have our aim beyond the target where every shot supports a greater purpose. Isang fundraising para sa mga beginner na gustong matutunan yung firing. At yan po ay mapupunta naman sa mga proyekto ng ating JCI Fort Bonifacio Taguig City na organization, sa mga community service na ginagawa ng JCI. At yan po ay magaganap sa Friday na, June 26, 2026, sa PNP, SPD PNP Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig City. So kita-kita po tayo dyan, 7 a.m. at 11, up to 11 a.m. naman po yan. And salamat po. At salamat po sa pagsama sa atin ngayong gabi. Again, ako po si Rod Musa ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. Magkita-kita po uli tayo sa susunod na Miyerkules. At tuloy-tuloy po, every Monday to Sunday, meron po tayong iba't ibang mga kasama dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas na mag-uulat ng mga current events at iba pang impormasyon na makakatulong sa ating mga kababayan. And salamat po at muli, thank you po sa ating guest and have a good night po and God bless po sa inyong lahat.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
7: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, yung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ayan, mag-iingat po tayo dahil meron po tayong inaasahan na bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At syempre, lahat tayo dapat mag-pray na sana ay hindi naman ganun kalakas at hindi magdulot ng mga sakuna ang paparating na bagyo. Particularly, pagpasok ng Philippine Area of Responsibility, ito ay magiging si Bagyong Gardo. Ganun pa man, syempre, ngayon ay ano, ganun pa man kanina pa. Pero syempre, tag-ulan talaga ngayon. So, ang payo natin sa ating mga kababayan, laging magdala ng payo. Dapat lagi kayong handa. Kasi kung sobrang init din naman, for me, dapat talaga may dala rin tayong payong protection sa init o kaya ay protection sa ulan. Ngayon naman ay dumako tayo sa ipinagdiriwang ngayong araw. Department of Environment and Natural Resources o DNR target makapagtanim ng 3 milyong puno sa pagdiriwang ng Philippine Arbor Day. Yan po ay nirondahan maagang-maaga ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Handa na ang Department of Environment and Natural Resources o DNR para sa target nitong makapagtanim ng 3 milyong puno sa buong bansa ngayong Philippine Arbor Day. Nakatakdang paunahan ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna ang pagtatanim ng puno sa Gumbursa National Monument sa Padre Burgos Avenue sa Maynila. Kasabay nito, nasa 1,600 mga lungsod at municipality din ang makikiisa sa isasagawang malawakang tree planting activity sa bansa. Kabilang sa itatanim ang mga katutubong puno, indigenous species, mga punong namumunga, bakawan, at iba pang angkop na uri ng halaman sa mga urban areas, pampublikong lugar, paaralan, kagubatan, watershed, at mga komunidad sa baybayin. Layo ng pagdiriwang na hikayatin ang bawat Pilipino na makaisa sa pagbuo ng mas lunti ang komunidad. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ronda.
0: At pag-usapan nga natin, ano ba itong Philippine Arbor Day? Doon nga sa balita ni Mary Ann Bastasa, 3 million trees ang nais o yung layunin na maitanim sa araw ng Arbor Day. Ano ba itong Arbor Day? Pag Arbor, di ba, parang minsan nanghihingi ka. Arbor na lang yan. Pero hindi talaga yun. Okay, so narito ang mahalagang kaalaman tungkol sa Philippine Arbor Day. Ang Philippine Arbor Day ay isang espesyal na araw sa Pilipinas na nakatuon sa pagtatanim at pangangalaga ng mga puno. Layunin itong hikayatin ng mga Pilipino na makiisa sa pagpaparami ng mga puno upang makatulong sa kalikasan. Maiwasan ang pagbaha at pagguho ng lupa at mapanatili ang malinis na hangin. Noong taong 2012, nilagdaan ang Republic Act No. 10176 na nagtakda sa June 25 ng bawat taon bilang Philippine Arbor Day. Sa araw na ito, hinikayat ang mga paaralan, tanggapan ng pamahalaan, pribadong sektor at mga komunidad na magsagawa ng mga aktibidad tulad ng tree planting at environmental awareness campaigns. Kagaya nga ng nakatakdang gawin ngayong araw. Sa simple, okay. Ang Philippine Arbor Day bilang isang paalala, kapag nagtanim tayo ng puno ngayon, may ipapamana tayong mas malinis at mas ligtas na kapaligiran para sa susunod na henerasyon. So dito, bakit nga ba mahalaga ang mga puno? Although alam naman natin yan, di ba? Pero syempre, review natin. Nagbibigay ito ng oxygen na ating nilalanghap. Sumisipsip ito ng carbon dioxide naman na nakapagpapainit sa mundo. Medyo science to, ha? Ano yung carbon dioxide? Secret! Kumbaga yung mga na ine-emit na carbon dioxide. na nagiging sanhi kaya mainit ang mundo. So kapag ka na-absorb yon ng mga puno, syempre mababawasan ang init. Kaya nga mapapansin nga natin kapag ka nasa isang lugar tayo, whether nasa forest tayo or kahit dito sa city, basta nandun ka sa iba, wish na mas marami pang mga local government units ang makiisa sa DOE para naman kumbaga whole of government approach. Tulong-tulong po lahat ng mga ahensya ng gobyerno, hindi lang po yung mga local government, ha. Although sa palagay ko naman ay meron ding mga government agencies na willing naman siguro sila na mag-shift to renewable and solar energy. So before nga, no, matagal na yung isinusulong yung renewable and solar energy sa bansa. Pero alam nyo na, pagka kunwari naka-e-car ka, medyo, ano ba yan? Ba't ka nabili ng e-car? Pampasikip lang daw sa kalsada, no? Or kaya e-bike. Pero alam naman natin, dahil nga nagkaroon tayo ng energy crisis, ngayon natin nakikita kung ano yung kahalagahan ng paggamit ng mga e-car or e-vehicles in general. So malaking tulong po sa ating pagtitipid sa kuryente at syempre, ultimately po sa ating kalikasan, yung pangalaga sa kalikasan. Kasi yung carbon footprint,

0: Yung carbon footprint natin ay nababawasan kapag gumagamit tayo ng mga e-vehicles. So, ganun pala, no? Para lang makita ng mga Pilipino yung kahalagahan ng e-vehicles. Nagkaroon tayo ng energy crisis. Kumbaga, hindi natin makikita yung kahalagahan ng isang bagay kung hindi natin kailangan. So, ngayon, marami na talaga yung nag-shift, hindi lang sa solar energy, sa mga bahay nila, nagpapa-install talaga sila. Actually, yung meron tayong mga yung mga insurance companies ba, GSIS, meron silang mga loan program para sa mga pagpapalagay o pag-i-install na mga solar energy ano ba tawag doon? System? Ayan. Solar energy system sa mga tahanan para maisulong ang renewable and solar energy. So, yun lang pala yung ano, no, paraan. Para makatipid po tayo sa kuryente. Yan, para naman tayo ay makasulong-sulong na. It's 4:44 in the morning. Ronda. Ronda. Nakikinig pa rin po kayo sa Ronda Pilipinas. Yan naman pag-usapan natin bago tayo bago natin alamin ang update. Naglalag na siya. Bago natin alamin ang update dun sa naging trahedya dun po sa Tacloban. Ito muna syempre, mga good news muna tayo. So, mas pinalalakas ng Pilipinas at Egypt ang ugnayan sa agrikultura na nakikitang magbubukas ng bagong supply ng fertilizer at mas malaking merkado para sa mga produkto na pang-agrikultura ng bansa. Bukas si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mas malalim na partnership na magpapalakas sa seguridad sa pagkain at kita ng mga magsasaka. Isa sa pangunahing tatalakayin ang posibleng long-term supply ng fertilizer mula Egypt na isa sa malalaking producer nito sa buong mundo. Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang mga oportunidad at posibleng kasunduan sa mga fertilizer manufacturers para sa importasyon. Sa larangan naman ng export, interesado ang Egypt na mag-angkat ng Philippine tuna. Isa sa pangunahing agricultural exports ng bansa. Isinusulong din ng Pilipinas ang mas malawak na access para sa saging, mangga, niyog at iba pang prutas sa Egyptian market. Patuloy ang kooperasyon ng dalawang bansa para sa halal development at iba pang agricultural initiatives na magpapalakas sa ugnayang pang-ekonomiya. 4:46 ng umaga, pinalalakas naman ng Pilipinas at ng Laos People's Democratic Republic o Laos PDR ang ugnayan sa agrikultura pa rin matapos pirmahan ang isang panibagong kasunduan sa kooperasyong pang-agrikultura. Nilagdaan ni na Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Laos Minister of Agriculture and Environment Linkham Dong Savan ang updated Memorandum of Understanding on Agricultural Cooperation sa Vientiane. Tama ba? Layunin ng kasunduan na palawakin ang pagtutulungan ng mga larangan o sa mga larangan ng food security, climate resilient farming, agricultural technology research at post-harvest systems. Gayun din ang iba pang programang makatutulong sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura ng dalawang bansa. Kabilang din sa mga tinalakay ang pagpapalawak sa kalakalan sa seafood, produktong niyog, kape, mais at mga alagang hayop tulad ng kambing at kalabaw. Tinututukan din ng kasunduan ang posibilidad ng mas matatag na supply ng potash fertilizer mula sa Laos. Kasabay nito, binuo rin ang Philippine-Laos PDR Joint Committee on Agriculture na mga ngasiwa sa pagpapatupad ng mga proyekto, technical exchanges, research initiatives at iba pang programang nakapaloob sa kanilang kasunduan. So very good po ang Department of Agriculture dahil dalawa po ito, no, na partnership with Egypt and Laos PDR. Maganda po na mapapalakas natin ang ating food security while also yung mga iba't ibang industriya ng mga produktong pang-agrikultura natin. May export na natin. Hindi yung puro tayo lang import ng import, no? Meron din tayong napoproduce na ating napapagkakitaan na magbibigay din ng karagdagang kita para sa ating mga magsasaka. Ayan. Ngayon naman, it's 4:48 in the morning. Pag-usapan na natin kung ano ba ang updates sa pangyayari po sa trahedya po sa Tacloban. Siyempre, bilang tugon ng pamahalaan, marami po mga suggestions ang ating mga opisyales at siyempre ang ating Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kung paano ba paiigtingin ang seguridad sa mga paaralan, paano ba natin maiiwasan na hindi na muling maulit pa ang trahedya na naganap sa Tacloban, sa school doon sa Tacloban City. Okay, dapat mas paigtingin ang mga learner protection systems kasunod ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City na ay kinasawi ng 3 estudyante at kinasugat naman ng 20 iba pa. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, pinakita ng insidente ang pangangailangang higit pang palakasin ang mga mekanismong nagpoprotekta sa mga mag-aaral. Kabilang dito ang early intervention, mental health at psychosocial support at pakikipagtulungan ng mga paaralan, pamilya, komunidad at iba pang ahensya ng pamahalaan. Dahil dito ay pinag-utos ni Angara ang school level review ng pagpapatupad ng guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment o ESMLE. Child Protection Policy, Anti-Bullying Act of 2013 at iba pang learner protection at school-based mental health programs. Samantala, agad na nagsagawa ng emergency security meetings ang school division office ng Tacloban City at nagkaloob ng psychological first aid at psychosocial support services para sa mga apektadong mag-aaral, magulang, guro at kawani. Ronda. Bukas naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mungkahing higpitan ng access ng mga kabataan sa social media. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng mga naitatalang karahasan na kinasasangkutan ng mga menor de edad bilang mga sospek. Pinakahuli ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban at ang pananaksak sa loob ng silid-aralan sa General Trias. Sabi ni Castro na pag-uusapan na sa pamahalaan ang tungkol sa paghihigpit sa social media access ng mga kabataan. Kabilang anya sa mga kinukonsidera ang pagbabawal sa mobile applications na nakaka-impluensya sa paggawa ng karahasan, yung mga violent na mga online games. Umaasa ang palasyo na para sa isang panukala na tutugon sa mga issue sa paggamit ng mga kabataan sa social media. So mahalaga nga, no? Kasi malaki ang impluensya kapag ka palaging exposed ang mga kabataan dun sa mga online games na laging may barilan. Meron pa nga dyan yung mga mind games, paano mo nakikita ko sa mga online game ng anak ko, parang criminal mind talaga. Napapractice yung criminal mind ng mga bata. So dapat talaga na kung wala pa mang batas, sa mga tahanan po natin yung ating mga magulang and guardians, mga nakakatanda sa ating mga tahanan, gabayan po natin ang ating mga anak. Magpasok po muna tayo ng report kaugnay pa rin ng shooting incident interventions ng pamahalaan. Tulong pinansyal para sa mga biktima ng pamamaril sa Tacloban High School, pinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Social Welfare and Development. Yan po ay nirondahan ni Daisy Belizar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Mabilis na umaksyon ang pamahalaan sa naganap na madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban nitong Lunes. Personal na nagtungo sa lunsod kahapon si DSWD Rix Gatchalian, alinsunod sa mahigpit na direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinasiguro ng Pangulo na maibibigay ang lahat ng medikal at psikolohikal na pangangailangan ng mga biktima. Binisita ng kalihim ang pamilya ng tatlong mag-aaral na nasawi, pati na rin ang 12 sugatang estudyante na kasalukuyang pang nagpapagaling sa ospital. Nakatanggap ng tig 10,000 piso ang mga sugatang biktima bilang paunang financial assistance bukod pa sa isinasagawang psychological first aid para sa kanilang trauma. Samantala, kinumpirma ng DSWD na nasa ilalim na ng kanilang kustudiya ang mga suspect para sa mga naangkop na intervention at legal na proseso. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: 4:53 in the morning, Department of Education, Davao City. Pinaiting ang pagpapatupad ng seguridad sa mga pampublikong paaralan doon. Si Dang Sabdani Humala, nagronda.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: As pinaigting ng Department of Education o DepEd Davao City ang pagpapatupad ng mga hakbang pansiguridad sa lahat ng pampublikong paaralan upang matiyak ang ligtas at maayos na kapaligiran para sa mga mag-aaral, guro at kawani. Alinsunod sa mga direktiba ng DepEd at Philippine National Police, mahigpit na ipinatutupad ang pulisiyang no ID, no entry, masusing inspeksyon ng mga bag sa mga gate entrance at wastong pagparehistro ng lahat ng bisita sa logbook ng paaralan bilang karagdagang pag-iingat. Patuloy ang koordinasyon ng mga paaralan sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na komunidad upang mapanitili ang kaayusan at mapalakas pa ang seguridad sa mga learning environment. Sa kabuuan, nananatiling nakatuon ang DepEd Davao City sa pagbibigay ng ligtas, maayos at protektadong espasyo para sa patuloy na pagkatuto ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Dang Sabdani Jumala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.

0: At yan nga po ang kabuuan ng ating mga talakayan at balitaan dito sa Ronda Pilipinas. Nagpapasalamat po ako sa aking mga kasamahan sa likod ng Ronda Pilipinas. Wala sa harap. Charot. Sige sila, Sir Roger at si Sir Roban. At yung nasa tech, nag-e-edit ng ano. Maraming salamat po sa inyong assistance. At kay, shout out kay Christopher Terambulo. Gundating. Ayan, so maraming salamat po sa inyong pakikisama dito sa Ronda Pilipinas. Ako po ang inyong naging lingkod ngayong umaga, tagapagbalita, Joy Camar. Maraming salamat po.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
4: So, ito po, nandito,
3: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po niya dito,

0: pala.
1: President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
2: Masampal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
2: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
2: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Ang Mabini Kayakay Small Irrigation System, isang sistema ng pagpapatubig na kailangan mag-imbak ng tubig. Ito ay umaasa sa atik sa ulan at sa sakrik. Sa kasalukuyan, ang magsasaka dito ay minsan lang sa isang taon magtanim. So, sa paggawa natin itong sistemang ito, makakaasa na sila na dalawang beses na sila makakapagtanim. At ito ay magsisilbi sa 717 farmers irrigators at sakop ay 530 hectares. Para sa Pangulo, kami po ay nagpapasalamat sa Mabini Kayakay Small Irrigation System. Umasa po kayo na ang inyong programa ay aming ipagpapatuloy at para maiangat ang buhay ng ating mga magsasaka.
8: Malaking tulong po ito kasi sa amin dito, ulan lang talaga ang source para makatubig yung palayan. Tapos, pag walang ulan, hindi tutubo ang palay, nahirapan kami, kukunti lang talaga maaani. Minsan makatsamba pag ayos ang panahon, pero sa ngayon, panatag kami, nagagamit na namin yung dam namin. Kadalasan sa amin dito, mahirap talaga ang inaasahan, pagsasaka lang talaga, pagtatanim ng palay, gulay. Ang palayan talaga dito, malaki-laki din. Lalo na ngayon, nadagdagan kasi yung ibang palayan na hindi talaga abuti ng mahirap talagang patubigan kung sa ulan. Ngayon, makakatubig na. Maraming salamat po. Thank you po, Pangulong Bongbong Marcos, sa suportan nyo sa aming magsasaka. Maraming salamat po.
9: Malaking tulong po sa amin yung irrigation, labi na po yung tubig. Kasi pag wala kasi kaming tubig doon sa amin, wala talaga kaming maaani. Kung dati, umaasa lang kami sa ulan. Eh ngayon na may dumating sa amin na blessing, yun, masaya na kami kasi may makukuna na kami ng tubig. Sa aming Pangulo, maraming salamat po, sir, na dumating sa amin yung tubig. Nagpapasalamat kaming mga farmers kasi malaking tulong po sa amin yan.
10: Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
11: Tungkulin namin sa pamahalaan na pantayan ang sipag ninyo. Kaya gumagawa kami ng mga pasilidad at nagbibigay ng mga kagamitan upang matiyak na hindi masasayang ang inyong pagod at ang inyong sakripisyo. Kaya sa ilalim ng administrasyon, ating itinaguyod ang mga SRP, mga small irrigation project na ganito, kabilang nito sa Mabini Kayakay, upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at maging mas matatag naman ang labuan sa sakuna. Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irigasyon sa 530 hektarya na sakahan sa 5 barangay sa Bambini at Alicia dito sa Bohol. Sa kabuuan, mapapakinabangan ito ng higit na 700 magsasaka mula sa Mabini Kayakay.

0: kay Irrigators Association at tiyak na makakatulong ito sa lokal na supply ng pagkain. Kaisa ang National Irrigation Administration, patuloy ang pagpapatupad ng mga patubig na proyekto upang maisulong ang agrikultura sa Bohol. Hindi maisasakutuparan ang lahat na ito kung wala ang tulong ng ating mga magsasaka. Kayo ang nagbibigay buhay sa ating mga pananim. Higit pa riyan, kayo ang nagbibigay sigla sa bawat pamilyang Pilipino. Sama-sama nating itatag ang isang mas masagana, mayabong at maunlad na bagong Pilipinas para sa lahat.
1: That will uplift lives, increase Bohol's agricultural productivity.
2: Kaya malinaw ang utos ng ating mahal na Pangulo. Maghatid ng mga proyektong tunay.
3: Hello mga ka-agri, ito muli ang inyong Kuya Pao para sa ating Bantay Panahon episode. Nakaka-agri, ayon sa DOST Pag-asa, ramdam na ang El Nino sa tropikal na bahagi ng Pasipiko. Dagdag pa rito, may higit sa 80% posibilidad na ito ay maging isang ganap ng El Nino phenomenon na malamang maaaring magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng taong 2027. Anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, mas mataas ang chance na magkaroon tayo ng mas mahabang tag-init at mas mahabang tag-tuyot hanggang sa mga susunod na buwan. Ngayon pa man, ayon pa rin sa Pag-asa, ang mga kanlurang bahagi ng bansa ay maaaring makaranas ng higit sa karaniwang dami ng pag-ulan dahil sa panahon ng habagat o southwest monsoon. Alam nating lahat ang naging epekto ng El Nino sa ating mga magsasaka at nangingisda, kakulangan sa tubig, pagbaba ng ani, at iba pang mga suliranin sa produksyon ng pagkain. Ngunit huwag tayong mangamba. Ang mahalaga, maging handa. Kaya naman naglabas ang kagawaran ng pagsasaka ng mga rekomendasyon upang mabawasan ang pinsala ng El Nino at patuloy pa rin ang produksyon ng pagkain. O ngayon, paano ba tayo maghahanda?
4: Para sa mga magsasaka, magpa-insure sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Gumamit ng drought-tolerant at early maturing na binhi. Magtanim din ng short cycle crops tulad ng munggo, mani at soybean. Mag-imbak ng tubig ulan at gumamit ng water saving technologies tulad ng alternate wetting and drying o AWD. Gumamit din ng organikong pataba upang mapanatili ang kalidad ng lupa. Para naman sa mga mangingisda at fish farmers, bantayan mabuti ang kalidad ng tubig at kalagayan ng palaisdaan. Siguraduhin maayos ang mga dike at walang tagas ang pond area. Maglagay ng sapat na lilim sa mga nakabilad na bahagi ng palaisdaan at gumamit ng aerator upang mapanatili ang sapat na oxygen sa tubig.
3: O mga ka-agri, ang maagang paghahanda ang susi upang mabawasan ang pinsala ng El Nino sa ating kabuhayan. At sa mga ganitong panahon din, mahalaga na kayo ay makapag-ugnayan sa inyong mga Municipal Agriculture Office para sa mga katanungan, tamang paghahanda at pagre-rehistro sa mga programa ng kagawaran ng pagsasaka. Maging handa at alamin ang pinakabagong ulat ng panahon. Muli, akong inyong Kuya Pao para sa ating Bantay Panahon episode. Hanggang sa muli, paalam!

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: 8 minutos kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. 25 na po sa buwan ng Hunyo, 2026, araw na ho ng Webes ngayon ho. Ay galaw-galaw sa mga may obligasyon ho dyan, kila brother, kila sister, ho, galaw-galaw, may oras pa tayo. Ay hindi pumanaw, ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga kaibagi ng kapuluan. Palozon, Visayas at Mindanao, hangad po namin isang mapayapang morning, isang mapayapang paglalakbay, isang masaganang agrikulturang araw sa ating lahat, sa lalo na sa ating mga bayaning mangingisda. Tatapang nating mga magsasaka. Pwede naman magkabaligtad dyan eh. Yan yung magsasaka, matatapang na mangisda. Ayun. At sa kanilang mga pamilya, tagusuhin sa kanilang mga nanay, tatay, kay lolo, lola, naghahanap po ng signal. Tinatak-tak-tak-tak may kanilang transistor radio sa kanilang mga tahanan. Ay, good morning, good morning, good morning, good morning. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Gising-gising, bangon, kilos, galaw-galaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Ay si Mamang Chuper, paigising lang, paikalabit lang ano ho. Iwas disgrasya, iwas sa kunabo tayo. May sabay ho tayong napapainggan sa lahat ho ng impila ng Radyo Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao sa Radyo Television. At dyan po ang 104.3 The Capital. Muna din ang DWC-ISMF Pindig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayora Gina and the rest of the gang. Hindi po naman dyan sa may party ho ng DWCJ sa may Cagayan. Ayun. Morning naman kay Governor Ed Aglipay. Kamusta ka na, Gombay? Saka na, dati nating PNP chief ho yan eh. Saka na, Jen? Long time no look, long time no hear, ha? Ingat-ingat daw sa mga biyahero-biyahero natin ng karne, ng baboy, ng baka, ng manog. Long drive ho yan, no? Kaya naman, pagka hindi kaya, mas mabuting galit-galit muna ho tayo. Power nap! 15-30 minutes, okay na ho yun. Nakaw natin balikan yung ating mga maribela. At syempre, kasama natin ginigising at binabati ho ng magandang morning, isang sexing araw, ang guwaping na umaga sa ating mga tindero-tindera. Yun know, sa mga family hambayan, sa mga palengki ho natin. Smile, smile, smile naman tayo riyan ho. Na makaakit ho tayo ng mga suki naman. Ayun, importante ho yan. Siyempre sa mga batang papasok sa mga eskwelahan, magdala ho ng payong pananggalang sa ulan, hindi ho panagsak. Parang naiba yung kwento ngayon sa mga eskwelahan. Ano? Yung pambubuli, yung karahasan. At yung pagka nagbubukas ng klase, binabantayan mo dyan yung nagbebenta ng mga illegal na droga. Illegal substances. Pero ngayon, iba. Medyo naging kakaiba ho yung dating. Dapat yung mga lugar na yun na mga paaralan, dapat yung maging safe. Dapat inadyan ho talaga hinuhubog yung tamang kaalaman ng ating mga kabataan. Naging pugad na po ng katatakutan ngayon. Karahasan. Ganyan eh. Ayos po yan. Ano ho? Panmapag-usapan niyo. Administrator ng SRA, Sir Pablo, kamusta ka na? Miss na kita ha? Ang pag-angkat ho ng mga bioethanol feedstock gaya po ng molasses, asukal at sugar syrup at ayon po sa SRA at nasa ilalim po ng Biofuels Act RA 9367, ang mga motor at mga makina ano ho sa bansa ay dapat gumamit lamang ng locally sourced biofuels na mga produktong gawa mismo sa Pilipinas upang suportahan ang mga lokal na magsasaka ng tubo. Pantala, RAFIP 2025, inulansan po dyan sa Ilocos Region. Walong pangunahing produkto, tututukan sa agrikultura. Tutok tayo sa detalye. Ito naman si Wilder Kokia, Radyo Pilipinas, Tayug.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Formal nang inilunsad ng PRDP scale-up sa Ilocos Region ang Regional Agriculture and Fisheries Investment Portfolio o RAFIP 2025 Edition. Isang investment roadmap na nakatuon sa pagpapalakas ng kompetisyon at produktibidad ng sektor ng agrikultura sa Region 1. Isinagawa ang launching sa lungsod ng San Fernando, La Union kasunod ng pag-aproba ng Regional Development Development Council Economic Development Committee 1. Sa klaw ng RAFIB ang mga investment-ready intervention para sa 8 pangunahing produkto ng rehiyon: palay, mais, sibuyas, mangga, kape, mani, kamatis at hog production. Pinili ang mga ito batay sa kakayahang magpalaki ng kita, magpatibay ng value chains at suportahan ang regional competitiveness. Ayon kay Doris Joy Garcia, I-Plan Component Head, inaprubahan ng RDC Chair ang paggamit ng RAFIB bilang prioridad na estratehiya para mapataas ang agricultural productivity sa Region 1. Binuo ang plano gamit ang aktual na datos mula sa mga magsasaka, mangingisda, mangangalakal at mga lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Dadalhin ito ngayon ng mga ahensya ng gobyerno, LGU, SUC sa iba pang stakeholders bilang gabay sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas Tayub, Pangasinan. Samantala po naman, upgraded na double A abattoir. Pinasinayaan na dyan po naman sa Riga City, Camarines Sur. Mayor nyo dyan sa Naga, pinapurihan ng palasyo ng Malacanang. Masipag daw, nagtatrabaho talaga naman. Karapat-dapat, bigyan ng papuri.

0: morning kay Mayor Lenny Robredo. Kita namin niyang ga lang eh. La Robredo, ako Robregado. Amin natin lang mga detalye ng balita si Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Pinasilayaan na ang newly upgraded at rehabilitated na Iriga City AA Abatua na matatagpuan sa Barangay Santa Cruz, Iriga City, Camarines Sur na napondohan sa ilalim ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project. Sa pamamagitan nito, inaasahan umano na mapapalakas ang livestock industry ng nasabing lungsod at makasisiguro na ligtas, malinis at dekalidad na naiproseso ang karne. Ayon kay National Meat Inspection Service OIC Executive Director Roberto Umali, magiging mahalagang sentro na umano ito ng meat processing sa Iriga City. Gayon din sa Karating Bayan at magiging operational na ito sa oras na maigawad na ang license to operate bilang isang AA NMIS slaughterhouse. Nabatid na pinalitan ng bagong AA slaughterhouse na ito ang dating locally registered meat establishment sa nasabing lungsod. May kakayahan ang slaughterhouse na magproseso ng hanggang sa 100 baboy at 9 na baka bawat araw. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni PRDP Bicol Deputy Project Director Dr. Mary Grace Rodriguez na mahalaga ang proyekto upang maisulong ang modernisasyon sa sektor ng agrikultura at pinaalalahanan ng mga benepisyaryo at operator nito na pangalagaan ang proyekto at sundin ang mga alituntunin ng NMIS para sa maayos na operasyon ng slaughterhouse. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Maraming salamat, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga. Sa bang report, bago tayo mag-break, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ang pangkabuhayan at pangkalikasan ay Socialized Industrial Forest Management Agreement Project, inilunsad po ng NTA La Union sa Balawan, La Union. Mga detalye, tutok tayo kay Janity Frianes sa Radyo Pilipinas Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inilunsad ng National Tobacco Administration NTA La Union Branch Office ang unang taon ng pagpapatupad ng Kahuyang Pangkabuhayan at Pangkalikasan Socialized Industrial Forest Management Agreement Project sa bayan ng Balawan, La Union. Saklaw ng proyekto ang 2 hektaryang lupain na pagtataniman ng fuel wood at ipapanguri ng puno na inaasahang makatutulong sa pangalaga ng kalikasan at pagbibigay ng mga oportunidad sa kabuhayan para sa mga kalahok na komunidad. Ayon sa NTA La Union, bahagi ito ng 5 taong programa na nagalayong makapagtanim ng kabuang 10 hektarya ng iba't ibang species ng puno sa pagtatapos ng proyekto. Isnasagawa ito sa pagkipagtulungan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR at ng pamahalaang lokal ng Balawan. Bilang paghahanda sa pagtatanim, isnagawa ang iba't ibang site development activities at pagtatatag ng seedling nursery, paghahanda ng seed beds at iba pa. Umaabot sa mahigit 12,000 seedlings ng ipil-ipil, kakawati at kawayan ang naparami. Sa patuloy na pagsasagawa ng nasabing hakbang, inaasahan ng NTA La Union at ng kanilang makatuwang na mas mapapalakas ang reforestation efforts at pangmatagalang kabuhayan ng mga komunidad sa Balawan. Para sa Bagong Pilipinas, Charity Frianeza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa may parte ho ng Pandan Catanduanes, kay Manay at kay Manay Yapin at Manay Dolfo. Galaw-galaw para hindi pumanaw sa mga Rabago Alcantara, De Queros, Sadsad. Obrigado Alcantara family, good morning dyan. Balik po ang palatuntunan, galaw-galaw para hindi pumanaw. May obligasyon ho, galaw-galaw tayo ho, may oras pa. Balik po kami, sandali lang.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid.
1: Marito.
0: Ano pa kapilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
7: Orasyon natin, 35 minuto na kabilang makalipas yun naman ng alas 5 na madaling araw. Ay, good morning. Shoutout sa mga nakatutok sa atin. Nakakalimutan ko palagi. Marami palang TNVS na nakatutok sa atin sa madaling araw. Ay, good morning sa mga TNVS natin, sa mga driver natin, sa mga goping na nagmamaneho ngayong madaling araw. Pakiusap lang, bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Ayan, yung madalas nasasakyan ng apukoy yung in-drive. Ayan, good morning sa mga nakatutok na mga TNVS po natin. At syempre, bawal po ang tutulog. At sa manibela, pakigising lang si mamang chofer pagka medyo inaantok-antok. Ano ho, para iwas disgrasya po naman tayo, iwas ako na tayo sa atin po namang mga lansangan.
6: Agrikultura. Usapan agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Samantala, nagpadalho ng karagdagang 300 sako ng bigas ang National Food Authority sa Davao del Sur bilang ayuda naman sa mga mahilang na apekto ng lindol noong Hunyo 8. Pinagkalupo ng NFA ang supply ng bigas sa Office of Civil Defense sa Region 11 para po sa Relief at Emergency Food Assistance. Agi ito nakabuhang 1,356 na sako ng bigas ay napurbang ilabaso para sa mga apektadong komunidad. Katatanggap po ng ayuda mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Davao Occidental para humatiyak ang sapat na supply ng pagkain mga nagpapatuloy ang kanilang pagbangon. Ayun o sa NFA, ngandang sapat na dekalidad na supply ng bigas sa kanilang mga bodega upang masuportahan ang pangangailangan po naman ng bansa sa panahon ng kalamidad at iba pang emerhensiya. Antala, ilang mga barangay dyan po naman sa Miyagaw, Iloilo, apektado ng algal bloom. Ano yung algal bloom? Natin ang mga balitang yan. Tutok tayo kay Paul Darosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Kuha ng emergency meeting ang lokal na pamahalaan ng Miyagaw, Iloilo kasunod ng presensya ng algal bloom sa ilang barangay sa bayan. Dinaluhan ng pulong ng mga kinatawan mula Municipal Social Welfare and Development Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Health Office, Office of the Municipal Agriculturist at Information Office upang talakayin ang mga agarang hakbang para mabawasan ang epekto nito sa mga barangay ng Sapa, Mambatad at Narataan. Batay sa inisyal na ulat, nakapagtalang MSWDO at MHO ng 86 na pasyente na nakaranas ng mild hanggang severe na sintomas kabilang ang pangangati ng ilong, sipon at paninikip ng dibdib. Nagbabala naman ang University of the Philippines Visayas sa posibleng masamang epekto ng algal bloom at hinikayat ang mga residente na pansamantalang iwasan ang pagpunta sa mga bahagi ng dagat na apektado nito. Ang algal bloom ay ang mabilis at labis na pagdami ng maliliit na algae o lumot sa tubig. Bagamat hindi lahat ng algal bloom ay mapanganib, may ilang uri na naglalabas ng lason o toxins na maaaring magdulot ng pangangati sa balat at mata, hirap sa paghinga at iba pang problema sa kalusugan ng tao at mga hayop. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
6: Usapan agrikultura. Usapan agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Eh, meron tayong makakasama ngayon, makakugnayan po natin ang Maritime Security Law Enforcement Command or MASLEC ng Philippine Coast Guard. Yung pangunahing unit po, ano ho, na natasang magpatupad-pagbantay ho naman at magpasunod ng mga batas pandagat. Polisiya at mga regulasyon po naman sa loob po naman nasa sakupan ng bansang Pilipinas. Meron nung kasing hit kalahating bilyong pisong halaga ng pinuslit na sigarilyo. Kasama naman ang mga otoridad sa Cebu. Tingnan muna natin ito ho. May natin ang mga balitang yan. Nakatutok si Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Cebu.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Inatayang nagkakahalaga na mahigit kalahating bilyong piso ang mga nasabat na imported na sigarilyo sa iba't ibang mga lugar sa Cebu sa isinagawang follow-up operation ng National Bureau of Investigation 7, Philippine Coast Guard 7 at Bureau of Customs Cebu kahapon, Hunyo 24. Ayon kay NBI Cebu District Office Head Arnel Pura, ang nasabing operasyon ay naugat sa kanilang natanggap na impormasyon kaugnay sa mga imported na sigarilyo na ipinustit dito sa Cebu na na-intercept ng mga otoridad ang 6 na 40-foot container van na mga illegal na sigarilyo sa isang bakanteng lote sa Barangay Bacanyan, lungsod ng Cebu. Nahuli naman ang 2 individual na mga driver ng pinagkargahang truck. Samantala, 3 pang container vans na naglalaman rin ng illegal na sigarilyo ang narecover ng mga otoridad sa private shipping facility sa Mandawi City. Ayon kay Pura na posibleng nakasama sana ito sa una nang naipadalang shipment sa Manila na nasabat rin ng mga otoridad doon. Ang 2 pang container vans ay nasa kustudiya na ng Philippine Coast Guard. Naniniwala ang mga otoridad na iisa lang ang may-ari ng mga ipinuslit na mga sigarilyo. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa mga personalidad na maaaring nasa likod ng ilegal na aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Cebu. Sabay-sabay tayo napapahinga sa lato ng impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Nationwide, worldwide, ano, nasa social media platforms tayo, Facebook, Instagram, YouTube. Kami pang iba, magkakaalaman, magkakapalitan tayo ng mga impormasyon. Makakausap natin, binabanggit ko kanina, ang Maritime Security Law Enforcement Command of Maslek ng Philippine Coast Guard. O yung pangunahing unit na nataas ang magpatupad, magbantay sa at magpasunod ng mga batas, pandagat at mga pulisiya. Ito yung first line of defense kung tawagin nga. Kapag tanggol sa unang linya ng karagatan laban sa mga illegal na aktibidad. Siyempre, paglaban po sa pagsugpo sa pirata, piracy, smuggling, pagkupuslit ng tabako at iba pang produkto, human trafficking. Pangangalaga sa karagatan, yung seguridad sa paglalakbay, infrastruktura at pagsasanay po naman at kahandaan. Amin natin yan. Pag-usapan natin yung anti-illegal agriculture smuggling nila. Diyan, nasa linya po natin si Vice Admiral Allen Dalangin, Commander po ng Maritime Security Law Enforcement Command, Philippine Coast Guard. Ano ho? Linya na natin siya. Ngayon ko lang makakausap ang Coast Guard. Matagal ko hindi nakakausap nung araw. Halos ka araw-araw kausap po ito eh. Vice Admiral Allen Dalangin, sir. Magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, si Kahiro po, sir. Vice Admiral Allen, magandang umaga. Good morning, sir.
1: Magandang umaga po, Sir Hero, at magandang umaga sa lahat ng iyong tagapakinig.
7: Sir, pwede mang Kahiro na lang. Parang nagkakapilan tayo dyan sa bakuran mo. Ganun lang, magkwentuhan lang tayo na mas maganda. Nasaan ka ngayon, Admiral Allen?
1: Andito po, andito lang po sa Manila.
7: Sa Manila ka lang, okay. Usapan nga ho natin, kanina binabanggit ko na nga ho, kayo yung first line of defense, nagpagtanggol sa unang linya, ano ho? Yung paglaban sa illegal na aktibidad, pagsugpo sa mga pirata, yung smuggling, yung tabako, ha? Nandyan ho yan, ipapang produkto at human trafficking, yung pangangalaga sa karagatan, yung blue economy natin, sinisiguro na dapat masunod yung batas laban sa illegal at hindi na iulat, ano ho? Mga unreported, unregulated fishing, siguro doon sa paglalakbay infrastruktura at pagsasanay at kahandaan. Kamusta po yan? Ha? Pagsamasamahin natin yung mga tutok na yan, kamusta ang itinatakbo nito sa anti-illegal agricultural smuggling?
1: Yes po, pero tama po Kahiro yung inyong sinabi, napakalawak po ng mandato ng Philippine Coast Guard. Mayroon tayong mandato para sa maritime safety, yung ating mga pampasahero at lahat ng mga cargo vessels na tumatakbo sa ating karagatan. Mayroon din tayong marine environmental protection na function para naman sa mga marine pollution at yung maritime security law enforcement na dyan po papasok ang ating trabaho laban sa smuggling ng mga agricultural products at lahat ng mga produkto. Kanina po, ibinalita yung sa Cebu pero mayroon po tayong mas fresh na balita dahil kahapon ang Philippine Coast Guard kasama ang Bureau of Customs, ang NBI, ang National Tobacco Administration ay mayroong nahuli na napakalaki pong napakadami pong shipment ng mga sigarilyo na nagkakahalaga ng more or less 1.7 billion. Ito po ay sa Manila nahuli dito sa ating pier sa Tondo. Ang Philippine Coast Guard po kahit pa even before the enactment of Republic Act 12022 yung sa anti-agricultural sabotage act ay kasama na rin sa trabaho ang anti-smuggling dahil po sa aming batas sa Republic Act 993 nakalagay sa mandato namin na i-assist namin ang Bureau of Customs sa anti-smuggling efforts.
7: Eh naman nagpapasalamat po tayo kasi nandiyan na Philippine Coast Guard para manatiling sapat at abot kaya yung presyo mga pangunahing pagkain natin sa bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan po ng pagpipigil dito sa mga kartel na yan. Kasi nga, yung smuggling talaga nagdududuhin ng artificial na pagmamanipula sa supply po at presyo, yung tulad po ng hoarding tsaka profiteering. Ano ho? Kaya salamat po sa pagtutok po ninyo. At syempre, yung kaligtasan ng kalusugan ng mga consumer natin, napaka-importante din po niyan. Ano ho? So, paano nilalabanan ho ng Coast Guard yung anti-illegal smuggling na yan? Ano yung mga produkto ng agriculture na madalas yung nasasabat? Ano ginagawa sa mga kontrabando? At kada taon, gano'ng karami mga nahuhuli natin?
1: Hindi po Coast Guard lang yan. Kasama po natin syempre ang nangungunang mga ahensya, ang Department of Agriculture at ang Bureau of Customs. Sa mga agricultural products po, bukod dun sa mga sigarilyo na nabanggit ko kanina, ang very common na ipinapasok ng illegal ay yung sibuyas. Kung natatandaan nyo, mayroong panahon na umabot ng napakamahal ang sibuyas dahil kukunti ang nakakapasok at lagi nating nasasabat. At nagkaroon pa nga po kami ng mga Coast Guard K-9 na onion sniffing dogs na tumulong dati sa Department of Agriculture sa laban sa smuggling ng mga ganyang produkto. Wala po akong hawak na record ngayon kung gaano kadami, pero yan po ang isa sa mga very common na agricultural products na naipasok, na alam na po natin ang epekto kapag maraming pumasok na imported, lalo na kung illegal, ay apektado ang presyo, apektado ang ating mga magsasaka. Pangalawa, yung nga pong nasabagit yung kanina, na apektado ang ating kalusugan dahil karamihan pagka ipinasok na illegal, wala pong inspection, hindi natin na-check kung yan ba ay safe sa para kainin ng publiko. Kaya napaka-komplikado po ng nagiging epekto.
7: Okay. Dahil po sa seryosong krimen na ito, sa ilalim po ng RA 12022, ano ho, pag napatunayang sangkot ka bilang mastermind, financier ka man, broker, hanggang sa mismo nagbiyahe o nagdala ng gamit ng mga barko, talagang maharap sila sa parusa habang buhay na pagkabilanggo, walang piyansa, at multang aabot po ng 5 beses halaga ng puslit na kalakal, di ba?
1: Totoo po yan, Kahiro, kaya nga po nagkaroon tayo ng bagong batas, yung 2024 na Anti-Agricultural Sabotage Act, mas pinalawig pa po ang mga parusa. At tama po kayo na hindi lang yung kung sino yung nag-ship. Kung baka kasama yung warehouse, kasama yung may-ari, at lahat ng mga tumulong at naging bahagi nung pagpasok ng mga smuggled products.
7: Tayo hirap dyan sa Coast Guard kasi nga ang papel po ng Coast Guard at ang Maslek dito, kayo po yung seaborne shield bantay ho sa karagatan. Dito sa atin sa Pilipinas, isang archipelago, maraming mga smugglers ang gumagamit ho ng maliliit na bangka. Ano ho? Merong mga wooden watercraft, merong mga Jungkook kung tawagin, yung ibang mga cargo ship para magbaba ng puslit na sakong bigas sibuyas sa pribadong pantalan at baybayin. Kamusta natin nababantayan yung ganyan? Kasi marami tayo isla-isli.
1: Totoo po, napakarami. Doon sa ngayon po ay malaki na ang inilaki ng Philippine Coast Guard. Ngayon po ay almost 37,000 na tayo. Pero kung bibilangin natin ang dami ng ating mga isla, ang haba ng ating coastline, yung 37,000 ay kulang pa rin po yun. Pero kahit papano po ay malaking tulong na marami na ang pwersa natin ngayon, marami na rin ang ating mga floating asset, hindi sobrang dami kung ikukumpara sa dami nga po ng ating mga isla. Pero dahil po dyan sa modernization ng Coast Guard, ay malaking bagay na po ito na napiprevent natin ang pagbiyahe ng mga smuggled products. Totoo po, sabi nyo na mula sa maliit hanggang sa malalaki, kasi mayroong mga Jungkook na gumagamit ng mga maliliit, lalo na sa Southern Mindanao at sa mga malalaking ports, yun naman po yung nakatago sa container na nakadeklara na misdeclared siya as different product.
7: Siyempre, pagka ganyan may mga smuggling, Vice Admiral, with your due respect, ano ho, it takes two to tango di ba? Pwedeng sila lang. Nga kasabot yan kuminsan na sa panig ng gobyerno. Ganun eh. Napaka-imposible yung magkaroon ng smuggling na solo lang nila na walang counterpart.
1: Totoo po yan. Kaya nga po sa bagong batas talagang, lalo na kung nasa law enforcement group ka, mas malaki po ang parusa.
7: Ah, siguro nag-iisip po yung mga nakikinig sa atin. Eh, saan naman napupunta yung mga perang nakukuha mula sa mga multa ng smuggler? Meron bang special na pondong pinaglalaanan? Ah, pambili ba ng mga gamit ng mga magsasakit, mga isda? O pwede na sigurong pagpapalakas ng pwersa para mapatuloy yung batas ng Coast Guard at ng Bureau of Customs? Ganun po ba? Meron bang ganun?
1: Yan po ay nasa council natin, wala sa level natin. Iba-iba po kasi ang nagiging disposisyon ng ating mga nahuhuling produkto kasi mayroong iba na hindi pwedeng ipa-auction kasi kailangang sirain dahil unsafe po ito. Mayroon namang iba na umaabot sa auction o naipamigay. Doon po sa pondo para sa Philippine Coast Guard, marami naman pong sumusuporta, hindi lang yung dedicated para sa anti-agricultural smuggling, kundi para sa lahat ng function na sinabi ito po natin kanina, yung tatlong major functions natin.
7: Oh, major function nyo, sinabayan ho ito ng sinabayan ho ito ng magkakaibang paraan para magsabot tayo sa ating agrikultura. Ako meron kay major three function, sila rin meron din. Ay, yung smuggling, yung hoarding, yung profiteering, yung tatlong yan, yung nagsabay-sabay.
1: Opo, talaga nga, alam naman natin na ang mga gumagawa ng mga illegal ay magaling din mag-aral kung paano makakalusot. Kaya pinag-aaralan din nila yung ating basko pa paano sila makakalusot. Kaya naman patuloy nating ina-upgrade din ang ating paraan, ang ating estratehiya para siyempre hindi maiwanan at maging updated sa mga bagong ginagawa nila.
7: Alam naman natin na bistado nyo na rin naman yung mga palusot nila. Kung magagamit yung mga sindikato ng palusot, siyempre nandiyan yung misdeclaration. Andiyan ho yung undervaluation, nandiyan po yung ship-to-ship transfer. Magtatakbo yung malaking dayuhang barko doon sa karagatan at ililipat naman sa maliliit naman sa mga bangka. Alam ko namang nababantayan ho yan. Ano po yung anti-agricultural economic sabotage council naman? Paano ba ito tumatakbo?
1: Ito pong council ang mas mataas na level, kumbaga yung enforcement group, sila yung sa operations, pero pagdating sa mga policy making, sa strategic direction at sa mga mas matataas na decision, ang council po ay binubuo ng mga cabinet secretaries ng mga ahensyang miyembro ng agricultural council po.
7: Eh, may tanong dito, Vice Admiral. Meron daw humang reward system para sa mga nagbibigay ng mga impormasyon?
1: Yes, meron pong reward system kagaya ng sa Bureau of Customs. Meron po yung proseso na ibinibigay sa informant kapag, pero yun po ay nakukuha pag natapos na yung kaso. Kumbaga medyo mahaba nga lang pong proseso yan.
7: Okay. Pero sa parting huli na lang, panawagan po natin Vice Admiral Allen Dalangin, sir. Baka meron kayong mensahe sa mga nakikinig po sa atin, sir. Please, go ahead.
1: Maraming po salamat sa pagkakataon. Ito pong laban sa smuggling ng mga agricultural products ay hindi kakayanin ng kahit na pinagsama-sama na ang ahensya ng gobyerno. Malaking tulong po ang kung makikicooperate ang ating publiko kung magbibigay ng report sa amin. Meron naman po kaming mga hotline na naka-publish. Sana po ay pag meron kayong makikita ng mga kaduda-duda na sa tingin nyo ay nang sasabotahe o nang smuggle ng mga agricultural products, i-report nyo po agad sa amin. Maraming salamat po.
7: Ako, Vice Admiral Allen Dalangin, sir. Maraming salamat. Sir, taga saan ho mga Dalangin? Taga saan kayo?
1: Ang mga Tagalog po kapilido ay Batanggenyo. Ako po yung taga-Mabini, Batangas.
7: Parang sa akin, ako'y ilustre, pero ako'y dini sa Metro Manila lumaki at hindi ko nakilala mga mag-anak sa Batangas. Vice Admiral Allen Dalangin, sir, marami pong salamat. Balikan mo na yung Zumba mo, sir. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. At dalangin ko muli, magkapanig tayo ulit sa ipapawid, sir. Ingat ka po kayo. Stay safe, sir. Good morning. Maraming salamat.
1: Maraming salamat po. Hanggang sa muli po, Kahiro.
7: Salamat din po, Vice Admiral Allen Dalangin. Thank you, sir. Mabuhay ka.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Oy, talaga naman ganyan. Dapat bantayan ho talaga. Ano ho? Sabi ko nga, it takes two to tango. Talagang hindi pwedeng smuggling lang. Merong katapat ho yan. Merong mga tiwaling opisyal na sasaw-saw dyan. It takes two to tango pagka may mga ganyan klase ng krimen. Okay, sa editorial, agritorial.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Hindi na ho bago ang kwento ng paipagbuno natin dito sa Agrikultura ng Pilipinas sa bagsik ho ng ating kalikasan. Subalit sa pagpasok ho ng taong 2026, di lang mas naging matindi ang pagsubok na kinakaharap ng ating mga lokal na magsasakit manging isda. Ayon po sa ulat ng Department of Agriculture, mula po naman sa 0.3% ang pagbaba ng kabuuang produksyon at mahigit po naman sa 6% ang pagdaos-dos ng ani ng palay, ay ito po isang malinaw na hudyat. Hindi po sapat ang mga lumang pamamaraan. Kailangan natin yung radikal, mabilis pong modernisasyon. Isang banda, puri-puri po naman yung mga agresibong hakbang na ating pamahalaan. Ang inilang 25 bilyong pisong budget sa mga sektor, nalalapit na komersyal na pamamahagi po ng bakuna laban sa African Swine Fever. Sana mangyari na yan, ha? Ang ngayong ikatlong quarter ng taon, may konkretong solusyon na matagal nang inaasam po ng industriya ng paghayupan. Ang ganitong uri ho na pamumuhunan ay hindi lamang pag-ayuda. Ipagbuhay sa isang sektor na halos ikupo ng peste at takot. Gayunpaman, ang banta naman ng Super El Nino na posibleng magtagal pa, isang malaking paalala na ang agrikultura, lagi nakatali ho sa krisis po naman sa klima. Ang plano ng DA na maghanap po ng alternatibong supply ng pataba mula sa Egypt na pagtutok sa mga high-value crops tulad po ng ube at mangga para sa pandigdigang merkado ay matatalinong hakbang pang pag-iba-ibahin ang kita. Ang kita po ng ating mga magsasaka naman. Paman, ang tunay na sukatan po ng tagumpay ay kung mararamdaman ba ng pinakamaliit na magsasaka sa mga lalawigan, yung mga makinang pangsakahan at makabagong teknolohiya po naman sa irigasyon. Ang agrikultura po ay ang galugod ng galugod po ng ating ekonomiya at ang kaluluwa ng ating seguridad sa pagkain. Upang tunay na umunlad, hindi sapat na tayo umasa lamang sa pag-import o pansamantalang subsidiya tuwing may sakuna. Ang hamon sa ating pamahalaan at sa buong bansa ay gawing mas matatag, resilient, moderno at kaakit-akit ang pagsasaka para ho naman sa susunod na henerasyon. Para upang ihasik ang mga tamang polisiya at pondo upang sa huli, pat at abot kayang pagkain po naman ang anihin bawat Pilipino.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Muli ang ating pagsaludo sa ating mga bayaning magsasaka at mangisa. Maraming pong salamat sa inyo. Ho. Na kaming oras, sa ngalan nila Roger Cruz, Rolly Bumata, Alvin Balgone, Rowan Malilin. Panin po natin sila Nida Soriano, Susan Barameda, Gemma Trocamora, Sam Reyes, Marcel Malimban, Julius Ngab, Camilo Mori, Ron Esperanza. Yung mga executive producer sila Julius Gonzalez, Chris Berti Rambolo, Hero Ilustrero Brigado, nag-iiwan. Namang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Ang po ay isang paraiso. Ay minsan pa. Wag ho tayong basa-basa naniniwala sa fake news. Wag ho tayong magbalin lang.
11: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang

0: mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
1: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
2: Ano nangyari?
1: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
3: Ako sir, ambulance driver ako.
2: Ambulance driver?
3: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
2: Dahil hindi na umabot.
3: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
2: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
2: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
2: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras natin sa buong kabuluan.

0: Patamito na makalipas ay kanin po naman ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ulo na ating mga balita, panukalang national budget para po naman sa taong 2027, susumitin na ng Executive Department sa Kongreso sa buwan ng Agosto.
1: Headlines:
0: Pilipinas at Laos People's Republic at Democratic Republic ay bagong kasunduan para sa kooperasyong pang-agrikultura.
1: Headlines:
0: Isang arrival privilege para po naman sa kwalipikadong mga Pilipino ipatutupad ng United Arab Emirates.
1: Headlines:
0: Flip items na donasyon mula po naman sa People's Republic of China ang mahagi na sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol dyan po naman sa Mindanao.
1: Headlines:
0: Kahit tulong naman ng Department of Social Welfare and Development para po sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, papatuloy.
1: Headlines:
0: Dalawang minor de edad na suspect sa pamamaril sa Tacloban City nasa kustudya na ng Department of Social Welfare and Development.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Tutok tayo sa mga detalye ng ating balita. Proposed National Budget para po sa taong 2027. Asahang susumitin na ng Executive Department sa Kongreso dyan po, sa buwan po naman ng Agosto. Ang detalye ng balita niyan, nandiyan po naman kay Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakatakdang magsumito na ng ehekutibo sa Kongreso ng Panukalang Pambansang Budget para sa susunod na taon. Ito ayon kay Executive Secretary Ralph Recto ay inaasahan sa buwan ng Agosto o isang buwan pagkatapos ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na buwan o sa Hulyo. Wala pa namang inilalabas na balangkas ng mga pupondong kagawaran para sa 2027. Subalit, ayon kay Recto, ay tinuturing nilang one of the biggest ticket items ay ang National Tax Allotment o NTA para sa mga lokal na pamahalaan. Ito, sabi ng Executive Secretary, ay aabot sa 1.32 trillion pesos na mas mataas ng 129.32 billion pesos kumpara sa kasalukuyang alokasyon. Nanguna ang DepEd sa may pinakamalaking budget allocation ngayong taon na nasa 1.015 trillion pesos na sinundan ng DPWH, DOH, DILG at ng Department of National Defense. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inalalakas po ng Pilipinas at ng Laos People's Democratic Republic o Laos PDR ang ugnayan sa agrikultura matapos pirmahan ang isang panibagong kasunduan sa kooperasyong pang-agrikultura. Inagdaan ni na Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. at Laos Minister of Agriculture and Environment Lincoln Dong Saman ang updated Memorandum of Understanding on Agricultural Cooperation. Ayon po ng kasunduan na palawakin ang pagtutulungan sa mga larangan po ng food security, climate resilient farming, agricultural technology research, post-harvest systems. Hindi na pa ang programang makatutulong sa pagkabalakas po ng sektor ng agrikultura ng dalawang bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mantala, kabilang din sa mga tinalakay ang pagpapalawak ng kalakalan sa seafood, produktong niyog, kape, mais at mga alagang hayop tulad ng kambing at kalabaw. Tinututukan din ang kasunduan ng posibilidad na mas matatag na supply ng potash fertilizer mula po sa Laos. Kasamay po niyan, binuuri ng Philippine-Laos PDR Joint Committee on Agriculture na mga kasiwa po naman sa pagkapatapan ng mga proyekto, technical exchanges, research initiatives at iba pang programang nakabalo po naman sa nasabing kasunduan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dalas ibang balita, visa on arrival para po naman sa mga valid Filipino passport holders ay magdungo dyan sa United Arab Emirates, epektibo na ngayong araw. Ito sa Tangga Department of Foreign Affairs sa detalye ng balita na tungulat ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Epektibo na ngayong araw ang pagkakaroon ng visa on arrival para sa valid Filipino passport holders na nais magtungo sa United Arab Emirates sa UAE. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang nasabing visa on arrival ay dahil na rin sa mas pinalalim na bilateral relation ng Pilipinas at UAE. Sa ilalim ng visa on arrival scheme ay maaaring umabot sa 100 dirhams ang bayad para sa 14 na araw na visa na maaaring palawigin na isang beses para sa karagdagang 14 days na magbabayad lamang ng 25 dirhams habang nasa 250 dirhams naman Ang babayaran naman para sa 60 days na pamamanagi sa kanilang bansa. Nice kasi ng Pilipinas na mas mapayabong pa ang pagkakaroon ng people-to-people exchange nito sa United Arab Emirates. Wala pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isyam na minuto na makalipas ay kanin po naman ang magkasi papangbalita. Nagsimula na ang repacking ng mga relief item na donasyon mula po naman sa People's Republic of China para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol dyan sa Mindanao. Sapay kipagtulungan ng mga volunteer at tinugra ang Angels in Red Vest ng Bureau of Fire Protection o BFP, isinagawa paganda ng libo-libong ayuda para sa mga apektadong komunidad. At bilang sa mga iniandang kagamitan ng 5,500 modular tents, it's 5,100 sleeping kits, at higit sa 5,000 kitchen kits na nakadagdang, ipamahagi mo naman sa mga nangangailangang pamilya. Oras na matapos o ang repacking, agad namang ihatid naman ito sa mga pagdadong lugar sa Dabao Region at Soxargin. Samantala, nagsigawa rin po ng inspeksyon ang DSWD Field Office 11 kasama si Chinese Consul General sa Shenzhen bilang bahagi po ng koordinasyon at paghanda para sa distribution. Ang mga donasyong nakalaan po naman sa mga pamilyang naapektuhan ng nasabi pa rin kalamidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tuloy ang paghahatid ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development of DSWD para sa pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol dyan pa rin sa Mindanao. At ayon sa pinakuling datos na pagpadala na ng ahensya ng higit sa 633,000 mga family food banks, higit sa 17,300 non-food items, at higit po naman sa 13,300 na ready-to-eat food boxes sa apektadong lugar. Ayon sa DSWD, agay ang mga ito na kalagdagang tulong na hiniling po naman ng mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng apektado po ng kalamidad. Kabilang sa mga rehiyon na katanggap ng mga supply ang Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxargin, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao War Farm. Antala, at uli po naman ay ipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na opisyal upang matiyak ang maagap na pagtugon at tuloy-tuloy na distribusyon ng kinakailangang ayuda sa mga apektadong komunidad pa rin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang balita po naman na nasa 1.7 bilyong piso naman ang halaga ng mga smuggled na sigarilyo ang nasabat sa isang magkasalim na operasyon ng National Bureau of Investigation, BI, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs at Philippine Coast Guard. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, pabot po sa 23 container vans ang nakumpiska sa operasyon. Batay sa paunang investigasyon, iniklara bilang consumer goods ang kargamento upang mailusot po naman sa mga otoridad. Alaman na nanggaling ang mga kargamento sa pribadong pantalan sa Cebu, dinala sa isang shipping facility sa Vidas Industrial State sa Tondo, Maynila. Ang simulang operasyon matapos makatanggap po ng impormasyon ng NBI Special Action Unit plus isang confidential source. Ang papatuloy ng mas malalim na investigasyon upang matukoy po naman ang lahat ng individual at grupong sangkot sa illegal na transaksyon at maihain po ng kakulang kaso sa mga mapapatunayang responsable.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dala patuloy na kumikilos Bacanluran hanggang Hilagang Canluran ang Tropical Storm Higos. Ang nasa karagatan sa

0: Biyernes bukas. Tawagin itong gardo. Pag nasa loob na po, nasa sakupan ng Pilipinas. Nanatiling malayong bagyo sa kalupaan ng Pilipinas, hindi nasang magdudulot na direct ng epekto sa lagay ng panahon at kondisyon po ng karagdaan sa ating bansa. Inapayuhan pa rin ang publiko naman at mangalakan tanggapan ng disaster management na patuloy na sumaybayan ang mga susunod na abiso ng pag-asa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Antala, kinumpirma ng kampo naman ni Vice President Sara Duterte na natanggap na nila ang manifestation ng prosecution panel ang humihiling na buksan sa pre-trial conference ng BIR Box. Naglalaman po ng mga tax record ng pangalawang pangulo ay kay defense lawyer attorney Michael Poa. Di muna siya magbibigay ng komento hinggil sa nilalaman ng manifestation at hihintay nila mga kanilang formal na tugon sa usapin. Init din ang defense team na hindi magiging sanhi na pagkakantala ang pre-trial proceedings ang kanilang magiging sagot kahilingan po ng prosecution.
2: We will formally respond to the manifestation. But I read the manifestation briefly. I think there are 3 or 4 points that they manifested and asking for it. We're very reasonable naman sa defense, but siguro I won't give any details right now. Let's wait na lang po for the formal response.
0: Yan po si Vice President Sara Defense Lawyer Attorney Michael Poa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinabulaanan ni House Speaker Terry Rigodon. Pahayag ng kampo naman ni Vice President Sara Duterte na umaasa lamang ang prosecution panel sa mga pribadong abogado sa paghawak ng kaso aban sa pangalawang pangulo. Namitaw ang isyo kasi po nagpapatuloy na pre-trial conference na nagsimula pa noong nakarang linggo at hindi pa natatapos hanggang sa kasalukuyan. Ayon kay Defense Team Member Attorney Mike Venluan, naniwang dumadalo lamang sa umaga mga mababatas na kabilang po naman sa prosecution panel. Alaunan ay iniwan na ang mga primadong abogado na umay magpatuloy po naman ang trabaho. Gayunman, sabi po ni Rigodon na aktibong nakikilahok sa mga public prosecutors sa lahat po ng bahagi ng pre-trial conference at sa mga kinakailangang proseso upang mapabilis ang pagsisimula po naman ng paglilitis.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 15 minuto na po makalipas ay kanin po naman ang umaga, araw po ng Webes ngayon. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ibu kami, sandali po lamang, ilan mo ng mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 16 na minuto na makalipas ay ganin po naman ang magatuloy pa rin sa ating balitaan. Nasa kustodya na ng Department of Social Welfare and Development of DSWD ang 2 minor de edad na suspect sa pamamaril na naganap po naman sa San Jose National High School, Tacloban City. Sa pagbisita ng DSWD Secretary Rex Galsalian sa lungsod, tiniyak niya na sa mga pamilya ng mga biktima, mga estudyante, mga apektadong komunidad na nasa pangalagan ng ahensya ang 2 kabataang sangkot po naman sa insidente. Ayon sa kalihim, asa ilalim ang mga suspect sa mga naangkop na intervention at rehabilitation program alinsunod po sa Juvenile Justice and Welfare Act of Republic Act 9344. Agdag pa niya, susundin din po ay tinakdang proseso naman para sa mga batang itinuturing na Children in Conflict with Law o CICL habang sinasagawa ang kaukulang mga hakbang ng pamahalaan. Antala, nagpapatuloy po ng DSWD pagbibigay po ng psychosocial support mga kinakilangang servisyo sa mga pamilya, estudyante at komunidad na naapektuhan pa rin po naman ng pamamaril sa paaralan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Date lang tayo, yung 2 sa mga binaril ho, critical na kalagayan na rin ngayon ho. Nako. Department of Social Welfare and Development, nanawagan naman sa publiko na maging responsable sa pagbahagi ng mga impormasyon online kaugnay sa nang Tacloban shooting incident. Tayo sa detalye, nandiyan po naman si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Nakikiusap si DSWD Secretary Rex Cachillian sa publiko na maging responsable at sensitibo sa pagpo-post at pagbabahagi ng mga impormasyon online kaugnay ng nangyaring shooting incident sa Lonceracio High School sa Tacloban City. Ayon sa kalihim, hindi lamang ang mga direktang naapektuhan kundi ang buong school community.

0: Haiti at lungsod ng Tacloban ang dumaraan ngayon sa proseso ng paghilom matapos ang trahedya. Dahil dito, hinikayat ni Secretary-General ng publiko na isaalang-alang epekto ng mga ibinabahaging larawan, video at impormasyon online dahil maaari itong magdulot muli ng trauma sa mga pamilya, biktima at komunidad.
1: Ang dami na kasing lumalabas na iba't samut-saring mga kwento, mga posts sa social media na re-triggers or reignites the emotions. Minsan may mga pictures na hindi na dapat sana pinupost na natatandaan, umuulit yung trauma It reactivates the trauma. And marami sa aming mga social workers, sabi nga, sana mapakiusapan natin yung general public na tulungan natin yung mga pamilya maghilom sa pamamagitan ng pagiging responsible natin sa pag-post ng mga pictures.
0: Ang tinig ni Sektari Katsalyan mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 19 minuto na makalipas sa 6 ng umaga, samantala pamahalaan. Ay umapila ho sa mga magulang na panatilihing bukas at madali para sa mga bata pakikipag-usap. Napaka-importante ho niyan. At ang ulat po naman mula naman kay Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Kailangang magsimula sa tahanan ang pagprotekta sa mga bata. Ito ang binigyan din ni Council for the Welfare of Children Executive Director Angelo Tapales sa gitna ng mga krimen na kinasasangkutan ng mga kabataang suspek. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng opisyal na kailangan panatilihin ng mga magulang ang human connection sa mga bata. Kausapin dapat ang mga ito, yakapin at siguruhin nananatiling bukas ang komunikasyon sa mga ito. Anya, bagamat tumutulong kasi ang komunidad, mga paaralan at maging ang gobyerno sa pagprotekta sa mga bata, ang mga magulang at ang tahanan pa rin ang nagsisilbing unang depensa at pangunahing faktor na humuhubog sa pagkatao o karakter ng isang individual. Kailangan anya magtulong-tulong ang lahat upang maisakatuparan ito na dapat ay magsimula sa mga tahanan. Sa ilalim kasi anya ng Bagong Pilipinas, bawat bata ay mahalaga.
5: Sa mga magulang dahil po sa nangyari ng mga pananaksak na nangyari po sa pamamarin na na-witness po natin sa ating mga TV po, ano, ang kailangan po ng ating mga anak ay human connection. Kausapin po natin sila, yakapin po natin sila. There's open lines of communication with our children. At the end of the day, we are at the forefront of what the government is doing to protect our children. Ang mga magulang po, tayo ang punong abala po dyan. Of course, the schools help, the communities help, and the government helps. But at the end of the day, child protection starts at home. Huwag po natin pabayaan ang mga bata dahil sa Bagong Pilipinas po, bawat bata ay mahalaga.
4: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Muling umarangkada ang imbestigasyon sa naganap na pamamaril sa San Jose National High School, Tacloban City, matapos pumasok na rin ang National Bureau of Investigation o NBI sa kaso. Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na sasagawa na ng imbestigasyon ng kanilang mga agent. Katuwang ang iba pang law enforcement agencies upang matukoy ang buong detalye ng insidente. Ayon sa NBI, sinisiyasatan nila ang pamamaril, ang lawak ng naging epekto nito at ang posibleng motibo o ugat po naman ang pangyayari. Matatandaan noong Hunyo 22, taong kasalukuyan, 2 minor de edad na estudyante ay nagpaputok ng baril sa loob ng isang aralan dyan sa nasabing paralan dahil sa insidente. 3 estudyante ang nasawi, habang 22 iba pang nasugatan. Nauna nang nag-utos ang Philippine National Police ng malawakang investigasyon matapos lumabas na isa sa mga na-recover na baril ay pag-aari po ng isang babaeng polis na tiyahin pa lang siya sa mga suspek.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Man, Kids Bill, sinusulong ni Senator Joel Villanueva na mapasama sa Priority Bill sa administrasyon. Sige, trabaho na kayo. Sa Senado, yan ang ulit pa naman ni Nim Fasosyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Inimok ni Senador Joel Villanueva ang LEDAC na isama sa mga priority bills ang kanyang Smart Kids Bill, isang panukalang naglalayong protektahan ang mga bata laban sa mapanganib na epekto ng social media at iba pang digital platforms. Ayon kay Villanueva, lalo pang naging mahalaga ang panukala matapos ang naganap na pamamaril sa isang high school sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang nasawi. Bagamat patuloy pa ang imbestigasyon sa insidente, sinabi ng senador na kailangan ng mas malawak na hakbang para maprotektahan ang mga kabataan, hindi lang sa paaralan kundi maging sa online world. Sa ilalim ng Senate Bill 2071 o ang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital digital spaces o smart kids bill ipagbabawal sa mga batang wala pang 15 years old ang paggawa at pagpapanatili ng social media accounts. Ang pananagutan ay nakatuon sa mga operator ng digital platforms at hindi sa mga bata. Inaatasan din ng panukala ang mga platform na magpatupad ng age verification systems, content moderation, safety by design features at regular na pagsusuri para matukoy at maalis sa mga underage na accounts. Kailangan din nilang magsumite ng taunang transparency report sa DICT. Kapag lumabag, maaaring pagmultahin ang mga platform ng mula 1 million hanggang 20 million pesos at hanggang 50 million pesos para sa paulit-ulit o matinding paglabag kasama ang posibleng suspensyon ng operasyon. Ginit Villanueva na hindi layunin ang panukala na parusahan ng mga kabataan kundi panagutin ang mga kumpanyang nagdedesenyo at kumikita sa mga digital platforms para matiyak ang ligtas na online environment para sa mga bata. Mula sa dato para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bantala, nilinaw po naman ng Commission on Human Rights or CHR ang isang Children in Conflict with the Law o CICL na below 15 years old, walang criminal liability. Ayon kay CHR Commissioner Spokesperson Beda Epres, hindi man ito makakasuhan ay sasailalim naman ito sa rehabilitasyon. Intervention para tiyakin na hindi na nila uulitin ang krimen na kanilang nagawa. Paliwanag niya, ang ayon sa Juvenile Justice and Welfare Law, ang assumption ay nalihis lamang ng landas sa mga ito at dapat bigyan pa ng pagkakataon na magbagong buhay. Pinman anya kung ang CICL ay nasa edad 15, pataas pero below 18 years old, ay itong makasuhan kung mapapatunayan na may discernment o alam niya ang kanyang ginagawa ay mali, i-commit o gawin po naman ang isang krimen.
7: Meron po bang discernment? Ibig sabihin, nung kinumit niya po yung krimen, kung kinumit niya po yung act na yon, ay alam niya na mali yung ginagawa niya, alam niya yung posibilidad na ito ay nagko-constitute ng isang criminal offense. Pag yun po ay mapatunayan, pwede po siyang masampahan ng kaso. Tulad po ng pagsampa ng kaso sa mga of age o yung mga nasa age of majority na.
3: Mandala, nanindigan pa rin po naman ang CHR na tama lang na 15 years old ang edad ng criminal liability. It po ni Commissioner Epres, baka mas lalo pang maging problema ng lipunan kung sa batang edad nila, makukulong na mga ito at hindi na magagabayan sa kanilang paglaki. Iyang din pa na tagapagsalita ng CHR, aiintindihan nila na karumaldumal ang nagawang krimen, partikular na mga CICL na naganap na pamamaril sa paralang po dyan ng Santa Globan. Kaya maikmit anya nilang iniimbisigan upang alamin ang dahilan bakit nila nagawa ang krimen sa mura nilang edad.
8: Pagka binaba po kasi natin yung age ng criminal liability or responsibility, baka mas lalo pong maging problema pa ng society itong bata na to kung sila ay makukulong na. Naintindihan po namin, medyo karumal-dumal po yung ito, particularly itong incident na ito. Kaya nga po kami ay nagkakandak ng investigation dito para ang gusto namin malaman ay yung dahilan bakit nila nagawa yun to think na napakamura pa ng kanilang mga anak.
3: CHR Commissioner and Spokesperson Beda Epres sa panayam po ng Mike In, Mike Out.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Solusyon para imbisigan ang pagkabatubad ng bata sa mga eskwelahan, iniyain po naman dyan sa kamera. Tungkol naman ni Melody Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Iginiit ni FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe na hindi kulang sa batas ang bansa sa mga eskwelahan bagkus kulang sa pagpapatupad. Ito ang pahayag ni Poe kasunod ng madugong pamamaril sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng iba pa. Sa pamamagitan ng House Resolution No. 1147, nais ni Poe ng isang malalimang investigasyon in aid of legislation upang busisiin kung sadyabang napabayaan lang ang pagpapatupad ng Anti-Bullying Act at mga emergency response protocol sa mga campus, mga programa sa mental health at ang umiiral na juvenile justice system sa bansa. Bukod sa sistema ng eskwelahan, gustong pananagutin ni Poe ang mga irresponsabling may-ari ng baril kung bakit nakahawak ng armas ang mga menor de edad. Samantala, sa gitna ng pighati, binigyan pugay ng kongresista ang kabayanihan ng 15 anyos na si Chris Lawrence Fabian na buong tapang na humarang at nagtangkang protektahan ang kanyang mga kaklase sa naganap na pag-atake. Nanawagan din ang party list Solon sa sektor ng edukasyon na gamitin ang trahedyang ito para repasuhin at palakasin ang mga mekanismong nagtitiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa loob ng mga silid-aralan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga pulisiya naman, hinggil po sa presensya ng mga pulis sa paaralan, re-repasuhin ng Philippine National Police. May ulat dyan si Chemag Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Report.
10: Isa sa ilalim sa paglipas ng Philippine National Police sa kanilang mga pulisiya hinggil sa pagbabantay ng mga pulis sa paaralan. Ito'y kasunod na rin ang nangyari pamamaril ng dalawang estudyante minor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong nilang kamag-aral. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya, kailangan aralin ang security policies gaya ng pag-iinspeksyon sa mga bag at pagkakapkap sa mga estudyante bagay na kahit ang mga guro ay hindi naman ginagawa. Bilang tugon naman ay tiniyak ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na kanilang paigtingin ang presensya ng mga pulis sa eskwelahan. Bagamat bawal ang mga pulis ay tinuturing na zones of peace, sinabi ng PNP Chief na maaari pa rin naman lumahok ang mga pulis sa mga ilang aktibidad gaya ng flag raising upang maging deterrence o balakid sa mga nais gumawa ng krimen. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, patuloy ni sinusulong ng PNP Anti-Cybercrime Group ang Nihilistic Violent Extremism Awareness Campaign. Panayam ng Mike in, Mike out. Bipo ni PNP Anti-Cybercrime Group, Acting Director, Police Brigadier General Wilson Azueta. Walo na po sa 24 na mga minor de edad ang na-rescue nila ngayon ng kampanyang ito. Niya, nagbibigay ng intervention sa mga batang na ililigtas sa tulong ng social workers ng DSWD kit niya. Ang mga ganitong kaso ay pwedeng naging ugat sana ng violence o karahasan pero iwasan ito sa tulong ng intervention na ginawa ng pamahalaan.
11: Ito sana ay mga potential na mag-result sa mga violence but because of intervention na-prevent natin. Itong kampanya namin ay binubuo ito ng aming cybercrime prevention and cyber safety campaign. So ang programa natin dito ay Awareness and Education Program, Alliance and Partnership Program, we have the Organization and Motivation Program, we have the Information and Media Program, and to include ating Interventions and Rehabilitation Program.
3: Boss, PNP Anti-Cybercrime Group Acting Director, Police Brigadier General Wilson Azueta.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pang balita, maring maabot na ng Angat Dam ang kritikal na level ng tubig na 160 metro sa mga susunod na araw bago matapos ang buwan ng Hunyo. At ay po sa pinakuling tala, nasa 163.51 metro na lamang ang level ng tubig sa dam at patuloy itong bumababa ng halos kalahating metro kada araw dahil po naman sa akulangan ng ulan. Ayon sa PAGASA, ang pagtala lamang ng 127 millimeters ng ulan mula naman Hunyo hanggang 22. Mas mababa kumpara sa inaasahang 280 millimeters para po sa naturang panahon. Nabi ni PAGASA Hydrologist Jofren Habaluyas na nakahanda na mga hakbang. Pamahalaan upang matiyak ang sapat na supply ng tubig para sa atin po namang mga kabahayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, sabi pa rin ni Habaluyas na itinigil na muna ang alokasyon ng tubig para sa irrigasyon. Mula pa nung huling bahagi po naman ng Mayo pang mapanatili ang supply para po naman sa domestic consumption. Impaman, nasa ang tataas ang dami ng ulan pagsabit po na ikalawa ay katulong linggo ng Hulyo dahil po naman sa epekto ng habagat. Posibleng umakyat ang level ng tubig sa Angat Dam sa mahigit na 176 na metro bago matapos ang buwan. Patutulong anya upang mapunan ang pangunahing pinagkukunan ng tubig dito po naman sa Metro Manila.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mandala, Taiwan, pinalalakas ang military readiness habang umiikli naman ang warning time sa posibleng banta mula po naman sa China. Mula po naman sa Radyo Pilipinas World Service, narito naman ang ulat ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Pinalalakas ng Taiwan ang kahandaan ng militar nito matapos sabihin ng mga opisyal na lalo nang umiiksi ang panahon ng babala bago ang posibleng bigla ang pag-atake ng China. Ayon kay Taiwan Defense Minister Wellington Koo, mahalagang masubukan ang kanilang sandatahang lakas kung gaano ito kabilis na makakakilos sa aktual na labanan. Kasalukuyan nagsasagawa ang Taiwan ng 5 araw na immediate combat readiness drill na nakatuon sa mabilisang pagresponde sa posibleng pagsiklab ng digmaan. Bahagi ng pagsasanay ang senaryong maaaring gawing tunay na opensiba ng China ang mga regular nitong military exercises sa paligid ng Taiwan. Halos araw-araw na rin ang manong nagsasagawa ng operasyon ng militar ng China malapit sa isla, kabilang ang pagdaan ng kamakailan na pinakabagong aircraft carrier nito sa Taiwan Strait. Samantala, kinundin na ng Beijing ang naturang mga ehersisyo at muling iginiit na hindi nito isinasantabi ang paggamit ng puwersa upang maisakatuparan ang layunin nitong pag-isahin ng Taiwan at mainland China. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Dating balitang sports, group stage elimination games ng FIFA World Cup o marangkada na. Tali mula naman kay Sports Radio 918 correspondent Juan Bayado.
13: Kasalukuyan nagaganap ang elimination games ng FIFA Men's World Cup 2026 sa Estados Unidos, Canada at Mexico. Ongoing na sa broadcast time ang magkasabay na matches sa pagitan ng Morocco kontra Haiti sa Atlanta at Scotland kontra Brazil sa Miami. Mamaya namang 9 a.m. Philippine time ang magiging sabay na kick-off time ng mga matches na Korea Republic versus South Africa sa Monterrey at ang Mexico versus Czech Republic sa Mexico City. 32 koponan ang lalahok sa unang parte ng World Cup knockout stage na magsisimula sa Lunes, oras sa Pilipinas. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Para sa natin, 34 minuto na makalipas. Sa ikanin po naman ng umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide pang Webes na edisyon. Munang mahalagang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: na! Ayun ang paborito nating boss! Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Okay, isa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 36 na minuto na makalipas. Sa 6 po naman ang maga, nagbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon, tutok tayo sa mga balitaan magagaling po sa tanggipinan ng Radyo Pilipinas, Zone, Visayas at Mindanao. Ay natin ang Batanes. Hero incident record na sa mapanatili ng Batanes PDRRMO sa gitna po ng bagsik ng Bagyong Francisco at Habagat. Detalye, nandiyan po naman si Bea Casa de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, report.
5: Naglabas sa Emergency Advisory ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Batanes dahil sa malalakas na bugso ng hangin at ulan na dala ng Bagyong Francisco at ng pirigting na habagat. Upang mapanatili ang zero incident record ng probinsya, mahigpit na ipinagbabawal ng PDRRMO Batanes ang pagbiyahe ng lahat ng Cogon tricycles sa mga bukas na highway. Ayon sa PDRRMO Batanes, masyado kasing magaan ang disenyo ng mga tradisyonal na Cogon trike kaya delikado itong tumumba o tangayin ng malakas na hangin. Ipinatutupad din ang strict no descent policy sa Chawa View Deck dahil umabot sa 3.8 metro ang taas ng mga alon sa dagat. Pinag-iingat din ang pamunaan lahat ng mga pupunta sa Bayang Rolling Hills at Rakuha Apayaman o Marlboro Country dahil maputik at madulas ang tereno kasabay na malalakas na hangin na maaaring magdulot ng aksidente. Pinaalalahanan din ng PDRRMO Batanes sa mga hotels at tour operators na panatilihin ang mga turista sa loob ng kanilang mga accommodation at huwag isugalang buhay para lamang sa itinerary. As of 5 p.m. Miyerkules ng hapon, wala pa rin biyaheng pandagat at panghimpapawid sa buong lalawigan ng Batanes at nasa ilalim pa rin ito ng Blue Alert status. Mula Batanes, Bea Casa de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pero naman tayo sa Tokikaraw, Bagyong Francisco hindi gano'ng nakakaapekto sa mga mamamayan ng Lambak, Cagayan. Ayon po sa RDRRMC. Italian, nandiyan po naman sa April Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
1: Radyo Pilipinas, report.
6: Walang direktang naapektuhan sa Lambak, Cagayan sa pagdaan ng Bagyong Francisco. Base ito sa ulat ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC, kahit pa man umabot ito ng Super Typhoon Category at bahagyang lumapit sa rehiyon, kung saan ilang lugar pa ang naisailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1, partikular ang Batanes at ilang bayan sa Cagayan. Dahil dito ilang eskwelahan lamang ang otomatikong nagkansela ng pasok ng mga estudyante. Sa situational report ng konseho, maliban sa mga individual o pamilya, wala ring apektadong lansangan, maging sa linya ng kuryente, tubig at komunikasyon. Sa katunayan, base sa ulat ng Department of Social Welfare and Development Region 2, hindi rin nabawasan at nananatili sa mga bodega ng LGUs at kanilang ahensya ang supply ng food at non-food items. Gayunman, nananatiling nakatutok ang mga miyembro ng konseho at mga local DRRMO sa sitwasyon upang agad makapag-responde sa anumang pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucan Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mahigit naman sa 3,000 mag-aaral at guro, dyan po naman sa Kalinga, nakinabang Bayanihan SIM Project po ng DICT. Sa detalye, diyan po naman si Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, report.
7: Umabot na sa mahigit 3,000 mag-aaral at guro sa lalawigan ng Kalinga ang nakinabang sa Bayanihan SIM Project ng Department of Information and Communications Technology o DICT batay sa ulat ng DICT Kalinga. Mahigit 20 malalayong paaralan sa Kalinga ang naabot na ng programa na kung saan ang bayan ng Pinokpok ang may pinakamataas na bilang ng mga benepisyaryo. Ayon kay Focal Person Lawrence Aquino ng DICT Kalinga, ang programa ay pinatutupad sa pagkikipagtulungan ng DICT, DepEd, DSWD at mga telecommunication provider na layong mapabuti ang internet connectivity at masuportahan ang mga benepisyaryo, partikular ang mga nasa malalayong lugar upang magkaroon sila ng access sa mga serbisyo at learning resources. Sa ilalim ng programa, tumatanggap ang mga benepisyaryo ng SIM card na may hanggang 25 GB na internet data bawat buwan sa loob ng isang taon. Mayroon din itong parental control at iba pang security features habang nakablock ang adult content, online games at shopping sites upang matiyak na magagamit lamang ito para sa edukasyon ng mga mag-aaral. Samantala, magpapatuloy ang pamamahagi ng mga SIM cards sa mga bayan ng Pasil at Tinglayan sa susunod na linggo upang mas marami pang mag-aaral at guro ang magkaroon ng maaasahang internet access. Para sa Bagong Pilipinas, Melia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mula Tabuk, dako naman tayo ng Lucena. Palang panalawigan po ng Oriental Mindoro, pinaghahandaan na maging epekto naman ang El Nino mga susunod na buwan. Detalye, nandiyan po naman si Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Pinaghahandaan na ng pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang posibleng magiging epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Ayon sa pabalit ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, sa isinaguang pagbubulong, ay inatasan ni Oriental Mindoro Governor Manalito Bons Dolor ang lahat ng government agencies na magsumite ng preparedness measures sa ilalim ng Memorandum Number 004 Series of 2026. Nilalayo ng nasabing direktiba na masiguro na ang lahat ng local government units ay handang tumugon na mababawasan ang epekto ng matinding init sa mga komunidad. Sa tansya ng pag-asa, 9-13 tropical cyclones ang maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility mula June hanggang November 2026, kung saan ang kondisyong ito ay maaaring magdulot ng mataas na temperatura sa taong 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Samantala, Kataingan, MDRRMO, kampiyon sa National Wasar Olympics 2026. Yan po naman sa Masbate. Detalye ng balitang yan, andyan po naman si Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Nasungkit ng Kataingan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ang kampiyonato sa National Wasar Olympics 2026 na ginanap sa Matayum Lagoon, Kataingan, Masbate mula June 22 hanggang 24, 2026. Kalakip ng kanilang tagumpay ang 600,000 pesos na grand prize mula sa pamalang palalawigan ng Masbate. Nakuha naman ng Police Regional Office 5 Kasurug Cops Rescue ang pagiging first runner-up at tumanggap ng 300,000 pesos na premyo. Samantala, itinanghal bilang second runner-up ang Coast Guard Regional Training Center Masbate at tumanggap din ng 100,000 pesos. Tumanggap din ng tig 35,000 pesos na consolation prize ang iba pang mga kupunan habang kinilala rin ang 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army bilang best in uniform at ginawa rin ng 20,000 pesos na premyo. Dahil sa matagumpay na pagdaraos ng aktibidad, nagpaabot ng pasasalamat si Governor Richard Ko sa lahat ng lumahok sa palaro at umaasa mas marami pang kalok ang makikibahagi sa mga susunod na taon upang mapalawak ang kamalayan sa mga pinakamahusay na pamamaraan sa rescue operations. Ayon sa Coast Guard District Bicol, nagsisilbing plataforma ang National Wasar Olympics 2026 para sa pagsusulong ng kahusayan sa rescue operations, interoperability, disaster preparedness at water safety awareness habang pinatitibay ang samahan ng mga responder na nakatuon sa pagliligtas ng buhay at pangalaga sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Apat na minuto na makalipas. Sa ikanin po naman ng umaga, magbabalik po ang RPNN News Nationwide. Sa aming pagbabalik, tutok lang sa mga balitang manggagaling po naman sa Kabisayan at Mindanao. Sandali po lamang.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
15: from PBS,
13: Presidential Broadcast Service,
15: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
16: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
21: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pagdating ng minuto na kapitbahay makalipas ang alas 6:00 naman ng umaga, tutok tayo sa ating mga balita sa Visayas at Mindanao. PRO 6 binigting ang seguridad sa mga paralan po naman sa Iloilo City. Mga balitang yan, tutok tayo kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
22: Report.
24: Nagsagawa ng inspeksyon ng Police Regional Office 6 sa iba't ibang paaralan sa Iloilo City bilang bahagi ng pagpapatupad ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Philippine National Police upang higit pang mapalakas ang seguridad sa mga learning institution. Pinangunahan ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang pagbisita sa ilang paaralan. Batay sa isinagawang inspeksyon, walang naitalang banta o namang security concern sa mga nasabing paaralan. Gayunman, napansin sa ilang lugar ang kawalan ng aktibong presensya ng mga pulis sa oras ng pag-inspeksyon, bagay na agad na binigyang pansin ng pamunuan ng PRO 6. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng PRO 6 sa mga kinaukulang units sa tiyaking tuloy-tuloy ang police visibility at mahigpit na koordinasyon sa mga paaralan upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
22: News Nationwide.
4: Wala, Iloilo. So, pamunta tayo ng Sogod. Sogod tayo sa Sogod. Sige. Mga food processor sa Southern Leyte, sinalalim po naman sa food safety training ng DTI. Detali, nandiyan po naman si Arjun Balot, Radyo Pilipinas, Sogod.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
22: Report.
25: Nagsagawa ang Department of Trade and Industry o DTI Southern Leyte Provincial Office ng pagsasanay ukol sa food security, good manufacturing practices at mga kinakailangang proseso sa pagkuha ng Food and Drug Administration o FDA license. Dinaluhan ng aktibidad ng mga food processor mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa mga pamantayan sa wastong proseso ng pagmamanupaktura at mga regulasyong kinakailangan upang matiyak ang kalidad ng produkto at kaligtasan ng mga mamimili. Ayon sa DTI, layunin ng aktibidad na tulungan ng mga micro, small, medium enterprises o MSMEs sa lalawigan na mapahusay ang kalidad ng kanilang mga produkto at matugunan ang mga kinakailangang regulasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
22: News Nationwide.
4: 11 minuto sa lamang, alas 7 na po ng umaga. Sandali lang, magbe-break kami sandali. Tutungo tayo sa Mindanao. Sandali lang.
22: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
28: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
22: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Matapos siya ng minuto makalipas, ay kanin po naman ang maga. Tuloy tayo sa Sambuanga. Higit sa 100, 6 na po mga senior citizen nakatanggap po ng cash incentives mula sa lokal na pamahalaan ng Sambuanga. Sa detalye, Yan po si Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Umabot sa 835,000 piso ang naipamahaging cash incentives ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa 167 ng mga septuagenarian o mga senior citizen na nasa edad 70 hanggang 79 na taong gulang. Isinagawa ang payout sa Santo Niño Covered Court sa pangunguna ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Bawat manipisyaryo ay tumanggap ng tig 5,000 piso alinsunod sa City Ordinance No. 609 o ang Septuagenarian Benefit Ordinance ng Lungsod ng Zamboanga. Kabilang sa mga nakatanggap ng ayuda ang mga residente mula sa barangay ng Mariki, Riondo, San Jose Kawakawa, Santa Barbara, Santo Niño at Zone 2 na sakop ng Field Office 2. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, layunin ng programang ito na makatulong sa mga nakakatandang residente sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan katulad ng pagkain, maintenance na gamot at iba pang mahahalagang gastusin. Upang matiyak na maayos ang pamamahagi ng ayuda, nagsagawa ng beripikasyon at pagsusuri ng mga dokumento ang mga kawani ng CSWDO habang ang mga kinatawan naman mula sa City Treasurer's Office ang nagsilbing payout masters sa distribusyon ng cash incentives. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
4: Zamboanga, tabi tayo ng hulo, karagdagang school building, ipapatayo ng DepEd dyan sa Sulu. Sa detalye, ito po si Aloysa Muhammad, Radyo Pilipinas, Hulo.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: Report. Nilagdaan kamakailan ang isang Memorandum of Agreement o MOA sa Department of Education at DepEd Central Office sa Maynila na nagulayong palawakin ang pagpapatayo ng mga gusaling pampaaralan sa lalawigan ng Sulu upang matugunan ang kakulangan ng silid-aralan at mapabuti ang kalagayan ng mga mag-aaral. Pinangunahan ang paglagda ni Undersecretary Attorney Peter Irving C. Corvera at Assistant Secretary Aurelio Paolo Bartolome para sa DepEd Infrastructure Strand, kasama ang pariling pamahalang panlalawigan ng Sulu na kinatawan ni Governor Abdusacor A. Tan II at Vice Governor Abdusacor M. Tan. Ang naturang kasunduan ay bahagi ng pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan para sa pagpapaunlad ng sektor ng edukasyon. Sa ilalim ng kasunduan, inaasahang mabibigyan ng prioridad ang pagtatayo ng mga karagdagang silid-aralan sa mga paaralan sa sulupang maibsan ang siksikan sa mga classroom. Layunin natong mapabuti ang kalidad ng pagkatuto at makapagbigay ng mas maayos na kapaligiran para sa mga guro at mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Aloysa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
4: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Hulo. At sumenyo po naman ang kabuuan ng ating mga balitaan. Ang Webes edisyon ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Alam po ng buong presa ng Radyo Pilipinas Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ngalan pa rin po naman ni Alan Alianique. Bansamantala po ninyong nakasama, Hero Ilustrero Brigado. Maraming pong salamat. Ang gandang umaga, Bayang Sinilangan.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
5: We know you're always on the go.
2: On the go.
5: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
2: Kaya,
5: Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
2: Reliable news delivered to you as it happens.
5: Para sure na wala kang mamimiss.
2: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
5: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
2: And like us on Facebook
5: at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
2: Together, let's dismiss disinformation.
0: Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
7: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
9: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
10: Ano nangyari?
9: Sumemplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
11: Ako sir, ambulance driver ako.
10: Ambulance driver? Oh.
11: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
8: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
10: Dahil hindi na umabot.
11: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan na patay na pala.
8: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
10: Makapal yung semento.
8: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
10: These are the reinforcements.
8: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
7: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
10: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: asahan na si pagbagal ang daling sa akin sa Metis Belt hanggang makarating na po tayo ng West Avenue. Muli po itong babagal sa May Cubao hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Paglabas naman po yan, tuloy-tuloy pabilis ang daling sa akin. Moderate traffic na lamang po dito po sa May Buendia. After Buendia po, light traffic na po yan. Muli na lamang po magkakaroon ng babagal ang daling sa akin. Dito na lamang po sa May Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound po, Taft Avenue po asahan sa pagbagal ang daling sa akin. Moderate traffic naman po sa May Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy pabilis ang daling sa akin. Moderate traffic na lamang po dito po sa May Boni. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy pabilis ang daling sa akin hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound dito po sa May Libis flyover asahan sa pagbagal ang daling sa akin. Masusunod ito pagbabagal sa May Cali Industria hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. Muli po itong babagal sa May Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Cali Road. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy pabilis ang daling sa akin hanggang makarating na po tayo ng Taguig. Ang ating C5 northbound, dito na lamang po sa May Arcovia sa ating pagbagang dalit sa akin. Maglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po bilis ang dalit sa akin hanggang makarating na po tayo ng Ateneo. Paalala po sa ating mga motorist sa pabiyahe po ngayong araw na Thursday na may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Ang ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kami tawagan sa MMD hotline 136. Yan po lagay na ating traffic sa mga oras nito. Ako po si Ann Gosson. Magandang umaga po.
1: Maraming salamat po, Ms. Ann Gosson. Mula po yan sa ating mga masisipag na kasamahan sa MMDA Metro Base. Isang mahalagang paalala naman po mula sa PAGASA DOST. Ang Metro Manila po at ilang bahagi ng Bulacan at Zambales patuloy na uulanin batay sa Thunderstorm Advisory ng PAGASA. Base po kasi sa Thunderstorm Advisory number 17 ng PAGASA as of 6:57 a.m. ngayong umaga po na yan ng Webes. Moderate to heavy rain showers na may kasamang paggulog at ang malalakas na hangin ang inaasahan sa may bahagi po ng Bataan, particularly in the areas of Morong, Hermosa, Dinalupihan, Bagak, Orani at Samal sa loob po yan ng susunod na 2 oras. Mantala, heavy to intense rain showers naman na may kasama pa rin paggulog at malakas na hangin ang inaasahan naman at nararanasan dyan sa Zambales, sa may bahagi po ng Iba, sa Palawig, sa Candelaria, sa Masinloc at sa Bulacan. Dyan po sa may bahagi naman ng Bulacan, sa Ubando, sa May Kawayan at dito po sa Metro Manila, mula naman sa Navotas, sa Malabon, sa Valenzuela at maaaring maasahan po at maranasan hanggang sa loob ng 2 oras. Amay na rin po dyan mga kababayan ang mga karatig na lugar. Naabisuhan po namin ang lahat na magkaroon ng mga tinatawag nating precautionary measures laban po sa mga aring epekto netong mga hazards na ito gaya po ng mga flash floods at mga landslide. Nitili tayong nakatutok mula po syempre sa mga advisory na ipinalalabas ng DOST PAGASA. Tiniyatin naman po namin sa inyo sa pamamagitan po ng ating programa dito pa rin sa Radyo Pilipinas.
2: Boses kasama si Alan Alanige.
1: 8 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Tuloy pa rin ang pagtutok natin mga kababayan, hindi lamang po sa mga pangyayari dyan sa Tacloban. Saan nga po, kung inyong matatandaan mga kababayan, eh 2 minor de edad po ang numerel sa kanilang paaralan dyan po sa May Tacloban City. Ilang epekto mga kababayan, ang buong bansa po inagimbal dito sa karumaldumal na krimen na ginawa ng 2 minor de edad. Dahilan po para mas palakasin ng iba't ibang mga lungsod ang kanilang tinatawag nating security measures sa mga paaralan. Gayun na rin po sa atas po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pagtalima po ng ating PNP Chief Police General Melencio Nartates. Nilakas po yung tinatawag nating police visibility sa mga paaralan dito naman sa Metro Manila kasunod po ng sunod-sunod na mga napaulat na mga records ng school violence. Tapos yan mga kababayan, alamin naman po natin, ano nga bang tumatakbo, ano ba ang thought process, ika nga, ng mga bata, ano po, na naggagawa, nakakagawa or nagko-commit ng ganitong mga krimen. Mga kababayan, hindi po kasi normal na bagay na ang kabataan ay sobrang exposed sa mga ganitong kabayolente, kamisanthropic. Sinabi po nating misanthropic, yan po ay walang regard sa buhay ng tao. Ano nga ba ang nagdudulot dito sa ating mga kabataan? Ano nga ba ang nagdudulot sa kanila at sa kanilang upbringing? Ano nga ba ang kumbaga atmosphere o ano ba ang surroundings ng mga bata? Kaya po sila nakakagawa ng ganitong mga klaseng krimen. Oras po natin, 11 minuto. Makalipas ang 7:00 ng umaga, we'll take a short break. Magbabalik po ang Boses.
2: Kasama si Alan Alanige. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Balitang pambansa.
6: Sa ulo ng ating
5: pinakamalawak
6: na
5: pagbabalita,
7: ang Radyo ng Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
9: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
10: Ang Radyo ng Publiko.
11: Radyo Publiko.
12: Nag-uugnay ng pamahalaan
13: sa sambayanan.
14: Ay inyo ring mapapakinggan
15: sa 104.3 FM band.
16: Magkaisa ang tulungan
17: para sa pag-unlad ng ating bansa.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Sa 104.3 The Capital.
21: Ang ating mga programa at serbisyo
22: para sa mamamayang Pilipino.
23: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga
24: hanggang alas 12:30 ng tanghali,
25: Monday to Friday,
26: sa 104.3 FM band.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko,
29: and The Capital,
30: ang boses ng Pangulo,
31: sabay na maghahatid ng serbisyo
32: sa mamamayang Pilipino
33: in the new era of collaboration.
34: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
35: Radyo Pilipinas,
36: Radyo Publiko,
37: sa 104.3
38: The Capital.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Publiko.
2: Boses. Kasama si Alan Alanige.
1: 4 minuto. Makalipas ang 7:00 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Boses. Kasama pa rin ang inyong lingkod. Al Corpus, ang alam po ni Ginoong Alan Alanige. Makakausap po natin ngayong umagang ito mula po sa National Capital Region Police Office. Ang tagapagsalita po nila, si Police Major Hazel Asilo. Police Major Asilo, ma'am, magandang umaga po.
41: Yes po, magandang umaga po.
1: Opo. Ma'am, Police Major, sa gitna po ng mga naitatalang insidente ng karahasan sa ilang paaralan sa bansa, may mga kasalukuyan po bang security measures na karagdagan sinasagawa ng NCRPO para po dun sa ating mga paaralan dito sa Metro Manila?
41: Yes po, alinsunod po sa direktiba ng ating Chief PNP, si Police General Jose Melencio Nartates Jr., mas lalo po nating pinalakas ang police visibility sa ating mga paaralan dito sa Metro Manila sa pamamagitan ng ating mga foot at mobile patrols, lalo na po sa oras ng pasukan, maging sa recess at sa pag-uwi po ng ating mga learners. Patuloy din po tayong nakikipag-ugnayan sa mga school authorities at lokal na pamahalaan upang matiyak po ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral, maging ng ating mga guro. So patuloy po yung ginagawa nating pakikipag-ugnayan yung ating pong koordinasyon sa ating mga schools para po i-ensure na kung meron po silang mga karagdagang mga assistance na kailangan ay agad po natin matutugunan at maiibigay.
1: Opo. And when we speak of Police Major Asilo, ma'am, when we speak of police visibility, ito ba ibig nangangahulugan na sa loob ng paaralan mismo nandoon ang ating mga kasamahan mula sa PNP o tayo po ay nasa paligid lang ng mga paaralan?
41: Sa tayo po ay nasa ano lang po, sa premises or sa paligid lamang po ng paaralan. Wala po tayo sa loob ng mga schools since meron naman pong mga ilang mga security personnel yung ating mga eskwelahan. At syempre para maiwasan din naman po natin yung panic or yung magkukos po tayo ng hindi magandang, kumbaga baka mag-isip yung ating mga estudyante or yung mga teachers natin, bakit mayroong pulis sa loob. So for now po, nasa labas lamang naman po tayo at mabilis din naman po tayong makakaresponde kung kinakailangan po ng assistance sa loob ng paaralan.
1: Opo, yung mga LGUs po ba dito sa Metro Manila, nagkaroon na po ba kayo ng koordinasyon sa kanila? May mga paaralan na po ba na nag-request personally, you know, sa NCRPO or sa PNP in general na mas palakasin ang police presence sa kanilang mga paaralan? At on that note, meron bang mga nagsasabi sa inyo na baka pwede kahit sa loob ng paaralan eh meron, no, may personnel ang PNP kahit ilan-ilan?
41: Meron po tayong mga paaralan, ganun din po yung mga lokal na pamahalaan na regular pong nakikipag-ugnayan sa ating mga police stations, hinggil po sa mga usapin ng seguridad. Bagamat wala pa naman po tayong natatanggap na particular na request dahil sa isa pong banta, ang NCRPO naman po ay bukas sa pagbibigay ng karagdagang police presence kung kinakailangan. Siyempre patuloy po yung ating koordinasyon sa mga school administrators at LGUs para matiyak po na agad nating matutugunan ang anumang security concerns sa kanilang mga lugar. Wala pa naman po tayong natatanggap na request na gusto po nila na sa loob po ng school nandun yung ating mga kapulisan. Pero syempre, kung meron man po, hindi po siguro yung uniform na pulis ang ilalagay natin para hindi rin po mag-cause ng disturbance or ng panic po dun sa mga estudyante at sa mga teachers natin sa loob ng paaralan.
1: Opo. At sa atin pong palagay sa NCRPO, gaano po kahalaga at paano po nakakatulong ito, no, para maiwasan hindi lamang po mga krimen na nangyayari sa paligid po ng ating mga paaralan, kung hindi nung tinatawag natin mga school violence, ano po, na nababalitaan po natin, sunod-sunod na nangyayari dito po sa ating bansa.
41: So gaya po nung ating ini-implement na Safer Cities Initiative, kung saan yung mga local ordinances po natin ay mahigpit po nating ipinapatupad. Same lamang po yan dun sa mga petty or yung mga school violence na posibleng ma-report na agad po nating dapat na maagapan since pwede po itong mag-elevate or mangyari po. Sana naman ay hindi yung katulad nung sa mga nangyari dun sa mga nababalita natin gaya ng sa Tacloban at sa Cavite. So hanggat maaari po yung mga maliliit na sigalot or yung maliliit na hindi pagkakasundo, mga simpleng bullying, ay dapat po agad na na-actionan, agad po natin itong nabibigyan ng tamang intervention para hindi po ito lumala at hindi po magkaroon tayo ng mas malaking problema.
1: Opo. At sa atin pong kasalukuyang pagmamonitor, dahil po tayo ay bahagi na rin ng nung enhanced managing police operations dito po sa ating mga paaralan, eh so far po ba meron tayong mga nakikita, ano, na cause for concern dito sa ating mga paaralan?
41: Sa ngayon po wala naman po, kaya mas minamabuti po natin na magkaroon tayo ng sustained police presence sa ating mga paaralan para yung ating, kumbaga ito yung magiging deterrent laban sa anumang posibleng krimen or incident na maaring maka-apekto sa kaligtasan ng ating mga learners, ganun din ng ating mga teachers. So, sa pamamagitan po ng EMPO, mas pinapalakas natin yung police visibility, mas mabilis yung ating response time sa anumang concern na maaring lumitaw sa loob at paligid ng mga paaralan. So, kung meron man po tayong nakikita na slight na posibleng maging cause ng mag-elevate po ng violence or kung ano man po na maaaring maging banta, hindi lamang po dun sa isang estudyante, maging dun sa buong school, ay agad-agad po natin itong ina-actionan.
1: Opo. Police Major Asilo, ma'am, gusto po naming maintindihan, ano po, sakali po, and this is situational lamang, sakali po na kinailangan ng intervention ng ating puwersa, halimbawa sa isang paaralan, ano po ba ang proseso na dapat gawin? Ang tatawagin ba yung mga pulis na nakabantay doon sa ating mga paaralan, yung mga naka-station po doon, or tatawag pa rin tayo ano doon sa ating emergency hotline, doon sa ating 911? Ano po ba ang tamang gawin sakali po na may mga makita ang ating mga mag-aaral o ang ating mga guro na cause for concern no sa kanilang paaralan?
41: Alin man sa dalawa ay maaari po nilang gawin. Kung halimbawa po na mas accessible sa kanila yung pagtawag natin sa 911 para i-report po yung kung ano man yung incident na gusto natin mabigyan ng agarang aksyon, or meron po tayo mga police assistance desk na nasa labas lamang po ng mga paaralan, or yung mga patrollers natin na nagkakandak ng visibility, maaari din po natin ibigay sa kanila or i-report sa kanila kung ano man po yung concern na yan na kailangan natin ng agarang police assistance. Pareho lamang po yan dahil pareho lamang po silang aaksyonan, maalin man sa dalawa ang gawin po natin na paraan ng pagre-report. Kung sakali man po na may ma-report tayo, agad-agad po natin yung aaksyonan. Kung meron man po mga criminal incidents na nai-involve yung ating mga learners o yung ating mga, nagkaroon na po tayo ng mga CICL, agad-agad naman po natin yung bibigyan ng tamang, ilalagay po sa tamang proseso. Makikipag-ugnayan po tayo sa school, ganun din po sa DSWD, maging sa mga magulang or guardians po nito mga involved natin na mga minors para po sa tamang proseso na dapat gawin sa kanila ng hindi nawawala yung kanilang karapatan bilang mga bata.
1: Opo, nagkaroon na rin po ba tayo ng ugnayan sa pagitan naman ng NCRPO at ng Department of Education tungkol po dito sa mga isinasagawa po natin ano, na enhance police visibility sa atin po mga paaralan?
41: Opo, patuloy po yung ating ginagawang pakikipag-ugnayan sa ating sa mga kinakuukulan, sa mga school administrators, syempre maging sa mga local na pamahalaan, since karamihan sa ating mga schools ay nakaangkla pa rin dun sa ating mga LGUs, yung kanilang support ay nagmumula dito sa ating mga lokal na pamahalaan, at syempre ginagawa natin ito para matiyak po na agad nating matutugunan ang anumang usapin o concern na may kinalaman po sa security ng ating mga paaralan. Yung ganito po mga coordinator ay mahalaga para po maging maagap ang pagpapatupad po natin ng mga hakbang para sa kaligtasan ng ating mga estudyante, guro at syempre ng iba pang personnel po ng paaralan.
1: Opo. Police Major Asilo, ma'am, bukas ba ang NCRPO no, na makipag-collaborate dito naman sa mga, as I take it, ano, mga pribadong mga security agencies na nag-provide ng security measures sa mga paaralan? Will we give out siguro mga seminars o tuturuan ba natin ang ating mga security guards sa mga paaralan on how to de-escalate, on how to handle yung ganitong klase mga school-related violence?
41: Yes po, since itong ating mga security personnel, yung mga security guard po natin nasa mga private school, maging sa mga ilang mga public schools natin dito sa Metro Manila, ay sila po ay kinoconsider natin as force multipliers. Kaya po sila po ay tinitrain natin, binibigyan po natin sila ng tamang knowledge para po kung paano nila ihahandle kung ano man po yung mga sitwasyon na maaaring mangyari sa kanila mga schools na binabantayan. So since ngayon po may mga issue na ganyan, mas paiigtingin po natin yung pagtitrain sa kanila, pagbibigay sa kanila ng kung ano man yung mga dapat na kaalaman na kinakailangan nila para mas magampanan nila ng mabuti yung kanilang mga trabaho, at ganoon din po para ma-secure yung mga paaralan at mga estudyante na binabantayan nila.
1: Po, and lastly, Police Major Ma'am, ang atin pong pagtitiyak sa ating mga kababayan, especially ano po, medyo napapadalas yung mga ganitong klaseng mga krimen, ang pagtitiyak po ng NCRPO sa ating mga kababayan na mananatiling ligtas ang kanilang mga anak sa kanilang mga paaralan at syempre ang ating mga guro. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead, ma'am.
41: Yes po. Sa ating po mga kababayan, ang kaligtasan po ng ating mga estudyante ay pananagutan po nating lahat. Patuloy pong paigtingin ng NCRPO ang seguridad sa loob at paligid ng mga paaralan upang matiyak na ligtas ang bawat mag-aaral habang sila ay nag-aaral at uuwi ng kanilang mga tahanan. Hinihikayat po namin ang lahat na maging mapagmatyag at huwag mag-atubiling iulat agad po sa amin ang anumang kahinahinalang tao, kilos o pangyayari. I-report po natin ito sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya or tumawag po sa 911. Sa maagang pag-uulat po at ating aktibong pakikiisa sa mga gawain dito sa ating community, mas epektibo po nating mapipigilan ng anumang banta sa kaligtasan ng ating mga kabataan. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po at mabuhay ang buong kumakatawan sa NCRPO at ang lahat ng mga magigiting na unipirmadong personnel, bae, lalaki na bubuo sa NCRPO. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po.
41: Maraming salamat po. Good morning.
1: Morning, ma'am. Tapos sa NCRPO, ang tagapagsalita po nito, Police Major Hazel Asilo. Nga po, mga kababayan, ang ating pinag-uusapan, cause for concern kasi ng mga magulang ngayon, syempre, no, nakakatakot yung mga balita. Pero hindi po dahilan ito, mga kababayan, para tayo ay magpanik. Ito po ay dahilan para mas maging mapagmatyag tayo sa ginagawa ng ating mga anak, sa kalagayan nila, no, sa kanilang mga paaralan. And also, this is a call for siguro extended or mas pinaigting pang vigilance dun sa ating mga school authorities. Isa kasi, pag i-inspeksyonin yung ano, yung bag papasok ng estudyante, minsan tutusukin lang. Wala, okay na yun. Hindi na i-check kung ano yung laman. Kaya minsan ay pupuslit. O kaya di kaya naman, no, mababa yung bakod, doon idadaan, kagaya nung ginawa nung nasa Tacloban. Somehow, na ipuslit nila yung mga firearms. Ano po? Ito, gaya ng sinabi ni Police Major Asilo, ito po ay hindi lamang responsibilidad ng ating kapulisan. Po ay responsibilidad ng bawat isang oras po natin, 27 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Magandang araw, Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: I would like to order 1 caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
5: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas!
8: Radyo Publiko!
2: Boses kasama si Alan Alanige.
1: 27 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738. Lala naman, mula sa CICC, nagpatupad po ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC ng temporarily banned status laban sa gaming application na Gorebox. Matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, isa sa mga grade 9 na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School ay masugid na manlalaro ng online game na Gorebox. Nasabing laro ay nagbibigay daan sa mga manlalaro na gumamit at sumubok ng iba't ibang uri ng armas. Sabay nito, pinaigting din ng CICC sa pakikipagtulungan sa Council for the Welfare of Children o CWC ang pagbabantay sa mga online na aktibidad kabilang ang paggamit ng Gorebox at iba't iba pang mga kalintulad na platform. Ayon pa sa CICC, hindi lamang pansamantalang pagharang sa aplikasyon ng tugon ng ahensya, binibigyan din na ang insidenteng ito ay nagpapakita ng lumalaking pangangailangan para sa mas mahigpit na pagbabantay at responsableng paggamit ng digital space. Tuloy na nakikipagtulungan ng ahensya sa iba pang kaukulang tanggapan ng pamahalaan at mga stakeholders habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente ng pamamaril sa paaralan.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: At 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Well, mga kababayan, ano, sa akin lamang napansariling opinyon. Di naman 'yan entirely dahil doon sa laro, ano po. Rather, yung mga ideolohiya na nakikita ng bata mula kanyang pagkabata hanggang kanyang doon sa kanyang pre-adolescence hanggang sa kanyang paglaki. Minsan nagmamanifest kasi no, hanggang doon sa kanyang paglaki. Ito lang, napakasimple ng logic mga kababayan eh. Kung lahat ng gamer siguro na naglalaro ng violenting laro eh lalaking kriminal. Napakarami ng kriminal, ano. Personally, mga kababayan, ako po eh gamer, no. Madalas din ako naglalaro. Hindi naman, mula pagkabata, nasanay ako doon sa mga video games na medyo graphic yung content. Tawa naman po ng Diyos, ano. Hindi naman ako lumaking violente. Still, ang paniwala ko po mga kababayan, nasa tamang paggabay pa rin yan ng kanilang komunidad at ng kanilang mga magulang. Pero upang alamin mga kababayan, paano nga ba nahuhubog ang kaisipan ng mga bata? Ano ba nagiging epekto sa kanila? Bakit nagiging extremely violent ang mga kabataan kapag ka sila ay nakakaranas ng tinatawag nating online isolation, nakakaranas sila ng matinding bullying at iba't iba pang mga siguro exposure ano doon sa mga heavily violent na digital spaces gaya ng binabanggit natin kanina no, yung Gorebox. Paano nga ba ito nakakaapekto ano sa ating mga kabataan? Mas mabuti pa tanungin natin sa mga eksperto mula po sa Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry ang fellow po nila si Dr. Abigail Lozada Laganao. Dr. Laganao, Lozada Laganao, ma'am, magandang umaga po.
3: Magandang umaga. Magandang umaga, Sir Al.
1: Opo, ma'am. Maraming salamat po ano sa pagbibigay niyo sa amin ng oras sa umagang ito. Una po, itatanong namin sa inyo sa mga kamakailang insidente po na napabalita kaugnay po ng school violence na kinasasangkutan po kadalasan ng mga kabataan. Ito po yung mga minor de edad. Isa po sa mga anggulong tinitignan ay ang posibleng papel ng online exposure at bullying. Bilang kayo po ay isang child and adolescent psychiatrist, gaano po kahalaga ang dalawang salik na ito no, sa pag-unawa sa mga kaso ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan?
3: Opo, napakahalaga po na mapag-aralan ang lahat na pwedeng may kinalaman sa mga nangyaring insidente sa school shooting at iba pang school violence at kasama na dyan ang internet pati ang bullying. Malawakang ginagamit po kasi ng ating kabataan ang internet dito sa Pilipinas at sila ay na-expose sa mga tema na hindi akma sa kanilang edad. Samantalang ang bullying naman ay nagiging laganap din lalo na cyberbullying. At mas madali siyang gawin dahil sa internet, pwede namang magpanggap na ibang tao at hindi mo kaharap kung sino man itong binubuli mo. Ang screen lang ang kaharap mo. So, ito ay pwede magdulot ng hiya at galit. So, ang paghalo-halo ng internet exposure sa mga agresibong tema at bullying ay maaaring magpahiwatig sa mga kabataan na normal lang ang pagiging agresibo. Ngunit kailangan maintindihan natin na sila ay parte lamang ng mas malawak na issue. Hindi lahat ng may online exposure or nabully ay nagiging violente. Marami pang pwedeng dumagdag sa ganitong asal at iglos, kagaya ng mental illness at iba pang problema.
1: Po, and when we speak of yung ito pong iba pang mga... Yes po.
3: Yeah, go ahead po.
1: Yes po, yes, okay. Dr. Abigail, ma'am, opo. Yung mga kasabay na epekto ng exposure ng mga kabataan ano sa mga violent content, naku, napakalagahan na po niyan kahit sa social media. Paano po nito nahuhubog yung emosyon ng isang bata, yung kanyang pag-iisip, pati na rin ano, yung kanyang pakikisalamuha, yung interpersonal relationship niya sa ibang tao?
3: Opo, so kailangan maintindihan natin na yung ating mga kabataan po, ang kanilang utak ay developing pa. No, hindi pa po yun mature. So madami pa pong kailangan i-develop yung isang bata, gaya ng pag-regulate ng emosyon, paano makipagsalamuha, social skills. Lahat po ng ito hanggang adulthood po dinidevelop pa. No? So importante po, for example, sa teenager, yung magiging parte sila ng isang grupo, belongingness, at magkaroon din ng magandang pananaw sa sarili, self-esteem. So kapag po nakakaranas sila ng bullying, nakaka-apekto ito sa kanilang self-esteem. At ang pananaw nila sa iba ay nagiging negatibo. Maaring maisip nila na hindi sila mabuting tao dahil sa mga sinasabi ng bully nila. Maaring din mawala ng pag-asa at tiwala sa sarili, pati rin sa ibang tao. So ito pong aggressive content, very violent content online, no, nahuhubog din po yung kanilang mga emosyon. Most of the time, nagiging negatibo din at nagiging mas parang nasasanay sila na ganun yung kanilang pananaw, no, more aggressive, more violent. So both po, no, yung halo-halong mga factors na ito, nakakadulot ng either pagkalungkot or galit naman, na intense, na mahirap i-proseso at kontrolin. Dahil as I said nga, developing pa yung brain ng teenager, ng ating kabataan po.
1: Opo. Dr. Abigail, ma'am, ano po ba yung mga tinatawag natin or makikita natin probably, no, na mga warning sign o yung mga red flags? Kapag nakikita natin na parang nag-iiba na yung asal, yung interaction ng bata o yung kanyang online behavior sa pakikipag-usap niya, no, sa digital space, nakikita natin na nasa matinding distress na yung isang bata or siya ay nakakaranas na ng bullying. May mga palatandaan po ba tayo nakikita?
3: Opo, no, may mga warning signs tayong pwedeng bantayan. Una po yung pagbabago ng ugali at emosyon. May mga kabataan na nagiging mas malungkutin. May iba naman na palagi nagagalit or madaling magalit, irritable. Tapos po, meron pong mga mas nagpa-prefer na nag-iisa, no? Palagi nag-iisa, hindi na sila nakikipaghalubilo, hindi nakikipag-usap sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Pati po ang kanilang performance or ang ilang grado nila sa school, naapektuhan na rin, no? At of course, no, online, kung minsan nagpo-post ng mga content na may temang pananakit sa sarili o sa ibang tao, kung minsan may mga sinasabi na gusto na nilang mawala o hindi na mabuhay, at yung iba din, may mga nagpo-post na gustong gumanti at manakit sa iba. So, mapapansin ng mga magulang, guro, na madalas ng nagbabasa or na parang pinag-uusapan yung mga hate post, nagpa-follow din sa mga tinatawag na extremist account or mga accounts na puro negatibo ang content. So yun po yung mga pwede nating bantayan sa ating mga kabataan. Yun po yung magsasabi na in distress na sila.
1: Opo. Ma'am, gusto rin po naming malaman naman, let's put into perspective naman itong nangyari doon sa Tacloban. Kayo po, ano pang personal assessment nyo dito sa nangyari? Kasi sinasabi nyo po kanina, no, yung pag-follow doon sa mga extremist account, pag-post ng mga violenting, siguro violent depiction sa pananakit ng tao or pananakit ng kanilang sarili, kung nakikita nyo po, no, sa social media, ipinupost yung mga nagiging conversation na itong mga batang ito. Nakikita rin doon yung kanilang mga social media post. Kadalasan, barel yung pinupost. Ano? Is this also indicative na maaaring gumawa or mag-commit ng karahasan itong mga batang ito? And they did. Ano? Ito yung nangyaring insidente sa Tacloban. Kasi kadalasan nakikita ito ng mga magulang na wala lang. Kasi abakay na idolize ako kasi pulis ako. Ganun. For example, ano po ba yung mahalagang maintindihan ng ating mga kababayan, especially ng mga magulang, tungkol po dito sa impluensya, no, ng hindi lamang ng online environments, kung hindi yung kanilang upbringing din sa bahay?
41: Kailangan po maintindihan ng publiko, ng eskwelahan at ng mga magulang na mabigat ang impluensya ng online environment gaya ng social media at iba pang content sa mga kabataan. Nag-i-interact po ito sa upbringing sa bahay, no, situation sa bahay, pati po yung ating pagturo ng morality sa ating mga kabataan, no. So madami pong factors actually na pwedeng mag-result sa ganitong incident, no. So may mga positibo naman yung ating online po. Excuse me. May mga positibo naman po siyang dulo. Gaya ng nakikipag-usap siya sa mga kaibigan nila, okay, natutulungan sila sa pag-aaral, pero truthfully, marami na rin naisulat tungkol sa mga negatibong epekto ng online exposure sa mental health ng ating mga kabataan. At sinasabi nila na ang bilang ng oras na ginugugol ng isang bata sa internet ay may kaugnayan talaga sa mga mental illnesses gaya ng depression, anxiety, at most likely yung mga aggressive at violenting behavior. So yun po, no, ang paggamit ng mga internet natin, screens, gaming at social media ay dapat nalilimit po talaga, nababantayan, no. Ito ay maaaring gawin sa school at sa bahay. So ang isa po kasi nating napapansin ngayon na pag nabibigyan po ng gadgets yung ating mga kabataan, hindi kaagad na set yung limit. So pwede po sana yun, no, may mga parental controls na pwedeng gawin. Pati ituturo anong content ang dapat sinusundan at binabasa, anong mga laro ang pwede sa edad nila, pati anong mga dapat pinupost at hindi dapat pinupost. At of course, on the bigger picture, dapat po may mga polisiya talaga tayo, no, policies and laws na sinusundan ng ating mga paaralan at magulang tungkol sa internet use. So yun po yung systemic na pwedeng gagawin, no. Ang BISCAP naman po, ang aming society, Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, ay maglalabas naman po ng opisyal na pahayag ukol sa issue na to at ano pong pwedeng gagawin, no. At sasama din po ang aming mga officers sa Senate hearing next week on Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality para makapagbigay din po ng input.
1: Opo. Thank you very much po sa inyong contribution, ano, Doc. But we have to note, punta naman po tayo dito, sa mga naging biktima naman ng karahasan na ito. Of course, nagkaroon sila ng matinding trauma dahil dito sa napakarahas na krimen na ginawang ito. Ano po ba kadalasan ang ginagawa natin to help yung mga biktima na kinakailangan po ng mga agarang psychological intervention matapos yung ganitong klaseng uri ng very traumatic event sa kanila? At paano po ito maaaring maka-apekto sa kanila if left untreated?
41: Opo, so may mga ano po tayo, no, may mga programa po tayo kagaya ng psychological first aid at iba pang psychosocial support, no, psychological interventions, even yung tinatawag po natin ng mga mental health awareness, no, dissemination, lectures, para po maproseso at mas maintindihan ng mga batang nakaranas, nakasaksi ng insidente. Kung ano po talaga yung nangyari, mailabas din nila yung mga nararamdaman nila, yung mga inisip nila. At of course, malaman nila kung anong pwedeng gawin para malagpasan nila yung pangyayari. So, ito pong mga interventions na ito, makabawas sa kanilang takot, yung pagkalito nila, at minsan, meron din pong mga pagsisisi sa sarili, no, dun sa nangyari. At so, mapag-uusapan po yun lahat through these interventions. Kapag naman po hindi
3: nagkaroon ng mga ganitong interventions, magiging mataas po yung risk ng mga batang nakaranas nito, no? Risk for, let's say, post-traumatic stress disorder, yung mga depression po, anxiety, no? Pero gusto ko lang din pong i-point out na meron naman pong normal na reaction, no? Ibig sabihin, hindi naman lahat ng may emotional na reaction dun sa nangyari, ibig sabihin may mental illness na. So pwede pong afterwards may pagbabago sa emosyon, kagaya ng naiiyak, natatakot, nagagalit. Kung minsan umiiwas na mapag-usapan na nangyari, ayaw ma-remind. Pwede ding mahirapang matulog, mawalan ng gana sa pagkain. Pero ang mga pagbabago pong ito ay hindi dapat nagtatagal, no? At or naka-apekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So temporary lang. Pero po, pag nagtatagal na or lumalala, most likely hindi na po yun normal. Kailangan na pong mapatingnan sila sa isang mental health professional, no? Gusto ko lang din po sabihin, yung post-traumatic stress disorder po kasi yun po yung pag palaging balisan ng bata, palaging natatakot, nagkakaroon ng mga bangungot, umiiwas pumasok, or hindi na nakapag-isip ng maayos at nagiging matatakutin, no? Pwede din pong magkaroon ng depression at anxiety at mga possible mga panic attacks. So, pag ganito na po yung symptoms, kailangan po magpapacheck up na po talaga with a mental health professional.
1: Opo. Dr. Lozada Laganao, ma'am, ito po medyo controversial, ano po. Yung, of course, we know this, these children, itong mga namaril, these are minors, ano po. At ang tingin sa kanila ng batas, ano, kapag ka below 15 years old, kailangan intensive rehabilitation. Ito po bang ganitong klase? Ganito pong kabayolente ang kanilang ginawa at ang kanilang ideolohiya? Ito po ba ay natitreat pa rin ng ating mga psychiatrist? Ano po ba kadalasan ang ginagawa natin para i-rehabilitate itong mga tao, yung mga batang ito na naging CICL o Children in Conflict with the Law?
3: Opo. No. So, sa ating pag-evaluate po kasi ng mga kabataan na sa ganito po na grupo, yung CICL, kailangan nakoconsider na titingnan po natin lahat ng angulo, no? Lahat ng mga factors na pwede pong mag-result sa ganitong behavior. So madami po yun, no? Meron pong biological, yung sinasabi natin na yung utak po ng bata hindi pa develop. So even po yung kanilang skills, no, kung ano yung tamang behavior, hindi pa nila talaga fully na-develop. Pati po yung psychological, ano ba yung pinagdadaanan din ng bata? Ano yung mga factors na nag-cause na ganito yung emosyon at asal nila? And then social, no, yung environment po, no? Ano po bang meron sa environment that resulted sa ganito pong behavior? So, in terms po sa tanong ninyo, kung nakakatulong pa po yung mga interventions, no? Yung mga interventions natin, diverse po yun, no? So, individualized siya. So, ibig sabihin, per person, tinitailor natin yung intervention natin para ma-address yung mga factors na nagkakaroon sila ng ganitong behavior at distress. So, yun po, no? Hindi natin masasabi na dahil masyadong violente yung krimen, hindi na po siya ma-address, no? Meron naman po tayong mga eksperto para dyan. At most of the time, specialty po siya, no? Iba-ibang mga eksperto ang pwedeng tumulong sa ganitong kaso po.
1: Opo. At of course, ang pinaka-concern din po natin, halimbawa ay undergo na yung bata, ano, yung CICL ng intense na rehabilitation. What are the odds na hindi niya nauulitin yung ginawa niyang krimen at hindi na siya magre-resort back to his violent his misanthropic tendencies?
3: Opo. So I think po ang magkakasagot po talaga diyan ay ang doktor or ang psychiatrist na nag-evaluate sa bata, no? Kasi iba't ibang bata, iba't iba naman po yung kanilang tinatawag nating prognosis. Ibig sabihin yung parang outlook no, ng kanilang kondisyon at ng kanilang treatment. So hindi po siya blanket or one for all, no, na sagot. So yun po, no, kaya kailangan po talagang makita sila ng mental health professional para ma-assess ng maayos, no.
1: Opo. Lastly po, ang ating mensahe sa ating mga kababayan, sa ating po mga magulang, especially ano po, the parents of the victims, nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
3: Opo, no. So sa mga magulang po ng mga biktima at yung mga nakaranas, nakasaksi din po sa mga nangyari, no. Ngayon po ang pinaka-importanteng panahon, no, na masuportahan natin yung ating mga anak, no, yung ating mga kabataan, no. Ito pong suporta ay sa pakikinig sa kanila, no, pagiging present, no, for them, no. Maaaring pong may mga i-express sila, sabihin sila ng mga naranasan nila o napapansin nila nag-iiba sa sarili nila. Pakinggan po natin 'yun, no. Kung minsan 'yun lang naman yung kailangan nila. Yung may nakikinig sa kanila, may nakakaintindi. Ngunit po, if ever na may napapansin na talaga tayo na hindi na normal, po kayong mag-hesitate, no, na maghanap po talaga ng mental health professional na malapit sa inyo, patingnan po. And hopefully po, hindi lang naman sa mga magulang kasi, no, una po, supposedly may mga programa po talaga for mental health, ang schools, ang eskwelahan, no, pati po ang local governments, na makakatugon po sa pangangailangan ng mga kabataan, lalo na after nung insidente. No, so sana po mamobilize po yung mga psychological first aid, yung mga psychosocial supports na pwedeng mabigay ng local government or ng school. Kasi yun po yung kailangan ngayon. So, ano po siya? For all po siya. Hindi po siya, kahit nga yung mga batang kakilala lang, ng mga nabiktima, pwede din po kasi sila, mangailangan din sila ng support. So, yun po, no? So, for the parents and also for the bigger, ano po talaga, community, yung need na may action for this.
1: Opo, I think this also calls, ano, for the extensive pa, ano, mas dagdagan pa yung pagiging accessible ng mental health support sa ating mga local government units at sana libre, ano. Maraming salamat po sa pagkakataon at sa inyo pong expertise for this morning, Dr. Abigail Lozada Laganao, ma'am. Maraming salamat.
3: Thank
1: po.
3: Thank you. Thank you, Sir Al.
1: Mabuhay po kayo, ma'am, at mabuhay po ang ating mga kasamahan dyan sa Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry Fellow at ipong nakausap, Dr. Abigail Lozada Laganao.
2: Boses kasama si Alan Alanige.
1: Yep. Oras po natin na 52 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kababayan, ating nga pong nakausap, of course, Dr. Abigail Laganao. Maraming salamat po sa ating pong mga kasama dito sa ating technical and production side. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Azilo and of course kay Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry Fellow Dr. Abigail Lozada Laganao. Maraming salamat din po sa ating mga nakatuwang dito sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Boss Rovan Malilin, and of course sa ating mga executive producers, Miss Paula Antolin at Miss Ali Gumatay. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Magkita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon. Tabayanan po ang programang Bangon Bayang Mahal, kasama pa rin ang inyong lingkod. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila.